Yeah, risumra kahle swinene marita kahle na Russian army va ta kahle ka n'wina va ku vakhazi va game hi ndlela leyo ka nkarhi wa kona loko langutisa makume mbirhi munhu atsela timinetse va karisiwa kahle awara ya tsevu kumbexana ya nharhu yi bile eka mixo wahle ku sukela namuntlha kahle yi nga ta va swin'we kusuka laha ka awara leyiwani ya nharhu ku fika kahle awara ya tsevu eka mixo wa sukela namuntlha ka hi ndlela yona yaleyo ka hi ta va yi karhi dya swivungu swa nona nga ri khale nkarhi lowu nga hete kambeni loko hafu ku bile awara ya nharhu ende loko va karhi yi fambisa xisweswo ka hi ta tlhela ya ha pfuxana kahle kwahalaya ka awara ya mune swi famba swi ku taniyaka hi hetelela kahle hi la kahle ti birthday le ka hafu kumbexana le ka awara liya ya ntlhanu ku ya kwala ya loko sanongonoko ku veka fika kahle emakumu hi ndlela yona yaleyo ka ni vini karhi ku nyika tona ni kahle na dokodela Thomas Chauke va ta kahle ka n'wina va ku Malumba Juma ni vuya kahle xandexe risimu ra kahle swinene va ku Sdudla kumbe Slenda hi rao ri twala ndzhaku la nga vamani handle ka Russian army va ta kahle ka n'wina va ku vakhazi va game hi ndlela yona yaleyo ka mi ka ni khoma kahle le ka nomboro 060 8875942 dya kahle ka swivungu swa ku nona hi ndlela yona yaleyo ka mhlumbe ni khoma le ka Facebook la i nomen jikijela kumbexana mi ku GCR mi ku Space FM hi laha yi nga ta va yi karhi yi hlanganisa xiswona mina na n'wina ka hala ka mixo wa siku ra namuntlha rona ku tshemba leswaku ri mina na n'wina hi ta va na nkarhi wa kahle swinene eka mixo wa siku ra namuntlha ka a hi tiphileni kahle swinene kusuka kahle etindhawini ta ku hambanahambana laha mi nga kona ka risimu ra kahle swinene ri ta kahle kusuka ka Master Bow va ta kahle ka n'wina va ku mbilu ya mina hayi mani yi happy rixile loko hi vuya hi dya swivungu swa ku nona.

0: Ya 060 tablet 75942 lava ketela ka batsala kunene ka vakurula na menjiki zwinene ni ri kwala ka zone 4 ka papazela imandlekani lavoane va vakari batisa isweso ka loko langutisa kahle lava ngetela vakari batsala kunene vangonyane loko langutisa la kuna manike vakunde bachelone ya vudi rote afa sunset villa ndi chele dzime vha mkeso khombe ya kilimi jojo ndo livhuwa nga manda loko langutisa futhi lavani ka moni bona okay hila
1: kwala ka nkosani la mandro zobyani vele ku miyingiseleni hi xiyimo xa le henhla ta miyingisela kusukela sweswi mizami ya chayisa dange maluleke
2: minjhani na hi pukini hi na hi dya swivungu swa nona hi nga dyi swivungu swa nona hi karhi hi dya khekhe ra kungu xivuri kwala ka mapayeni Iman Burisa palaka mapayeni ko
0: Ya 060W75942 mona mohleni kahle kanti vanhu kanti kahle qingo ta nwina munhu sungula hi lava kanti mamukeri rishini good morning
3: Hey mona ba
0: Hey
3: Bipukile mara
0: Ina ipuki swinene hingo bona
3: Hayi
0: Hey
3: Menala kama povele dasungu sonona kuri birthday ya Avel Ntondolo kulwa mina la kama pubona baba ni ning serile mfana wa gosha mina wana baba danko
0: kheza sna next ka la kama pubela 0337 23 minutes before 4 o'clock GSR FM 106.0 and one kan kheza sna ne ka 060 mile mwe ni mamkerile
4: wana
0: ahe ina ipuke sna ne go bona par mut Danke, kannst du es nennen, vielleicht sagst du Parmut. Danke. 060W75942. Ya kahle ka amahlweni ka khanta kahle qingo ta kuyina. Kwala ka nomboro ya leyiwani ka moni hetela hi lava halawani.
5: Rishile da swongo swona nere kwala ka mchipisi makhelo wa mina hlayisekane ta va na n'wina hi vhai chat
0: thank you ni vamukerile mile moyeni
6: a hi swi jigijele
0: a hi
6: ndzakumba mina ka xihosani
0: ni mi twa kahle kusukala ka xihosani mi ni xavetela kokwani wa mavhavaza
6: bya xavetela nyani jigijele
0: kahle
6: namuta ni hi tiphilisi ene ngiyale kari ka bava leri ra birthday ya mutlaku na khekhe ndivonini la manthepu va ka swambu kwala ka mswana la ya kona muti leyi mbirhi leyiwana ane
0: ya
6: loko vo ni swona ka mswana na henta ni kondzele ka kari ka bava ni nswini swivulaniyo dange maxi hayi
0: Ya baba ka famisa isweso ka ndlela leyo ka 03 40 makumembere tsena timinetse nga se baka hla ya wara ya mune la ka jisareke ni mamukerile
7: a e byale
0: e pfuki minjani
7: e kona la zobela ba go betwali
0: oh ni khesa sunene kusukala zozwini la
8: I love God.
0: Danke 060W75942 and that voice note ni le ku tivoneni ta ri kona ka veka ya fambisa sweswo ni ya mahlweni miteka kani miteki mile moyeni
9: DJ
0: ahe
9: uyani
0: hi na yi pfuki swinene n'wina
9: ehe
0: kamosikhimini I know ni mitwa kahle man Thank you. From say so 03:41 19 minutes before. Mila moyini mamkerile. Mila moyini.
10: Guyo.
0: Ahe.
10: Hala ke malishi so.
9: na ti maxiano moya kuxeni mpfukile na vaxiwo
8: mpfuki swinene hi ngo vona
9: le ka makosa ikokwani gaveni a ni dyi swivungu ni dya khekhe ra matiwulo ya xisiva rhumbu xa mina sungulo Jaden ngoveni makani
8: u sungula njhani a ri xisiva rhumbu mara
9: eh
8: sungula njhani a ri xisiva rhumbu
9: hayi i sungulo i n'wana wa xisiva rhumbu
8: oh a ni kumbe ri i xisiva rhumbu xa n'wina
9: I matibula ya xisiva rhumbu xa mina
8: ni mi twa kahle kwa ngaveni
9: hlayisekani ku hi wa malenga
8: danke fambisa hi sweswo 0342 18 minutes before 4 o'clock ahee
10: nguyo
8: kahle kahle
10: mina namuntlha ni ya le ka musani le ka bizo kubaya mani phepha va kula namuntlha ni ya mama khokheke loko ni suka ni ta nghena hi hala ka kokwani gaveni ka makoja nako ni mama se ni kha ni hindza hikwala ka mapfuveni ya kaya mahlo wa mina a hi yeni mahlweni a va longoloko va haka matorokisi ku vula ka ka bizo kuba hinkomo
8: ni vamukerile xini
11: e Mr. X
8: ahe
11: ni pfukini n'wanaka
8: hi pfuki swinene Maluleke
11: hina hi mingisela ku antswa na ku da swivunisonona hi ri lama wa block na
8: lama wala
11: impela masinya ya rona Maluleke
8: khesa swinene botroni
11: ahine
8: danke mina moya jisa ra FM ni vamukerile ahe hi pfuki swinene ngo n'wina
12: hayi mina ri tata ro bava entindhando ni tala xivulana ha va vula swona namuntlha hi mama cheka hi
8: ni mi twa kahle kusuka la gongwangwa la
12: kwala kona gongo ra mali hayi na n'wina hayi ta va hi kha hi tacheka bya hambana namuntlha
8: khezi swinene ri xile hi pfuki hi ngo vona
9: hi pfukile kha hi longalonga hi la ku ya ku eka mixane na le ka vakokwani gaveni loko hi ta va hi kha hi suka kwala ka Avel Ndlondolo la ka mapfuvela hani wa masilo hi mina Vigi Ndlovu la Chamando la
8: khesa swinene hani
9: jamkulu
8: danke mina moyeni
13: ahe buti wa mani
8: ahe
13: njhani
8: hina hi pfuki swinene kusuka la ka mapapila la
13: Epikeni.
8: Ina.
13: Ndiya swivunisana na hiri kwala ka mapapile. Ya vhele ya kumbeni.
8: Khesa swinene mi hlayiseka.
13: Thank
8: you. Ni mi tekimile moyeni.
14: Mr. Norman.
8: Ahe.
14: Mi pfukile Mr. Gigel.
8: Swinene hi ngo n'wina.
14: Hayi pfukile mani.
8: Mm.
14: Ah, na kha dya swivunisanona mani. La dago swi ngona na loko ngaba ku ri mani na handle ka mofa ya madzozi ku suka le tikwera ka mavuza sweswi a ri laka homa 14b
8: khesa swinene breko
14: a ku na ndlela yin'wana a hi yini anti swi swo tlo kubela no man
8: kahle kahle
14: thank you n'wana mani
8: thank you jisa ra FM le moyeni
15: Gloria
8: kokona wa junior le kusuka le ka jilongo
15: jike jelo no man jalo Mr. X
8: ximitwani xa mina
15: Kaka kahle.
8: Miri yintsena.
15: Oh, mina taka kahle kahle, ntshara muke ndi ya tham tham.
8: Ku mnandi, xitwa voice yenu no sho.
15: Engaka ni ku rongweni, ndinga tshara muke ka njani, siyo yini ka mi tshaka.
8: Eh.
15: Rala bongo vezi. Matibule ya xi siva rhumbu xa vona, ava poti chumu ka wena ni mhani ndi chumu.
8: Kahle kahle.
15: Mina ni va kotela hi ku leswi va swi ndzaku na lo raja loko mathosa a nga ri kona hei swo tiviwa hi vona swi ha mi ku ha lexi va nga ta xi vula hi ku hinkwaswo swi le ka tagline swo thinilii
8: va ta tenga matilweni
15: ri tani ni mixara kota ni ri kwala tikweni ra vasivara i siku ra vatengo leti ka nkarhi wa sweswi ri khomu hi bojeni ko ri kata muti ni miyingisa ni ri mutini wa kokwa mtileni tixelerisa ximutana xa kokwa mtileni a xikicela i ximama ndiya i xitekete
8: Hey yo, so kusukela ka Jilongo famisa sweswo 0346 14 minutes before 4 o'clock. Mila moyeni.
16: Lava bona moya va dali mpukini.
8: Hi pfuki swinene ngo bona.
16: Hi pfukini.
8: Eh.
16: Lo va kuna xala ti hlungwana va hlaya lo sanga ka xiyana moya sweswi.
8: Mhm.
16: Tindlela namuntlha ti kha ti kongomela migerweni la ka xichavo mathevula a bede ya ku namuntla ko kwala ka makoxo loko ni ku rivu ni ku kho ni nga ta ya ka sungulo engoveni a xi tshami kule na mina xitlangi xa ku fana na paa kona kunene kunene hi laha namuntlha ni nga ta ni kha ni dzumba kona loko va ku na xala tihlungwani ka makoxo va hlaya mina hi lava va nkata min'wana ti lowa wa ntlhoo wo pima va heta va ku swi leva ntlhandla mini TikTok ya radio ma ni chumela n'wama loko tswa ntswari handle makala na ku fa i mbhani wo ka nga xeri byongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ku nga nchumu hlayiseka ni DJ
8: kasi swinene mi hlayiseka
16: hisweswo
8: thank you ni va mukerile rixile
17: ndolivuwa
8: na ne ndolivuwa nga mwana ndo va tanganedza
17: ri khou vha thetshelesa ri hanefha mangena hafha
8: hanefhala ha mangena
17: ndi mianeo
8: ndi mianeo vha khou ri dzima mini haningei ha mangena
17: a huna na mini hu tou vha na phepho fhedzi manevo
8: hei vana ndi khou vha pfha
17: ndolivuwa vono mini
8: vha vona matshelo na vhuḓi ni mutengi mina moyeni
18: Wey! Ah, chirambo chipile ya kona ka mampepe tswambe u tswariwa tatana gift ge ku bhaya ah hela ya ku ya mama kona ba
8: ah yene ya mama
18: ah hi ta tsotsa kona tlhela hi rokoja
8: kahle kahle
18: danke
8: danke kaza swinene ka karwa kona vhele ku langutisa 0348 fomula dzele swakuri khombe mbere tsana timinetse kongoma kahle awara ya munenga se bani mamukerile ahe ahe swinene hi ngo n'wini
19: Okay.
8: Oh, laka mapapila la.
19: Ati 3G manso fini.
8: Halaka hani
19: wa kona.
8: Ah, mastiva. Ke dos nene hani mami.
19: Thank you.
8: Mira moyeni ni mamkerela.
20: Khalan tsala.
8: Ahe.
20: Ai, na mina birthday ya nsukulu wa mina ntondola layani i ndhuna moyi tangu
8: khezi swinene mi hlayiseka
20: ahe
8: mina moyeni
21: the king of manjeru byang berik swambu yeme n'wana nga bihi ku biha xikwama boti loko wa xava ku hala ku humanghala ha ri nyari murhi wa n'wesa timali mali ya hlantswa xinyama boti mpfukina
8: hina yi pfuke swinene boti ri kusuka laka ngove laha mi na miri ntsena
21: a yi pfukina hina botani mi ngitsele ku antswa ni lo bada maxikepe ni kha ni pringa milenge boti
8: kahle kahle ni khesa swinene boti rik
21: danke ni lo biha mihlovo mbilu yi basina hi yeni boti
8: danke hlayiseka ni khesa swinene nkarhi wa kona vhele 0349 11 minutes before 4 o'clock GSR FM le moyeni mamukerile byi ri bo
22: byona
8: inaka
22: e
8: fuke swina ne ngonwe ina
22: matimbala ma kulima ndirekisente powerful
8: ahe
22: ye ko yingisela u kaunta ni ri ku tsana ka mbokota mukhangeni wa le tampasile kwa
8: la ka mbokota la
22: ya lo va kuna charo bo va ku tiku meta makisi ro just kanyani va vula mina nwana pa
8: keta swende botero jo ami
22: ye ku tiku meta ikishona va ku tsari
8: kahle kahle danke

0: Ndlovukazi 0607 5942 va tekeni vanharhu ni va mukerile.
1: Mina rivilo va dali hambi swi ri tano ke moni ku ni pfuxa mhana ri basile hlula na risima laya ka mapuvilani ku pfuka ka comi ivi ni heta ni nghena kokwala ka makoxo laha ni kuma n'watshuku n'watshungu i n'wachakachaka wa magwengo veri i mhana hlengiwe mutileni ni ku pfuka hi kongoma laha mugerhweni laya ka va xichavo mativula a velekiwaku sikwini ra namuntlha moni ya hetelela hi n'wingi wa hahani laha ka xikukwani veri i mhana albi mhanitsakani i n'wamun'wanati ni ku ringesa ku pfuka i ta hala ka makoxo ka maganu ka ngoveni hlungulo ngoveni xibede yaku va pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo lavi lava nikata mun'wanata no va xala tihlungwani ntsene njhe mi ni kata mun'wanati lowa wa ntlhohopi ma va heta va ku swileva ntlhandla TikTok ya radio vahla ya mina ma ni chumayela n'wama loko tswantswari handle makala na kufa mbvana loyi a nga xeri byongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina i nchumu wu hlayisekani vadali
0: khese swi nalemi hlayiseka vadali
1: hi sweswo
0: ni vamukerimile moyeni matekeni vanharhu
2: a va pfuki malume i vhele ni laha ka ngoza va pfuka manese laha xitomanene ka ndzulindzuli va pfuka jara mihlenge i koma swichavo ka laha ka swikhumba a va pfuxa hi masenyana ronati maloke laha mawudloka na ni khecini n'wana
0: dankin khesa swinene botroni hi ndlela yona yeleyo ka 060W7594 ni mutekini vamukerile milemo yini
3: hi mpfukile
0: hi pfuki swinene n'wina
3: hi pfukile pusha
0: va pfuxeni mbilu yo basapa
3: ni kombela ku pfuxa kokwani mari ya maswanganyi ku le ka maswanganyi ni pfuxa malume Morris ku le ka maswanganyi ni hetelela hi ku pfuxa boti avele caku ku le ka maswanganyi a va pfuxa hi mhani wa xitichi xa Jesu a rilaka ngoma
0: khesa swinene mhani wa xitichi xa mina
3: hi swona
0: danke ni mutekile vatekini
2: a ku pfuku mpfuti va swiyandzalaswimaleke lamabuyo ku leka tijazi ku pfuka fanya ka makuva laa xavela block 7 atikatarini ku ya pfuka richard mati la block 25 tatoka hasika tshama a va pfuxa papa remote lamabuyokuleka
0: dankeni khesa swinene papa remote 060W7594 monteka lava kani mamukerile
4: ya ni ta ku jara mihlengwe Thomas Chauke ka xikhumba ku na un'wana pfuka ni brother wa mina ivi ni tala ka makoxo laha ni wana ku sis insimilani pfukani sister ivi ni nghena kwala ka makoxa futi ni ku xikwembu a xi dzaha mbangi bror pfukani ni pfuxa hi mfane wa goxa ka mapumu ri swigwimi na dangi n'wina bana
0: khesa swinene n'wena mukhalasa 060W7594 tekani vanharhu
2: by va tshamaka mswana na tatana nandimuni bemsinikalaka mininginingi nikuexeligoti masenyana i rona timaluleke va tshama mawa hinkwava va pfuxa alexara ra maluleke ni ri kwala babangu
0: khesa swinene kusukela babangu la
2: dange maxi wa mina
0: danke 03:08 8:04 tekani vanharhu
5: mo hi va dzudza ma
0: kahle kahle
5: munhu nghenela ka ntoxi ni ku general pfukani hi vona ku endleka yini muni tsutsuma hi gondzo ra R578 ni nghena kwale hlangana RDP ni ku mani dawu pfukani ni vona ku endleka yini ava ni rhela hala nkoveni halayani loko hani wa ni davisela vo kiko loko cho ma nga pfuka mi vona ku famba hina xirhami lexiwani hinkwavo vanhu lavo hana va tsutsuma hi bodimasiyani laka majosi ka gondzo ra R578 xirhami xa ko xa bay ni thoneriwe ndleveni na va ni phaphama hi ku hatlisa xi pfunile ni nga ta nghena ka radio munhu
0: kesa swinene bodimasiyani hi ndlela leyo 0409 mi lemo yeni tekani vanharhu
6: mani makhuvele mugange wa rivoningi pfukani rixini mani maxindzi kwalaha diyani pfukani rixini ni hetisela hi mana hi mfana wa goxa ka mapuve pfukani rixini maluleke a mi ri na handla hi dzavaka makhekhe aka hosingove wa rintlhanu tlhavetelani mi ya mahlweni maluleke
0: khesa swinene na karhi na jikijela
6: hi so
0: thank you va tekeni vanharhu ni vamukerile mina
2: ta pfuka mhanitlora makhuvele a black 9 ivi ni pfuxa mofa ya matosi aka mavhuvi ivi ni pfuxa i Thomas Jara mihlengo le ka xikhumba xa dzovo leyi hinkwavo vanhu lavo vana va lakwa kwani makwa ka mkhumi a hi tikhomaneni i yanga yi vona
0: khesa swinene a nga yi vona mihlayiseka danke 060W7594 ni ya mahlweni kahle ka ni teka qingo ta n'wina kani ni mutekimile moyeni tekani vanharhu
7: mwana vitu mwana

0: Impela.
1: Emahlofondo yabalala
0: kahle. Nemitwa kahle kusuka la saselamane.
1: Kahle
0: kule. Kahle kahle.
1: Ora kuna malane ho vese ka tsela kwa la ka mangena. Ni ku kulandzela Howard Maluleke Maluri kwala Giyani. Kulandzela na Free Maluleke Maluri kwala Giyani. Emahlofondo ana ku kala ka kwa ula.
0: Ke tsa sinene mahlohlwane haleluya endlela yona le ka 0607875942 nimtekini
2: kokwana o tsola Jesus e aba poke kokwana dave na ka mo kosha ha aba poke tele mana ana ka nyela a 14 la vanda e kola a va ri mabakanya fitness ma yimela ku tsika kwala ka ya tiko ra ka gongongo mina jeli mo ni mo aswa mina
0: nike jeli na mo na unwe ke tsa sinene bakaniya
2: Bagay.
0: Thank you. 060-W75942. Tekan banar.
3: Kuna kokwani mahangile ka mkhomi le pfukani vatini. Kuna masewa mina hanu wa masilo Virgin Dovlo. Kumeka kwale ka mapuva ka chamando pfukani masewa mina. Ntatela emani na ntatela elifimlani kusuka le ka makosha le pfuka sisi. Ba kusha mo fa ma tuku kusuka le tuvera ka mabuza. Sisi ba kusha la ka ma 14 BG kijiki.
0: Kahle kahle.
3: Thank you, mwana man.
0: Kesa sunene. 060-W75942. Tekan banar.
1: Ahe, mwaj.
0: Ahe.
1: Ndote sa mwanto mwila la basar nga tani.
0: Tekan banar.
1: Ndote ka elektrar malleke la papango. Miku mpundu suwa mina, mpundu suko sa fukane la kantani kila. Ndote mela la ya ka mapuwe, niku pusi. Mpundu suwa mina na vod.
0: Bafambini 060-W75942 tekani banaro mile moyeni
4: ikomba yo pusha mbhalo wami nalo kulu kumba masilo ngwezi wa xopa ka mavalani bulumuku evini ya kumsongwa jijuluka la ka midakulana yena la bulumuku ya pusha koko wa gwabanda ka thomo le na vona le bulumuku babinja ya gumba gumba mdwa ya pisu kwa shawasani mashomu wese siku udangi
0: kese suna na mshaisa kakusoka la ka shawasani la
4: DJ.
0: Thank you. 060-W75942. Monte Galav, mile moyeni.
5: Morning, ngitshale ka gongo zwa fimya sole. Ukani menda menteka ya ka joko pa ya mama gegele. Ive no kuwa mbere ma ko kwa ngabe ukani melongo za gegele pa la rumbra mate ulai pa la rumbu jangwena. Ewe nukumana mwani ngena kwele gwangwangwa na ya apuka shaba keke kwele gungu nila male ita mama ata inusela la male ibu ya nayona kusuka kwa la mganginu wakampi nisitikura usinkani kumbundi siko sabasa ya et inko omudaji ngu
0: danke misa iseka njela lega 0414 so wala tene so kurkume mwani so kasa wana mwane bil ni mamkere ili tekan banaru Zero six zero double seven five nine four two. Jala leka monte kalabaka ni tokshana bona ki tekan wana rene mau kerebile moyi.
6: Kuna amkela isinanga ni ikumeka le ganda ka hava ambele na apuki. Ivo kuwa na tangi ashko na ibakani ya fini asmai mele. Kupata isikwe leka gongongo. Mani erisa kasi bona ke imitiri wa mkara za manyunyi na baba kutika saa nyanganya. Okumeka la tukwe leka kakala. Fukani erisa. Bana ba inkwa na ba pusho imana anakanya.
0: Kesa sunene mwana anakanya mhlaiseka. Danke 060-W75942 ne mahloni kahle kana makante kahle cingo dangwina loko nika ncheka na ka ti voice note ala wana hayi mana ti bona kahle ti voice note titele sunene voice note mara nina ku tsepela swa kuri leswi nfamisa ku swona loko u famisa leswiwani ndo vakanti tlanga hi nkwatu mile moyeni ta kana vanharu.
2: Aye mjabe.
0: Ina ipfuki sunene ngo bona magoda.
2: Pukini mwana machita wanyana.
0: Kase kase.
2: Tapusha nkovu kazi. Kwenye alipopo laka wa mafutin bi. Aba pukini watuini. Lika ndinga mkuna buti fosta stole. Aba puki. Echele buti. Judas. Logo waku. Jimwan fante. Man fanyewe yesla gya 16 efela. Aba puki. Aba pusha makuta kama kumisha isika.
0: Kesa suna nukusuka la gungulombi. Danke. 060-875-942 ya kahle mahlweni kahle kahle kahle qingo ta nwina kwala ka nomboro ya nduma leyi a hi hu hina ku cinca switata pheka neri ni mamukeri le rixile mila moyeni
7: a va pfuki swa kala didasmalleto kusuka na mpumalanga balexe va pfuka masenya rona timalelo ka mawa block 9 va pfuka papa remote kwalaha mawa block 9 apuswa inandu mun ben kwinika kaya block 3 ka mingi diskar kase ka
0: kase kahle nandu muni ben kwinika hay man
7: danke
0: kesa swilele man kuma vhiti mangwani ba vhiti mangwani kahle kuna loko ma vitana ku ri tlo swi enjoy nandu muni ben kwinika hay man kesa swilele ahe
8: kuna kahle mana ku ti tshuna ti ntambu ni le ta tshuna na block 10 la kuna papa lo vana va fana ava phuki mabunda kela ka khunyana futhi kuna mhani ndhawu la kusaka a va pfuki na vona ni hetelela hi mhani ya silichia la haman scran a va pfuki na vona va pfuxiwa hi swa vava tiveka makafele kwala block 3 ka mininginis nhansi wa mina ngana wan'wana wa mina forget makafele ni le vaxumi
0: ngesa swinene kokwani makhahlele mi ngi rungula forget Thank you. 060-875-942 ndlela leyo ka fambisa sweswo ka monte ka lavaka va tekeni vanharhu
9: kuna jaha leriya ro bomba hi ku cukumeta hi magezi Roger Skanyan le ka mbokota leyi a ta na wu basile a va pfuki ku va na ntsako nghunyuli yena yi kumeka la ka thomo na yena a pfuki ni hetisela ya hanu wa masilo i Virgin Ndlovu le hansi ka xikolo xa Tamando leyi ka mapuve va pfuxiwa hi kokwani Dala wa nga lava la ka thomo meseji gijela
0: kokwani Dala wa nga lava
9: danke
0: khesa swinene mihlayiseka
9: na n'wina mihlayiseka jigijela
0: danke fambisa hi sweswo ka 060-875-942 mile moyeni
10: manjari gan derik swambuye me ni pfuxa mhani a ni timhlanga vapfuki ni pfuxa xikwembu xi za hembangile ka makoxa vapfuki ni hetelela hi mhani kamani a kavisela ka ngoma ni khesini bote ingari ndo tlela handi danke danke
0: va tekeni vanharhu ni vamukerile
11: ta vona mhani mavota va pfuka tekena dirik xivambu kwalani a pfuka a ku bringabringa marengwa lama yena lama makamaka xirhama mara ma ta ku bringabringa ni hetelela hi mhana khavisa ku kwala ka ngova namuntlha xi tlangela ka ngova xitokofela veri a titoka tibudonga radio anti hi swona ora hi swona
0: ha datwala
11: na vona wa toka
0: eh
11: ma nga khome mukhuhlwana wa ri mfa
0: swa fana mo hi sawuta xikan'we
11: mana khanakana kuhola mukhuhlwana bye bye
0: thank you ya 060-875-942 ni mila mi yeni mamukerile va tekeli
12: se swixala tihlongwala ka makoxa a va pfuki mo fire mathosi ka mavuza a pfuki tahetele botmor sugui ka mapulu a va pfuxa hi elsimilani vinyi va moya kwala jewanini kensin draya kona
0: kensi swinene vanhu vo jaiva
12: thanki
0: ni vamukerile tekani vanharhu
13: a va pfuki masemza ka mudhawu lamachele a va pfuki elias gumbagumba ka xihosana ni ta hetele dj kubaya ka mtshwana va pfuki na vona vanhu valava va pfuxiwa hi papa tshungwana ka nhombela ya makhale na mathaven danke jikijela
0: danke fambisa hi sweswo endlela yona yaleyo ka ya 00419 swi vula tsela leswaku ri 19 minutes after 4 o'clock ni vamukerile
14: ahe
0: ahe
14: madam spika ka mene hosi mahlohlonitshasela mani ni hetelela hi kokwani nghwevhe bya ka xikondzo ka xifaxani i mananeho ni ri kwala ka manghena kwala South Africa I thank you Mr. Jig
0: I thank you mananeho
14: bye
0: bye ni vamukerile ka rixile ka
15: rixile
0: ina ka
15: mpfukimas
0: hi laha hi pfuki swinene nguna ke
15: Okay.
0: Ina.
15: A tswa kona famba na.
0: Ah, aka famba na yena.
15: Maswa ma.
0: Eh.
15: Mamba sa. Mala mampho tsa kango. Oka. Mala ne o ka mangwe. Oka na mo ina ka mam. Mamaria wa ka a sweso. Kukana mwena kwa ka nhlanike ka mam. Yankwa bwa. Ba pusho manda yen ba konye ba nyame ba ka dingiswe.
0: Mi bekela nyama.
15: Ite lengo ka ba.
0: Ina ka.
15: Ina ka ta songo le rezim.
0: Ah u mana mina shem.
15: Mm.
0: Kesi swine ene ka.
15: A go tsaleng.
0: Thank you. Oh, ninge se famba ne, ninge se famba ne, ni ani ani nyana mati ka mikolonga oma, munteka labaka.
16: Wena blue Monday, baba la sikya ba khokhora.
0: Hey, minga isa.
16: Ya, ani kombela ko ni du mo chopa ya mashini ndofu. Leta mavalane, ani hereketa ka ba muri sigoyo le ka mapoko loko muwana tsepokani rishini. Ini inda yale kamusani leto na giriti joku baina kuya puma ngoma. Papushua iponyo kama kuwa akaya shawla block 7 at Katarin. Dija hii ae jigijala mani kasa guruguru maagari ya.
0: Ay man, kasa sulayene man.
16: Dima tweo.
0: Kasa tweo. Ah, mashti mamara na. Lima mkari ilika.
17: Ay, nga jarami.
0: Ah, umani, mani, mani, mani, mani. Porque não manga. E por que você tá
17: errado,
0: cabariga?
17: Vira aqui. Ai, vai puxar, já. Tá legal, tá. Minha lá foi isso, lá no dia de hoje, mas ele ficou no cabal. E depois, lá no dia de hoje, manhã, Niko mana kaya lewo duman sabay ko ipuka. Ayari na manawe na na ipuka nwa bebe sabi niwa misawa ko alaga o muda ang kempa na
0: kesa sunay na manami na msaise kapat
17: msaise kawan na
0: thank you.

Yeah, kasi ndaka sungula ndi lava ku mnika rona lawa loko ni vya kahle ta va khale tsaka hle the voice note ta kona na lava ka sala hela kahle la ka ti calls la na swi tiva ku ri ha mise helela kambe lava ku mteka mzimu fika kahle makhumu meko b hi ndlela yona leyo ka kambe mina ni famba so eka mixo wa siku ra namuntlha ka tsoma kahle ni gana kahle le ka mahlohlwane le ni kuma kahle n'wana dokodela Thomas Chauke khoni Chauke na xixaxari number 1 mtekela kahle risimu ra kahle va ku tinyiku a hi fambeni na vuya.

Ya, ndi ba ka rubisa swa swa kahle lokala ntseka ra kona ka 0506 swa latsela swa ku ri tsebu tsena timinete swa kahle ya wara ya 5 bill. Ri simara kahle swinene ta kahle na Mr. Swagga va ta kahle ka wina va ku tembelo hi ndlela yona ya leyo ka. Ri mthelelisela kahle le ka weekend le le a mingonyutela kona ku hala swi pikareni. Ya kasi karlo ke tikimbelo ka tava kangena ka hlela kutisa ku ri la ka Facebook la iva mani la vanga na vona ka ni ku swi hava hava swa ka Facebook ni heta hi swona and then hi tsala hi vona kahle ku ri the voice note ti hetisa ku yini na ti calls ku ya mohleni kahle ka kuisa ku baka kahle hafu ku bela wara tlhanu ka ita ngena kahle le ka ti happy birthday swi swona munthu tsuma kahle ka vanga ka ri ni langutisa ku ri ni vona ku ri xana ki la vanga na mina ku suka la ka Facebook la iva mani ke hi ndlela yona ya leyo ka ti message tona hayi na ka ri na ti vona na ka ri na ti vona ti message kusuka kahle la ka Facebook la ku ri hayi ti tele swinene hi ndlela yona ya le kaya na ta va kha ni langutisa na ta va kha ni swi hlelahlela kahle loko no ka ni nga hupi kahle loko no ku ri ku u pfuxini hala ka call u pfuxile hala ka WhatsApp hala ka Facebook mina ni nge ku langutisa hayi ni nge ku langutisi mina swi ta va se ka swidyakari sweswo swi endla leswaku swidyakari wa van'wanyana hi ndlela yona yaleyo ka loko ni va karhi ni langutisa laha ku ya mohleni kahle ka la ku nghena kahle la ka JCR ni ku Space FM ka hi va hi karhi hi vona ku ri xana ke swo swi ri karhi swi famba fambisa kwini ke. Ya, swo pa swinghenelela vhele swin'wanyani na swin'wanyani leswi nga rhambiwangiku swo pa swinghenelela kambe mina ni lava leswiwani ka loko langutisa lawani kona kahle gan balo ya kurixile mestex ni pfuxa kahle vanu lava landzelaka pfuki kahle FM ya ka xihoko eroben papa mhlorisi zeka richard records of loki wa risima ti thomas kusukala ka mswani lava ni va rihanyi kusukala ka ku ri ka toma pfuxiwa kahle hi gan balo yi kusuka laha vuhehli laha ni mike november cm va keep it log kusuka la vuwani laha ni va chelo noma njikijela ni va tetereza va fa vuwani va khou vusa khosi ya mperere ndi khou vusa manda ne chikulwe and then na linki nkoveni a va ri na mike november cm kusuka la a vuwani la loko ni va ni karhi ni langutisa kahle ku ya mohleni kahle ka u kona munhu wo fana na eric tarimbeni va ku rixiyele mahaxi ni pfuxa kahle vana va landzelaka ximati lexo tonga la ka sikhunyani mazamba la grand farm dennis hlungwani kusuka la sifasonke la a va ri na eric tarimbeni kusuka la a bulwini la longisa kahle kona sesi wa ntimanyana a ku ri perile mr x ka kumbexana rixiyele mr x ka ni kombela kahle ku pfuxa vanhu lava landzelaka stavel ya kumbe kusukela ka mapapila man josephine hlungwani kusukela ka xosani na man dina tukulu wa ka hosi sikhunyani ni ri happy birthday eka avele ntondola kusukela ka mapuvela hinkwavo lava a va birthday ka siku ra namuntlha ka a va ri na sesi lowa ntimanyana kusukela ka sikhunyani la loko mi na ka langusa kahle u kona nghamula moses mkon'wana ku rixiyele bonoman a ku pfuki kahle mani lava landzelaka hlungwani wiston hlungwani wiston hlungwela xawela block 23 gunisto magunelela nukeri kusukela ka nkuzani mazambala kusukela grand farmela a va ri na nghamula moses ri khotsa kusuka la ka mageva laha se pet maswanganyi kusuka la gavaza la ka xigalula ni khesa swinene va yingisa ribyebyo u kona kahle n'wa mavona va ku rixiyele mr x ni kombela kahle ku pfuxa vanhu lava landzelaka baba gift joe kubai kusuka la ka mswani la mfana wa goxa kusuka la ka mapuvela na kokwani makhapulo kusuka la ka xikokwani lava ku happy birthday avele tondola ni va ni karhi ni khesa swinene ka brenda murami va ku rixiyele mr x ni kombela kahle ku pfuxa vanhu lava landzelaka and then u kona papa velevele la ka ngove foster stole kusuka la ka ndinani malume lodwiki mudzanani kusuka la sikhimini and then u kona kahle va pfuxa kahle hi brenda murami kusuka la ka rivala la and then malati gaxani gokani u kona a va ka pfuxi kahle brenda murami nesinkuna torise gatle pfuxa kahle hi malati gatlani kusuka la papa dibolobedu r81 khesa swinene sinkisa wu xisikhawuli wa rambani rixiyele mr muhaxi ka ni pfuxa kahle vanu lava landzelaka nova njikijela swi nga kahle ni ri la ka rambani la ya va swi mikisa swi kutaniya swi kutaniya and then va ku mabrother nova njikijela ni pfuxa kahle va zaya khundula la ka ya temba maringa va ku va ya hi ndlela yona le ka judgment va vanyisi chavalala va ku rixiyele mr ni pfuxa kahle nelson mabunda kusuka la ka mhlava lem judas rigidi kusuka la ka mbatlo 5b

0: Yeah, kasi lokani from safe so vele muntu tsuma tshinene kahle ka ngena kahle hala ka leyi nwanyani ka hala ngena kahle la ka no man jikijela swilo ngena kahle la ka JCR Space FM ba kari bona ku tshana ke kona kuna ba bani ke lokani ba kari la ku tisa la kona mahlatsi mahlobo ku shuma ndabe zeta pfuka kahle bala balandela ka head office rongolani mana blessing sokala ka siyandani la mana Kennedy kata teacher ra physics science sokala ka siyandani la mana Shilombe sokala 14B abara na mahlatsi matlone kheza swilo ha hanwa ndabe zeta ba ku rishile npusha kahle papa na ndumuni Ben kwenike sokala ka mnikene kisilani pusha kahle papa kala shaka laka gongongola ri pusha kahle na bottom khatsani wele ri gate kusukala ka mlingeni xa pusha kahle ya hani wa ndabe zita the original one kheza swinene Eric Tarimbeni lebini karini ku bona elsimelani va ku happy birthday eka masungulo Jayden ngobeni kusukala ka makoxela na mashawu ka elsika kumbe mimi nga hlayisa swin'wana ne mona swisika leswiya mona hindla ka swona kana MT Ndhambi la karikakara ubava laha na xichawu mathebula kusuka la ka makoxa laha a vulavuliwa kahle LC Melani kusuka la ka makoxa laha Dr Zamani Kenneth Makaringi va ka kupfu kahle va lava landzelaka Colbert Mkhacani Sithole la ka Thomo hi ndzeni ku va na Khanyisa Xiseke kusuka la ka Thomo la kokwani kwa Gwevani kusuka la ka Thomo la pfuxiwa kahle Zamani Kenneth Makaringi Pardon Mabunda va ku ahe Mr X kani kombela kahle ku pfuxa va lava landzelaka Lungile Masingi kusuka la ka siyandala na mani Jane Mabunda kusuka la ka xikukwane and then na kokwane Bunja kusuka la ka xikukwane la hi ndlela na leyo ka vuya kahle va ku danko ya loko ni sweswo kona Flora Mabunda va ku rixele muhaxikarhi kombela kahle ku pfuxa vanhu lava landzelaka ni pfuxa kokwani Makhapulo kusuka la ka xikukwani na mani Rose vabyani kusuka la ka kuzwani laha na mama Albi kusuka la ka xikukwani lava pfuxiwa kahle hi mana Oscar ni vanhu karhi ni khetsa swinene ka Lucky Mhlongo va ku hayi mani morning master X man a ku pfu kahle vanhu lava landzelaka vapanhlori Sizeka Richard Records kusuka Robin ka Xihoko na Tshikani Filomo kusuka la ka kura Zamani Gianbolo kusuka la vohesi lava pfuxiwa kahle FM ya Nyangelani Lucky Mhlongo ni khetsa swinene Calvin makanani se ni khetsa swinene va ku swi nga kahle ni ri la Chimbupfe ahanani ni vanhu karhi ni khetsa swinene ka va ku va ku pfuki Rich Rivisi Lulekani Tshikani Filoma na Magezi George Chauke kusuka la ka Joseph ala ni vanhu karhi ni khetsa swinene Basani n'wana mani Phosa va ku rixile morning birds ni pfuxa kahle vanhu lava landzelaka Jara ka Mhlengwe Botomas kusuka la ka Xikhumba xa Dzovo DJ Lerisa kusuka le ka Jilongo le na Maseve mana Maroda kusuka la ka Risinga View va ku birthday eka vanhu lava landzelaka MT Ndhambi kusuka la ka Rikakara Bava ende loko langusa kahle ka va ku mana Mashawu wa Nyama la ka Mabunda la and then sungula sungulo Jayden kusuka la ka ngobela ni vanhu karhi ni khetsa swinene ka kona visa tin'wayile va ku rixile ni ri kwala ka KZN and vanhu karhi ni khetsa swinene va ku va pfuxa kahle mantlangi n'wayile kusuka la ka Nkuzane na Thandi Beti Maluleke kusuka la ka Mlamula laha ni vanhu karhi ni khetsa swinene Marshall Shalaisi n'wamanghezi Chabani va ku rixile Mr X ni pfuxa kahle vanhu lava landzelaka manana wa Khoka kwala ka Matsakali and then ku va na va mhani hinkwavo kwala va nga kona ka na papa vana kwala na papa vana kwala two boys and girl va nga kona Thabazimbi ni va ni karhi ni khesa swinene ka mina gimeta na gimeta na gimeta mina mun gimeta kwala wani ka hai swi ya kona swi kona kahle hai mina na gimeta ni tlhela la ka ti voice note hi ha mola kusala va ketela va karhi va tsala kunene kusuka la ka WhatsApp lava ku rixele bona manjiki jela ni pfuxa kahle mani makhuvela va duma kusuka la Gian Section Africa and then mani Josephine Nhlongwane kusuka la ka Xihosana FM ya Nyangelani ka Xihoko la ka Mhlongo va pfuke va pfuxiwa kahle i tukulu wa ka xikhwayimbe so Limongwe ni va ni karhi ni khesa swinene ka hai moni hala kun'wanyana lawa ni ka langutisa ni vona ku ri lava nga hetelela va va karhi va ni tsalela kunene ku nga va ku ri va manike hi ndlela yona leyo ka hi ta tela va karhi hi tsutsuma kahle ya le ka ti-birthday le ka hafu ku bela awara kahle ya ntlhanu ka hayi mimi ni famba so
1: ni ta pfuxa baxi ka xiendleleni le ka mahlathi a va pfuki kokwani dalawa nga laha va pfukani kwala ka Thomo ta hetelele i sesidlori maluleke ka khakhala va pfuxa hi kokwa Gwevani kwala ka Thomo bayi
2: ahe wena Mr X wa mina wa nkoka mani wena mani u ta wena matomatoma ina mani ina mani ni ta ku ni pfuxa bodi nyiko mani Nhlongwane mani u ta wena mani emitirho wa le vuxakeni mani laha ti-ei mani u ta wena va ku tata ina mani ivi ni pfuxa mani na ivi ni pfuxa bodi musa Makhuvele mani u ta wena mani laha Eco Park mani u ta wena mani aka xikukwana mani ena man ta dela kupusha manna e bodim khachan wuler gidi man wato wena man la skala it man wato wena agamning ni is man wena matum hin kwabla ba pusha manna ba pusha judam judis di man van al di manan ze yebo yes ar kwa sikin e fe man wena man wato wena da da da da da danke wena dj nan da da danke
3: Tirishile muhaxi wa mina ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi Sisirheni Maluleke ka nkurhi Asfasonke a va pfuki mhani Khumalo kokwana va Bebeza la ka Huma 14A a va pfuki ni ta hetelela hi ku pfuxa Sisakandose Mashini bya ka Mapayeni a va ri na Gezani Class Maluleke hikwala ka Huma 14B danke
4: Ziki Vashumi ni kombela ku va teka ni pfuxa manana kaya manana kaya u pfuka n'wana mhana wu twa mukhuhlwani ku waka wa wu hola ni suka ni ya ka makona se xarate kata mun'wanati hayi pfuka ni mima mi nga yi siku ya ka makona xaka ta endli mi teka ivi ni suka ni ya pfuxa kokwana wa junior kokwana wa junior pfukani mi ta hlamba hi ta hlangana a giyani ya ku yi ka makoxa i mhani mahorhi laha hansi ka ximuxa ka nguveni kokwana wa dionona kusuka dango

0: Ariperi Lishile Tlhavantlhava Olo mani wa Girini a va pfuki kokwana wa Dioni Makhlula hi ri mpfuxa mfana wa Goxa ni va swigwiwi ko ra ka Mapuvi ivi ni hetisela hi Willy Malungani kwala ka Mapuvi va vuxa hi mani wa rona passport sector ka Mapuvi i kona.
1: Mananeo le ka Manghena a va pfuki. Manhlakani wa Manyika Phaphazela a va pfuki na vona. Mani Maria Magagani le Gumbani a hi hlanganeni ka Malamulele. Taxi ya sesithavita hi rhwala yi hisa le ka Makoxa leyi. Wa kula Masungulo wa kula. Tukulu wa kokwani Gaveni a hi fambeni a ku ri Mhanjhajani hlayisekani.
2: Rishile muhaxi ni kombela ku va teka a ku pfuki mali ma tamasiga ya nhlongwana graveleni ka khakhala ivi ni tsutsuma ni ya le ka ndindani ku na mali ma Foster Stall ni kha ni ku pfukani ivi ni hetela hi mama Albela ka xikukwani vanhu laha mikwavu ka vona a va pfuxa hi dloru maleke ni ri la ka khakhala danku.
3: Rishile Mr. X Rishile a ku pfuki kokwani Swabole a ka Makoxa henhla ka Madawulo volo mpfapfa va ku a mina va na va tlhela va ku khatsa pfukani kokwani Swabowa va kwini vuxokoxoko Siweya a supumekari laniwani pfukani Siweya i ku ni ta hetisela hi kala xaka Dawulo Mangani etikweni ra ka Gonono le lava hinkwavo Mr. X va pfuxa hi munhu wo dumarexe munhu wo dumariwani papa a xilwana a fana hi mina laha hansi ka muganga wa ndhuna elikani mixava hlayisekani Mr. X jikijo.
4: Happy birthday, happy birthday ka Xiluva leka Xikhunyana, happy birthday ka Mjuda Mjudisi na lavan'wana va birthday yaku na vona vana va le le nkuzana laka.
5: Hey muhaxi ni la ku kombela ku teka vanharhu. Xo sungula ni ta teka sesi wa mina i Rosi Gates hikwala ka Jim ni ku mihariva mhansa ni ri wombo kwala ka Jim ni ku Mr. Clean himself na mpfuxa mukhaya laha mpfuxaka ku n'wa milandzu mandzovini nkumu.
6: Rixile ka vayingiseri va hina va xitichi xa GCR FM ni kombela ku pfuxa mhani Gail Masuluka eka Ngove ni ku pfukani mhani ni vuya ni pfuxa mhani Julia kwala Gear Section A a ri mamira ka Mageza ni ku pfukani mhana mina ni hetelela hi ku pfuxa mukhaya wa mina i mhani Agnes Mdlovu wa Mulandzu wa kwala ka Gym vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself i Papa Pili Kangala Lume inkomo.
4: Rixile muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha Sadana Lodge i kona xilahla Richard Dambukeri a pfuki Milinginesi Block 2 va kona mhani Maria Bilankulu a va pfuki laya ka Mapuve va kona kokwana wa Mukhenso a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxa nkuzana la ka Siyandhani bayo.
7: Ene mo hi va pfuxa a ku pfuki Mase wa mina Mase Mataleni le ka Mapuvi leyi pfukani ka xirisele xa mina Mataleni ku pfuka Boti Skepe Isaac Mbangi a ka Makoxa pfukani Boti Hulela ku pfuka Boti Musa Makhuvele a Eco Park pfukani Hulela Boti mina vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi yi nga humelanga muti wa mona kusuka la risinga
0: njhani Mr. Jikijela hina hi pfukini ni kombela ku pfuxa ni pfuxa kokwani Dala wa Ngalava pfukani hi ta dya khekhe ra xintukulwani xa mina kungu xivuri kwala ka papayeni ni pfuxa na Rulani Chavalala kwala ka mapayeni tanani mi ta dya khekhe ra kungu xivuri kwala ka mapayeni ni hitisela hi ku pfuxa ni etisela hi ku pusha mama Kesi pfuka ni ta dya khekhe ra kungu xivuri kwala ka mapayeni ntukulu wa mani Borisa inkomu
8: a ku pfuki mixo rikhotso ka njhakanjhaka Mandela ku pfuka Maseve Virginia Ndlovu ka Mapuve Chamando ku pfuka mhana Xihlovo a France va pfuxa hi mhanhlekani wa manyuni ri kwala zone fo ka Papazela hlayisekani nome njikijeli
9: ni pfuxa swimatani chisa va dakwile maxali ehatshama mabulandlela eka makoxo ni hetelela ni pfuxa na manyunyu tshika swa hanyanganya eblock 8 ka Khakhala ni hetelela hi bomba Mzayoni Maleka a block 3 ka Mninginisi va pfuxa hi Sam Big Five Mathebula kusuka ka Bode ni khensile xaka ra mina inkomu
10: ku ri na ku ve na n'wina ka marimi jekijenaka kombela ku va pfuxa va tsaka lava hi pfuxaka na vona ka Good David xikaxe le endleleni le ka Mahlati pfukani ka Botika Mr. Nkuzana n'wina ka pfukani kwala ka Siyandhani mugangeni wa ka Boyi ka pfukani va mana anakanyaka kwala ka Homu na mukuhlwani wa ka Hola na vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava n'wakhalanga hlanganani thawenchipi laha ni kumaka kona hi tirhatirha rixile i mani magic
11: avuxeni avuxeni mihaxi moyi va pfuxa mandlava la ku tsaka pfukani kokwani khayile ka mapayini pfulaka pfukani mani rose wa byani va nkuzani pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxi mani mariya va ka hi sweswo kwala ka nhlaneki ka muganga wa ku nga hi sindzile tlhelo ka ka ku nga hi sindzi kwala tlhelo ka pavement inkomu
12: ni pfuxa Themba Maxakazela a Xawela kokwa ndhala wa nga lava pfukani kokwa wa mina kokwa Gwevana ka Thomo pfukani kokwani a va pfuxa hi ntseku ngunyula
13: njhani ndititlini ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mandla va ku tsaka Maluleke kwala ka swinyani ra va pfuki ni nga ri vana kwa ntukulu wa hosi na mutayini a va pfuki ni hetelela hi va Maseve le France mana Xihlovo ni ku pfukani nkarhi mipfuxa hi mana xikhongelo wa jaku ra ka swinyani nkulu
14: ni kombela ku va pfuxa muhaxi ni pfuxa mhani Makhuvele a ka Ndhambi ni pfuxa kokwani swa boha a makoxa ni pfuxa mhanisani a ka Jim Ngalalomi ni pfuxa hi kokwani Joyce kwala ti-A inkomu
15: iya kasi loko a ni vuyisa sweswo ka langutisa 0528 nkarhi wa kona vhele Afrika-Dzonga loko langutisa lava gete lava va karhi va tsala kunene kona kwala ka WhatsApp laha va ku vaxomi muhaxi ni kombela kahle ku pfuxa Petunia Ndlovu ka Madobi ni pfuxa na mhani Grace Mukasi ka Jim ni hetela kahle hi ndzima Makhuvele ka nkuri ka Tomo i Sisile ya Ndlozi kusuka laha ka kuri ka Tomo loko langutisa kahle lava van'wanyani ka va nga hetele va va karhi va tsala kunene ku nga va mani handle ka va ku ri xile ni kombela kahle ku va pfuxa manese nkuna a xitomanini ka dzingedzingi pfukani mani mavundla hi mina la ka ngove pfukani mani Grace Makamu ka ngove mugangeni wa nduna Makamu pfukani va pfuxa kahle hi mani Rose ni va ni karhi ni khesa swinene ka van'wana lava nga hetelela va va karhi va tsala ku nga va manike va ku ni pfuxa kahle tombi ya mina n'wa mavona ka Siyandhani mani Sara Chake ka Mninginisi and then Botiwel Rigidi ka Mninginisi a pfuxa kahle hi mani N'wazitha Mahlangana ku hleka xitarata i Marula Drive hi ndlela yonaleyo ka sweswiwani a hi tsutsumeni kahle ya ka ti-birthday ni wana ku tshemba ku ri ti-voice note leti taku sweswi hi tota ti-birthday va ku happy birthday eka mhana tatana Gift Joe Kuba kusuka ka Mswani mi va na siku ra kahle ka Itsako Ngunyule ni khesa swinene Itsako and then munhu twa lavawani ka kuxana vona va ri yini
16: happy birthday ka Bampepu laya ka Mswana laya happy birthday na le ka Mapuve laya ka Tondola happy birthday na le ka Xivuri le ka Mapayeni leyi na Xichavo Mathebula le ka Makoxa na loyiwani man man man man man man man man man man eish Oni haeli ntokolo wako kwa ngaveni mani. Una sungulo, a mateva unu, haba naveleluwa ema njeja naka mchipi, tlaite kani.
17: Niku happy birthday, niku happy birthday, kama anu pipu kwa na wanga kona. Niku mikula mikula mani, ntela niku happy birthday. Kangwa na koko anuwa mina, avele ntondolo. Niku kulani, kulani wana koko ane, niku happy. Kai nkwa lava birthday ya kuna wana noko suka arive kahle lava mina velela ku ti birthday i mani ma goda driver tere tere kwala ka mapovi danku
18: happy birthday ka sungule jeden ngoveni ka makosho mani pepi sambu le ka mswana kulani kokwana avele ntondola apa ka mapovi emthindambe a xivulani xichavo mathewele le ka makosho mani maxawa nyama aka mapovi ta heteleli Nkungu shivura amba kama payena nkwa kukwa kweva.
19: Mashu wa minale happy happy birthday eka banlava lantelaka. Nkungu shivura akama payena. Iren chungwan akama pu. Sungula jayi.
15: Hambila kwa tinga lehi. Hambila kwa tinga lehi. Kwa njela kwa atleast kwa tiko tau kavarek. Natibuwa na tilehin li tinga la. Tilehin. Ainyana.
19: Makosho. Shichawo matebulo aka makosho. Niku sivara wamina entendambi kwa la shivulani. Niku kulani sivaru. Kulani sivara wamina unranda. Niku hipi hipi makeke makeke ka sivara entendambi kwa la guanguangu. Niku kulani sivaru. Mina vile ruwe manantaka kwa la kama balani dangu.
3: Mr. X. Niri hipi hipi hipi makeke makeke kama sungulo. Ntukula kwa ngawende kama kosho. Niku makeke makeke eka... kakaro bawa na maranga mtindambi la shivulanda na wangwa andawa na matiwi kumavita wana na lakama povelani na makeke makeke ka wana na wana na kwa unawa peti yaka na mtha wana wala roma keke makeke munu dumareshe munu dumaru wana lanska mkangondo na elka na mshava abluptu nkaskunye kuna papashlu wanafa thaiseka na Mr. X tango
20: Happy birthday, Eka Masungulu and Tugulu Akokan Gavi. Happy birthday, Eka Emptin Dambi, Ashula Lakana Gungura Mali. Happy birthday, Eka Mama Shawa Nyam Mama Wunda Kama Pove. Happy birthday, Nilika Antondolo. Nikanukuna and Kuala birthday, Akona then Maruma Wanga.
21: Niku happy happy happy happy birthday la kama kosho la niri happy birthday kwa la kako kwa ngave niri happy sikuwa risa seki ka. Niku happy birthday ka Yvonne Maluleke kashaniki. Niku happy birthday kwa wanu inkwa ulaba unga sikura wana na mutla niri happy happy happy happy. Lwe awa na velela imama albi kwa la kashiku kwa niku umu.
15: Ya kasuluka langutisa la bangetela ba bakarbatsa la kunene la baku happy birthday eka nwana wa mina Colin Makamu kusukala ka papazela Mthindambi Xivulani na masungulo kama koja and then narikaka rubaba naranga Mthindambi vano lwa kahle hi hlekani ba manyunyu kusuka la ka papazela la bangetela ba bakarbatsa la kunene kusuka la ka WhatsApp la loko langutisa xichawu mathebula kama koja mashawu wanyama kama bunda mabunda kama puve and then Mthindambi kusuka la Xivulani la hikuva vana velwa kahle kokwani swo boha kusuka la kama koxa la hi lava ngetele va vakarhi va tsala kunene hi ndlela yona yaleyo ka
22: kunaleti base eka vanhu lava landzelaka aka mani maxawu nyama mabunda aka mapuve hi rihepi base mana mena Neleka Mthindambi a Xivulani a gwangwangwa boti hi ri hepi hepi hepi hepi birthday Neleka sungulo maganu ngoveni a tikweni ra makoxi ntukulu wa mhani gavi gavi lo ni ngoxi xintukulwana hi ri hepi birthday a vanhu hinkwala beze yakho va laveriwa ti-birthday letiwani mhani mabuti mina ni kwalaka ngove danga
23: Ni ta ku happy birthday man wena man wa ta wena man aka man pepu man kubayi man aka mswana man wa ta man kwala ka boot gift jo kubayi man wa ta man ena man ivi ni ku happy birthday ni le ka man ena man ni ta ku happy birthday Nilika rekagaru baba man na marangaro na man kwala gwangwangwa street man motoma. Ena man nilika man nilika sungulo man kumbe masungulo nguvini man watoma man kwala kama kosho. Ena man watoma ena nilika Avelin Tondola man kwala kama puro man motoma. Ena man ebino ke bede nilika man na na nilika bwa kwa man na bede ya man arwa kuma katizu kulo bana bede ro Judah Judas di man van al di man ni sevo yes arwa section F man ena man e nilika mapayen man ka man ke ila man bede ko na man wor bala bi tu man e na kwa man e Judah Judas di man van al di man ni sevo yes abana bede da da da da da da ke DJ nan pan ba la man DJ Mr. X.
21: Aya eba dali. Mwana ku happy happy happy birthday. Ka I Avele Tondolo la ka mapubi. Na ari kwa la ka mapubi veri kuna Irene Hlungwane na yena siku ra ina rovelekiwa. Niku ringesa ku kula nwa tsika msavi vona motala malembe. Niku happy happy birthday ka ri kaka ro baba na maranga ya rona la gwangwandla la ya a xivula nikulani ka malume mbo motala malembe. Niku happy birthday ka Phephu Sambu. A ringesani kukula le ka mswana le imana I papa gift jo waka kubaini kukulani kokwani wa hina mi hanyela mvona motala malembe niku happy happy birthday ka xichavo mathevula yena ikumeka la ka makosho la mgerila loyi nwana fashion designer le niku ringesa kukula nwana nga niku rhandza swinene ka ntombi ya mina ivi niku happy happy birthday ka xifanyetani man xa ku fana na papa xona kokwala ka makosho veri isungulo ngoveni la ka makosho ka maganu ni kukula mfana wa mina kula mfana wa mina vona motala malembe ndambu ya mikateko a ikuneli sungulo ivi ni ku happy happy birthday ka kungu xivi xivuri kungu xivuri ikumeka laya ka mapayeni laya intukulu wa man kheila nwina ni kukula kula kula kula nwana wa mina ivona motala malembe vana vele lixa la tihlungweni ri la ka makosho a hunkanga ngova dali hlayiseka ndali

0: Mr. S, ni happy birthday ka sungulungu veni ka makoxa. Na leyi pengu yi le mugerhweni, na leyi nga kwala ka tondhora kwala ka mapuva. Ni ku hipi ka makhelwani wa mina mhana Dion lava kokwana wa xiluvelo kwala ka makuva. Kulani makhi, kulani va mi ri na siku ra kahle. A va naveleliwa hi mhana ri basile risima na hlulani ri kwala ka mapuva inkomu.
1: Jikijela mo hi va navelela ti-birthday mo hi ni ku hi ti-birthday a ka mhani Phephu kusuka laha ka Mswane ni ku hi ti-birthday a ka vona ni ku hi ti-birthday a ka MT Ndhambi ka nkarhi wo bava na marhanga kusuka lahaya a xivulani lahaya ivi ni ku hi ti-birthday a ka ntikulu wa kokwani Gaveni ni ku na vona hi ti-birthday na van'wani lava birthday ya ku swin'we ni ngo va ri na siku lerinene namuntlha hinkwavo lava a va navelela hi jaha ra mihlengwe Thomas Jakula ka xikhumbaku na wun'wana danke.
2: Ri kombela ku navelela birthday ka mhani Maxawu eNyama Mabunda le ka Mapuve le na MT Ndhambi laha xivulani laya ni ri FBD lenene siku ra namuntlha ri va khomi kahle va naveriwa hi mani na loko nga ri velevelela ka ngovelaa.

0: Pepe, Papa Man Pepe, Sambo, Kamshan, Bakula, Emmanuel, Papa gave the joke goodbye. Neleka Sungulu, Nana Wakula na Monta, Neleka Mr. Tondolo. Loko ta birthday ya mina ni nga mina loyi ni nga mina ri kaka ro bava ri bava na marhanga i birthday ya mina a ni kule ni kula ni kula ni kula ni tlhela ni kulisisa danko
1: hey muhaxi ni ri hipihipi birthday ka papa ri kaka ro bava na marhanga emtindambi a xiulani ni ku hipi birthday ka mama xawu va nyama mabunda ka mapuri lava navelela ku birthday n'wamilandzwa mamindlovu mina danku
2: ya ni kombela ku teka nkarhi lowuwani risimu leri ni ri tlangaka sweswi i risimu ra lava tlangelaka ti-birthday hinkwavo swi nga khataleki ku ri i mani we le kwihi swi ku yini swi ku yini mo ni tekanyana timinetse tinharhu ntsena ni mi tlangela risimu leriwani hipi birthday ka n'wina hinkwenu mi tlangelaka siku ra n'wina ra ku velekiwa
3: wena hakolovo wa kona

0: every birthday ka sungula birthday ngubeni itukulwane gavendo itukulwa timbeva impongwana ngule timbeva kuti ta lavona happy birthday na le ka tombola le ka mapuve happy birthday ka mapayeni le ka xivuri itukulwa mhani borisa happy birthday hambi tini le ka xikhangwe na mavito ya marivala na lavan'wana hikuva va birthday yaku na vona xikumba xi vandle hi tintswalo timavela ka vona a ku humeleli ndhambi ya mukataka a yi vanleli a va navela vamhani va ri va ka bela ku ri ka mitsibulo 2 danke.
1: All the pain of yesterday, not the same.
2: Happy birthday ka masungulo ngoveni aka makoxi tukulu wa kokwani Gavini loyi. Ku na xichavo mathevula aka makoxi. Ku na kokwani Mphepho na meme Sambu aka Mswana. I mhani wa bava e Joe Gift ku bayila. Kulani kokwani kulani mi ta vona na mo talatala malembe hi ta mi ndlela khekhe ra 100 years. Buti avele ntondola n'wana mhani hayikho kulani namuntlha ka buti ka kulani namuntlha na movha mi nga drive a va drive scuza mi ya ku xaviseni giyana ri kaka ro bava na marhanga ya rona.
1: Yes.

0: Yeah, 060 875 942. Absheni mamkerile.
1: Ntango, happy birthday ka man people sambu le ka mswani le na ri kakaro bava MT Ndambi le xivulani le kun'wana gungu ra mali ku va na nkungu exivuri le ka mapayeni le na avele ntondola le ka mapuve le na sungulu Geden Ngoveni ka makoxa na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va navelele kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo meseji gijela
0: keza swinene kokwani Dala wa nga lava hlayisekani
1: na n'wina mihlayiseka
0: danke ya kasi loko ni langutisa laku ya mahlweni kahle ka mele moyeni mamkerile hi birthday
2: Happy birthday ka kokwani Mashawa wa nyama hi mhani le ka mapuveleni ku happy birthday ka tikulu wa kokwani Gaveni ka makoxa happy birthday ka sesi Irene Kungwani ka mapuve na kwalaya ka Aveltondolo ni kuma seve hayi ha swi twa mani hi ta va hi ri na n'wina makaleni mina ni ri lavhenda danke leswiiie
0: danke ya yeah, kasi nkarhi lowu ngete ke mbilu mina ni ta va ni karhi ni famba ni ta va ni karhi ni famba ka loko ni va ni karhi ni langutisa la ka WhatsApp laha lava nga tsala kunene va ku happy birthday masungulo Jaden Ngoveni kusuka kwala ka makoxa MT Ndambi ri kakaro bava xivulani va naveleriwa kahle hi mhani N'wazita hi mahlangana ku hleka heyi swi nga ze mi nga ha swi twi ku se hi ringeta ku vula yini kahlekahle munsuka ni tekinyana lava ka ni wona ku tshemba ku loko se niya ni ya vuya la ni ta vuya kahle voice leyi ni yi tirhatirheni ni zami ku yi ayinaayina nyana wa yi nga ku hikwenu hi ta vabya phela loko se ni tshame xitulweni xa munhu so ya nga pfukangi ivi na mhe ni fika ni nghena na mhe ni vheta ni nga pfuki swi to yini mara pelapela mi le moyeni
3: sungulo ka makoxa na TM Ndambi a mi navelela leswinene na hinkwenu n'wina mi nga na mi xirhata siku leri vana ni kahle ri mi khoma kahle a mi ri na hanlaiza va ka matheka ka hosingo wa ntlhanu hamba mi ya wisa gingelowu
0: kese swinene mi hlayiseka
3: so
0: danke loko langusa nkarhi wa kona vhele 0555 0555 kahlekahle swo vula tsena leswaku ntlhanu tsena timinetse ni vamukerile rixile
4: happy birthday ka mhani thethu le ka mixani papa mhani wa papa gifrije khubani a va kuli loko hi tibezwe ni le ka masungulo tikulu wa kokwani Gaveni ya ka makoxa ni le ka MT Ndambi a xivulani na ntukulu wa mhaniburisa ka mapayeni na hinkwavo lava bezwe ya rivota nkarhi bojikijeni i mhani wa nkhona kwala ka xanika ndeni ya ka mpenyini
0: kesi swinene mi hlayiseka danke mi le moyeni va teke navelelani
4: Happy birthday ka mhani wa tata gifti joke by happy birthday ni le ka ri kaka ro bava happy birthday ni le ka ntukulu wa hino ntukulu wa mhani Gaveni happy birthday ka hinkwavo lava tlangelaka siku ra ku velekiwa mwanati vatlangeli va laveleriwa hi mhani Rosi hobyani ni le ka nkuzwani fambani mi ya wisa mali leyi
0: kesi swinene mhani Rosi
4: danke
0: danke hayi mu famba hayi mina na famba swa ha yendle munhu famba kahle 0556 love is blind risimura kahle lady zama munhu twela lava vusiwana ka mi wo hetelela na famba mina
5: happy birthday ka ri kaka ro bava na marhanga ya rona MT Ndambi laya xivulani laya na vanhu hinkwavo lava birthdayaku na vono a ku ri makhelo wa mayini la ka michipisi laha hlayisekani
0: danki manjajani khesa swinene mihlayiseka danki hayi mon famba mina love is blind lady zama mina na n'wina etlheni hi ya hlangana kahle ka morning beds kwala ka lowu nongonoko ni khesa swinene wa ta jara valaha bya mi nyika kahle nongonoko the big breakfast zone ni fambele mina love is blind.

0: fana ka susa xinyama
1: ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya
0: ku tshungula munhu wo hlangana nhloko
1: ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati
0: nivusiku
1: ku simeka loko u nga kumi n'wana
0: ku biha minti
1: ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini
0: ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona
1: ku tshungula switshetshela
0: ku tshungula vana vo wa
1: ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula
0: ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati
1: xifula hi ku hambana na ka swona
0: ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba
1: ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri
0: ku pfula ma-business
1: ku pfula tilaki ta munhu
0: ku tshungula nyoko ku pfuretela
1: ku tshungula xilumi
0: ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva
1: ku vuyisa murhandzi wa wena
0: wa khale
1: ku nga love back
0: ku tshungula stroke
1: na lava nga na ti-joint ta vona
0: ti nga tshikeleleka
1: va tshama ka ti-wheelchair
0: va tshungula
1: ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi
0: ku pfula moya wo profeta
1: ku twasisa vun'anga
0: ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga
1: ku palula mpfuku
0: ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka
1: na man'wani mavabyi yo hambana
0: yo njhe high blood
1: chukela
0: low blood
1: na matihlo
0: na swin'wana swo tala
1: ku consulta i 500 rand
0: nga va kumeka 079-968-9174
1: Madyanzo Pet Traditional Healer
0: Dr. Giligili
1: lava va pfuna hi ku tshembeka
2: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na ti-bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena. Yona i hakela 60 rand, i kuma 10,000 rand, 8 rand, 15,000 rand, 100 rand, 20,000 rand, 140 i ti kumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

Are you ready? Are you ready? So, so.

Yeah.

0: xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Unga dureliwe Tombstone T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona.
0: Va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzobe traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njhelela edupeni, Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Mani, xana mi cincile ka Postbank Black Card?
2: Dok, ndza ha tirhisa Sasa Gold Card. Sweswo yini?
1: Hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026. Endzhaku ka sweswo, Gold Card yi nga yima ku tirha.
2: Xi, a ni ehleketa leswaku ndza ha ri na nkarhi.
1: E-e mani, swi ta antswa ku yi endla sweswi. Endzhaku ka loko tilayini ti nga se tala, ku cinca i mahala.
2: Ku ta laveka yini?
1: Pasi ra n'wina, kutani mi ya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank.
2: U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi.
1: Swa olova, dayila *120*355#. Xana wa ha tirhisa Sasa Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli pini kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo.
3: Is that KFC's chimichurri?

0: Harimarovela Funeral Services. Hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kwakwaila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kuswa na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi ku vuyisa Limpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arimarubela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Arimarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arimarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili buru nga fambu kaka ya barikona
2: ba pfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka.
3: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: 2000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku haba waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757. Inga tlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili buru nga fambu kaka ya perkona
2: bapuna eka kususa shinyama kutungula bani kuhlongurisa ya moya kutungula munu kuhlangana nshoko kususa mayo teru wa wanuna kumbe wasat nifisiku kusimeka luku unga kumingwana kubia minti kuhlongula mwelo ui kushupa muntini kutungula shilonda ya kuambana kashona kutungula fchetela kutungula vana vua kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula ya ambana na kasona ku tsungula milengo loko hi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilake ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair va tsungula ku pandiwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka. Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

tsela e bitira simo ra kone re rengwe Thomas Chauke ngwe na bangiseri ba mina ba kurande ka ni keni kuri it's blue monday ya ivuyile ka weekend a iso sekeni weekend xi hi khome kahle ya hlayisekeni ngwe na bangiseri ba mina ba kurande ka nokuthemba nokumela swa ku hayi khona man na ngwe na ma hlayisekeni ri xile Afrika Dzonga ri xile ngwe na bangiseri ba Jesus FM na ku mamukela ku suka tindawu ta ku hambana hambana lomomba ku mkhemeni yingisela miri kona na mamukela ka nengeno ku wa mid morning life kwala ka station xa hina xa xirhandzwa xa GCR FM at the voice of the nation hayi khona na ku tshemba leswaku hayi ma hlayisekeni loko ri mina no mina ya hlayisekeni va ku rhandzeka kumbe hi vuyisa sweswo eka weekend le a hi ri ka yona a yi sasekini hayi ku ve na migingiriko ya ku hambanahambana en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara lexi hi khensaku xona i ku na n'wina mi vuyile ma ha hlayisekini otherwise rana ku teka ku khensa swinene eka mitirhikuloni ku nga vona malume x message kijela ni khensa swinene ku nisela nkarhi ka nongonoko luwa wa ha ku ahilaku nongonoko wa BBZ mina va ku ra otherwise ka hi ta va hi kha hi famba kahle ra ka ngoveni khensa swinene ku yisiriwa mahungu hi remember otherwise ka half past 9 laya loko hi ku n'wina ma ha ku yi joyina na mamukela lomuwe kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana lomomba ku mukhemeni yingisela mi ri kona 0608875942 nomboro ya riqingho leyi mina yi nga ta va ke famba kahle hi yo eka www.gcrfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ni kuma kahle le eka 106.0 it's at GCRFM n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kahle mina my handles Facebook page ya mina it's ntswalo yin'we and then TikTok ya mina i Marilyn Perita kumbe Lane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka le ka Instagram le it's being Marilyn n'wina vayingiseri va mina otherwise it's only 17 minutes past 9 a hi ngheneni ka nongonoko hi languta ku ri ya tshamisa kwini kumbe xa ni ta va khe fambisa kwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka awari yo sungula mina na n'wina hi ta va hi khe hi kuma kahle ti-top stories hi khensa swinene mani ku va mina na n'wina hi khe hi famba kahle swin'we ni le ku mboneni ta mi shouta do not worry hi ta kumba kahle ti-top stories awara ya vumbirhi laha ka kota past 10 ta kuma kahle timhaka letiya ta nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 10 to 11 ya kuma kahle tinsimu timbirhi letiya ta siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi leswiya hi balekisa sweswo ya ha kuma kahle motivation ya vhiki nhlohlotelo wa vhiki a ni lava rito lero nhlohlotelo wa vhiki kusuka kahle ka Dr Patient n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka of past 11 hi mina na n'wina ya ti-birthday wishes loko u fika ku va na ku cincela xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi byela ku ri hi fambisa ku yini n'wina vayingiseri va mina otherwise ke a hi balekeni hi ya ya hi khome vo mani hi ngena mpundu lowuwani ku rhandzeka laha ka munhu wa ntombi ya mina ntswalo yin'we ni ku ngisele ku antswa ni ri na wena ni ri la B9 ka makoma va na kahle munhu wa ku fana na Kwenadi va ku hi swin'we ni ri na wena ni ri la Bulobedi wa xitlaka munhu wa ku fana na Masindi va ku ni na wena ni ri la Chakuma Khubvi kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na Linki Ngoveni va ku ni mi ngisele ku antswa mara leyi ni ri na wena ni ri la Vuhetle hashtag eka munhu wa ku fana na

na maringa eka dzingi dzingi ni khensa swinene kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Malatlego kana etindhawini ta le Makgoba Sloof mi va na siku ra kahle Zax Colbert mi va na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Lodwig mi va na siku ra kahle le kurhuleni le hashtag eka n'wina ni balekisa sweswo ni vona kahle Abe Maswanganyi hi leswiya ni vona kahle na munhu wa ku fana na Roli Majozi eka mpundu wa siku ra namuntlha Mr. Wisan Jema ka mina mbona kwalano va ku ni ta va ni ri na wehe until 12 o'clock kusuka kahle le ka mapuve le hi laha ni nga kona ka ndhambi ni le ka mapuve kambe kaya ku ri ka ndhambi hashtag eka munhu wa ku fana na Aksani Mlondoboti eGilongo kasi ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na Web Chabalala n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka balekisa sweswo ni tsuma kahle na languta kahle hi site leriya ra Facebook kumbexana hi site leriya ra WhatsApp hi languta ku hi famba kahle na vomani va kurixile hi Marilyn ni nghene kahle na wena eka mpundu wa siku ra namuntlha Rirotho enjoying your show khense swinene eka siku ra namuntlha hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka va khe va ku emixo lowunene Blue Monday himpela MCM la Man Crush Monday va ku va kombe ku nghena na papa ni kombe ku nghena na papa makapule ka xikukwani hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka na maseve mani right le ka gym le mananhleko lavawani va khe va ku hi swona na mama Albi alright mama Albi hi vo va nga hi sendela meseji le ka xikukwani le hi khensa swinene Man Crush Monday eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka MCM hi ndlela yaleyo hi ba mandla hi vuyelela ka TikTok hi site ra mina le ka Marilyn Pereta ni vona kahle munhu wa ku fana na Chauke Rhea Muhulisa mi va na siku ra kahle Calvin Mathebula na mbona Job Post Founder mi va na siku ra kahle Malume Gagashi na mbona Grace Khoza hashtag eka ntukulu wa Gawula mi va na siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Evan Dzongasi mi va na siku ra kahle Poweni Ri hashtag ka munhu wa ku fana na Soldier Mr. Mbonisen Stuart Mukon le tindhawini ta le Malonga va khe va kumeka kahle xifundzenikulu xa Gauteng edorobeni ra Pretoria hi khensa swinene na mbona kwala ka TikTok kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na n'wa Gabaza mi va na siku ra kahle 060 mina n'wi ta va khehisa sweswo mahlweni Poweni va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri a va hetisangi Gift Mpho elibeya va ku good morning ni la Pretoria Mamelodi hashtag eka n'wina le Pretoria le 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na Anzani Bruce va ku hello mana siku ra kahle khalanga wa hina hashtag eka wena va ku ri rothe ni ri la thembisa laniwani era muhulisa Chauke va ku hi ta ku yingisela ku antswa until 12 o'clock Marilyn ni ri na wena ri la Midrand a Gauteng mi va na siku ra kahle Mr. Clear Vision kasi ke mina na n'wina ti va khehisa sweswo mahlweni Vusi Triple V hashtag eka wena hi leswiya ni balekisa sweswo mina entombi ya ka Mahumani ni ke ni ku hashtag eka ti-taxi associations hinkwato hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi va ku mi khe mi nyiketa byona eka siku na siku tanihileswi ni tshamaka hi khe ni vula ku hi vona kahle hi ti-driver leti mi va ku mi khe mi nyika va hi korhokela otherwise ke loko hi ku mo tshuka mi tlachanini a swi vuli ku ri a va ka va ku siku leriya swi kahle hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina mi va na siku ra kahle hambileswi hi pfaku hi mi hlupha a mi heleli mbilu n'wina otherwise ke hashtag eka n'wina MCM ya siku ra namuntlha ni kongomisa kahle eka van'wamathekisi vanhu lava hi drivaku vanhu lava hi tleketlaku eka siku na siku va khe va nga heleli mbilu siku ra n'wina namuntlha mi va na siku ra kahle kasi ke ni ba mani leyi ni velela ka van'waximahusa na ku tshemba na ku pfumela leswaku weekend a yi sasekile otherwise ke profit ya namuntlha a hindi ya vhiki leri landzelaka otherwise ni balekisa sweswo ni ya hashtag kahle vanhu lava tirhaka masaloon mi va na siku ra kahle hashtag eka mani na mani loyi va kwa kha tirha exopeni siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ku ya humelela hashtag eka ti-truck drivers ta hina siku ra n'wina a ri saseki va mhana yena va papa yena va boto yena lava tirhaka kahle eka ti-brick yard hi mbela mandla hi vuyelela mi va na siku ra kahle kasi ke vapfuni va hina va le makaya mi va na siku ra kahle kwalano mi nga kona 060-875-942 hi ta va hi khe hi sa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka hi ta va hi khe hi tiphina swinene eka nongonoko wa mid morning life otherwise ke 106.0 gandlati le ka radio le mi va na siku ra kahle lava nga le ku yingiseleni va ri ti-ofisini va ha ku nghena ku mitirhweni siku ra n'wina a ri saseki lava ha ku chayisaka fambani mi ya wisa siku ra n'wina a ri saseki na le ka n'wina otherwise ni mi rhandza swisuka mbilwini ya mina lexi mina ni n'wina mi ni tiva kahle hi vito or rantswa loyi yin'we i ntombi ya bava leyiwani
when I'm

makale u humelela hi kola ka n'wina vavanuna leswaku teka wansati u n'wi hexa nhloko hi ku kala mi nga swi koti leswaku loko u n'wi hoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo a ku na ku rhula ka lowo ndyangu.

0: Gili beru nga fambu kaka barikona
1: bapuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku paleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional healer
0: Dr. Gilligilli
1: la va pfuna hi ku tshembeka.

Nikhensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu ya awara ya khume ka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka ungungule ka awara leyi. Machudeni ya Giyani Letaba TVET College ya kombisile ku vilela swinene leswi ti endla.

0: data wayibuyi
1: khona mafana emdiphinda phinda emacatha amanya
0: bathiwa hey aphela ngahlamhlela bathiwa hey hey baba lava phungela loko mina kuva phaya kwa spera la mina la no ala zozeli ya mina hey loko va vona lwa chobola ngela le va dwe ni swo tano swo tano khala ro wami ni mo va vhele kuva trehisa no va hlamhlela tsela ku na bona loko kha va huwa kwa lava va tsundzuxa tsundzuxa ku hey swa wele mapatrela ya ndlovu ka va swona ku mfa impastere laya
1: ni mukuma kahle
0: ya munhu a nga ri hisiku na mina ni nga tikuma kwalaha ni tsumbe pastere hi swin'wana na swin'wana ndlovukazi ku na swipopa zotuma kumbe kala hi
1: ni khense swinene ndlovukazi mbala siku ra kahle
0: thank
1: you 060875942 mi solva njhani kwala ka n'wina mi ngiseri mi le moyeni
2: Aye, mpukini sister.
1: Ni pfukini minjani swilo swa lion.
2: Hi mkhongeli ya n'wina hi na valava.
1: Hi vona n'wi hi twa n'wi.
2: Na Black Monday.
1: I Black Monday.
2: Ya, Black Monday.
1: Yeah.
2: I tsakisi, hey, swa ko. Eh, hi ku va vanhu va tivisiwa leswi nga humelela, fanele va tivisiwa ku va ta swi tiva kun'wana wa vona hi onheni kun'wanyana, ma swi vona? Ende va ta kota ku tiva na n'wana wa yena ku va n'wana wa vona ku i hanyisa ku yini. Hikuva a nga tlhela onha ku hayi vana va ri ku huweni vana va hina mara lowa n'wana wa n'wina loyiwani. Hi bayiza ya tlhokomelo ta xintswanyana xa mina tiva. Se va kota ku swi tiva ku va kota ku n'wi chovolanyana. Na mi ndla sweswo swi tshamiseka ma swi vona mani?
1: Leswi
2: swo taniya hi ku loko vo miyena loko no ndla swi fana leswi va ta ni ba hi xingu tikhavi yena. Swi hayi ku vula i ntiyiso. Hambi munhu a nga vuxaka va mina na hi sathana loko a nga ndle leswa kahle na vulani kusuka sathana swi ni wa zonchava yi va byeriwa va tshama va kha va swi tiva ma swivona
1: va byeriwa na ku va swi tiva
2: eyi ku na kun'wana loko va kha phinda kun'wana ku hala ka vona va nga lumbeti vana va van'wanyana ku tiva kun'wana wa vulungi ngopfu kasi loko a va hala hlangani na van'wanyana a nga lunghangi swinene ma swivona
1: ya ni mikuma kahle
2: Oh, sisi merimeri.
1: Thank you, shulu shalayo.
2: Thank you.
1: Jara special 060875942. Mingiseri wa mina milemo yena.
3: A xitichini makara mahlayiseka mishulu.
1: Imkhongele ya hosi ya kha hlayiseka. Bishop le ka n'wamatatani.
3: Eh hlayiseke ku tlanda ri ku hlayiseka la ka n'wamatatani pele. Mm. Hayi n'wana wa endleleswi. Eh se ntatwa vona ku bari mara mhaka nkoka a hi ku va byelela ku va ta vekela fastere hayi khona i ku va tivisa ntsena na kun'wana va nga hubi u khala ntsena ku a nga huhi maribye tanihiloko a ri n'wana wa hina wa hi fanele ku hi rihisa mati va loko mo hanya mi ri na ku xitsongo xa onheka ma rihisa xitsongo xa ntsongo ma rihisa mi ta hlangana na problem yin'wana leyi vutomi bya n'wina mi nga ta pfuka mi nga yi rivalanga Mi ba munhu hi mpama a lova kumbe n'wana wa n'wina a ba munhu hi mpama a lova va ku laha hi lava ehlekete ku mi nga hi nyiki mali hi ku mali a hi nge hi vuyiseli munhu wa hina rihani munhu loyi hi ku vuya ka ku ta ka munhu un'wana wo fana na yena mi lava ku swi ndlisa ku yini
1: ni mi kuma kahle
3: ende n'we mi tolovele ku xitsongo ma rihisa xitsongo n'wana wo tshama hansi mi n'wi khalima ku heyi a swi laveki nga fayi mafasitere ya vanhu hambi ku ri kwala kaya nga huhi maribye u to vona n'wana a mi twile a hanya kahle a cinca swi vona ku o va ni khalini se n'wami la ta zondzana na vani mhaka ku n'wina ma rihisa loko mo za mi pfumela hambi vo mi khongotela va ku ha mhani ha swi vona ku mi hluphekile swi ta ku yini yini a swi koteki mata ni tsundzuka un'wana na ha ku vekela darata la kaya o fika a chayisa nsimbi liyani na ha ku yi vekela ivhe yi tshoveka siku rero ni nge ni hete tolo ya ta chayisa munduku muku a humara se hi fanele a wu ni a ni hleketini a ni mi riheli bishopo ni vona ku no ma ha ku heta ku vekela ni swi twisisa kahle ku mbilu ya yena ya phineka mara a nga kota ku xava ene a nga titwi a ri hili mara i ku swi nge suki ka mina ku nsimbi leyi yi yo tshoveka mara ni xavise munhu swantswa mina ni tlhelela ni ya xava yin'wana hi mhaka yini na i ku rihisa i ku rihisa hambi yena o vula a rhabelela tlhava tola ku a no riho ni swi twisisa ku ni onhini mara ni fanele ni endla ku ni replace hi ku xilo lexi mi nga xi vekelela xi mi durherile a hi nchumu mani na vutomi bya munhu swi swo fana na sweswo hi ku swi ta endla ku mi nga ha kombelani mati swi ta endla mi nga ha kombelani munyu siku leri mi nga ta holova mi ta swi vona ku na yena munhu luya loko a ni vekelela

0: fasitere a ku a ngo riha a riha hi ku ta ri humesa rito ra ku mi tshame mi ni rihisa fasitere hi lembe ro karhi ku ri ku yena i yo tiboha swi huma mbilwini ya yena se a hi heteni ni vula marito ma ku a swi sasekangi ku rihisana i ku chavisa n'wana hayi ku ba i ku n'wi chavisa hi nomo ku heyi hlonipha mindyangu ya vanhu yi ta hlangana problem mi huma ka yena hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticini
1: ni khensa swinene mbala siku ra kahle
0: na n'we swi va tani mihaxi
1: thank you 060-8875-942 mina na n'wina hi vakhesa sweswo mahlweni mingiseri mi le moyeni
2: yebo
1: ahe kokwani Phahlana
2: njhani na
1: ni pfukile minjhani
2: I pfukile ma ku nge tshamiwi atikweni kumbe vamakhelwani ku nga onhuti swin'wana ya mhaka yikulukumba i ku vitana vo vatswari va yena va tshunela mubalo wa boti hala va tsakile la lowa sesi hala va hoxile la sweswo lava hi va vonavona hi ku hi kun'wanyani swi nga ka swi nga endlisi swona va ta lava ku miriha a hi va byeleni ku va nga ha mingeti swi va fayile mara ni swi vonile ku a vo huha hikuva mina yalowo wa ka hina mindzuku ta ha faya leri rikulu ro tilavisa
1: ya
2: vamakhelwani a hi voneni vana ku loko va huha hi va khalima ku va nga huhi hi maribye va nga huhi hi tinsimbi va ta faya mafasitere
1: ni mi kuma kahle
2: se va biha mi to vona vana na vo va swi tiva mi tate swin'wanyana swo ku a hi veteni nga ha khomi leswi ndzi ta faya mafasitere swi le ku dyondzeni mara loko wo rihisa se mindzuku ta ti kha yi famba moyeni ri wexe i tsandzeka no wo ku hawula
1: kese swinene kokwani Phahlana
2: yebo
1: thank you 060-8875-942 tiko ra kahle timintsu ta xigaza hi ndlela leyiwa ku na swin'wana lavaku swi lunghisa

0: Alright, mina ngwana tama ke isa seso mahlweni ngwana ba ikisele ba mina ba kurandeka 060-8875-942 ngwana so I was trying to fix it ming sir mile moye okay just out of a bello
1: aye makwabo mapuka
0: ipukile minjani makwabo
1: ipukile
0: Itwakala
1: swinene nhlokomhaka.
0: Yebo.
1: Ni nga va tivisa tanihi muchayeriwa fasitere ku n'wana i onhini loko va ri ku huhi. Swi ta ya hi vona ku vo va swi vonisa ku yini mhaka ku swi nga ndla.
0: Alright. Futhe swona yi va khatile. A ni kahle. Va hala ku yi byela timhaka 060-875-942 ku na vayingiseri va mina va kurandeka. Itaba kheyisa sweswo mahlweni.

0: muchayeri wa xinuna u khomule hikokwalaho ko chayela hi vusofa swinene eka gondzo ra N1 machudeni ya Giyani le Thaba TVET va kombisa ku vilela. Mahungu hi xitalo leka awara ya 11 rixile.
1: Okay, right, mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandziya kha ni teka kahle miyingiseri lani wa miyingiseri mina moya.
2: Ahe ka makwavo.
1: Ahe.
2: Hey, tifoni ta kho ti tele ngopfu hi potose hi leyo kumala moya. Hey, hey. Tifoni ti tele ku na leti ti va ku ti ri na moya, ti na leti ti va ku ti ri na moya wa le hansi wa yi vona leyi?
1: Eh.
2: Yi na moya hinkwawo.
1: Yi na moya hinkwawo.
2: Eh, leyi na moya hinkwawo leyi. Hambi swi ri tano ani ni vuyela yo yo nhlokomhaka ku swi ta ya hi ku loko ni vulavula na vona vamakhelwani va ri yini mhaka ku na kho ku vulavulela vana vana van'wa va na dzanu ngopfu ku vulavulela n'wana swikulu ku i ya ka mutswari wa ye i ya n'wi tivisi ku n'wana yi fa hi festeri loko va ri ku we mara a no lava ku ni mi rihisa no lava ku mi swi tiva ivi kwalaya loko voho matitwelo ya voho va ku va ta xava hi ku mhaka ku yini na mimiti leyiwa hi humaka ka yo a yi fani. A ni nge vulavula yi ku lava ku ta tsakisa ntshungu yimani vula a hi ngo ni ku ni tiveka ku ni le ka xiyimo lexo ni na vusweti swi nga ni tekela 3 months ke ku ya kuma ndlazi yeleyo ivi va ku va ta vekela ni lava ku ta ni ta makata ya ku ni ku ve ri ta pfala ri va ifestiri ra mina hi zingi kumbe calibode vamakhelwani va kha ku va ta swi kota ku ni vekela swi ri na chucheka va ta va ta vekela ku ni nga dlayiwi hi xirhami na vana ni nge lava ku tsakisa tiko for sweswo ende hi ta va ni nga dlayivi xaka for sweswo ku ni laya swama kahle loko ni ri hava ni hava loko ni va tivisa ku ri mhani va kombele ku va ni xavela festeri va ku va mi nga vileli makhelwani hi ku langutisa xiyimo xa mina va ku hi tata hi ta ni vekela ni ri xilunghini ta na mi ta vekela a ni i ntwanani hi nga twanani a ni va tivisi ni ku ve ri ve ri n'wana i one i festeri tana ni mi ta xava festeri ra mina n'wana i onhini masitwisisa se ni ta vekela ro zingi rero loko va titimela va ku hwi mara a ni xikongomelo i ku a no va tivisa va swi tivi vuxaka bya mahlweni mara loko va tata va ta vekelani xikwa xi toku xibanjhani nampundu vana a mina mi kuma ku ku yindlu ya ko yo va yaliya ya yin'we ku nghena moya a va nga ta va ta vekela hi ku tsakela ka vona ni nge ndzi swa makatlani ku ni ta va ni va rihisi nini a va chucheki va ta va ta damaretela ndlazi ni tlela kahle na ho va tlela kahle na vana va vona
1: ni mi kuma kahle
2: i mavonele ni ta va ni nga va fosteli ku xikolokolo mara loko a ri makhelwani loyi a hleketaka a tiva ku xiyimo xa ka makhelwani wa yena ni a nge fosteriwi i ta va na ku twela ku ina i n'wana lo phungela a mi ni rihisi mara ku langutisa xiyimo xa n'wina ku na ku xavela vana swakudya kumbe ku vamba xavela swimbalo mholwa naswona yimani ni mi pfuna ni ta pfumela hambi mina ka sweswo ni nga ya ni ya n'wi endlela munhu loko ni langutisa xiyimo xa mina na hi xi nga fani ivi ya ri tlhotlhora lowa ka mina festeri ni nga ya ni ya ri dya marheta ni makhelwani chucheka ni na marheta festeri leti hinkwenu ni ta tlela vurhongo byo tshutshwa.
1: Ni mkuma
2: ka. Inkomu makwam.
1: Thank you.
2: I mavonele ya la.
1: Mavonele ya mingiseri. Jusara fema ina shabe. Nguna ba ingiseri. Mamina ba kurandeka. 060-875-942. Iba ike isa suye somba chwin. Ishi pe mshan loko maka. Nguna ba ingiseri. Mamina ba kurandeka. Tawa kia nbalega. Nizuz makashe na kumakashe. Minkandiso ya marito.
3: Loyi n'we rixile ntombi ya ka mahumani hi twa nhloko mhaka ya wena ku rihisana a swi kahle loko n'wana a onhini a ko tshama hansi ku vulavuriwa ku nga rihisaniwa hi mhaka ku namuntlha ni ta rihisa n'wana wa wun'wana ivi mindlubu wa mina a ya onha xo tlula lexiya ni nga rihisa luya lexi ni nga ta tlhela ni tsandzeka ku xi xava nkarhi wun'wana se i problem ka swi sweswo se ku rihisana a swi kahle a ko tshama hansi ku vulavuriwa i mavonelo ya mama Albi kwala ka xikwana inkomu.
1: Okay, right, mina n'wi ta va khayisa mahlweni minkandziso ya marito.
4: Rixile ndza va xovi sister ivi hi mavonelo ma mina ne ya i n'wana man vana va phungela loko ni ri mutswari loyi a nga na vana na yena ni fane ni swi twisisa ku mindzuku swi nga handleka ku ri mina ku ya ka vatswari va yena eya ni nga ya just ku ri va va awe hi n'wana ku n'wana loyi wani ni nga ri se i sungule ku phungela ku va kota ku n'wi disciplina vona vinyi va yena and then ni kota ku se ni vuya ntani ta ti lunghisela swi swa mina leswaku na ni va rihisa swa endleka ni va rihisa sestere mara mi kuma ku a ku ri just a window fastere njhe ivi wa mina n'wana a endla leswikulu nkarhi wun'wana a fika teka a yiva mali yo ringana vo ma 20,000 kwalaha ni nga rihisa fasi ro ringana vo ma 30 rand so ku rihisa hi swin'wana swi nga lavekeki n'wana i n'wana a va tshinyiwi ni report-a ka vatswari swi va endlela yaleyo a ku ri mavonelo ma mafosifosi ta xirindela ka home 14 tanko
5: a xini mpfukile ke hina hi kona hayi hayi to tlokomaka mina ni la ku vula ku swi ya hi ku i n'wana loyi i kuri ku fika kwini na malembe mangani na ku i dya fastere xivangelo i yini a wu huwa kumbe yo tekana xo dya fastere a dya kumbe ribye kumbe nsimbi ya ba fastere i loko fastere ri kuri ku fika kwini ra nghena thekisini ra nghena ka movha kumbe ni fanele ni hira xibebe lexi nga ta rhwala fastere hi mali ya mina i mali munhu ku hira movha ku ya ka mina kone na xava leswi swa party i mali munhu swi sweswo ni nga ti vavisa mina ku ve ni hola a miehleketweni ya mina ku ni mu hakerisa hambiloko yena o loko lexin'wana na xin'wana a nga ta vona n'wana wa wena ni ta mu hakerisa a endli ni ta pfumela leswaku i yo joha n'wana wa mina wa fanela makhelana a ni hakerisa mara loko xo va xin'wana na xintsanana a xi raha bolo xi tlangatlanga xi fana ni xa swaku a xi fayangi hi mavomu xi yo faya hi mistake a ni xi hakerisi vana va hambanile vana ku na vana van'wana swi nga tswariwa swi ndlela yo liya yo ka swi nga hanyeki a na xi hakerisa mina a na mhaka na ku mutswari ta swi teke ndlela yi na xi hakerisa i mikazi ra 14 sidankeni
6: ahiye ka mirhi leyi ni yimbonise swiveti mukhona wa la Pretoria mina ni vona ku nga ri swi ya hi mahanyele ya vanhu mani loko yi karhi yi hanya kahle mani hi swi vona swa ku ri n'wana loyi mani a ko va mistake na yina swo fana sweswiya no va hlamusela ku ri va swi tiva ku ri at least maybe n'wana wa vona u endle swi swo karhi loko swi koteka maybe na yena loko ku ri makhelwani loyi a twisisaku a swi vona swa ku ri na mina no hava nchumu maybe hi nga mita na hafuwo hi vona ku hi nga pfuna njhani loko ku ri swo lava ku replace-iwa mara ku ri ku ri swin'wana swo ka swi nga ri ni swi vona swa ku makhelwani a nga na nchumu a ku na leswi hi nga ta swi endla ende n'wana a vo tlanga a ni tshembi ku ri nga n'wi tivisa ku ri a ta replace-a leswi nga humelela a ni voni ku ta ku ri mahanyelo ma kahle mara loko ko va ku ri na communication yo ka yi nga ri kahle between vomakhelwani lavambirhi hi ku nga va na problem kwalaho se mara loko hi hanyisana kahle hi twisa ku ri i mistake wa n'wana hi ye haya then hi n'wi tshinya then swi helela kwalaho mento va swa ku tisindzisa ku yini loko makhelwani a tirhisa nhloko a ri na swa yena then hi nga pfunana hi vona ku swiendlisa ku yini hi makumeni loko ku nga va wa mina n'wana loyi a nga ta famba a endla swin'wana ka makhelwani ni tsandzeka ku hakela na mina ni khensini
7: ahe marini humi njhani mukhuhlwani n'wananga hina hi pfukini hayi to topiki ya wena n'wanaka makhelwani loko a onhini a ni va rhuketeli ene a ni va rihisi no va byela kunene ku va un'wana fa yi fasitele ntsena mara a mi nga ri
8: ahe sesi miri lini topiki ya twana me ni ngo va landza ni ya va byela ku va swi tiva ku va tlha va khalima vana va vona ku ni inani a va huhi kahle hi ku ina swi ta hi onhela hi ri ni vamakhelwani mara ku ni inani ni va rihisa hayi ni nge endli sweswo vonelo ya mina hi manjuleni
9: ahe vamakwerhu ku rihisana swi va swi bihi ngopfu a ni nge he mi xeweti ku va va xewetini van'wanyana un'wanyana i tshame tihomu ta le ka vamakhelwani tiya dya mavele mara ti nga dyanga mavele yo nyawula ivi va va rihisa i vita ka vona tiya dya nsimu hinkwayo swi vave ngopfu ku na vona va vule va ku va lava mavele ya vona se loko hi ri vanhu hi fanele hi swi tiva ku swilo swa humelela kasi xin'wana xikombiso hambiloko ni nga ha vulavuli hi mafasitere n'wana wa un'wanyana ya ya ba n'wana wa un'wana a n'wi halanyana so la tlhelonyana ka ndleve ivi va ku he n'wana wa yena n'wi yiseni xibedhlele ndlelani yiniyini ivi yena ya luya a nga vavisa luya ndleve aya fire tihlo ra n'wana wa makhelani ri pthandla ka pthandla ivi va ku sweswi hi lava n'wana wa hina tihlweri ra relungheni ni vulavula sweswi vanhu lava va ze va rhurha va ya tikweni rin'wana hi mhaka ya problem hikuva va tshama kha va byela ku hi lava tihlo ra n'wana wa hina handle ka swi heta xokolari leri ya rin'wana se leswi swi hi dyondzisa hi ni na ku ri loko hi ri vanhu a hi dyondzeni ku amukelana never xi nga va xi durhaka njhani xi xa kona xi ndzisa ku mo vulavurisana leswi swa ku i ku hey xikolokolo ni ri heleni swin'wana u nga ha swi koti ku swi riya hi ku swi ta va swi hindza leswi swa ka wena inkomu
10: hawese smerlina munhu a nga ri hisiwi munhu a nga ri hisiwi because loko mo ri hisa munhu n'wina mi ta ya mi ya onha xo hindza lexi n'wina mi nga n'wi rihisa xona se loko vana va ndle ti-mistake a mo vulavula na vona ku hakhalimani vana va nga onheteli swilo swa vanhu ku swi ta hlupha mundzuku kazamulampomikwani kwala ka mapfuva va haxumeni mihaxo
1: 060-8875-942 hisa sweswo mahlweni mingiseri mi le moyena alright mina n'wi va khayisa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni kombela ku mi nga ni fowuneli hi private number no kombela please 060-8875-942 mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka ni twa hi n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko swo tshuka swi nga fambangi hi ndlela mi swi endlisa ku yini mingiseri mi le moyeni
11: ni pfukile ka n'wana mhani
1: ni pfukile minjhani
11: ni se ku ya mukhuhlu swi vula ku mi ku twisisa ngopfu
1: ku na ku ni khomanyana kahle
11: ku mi khomi kahle hayi na hayi swi rhandi hae a va hlayisi vanhu vanhu
1: valavo
11: hayi tiko rera ri kahle mi nga ta zamiwa chuka mi vuya okay hayi hi le ku mi tweni n'wana mhani hayi leswiya swa ku rihisa swi laveki a swi kahle mativa mina ni vile na yena n'wana a nga hlaya festere va kha va tlanga bolo kwala xitaratini va ta va ku ve ri va lava ku ri va lava ku ya xava se a ni pfumelanga a ni va pfumelelangi va tlhela va rhuma vakhegulu van'wanyana a ni yimangi na swona ni nga pfumeli leswi a swi laveki ku rihisa hi ku n'wina a mi swi tiki wa n'wina n'wana u ya mi endlela yini mindzuku loko o ya a ya faya tihlo ra n'wana wa vanhu mi ya ri kuma kwihi hi fanele hi va na vumunhu aka van'wani vanhu i mistake a ngo yo faya hi ku tiyimisela swin'wana swi tlhela swi hindza ra ha ku vekeliwa swi kha swi hoxetelana hi maribi swa swo hamba swo va ku lweni wihi swi tlhela swi ri faya mativa ni sungula ku tivutisa swivutiso mara why swi vula ku sathani xo mi ringa kahle kahle hayi a ni yimangi naswona ni a rini ku va xava ni tlhe ni tlhelela ni ya xava ni swi teka hi moya wa kahle ni tlhela ni tivutisa ku hayi phela sathani xi tirha hi munhu swi vula ku yo va miringu liyani se hayi hi nga endli leswiya a hi venini na vumunhu hi nga rihisani hi fanele hi vulavurisana na vona swi hindza ni suka ni ya ni ya ti endlela mina n'wini leswi ni swi vonisaka swona ni ri ka michipisi i makhelo wa mayindla
1: yi kogolidi kwala mayini
11: yi tele ngopfu a mi gini swipheka hi ku mi nghena ndzeni ka mugodi mo kuvelete hi yo tshama henhla ka yona kwala ho kuvelete hi tlhe hi ya tumbeta leyi hansi ka rigungu ra mali lexi vulaka
1: tikhensa swinene
11: hlayiseka loko mo ta mi ta yi kuma na n'wina
1: hayi le ndleleni
11: inkomu
1: 060-8875-942 mina n'wi yi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va ek lava ni va rhandzaka 060-8875-942 mina n'wina yi va khayisa sweswo mahlweni nambara liya ya private number ya phikelela 060-8875-942 mingiseri mi le moyeni
12: njhani sweswi lerile
1: ni pfukile minjhani
12: hi pfukile n'wana mhani a mitonwini i nga rihisi munhu un'wana nga swi tiku wena mindzuku ri ta ku xerisa ku yini loko xoxo xi endlekini xi endlekile a ko va ku tshama hansi ku kombelana ku rivaleriwa vutomi byi ya mahlweni loko ri fastere mina n'winyi ni ta pfa ni pfale hi calibord loko ni kume mali ni phecha hi ku swa endleka ni rihisa munhu xa 10 rand mindzuku mina munhu a ni ku rihisa xa 1000 ni va ni nga ri na yona se a vuton'wini ko va ku hanyisana a ku na loyi a nga ta byi kota vutomi a ri yexe i mavonelo ya brenda mirimi kwala ka rivala kusuhi na le khorweni nkomu
1: ni khese swinene sesi brenda mana siku ra kahle 060-8875-942 master nkateko mina ni to lunghisa ni lowi hi ku i mistake Ya, mabonela mixer, ke mabonela mixer. 060-875-942 mixer, mele moye.
13: Jesu Marlene mfukile.
1: Ni mfukile minjani?
13: Mfukile man. Ya mabonela, swi rihisa, a swi basanga ku ya mina, a swi basanga.
1: A swi basanga.
13: Hi mhaka ku mina ni ta fika ni rihisa n'wana kumbe ni rihisa munhu ka leswi nga fika a ni endlela swona ivi mindzuku wa mina n'wana a ya endla leswikulu swo endla leswiyani va nga ndlela swona va mhe ni nga va rihisa ivi loko se mina va ni rihisa kumbe swa ku karhi n'wana mhe ni va rihisile va va ri na swona swo ni rihela mhe ni hava swo ni va rihela ene wa mhe se ni onhe ku tlula liya leswiya mina ya ni va onherise hi swona se ni ta twa swi nga ni khomi kahle se hi ku ya hi vumunhu o vulavurisana kunene ku no swilo swo onhakile swo onhakile a ku na mhaka mali lexi nga kona loko ku ri ku swi onhe hi vanhu ni kombela ku mi va tshinya kumbe ku ri ku va karhi va huwa va nga huweli kusuhana mafasta ya tiyindlu ta vanhu hi mhaka ku vanhu laha hi hambele van'wana a swi tivi swaku va swi nga ndleka va nga ha ti va ta vulavurisana n'wina hi moya wa kahle va fika va swi endla hi tindlela tin'wana se leswi nga kona hi ku ya hi mina a nga rihisi n'wana loko n'wana a onhile vatswari a va rihisiwi ku byeriwa vatswari ku byelani vana va va na mahuwelo lamanene va huwa kahle va tikhoma kahle va nga onheteli swa vana ku loko no fika mhini ku na va rihisi ivi ka mindzuku u kuma leswaku mhesiku wa mhe n'wana ya fika a onha leswikulu ku tlula leswiya mhe ni nga va rihisa swona se swi ta swi nga ha ri kahle va ta ni rihisi kuma ku mhe ni tipona va fika va ku 300 mhe ni hava se ma swi vona ku mhe ni ta va sentile ni tilahlele future yeneswo
1: se loko moka mi nga va rihisi ivi siku rin'wanyani wa n'we a onha a mi rihisa ke mi ta ku yini
13: a ni nge vi na problem na swo a ni leswiyani i decision ya vona leyi vo va nga teka yona ku vo va tsakela kumbe va ni rihisa mhaka wa mhe n'wana va onherile mhe ni va onherile a va ni rihisanga a ni nge ni to byeku a no wa ni rihiseni a ku na problem ene ni ta riha hi moya wa kahle a ni nge vi na problem na ku hi ku mhani va rihisa ni ta va rihela kahle ni tichekile futhi ni tlhela ni va nyika ni ri free ku na vo loko va tirhisi va ri free va nga vi na ku chuha mina ni nge vi na problem sweswo ntsena mina ni nga ta fika loko mhe a ni nge va rihisi ku ya hi mina vona a va ni rihisi swi ta khi swi huma ka vona mara mina ni ta fika loko hayi swi onhekile a ngo swi lava a mi n'wi rhuma ku a tata ni onhela yo tata fika ni onhela mara no wena mo hamba mi va hlamusela ku loko va karhi va huwa laha switarateni kumbe ku lomu mindyangwini va nga huwi ku hoxahoxa maribye ku va faya mafastela a gravele ni giyani Thomas n'wana kambe sweswi nge hansi ka vukosi bya ndhavezi ta xiviti laka thomo
1: la mba na siku ra kahle
13: na n'wina swivitana
1: thank you 060-8875-942 mixer milimo yena
14: ahe ka Marilyn mpfukile
1: ni pfukile minjhani mani makhulu
14: hina hi pfuke ku pfuko n'wina minjhani
1: a kha halwa na mukhuhlwana
14: a mi twa ku mi le mukhuhlwani mukhuhlu lowu nyangabyi ku wu famba wu vuya loko ku wa famba wa vuya hayi thopiki hi le ku hi tweni a va rihisa vanhu mara hina hi swi koti ku va rihisa ho va byela ntsena ku va swi tiva ku na lava vona vana va onha hi tlhe hi va byela ku a hi mi byeleli ku hi mi rihela hi mi byelela ku mi swi tiva ku na va lavaka n'wina va hi onhela mara ku mi rihisa a hi swi koti hi mhaka ya ku a hi na tona timbilu teto mina ni rihisi xemu no ku hlamusela ku i swi tiva ntsena ku na va hi vana vo va perfect va kha va onhela van'wana ivi ni humaka swona mara loko i ni rihisa mina ni ta ku rihela a ni nge tshiki ku riha a ni hoyi la ku riheliwa
1: Yeah.
14: Ni ta ku rihela ni huma ka wena i mavonelo ya mhani makhuvela lavo duma la giyani section fela inkulu
1: ni khenze swinene mhani makhuvela
14: thank you
1: 060-875-942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni mina vayingiseri va mina va kurhandeka miyingiseri wo hetelela mi le moyeni
13: n'wa xirini
1: ahee
13: hambi swi ri tano vanhu va tele va vabyaku n'wa xirini ta amisaveni van'wani va na matlhulu mani manene hi ku yiva van'wana a va ririwi a yi rihiki yin'wani milandzu n'wa xirindza a yivayiva na movha yinene munhu laha misaveni laha a tiyimiserile se swi vula ku vanhu va lava manjheni va nga riha na kumbe va nga faleriwa na
15: Botala vanhu vanga ririwu misaveni wa xiringa vathi vo tilavela va swilo van'wani vo vabya kunene hi mhaka ku yiva na swin'wana na swin'wana wa xiringa vana van'wani va kahle van'wana va kahle danko hi jara joni
1: ni khese swinene jara joni
15: ahi vana matlulu vana
1: milengeni 060-8875-942 ni khese swinene kambana mani lava kota ku va na a tlanga xiave eka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xana loko n'wana wa n'wihi o tshuka a onhile kumbe n'wana ka makhelwani a tshuka a mi onherile ma va rihisa kumbe ma va tivisa ku va swi tiva xana ke hi leswi a hi vulavula hi swona eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi van'wani va hlamusetaka timhaka ta ku ri loko va nga mi rihisi kumbe loko i nga va rihisi it doesn't mean ku ri wena va nge ku rihisi xa best i ku u swi tiva ku u hanyela vanhu va njhaku ka yona 060-887-5942 kuna vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo hi ya mavhengeleni
16: Izi lahla mhandzo wena hi ndlela ya xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko Longsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langus malembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele ku kokwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirincha eka Skopo Mcheketa section eka gonzo ra R81 na le Skosese Wholesale endaka Magazi Hardway, Nele Karsaba e Kambako Village, Nele Taxi Rank Street, Mpenama e Kapani, e Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street, opposite Botlisto Kuswana Ravi Ridge, e Ivor Park, Hile Extension 3 e Freedom Drive, Kuswana Police Station, Nele Ka Dr. Nyiko Medical Center, Nele Skadafi Winterfeld, Kuswana Le Maname Long Primary School, Tikele Nshoko Inle Shaku, Hipuisa Baranzo Bangwina Kusuka e Joni, Hipuisa Limpopo Mahala, Wishoko Shoko, 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services Take a chance Hekati kasmende da Armarubela Funeral Services Numinam labaka kujoina Milem kiswa kanga nyisi Lepsuindu wakaibangwana wakale kabatiru wa hina Mingapfumene kwa kela jbukwa isha wina Ishtarateni Kumben lukumunu amtela ekaya Rakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Fena lukukurina mavaya Armarubela Funeral Services Wikanu kanga nyiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
1: Otherwise, ke hi nghenisa sweswo ka xiphemu lexiya xa risimu ra siku hi famba kahle hi risimu ra mani eka mpondo wa siku ra namuntlha Peace in the world, my chicos kumbexani hi famba kahle hi risimu ra siku kahle eka Khoni Chauke loko a ku chumayela 060-8875-942 famba kahle hi risimu ra mani eka mpondo wa siku ra namuntlha Machikos peace in the world kumbe xa ni famba kahle hi Khoni Chauke loko a ku chumayela 060 mixer mile moye
17: yebo
1: aye
17: ya machikuru
1: nike session 060-8875-942 mina nguye ba kheisa sweswo mahlweni hi famba kahle hi risimu ra mani mixer mile moye
18: manu mankuru va ra hi fambe ni chumayela
1: ke session 060-8875-942 mixer mile moye Jesse RFM hallo
19: ingari yo hlela ku ni teka wa switiva mina ni titwananelana hehe machikosi
1: ni titwananelana hehe machikosi
19: swoini kunene wa swikenyana na swichaya chayana swa kona ra wina ri wini na mufela

0: chikosi ai fambe niye
1: dange 060 875 942 mixer mile moyen
2: ndavuka ka kuma chikosi
1: mara mangu maye ma chikosi
2: ha noti wa tshaka yanta yena
1: ntse all right 060 875 942 mina ngwe case sweswo mahlweni vamba kahle ri simra man mixer mile moye
3: ayi sister ai chumayileni kunene ma
1: ai chumayila ni
3: Ikhe
1: sesinene 060 ya kuma kahle mkandiso ya marito hi nkarhi loyi hi nga ka wona mi nga rivali ku ri ti-vote ti yime ka 4-3 mina vayingiseri va mina va ku rhandeka 4-3 mohito
4: hi fambi yena okhone chumayile
1: 060 ngize swinene and then solonga mabasa va ku hi famba kahle hi chumayila ti fika ti thaya 060 875 942 va ku khonicha uke i mama albi 060 dlori ka khakhala va ku khoni 060 887 5942 ta ka kahle miyingiseri wa ku hetelela miyingiseri mi le moyeni
5: ahee a hi fambeni hi chumayela sesimerile no
1: kese swinene laha river laya
5: Danko.
1: Va n'wi bise sweswo machikhosi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya ti ku 5-7 otherwise ke ri fike ri tsandzeka tomi ni ka rona hi ya hi rona mahungwini hi leriwa.

0: loko yi fika laha ka ku wa pfuta nomo mi tshame mi hlangana na munhu wa ku mi n'wi byela mahungu ivi endzhaku ka nkarhi kumbe maybe after masiku mambirhi mi tlhela mi hlangana mi tshama mi bula a tlha ku byela wo mahungu lamaya a tlhela ku byela wo mahungu lama i n'wi languta ka mbirhi ka nharhu ku mara munhu loyi i kahle kahle laha nhlokweni mara ya va kona vanhu vo tani vanhu va ku loko va twa xilo va lava ku xi hindzisa se a twa ingaku mahungu lama yo fane a ma hingisa kasi hi wehe i nga n'wi byela wona eyi ma tiva na va ri wa pfuta nomo 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya kuma kahle nhlohlotelo wa vhiki eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wo ka u nga hi teku mbilu moni ku inwa hi twa ku va hi khomele yini Dr. Patient Ntuli
1: Avuxeni varhandzi na vaseketeri va radio ya hina ya xirhandzwa JCR FM mi ri yini na mi pfukile xana ndza mi vona mi karhi mi ya henhla na le hansi mi karhi hayi phasi pezulu mani ku busy nkarhi wa kona ni rhandza ku wa mina wa xiyimo xa le henhla swinene mukhensile ku nyikiwa tintambu hala Polokwane i lastborn ya mani leyi i rikotsa ra mani n'wabeni ni ra hi buleni ka vamasevo wa mina vamasevo wa xinuna a hi buleni na maxisati a hi buleni vana va mina a hi buleni namuntlha ni lava hi langutisa leswi hi xilungu hi ngo making an impactful life ku hanya vutomi lebyi byi vonakaka leswaku u byi hanyele yini it is not the length of your lifespan that matters but it is the impact that you leave for the little time that you have been living in this world a hikuya hiku u hanye malembe mangani leswi swi langutekaka swilo swa nkoka kambe wena mungiseri wa mina tswana swa nkoka i ku eka malembe lama u nga mahanya xana u endle yini laha misaveni xana eka malembe lama u nga ta mahanya hi ta sala hi ku tsundzuka ke kumbe wena mungiseri eka ku hanya ka wena hi to hetelela hi ku va hi tiva vana va wena kumbe hi tiva lomu a wu tshama kona ivi swi helela kwalano hi vulavula vhiki rin'we ntsena hi vulavula mavhiki mambirhi ntsena ivi swi helela kwalano hi ku rivala hi ya swi tsundzuka hi nkarhi wa nhluvulo hi vulavula vhiki ra nhluvulo ivi swi hela hi ku rivala van'wanyana va na khombo ra ku va ni le ka buku liya ya hina ya matimu u kuma loko a hlayiwa va ku a nga ri na n'wana a nga ri na nsati kumbe a nga ri na nuna kumbe a nga ha ri na yini a ko va yena a ri yexe vayingiseri va mina ni yingiseleni swilo leswi hi swi kumaka laha misaveni ku fana na mimovha na vana na hinkwaswo hinkwaswo ka swona hi nyikiwa hi Xikwembu swi nga leswi hi nga hanyeli ku va na swilo ntsena hi tshika ku endla impact na swi tiva ku ri na ha ku tumbeleriwe muyingiseri wa mina a ni holovi na ku va na vana vana lava rhandza i tinyiko ta ku huma eka Xikwembu a ni holovi na ku va u va na mimovha mimovha yi kahle i tinyiko ta kahle ku va u va u andza erifun'weni ra wena u va na tiyindlu tibilidi letikulu n'wina ti-upstairs swa fanela kambe hi leswi leswi ni swi vulavulaka muyingiseri wa mina ni ri impact ya vutomi bya wena a hi leswi u nga swi hlengeleta hikuva leswi u nga swi hlengeleta va tolo va te rifumo ri famba na mufi hi ku hi minkarhi yo tala loko mufi hi n'wi heleketile ndlwini ya yena ya ku hetelela a ka ndzhaku ka malembe manharhu mambirhi ya hinkwaswo phucho yoyo xa mina i vusiwana va sala va swi hangalasa wena muyingiseri wa mina va sala va lwa hi swona wena muyingiseri wa mina van'wanyana va sala va nga swi tivi vana ku ri va swi yisa ku yini emahlweni u kuma ku mutswari a nga siyanga elegacy u kuma ku mutswari a nga siyanga dyondzo eka vana va yena kambe hungu ra mina hi leri ndzi ri i nge loko u hundza emisaveni ku nga va ku ri na lexi masiku hinkwawo xi nga ta hi tsundzuxa leswaku phexi wa ka mavangwa u kale a hanya laha misaveni xana i ncini ke lexi hi nga xi tsundzukaka hi masiku na masiku leswaku wena u hanyile wu na ku byela muyingiseri wa mina loko u hanya leswi u swi endlaka tivutisi leswaku am I creating

legacy that will outlive me or not. Loko u karhi u tirha leswi u swi tirhaka, ta vutisi leswaku loko no tshika ni etlerile mundzuku eka vana ba mina, eka maxaka ya mina, eka lava nga kusuhi, eka vatirhi ba mina, hina hi nga na tikhampani, eka vatirhi ba mina, u kona loyi a nga yisaka emahlweni ntirho lowu ke. Loko ku ri ku nhlamulo ya wena i e-e, famba u ya sungula ehansi muyingiseri ka drawing board u langutisa leswaku u hundzisa njhani xinhongani. How do you pass the baton? Ni vurile ku na ha sungula ni ku it is not the length of your lifespan that matters, but it is the impact that you make during that lifespan. Swi nga leswi wa ni ku nyika xikombiso. Loko u ri na murhandziwa, wu rhandzi ingaku a ku na mundzuku. Loko u ri na vana, va rhandzi ingaku a ku na mundzuku. Loko u ri na talenta yo karhi leyi u nga na yona, yi tirhise ingaku a ku na mundzuku. Leswi u swi endlaka hi mavoko ya wena, u pfumelaka leswaku mumbi wa wena u ku tisele swona laha misaveni swi endle hi ku hetisisa. Xin'wanyana xa kona hi lexi muyingiseri wa mina. Living an impactful life. A hi naveleni ku hanya vutomi bya impact eka varhandziwa va hina lava le ndyangwini. Vo tala vanhu ni vula leswaku hi mikarhi yo tala hi tala ku va hi ndhundhuzeriwa ehandle kambe laha kaya dololo ku nga ri na vutomi lebyi vanhu va byi langutaka va makwerhu wa wena va vona ku ri buti la a hi kona u endle swona, sesi la a hi kona u endle swona, vatswari va wena va ku n'wana wa hina la a hi kona u endle swona, kumbe nuna wa wena kumbe nsati wa wena a ku n'wana wa hina la u endle swona. Mani mi nyika xikombiso hina hi tirhaka, hina ha pfukaka hi ya ku good morning sir kumbe good morning madam masiku lawa. Siku u pfalaka matihlo u nga ha hefemulo hi xa mundzuku, loko va tivisa vakulukumba va wena le ntirhweni leswaku swi tsandzile hi xa mundzuku, va sungula ku tsala leswi hi vitanaka a memorandum. Memorandum yi va yi kha yi kombela ku ri munhu wun'wanyana a thoriwa ematshan'wini ya wena. Swi nga leswi hleketa wena u honokele vamakwerhu wa wena, u hundzukela vana va wena, u nga rhandzi vanhu lava u hanyaka na vona hi mhaka ya ntirho. Ivi loko u tlela muyingiseri wa mina vurhongo lebyiya byi kulukumba n'hweti leyi taka ku nghena wun'wanyana entirhweni wa wena, va vulavula hi wena ka memorial service ntsena, va ku nyika timali ta wena ivi vana va wena va ti dya va ti hangalasa swi hela va tlhelela evusiwaneni. Nkarhi lowu wu va wutsongo ku va ni nga koxometa switsundzuxo swo tala leswi swi nga hi pfunaka ku va hi hanya vutomi lebyi nga na impact kumbe hi hanya vutomi lebyi byi khomekaka. Kambe xin'we xa swona kumbe swimbirhi ni swi vurile kwala. Xo sungula, love like there's no tomorrow. Xa vumbirhi, care for your immediate family like there's no tomorrow. Xa vunharhu, tirha leswi Yehovha kumbe mundu wa wena loyi u pfumelaka ka yena a nga ku tisa la misaveni a ku tisela swona, leswaku loko u heta u va u nga siyanga nchumu, loko u famba u va u nga siyanga nchumu. A hi rhandzeni varhandziwa va hina, hi va rhandza hi va byela hi tlhela hi endla. A hi rhandzeni vatswari na vana na maxaka ya hina, hi va rhandza hi va byela hi tlhela hi endla. Swi nga leswi a hi rhandzeni community ya hina, a hi tirheleni, a hi vapfuneni, a hi antswiseni lomu hi tshamaka kona. Xa vumune, ku na nchumu wo karhi lowu u nga tela wona laha misaveni, xana u se u wu vhumbunurile ke? Loko u wu vhumbunurile wu endli hi ku hetiseka. Follow your purpose, be driven day in day out, make sure that by the time you leave this earth there is an impact and there will be a memorial, there will be a monument, there will be a remembrance. Ku ri siku rin'wanyana xifaniso lexi xi hi byela leswaku Pexi u kale a hanya, kumbe etimbilwini ta varhandziwa va wena ku n'wayitela hambiloko va karhi va twa ku vava. Ni ri
loko ni heta a hi mhaka ya ku u hanye masiku mangani a swi khataleki ku ri u hanye u va na yini u va na yini xikulukumba i ku eka nkarhi lowu u nga wu hanya xana u khumbe vutomi bya vanhu van'wanyana hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ke Did you live an impactful life? Impact ya vutomi bya wena hihi? Loko wo va u nga ri kona mundzuku vhiki hinkwaro hi nga ku misa ke entirhweni loko wo ka u nga yi siku rin'wanyana handle ka ku va va lava u capture leswi na leswiyani ku na leswi va nga swi vonaka ku ri hayi kona loko a ri kona luya leswi a swi ta va swi lulamile kwala ndyangwini wa ka n'wina ehandle ka ku xava mugayo swi kona leswi va ngo hayi kona buti loko a va ri kona leswi i nge va swi lulamiseni eka community ya wena do you have an impact va swi bona loko u nga ri kona ke kumbe va hayi u hi lamulerile Yehovha namuntlha ni vula swona ni ri i ndyangu wa wena wo sungula lowu nga ta ku tsundzuka na loko u hundzile i community ya wena loko u hundzile yi nga ta ku tsundzuka i tiko ra wena loko u hundzile yi nga ta ku tsundzuka swi nga leswi rhandza ndyangu wa wena rhandza community ya wena rhandza tiko ra wena ra Afrika-Dzonga ivi u ri tirhela hi ku hetiseka nakona hi vurhonwana live an impactful life siya swo karhi ehandle ka mabazi na timovha siya ndzhaka yo karhi namuntlha ni helela kwala i mindalasibon ya mani n'wina ni khensa hi burile i nkomi vayingiseri va mina muhaxi wa mina ndza khensa bye bye.

0: ya i situation leya ku u twambilo isuka i tshama nkolweni so yi bela la nkolweni la ya ma 1000 kusuka kahle ka so le makamo ya zanele mara shilo yini zanele mara 0608875942 number ra riqingo le mina nwe ngata bakhe ya kahle mahlweni yo enwe na bangiseri ba mina bo ra ndzeka otherwise ke e ba ikhe ifa misaseso ku meyisa sweswa mahlweni indlela yo ya lay one eri simura kahle swinene nakuthemba nakumele swa kuri vanhu bo tala bata donda from this song ya magata kona sweswa ma social media sendela vanhu timali mikhe mi nga va tivi mara otherwise asikho lapho a hi balekeni kahle ya kuma xiphemu xa ku hetelela ku nga xiphemu xa ti-birthday wishes happy birthday ka munhu un'wana na un'wana a tlangela kahle siku rela ku velekiwa eka siku ra namuntlha hosi ya tilwa yi mpfuneti ntswalo ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela n'wina vayingiseri va mina va kuranteka hi jesu ra vemi mi navela kahle tinjombo n'wina vayingiseri va mina va kuranteka 060-8875942 I bom man batlangela kahle ti birthdays ta bo eka siku ra namuntlha. Mingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni n'wina.
1: Tsale apa.
0: N'wana baba.
1: Ni pfukile.
0: Ni pfukile minjhani?
1: Ni pfukile. Kuna rikaka na baba na mahanga ya rona eMthimbhambi kusuka na Xivulana a banko va nga na gugu ra mali. Kuna maiphepho wa memo kusuka na kuna masungulo ngoveni kusuka laha tikweni ra ka makoxa na xichavo masungulo kusuka laha ka makoxa kuna makungu xivuri kusuka laha tikweni ra ka mapayeni kuna avele nkondolo kusuka laha tikweni ra ka mapuve na hinkwavo lava phenisiaku na vanhu lavawa eka siku ra namuntlha xikomba xi va nyike mikateke xipendza xi va nyika.

0: Lavalandelaka, the big birthday, Cash Chabamatevula, Kamakosha, a man Pempo, Kamswana, a empty dam, Bishulani, Masungulo Gabeni, Kamakosha, Colon Macam, Capapazella, Abanabella Catle, Iman Gracie, Ekan Duna Ephraim, Macam, Kangobe, Happy 060-887-5942. Mbaku Pop Mabadela, Pop Champagne, Skaba Labalandelaka, Empty Ndambi, Rikakaro Baba, na Maranga Yarona, Eshibulani, Kagungura Mali, Man Mashawu, Wanyama, Happy Birthday, Ekangwina, Minabileru Wakatle, Basan, Loangwana Man Posa, La Kangobe, Laya, Mgangeni Wanduna Ephraim Makam, 060 ndateka kahle mingiseri wa ku hetelela wa nkandiyiso even then ndateka kahle mingiseri wa ku hetelela wa riqingho mo nsungula hi lava
1: imisholo nene sis Merlin aka topic
0: genelela leswiya a topic ni hinde khale mo nkuma lava mingiseri wa mina
2: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
2: Happy birthday! Come circle, ni.
0: Banavelerwa imani.
2: Ilisimdlovu kamponisi.
0: Ni khensa swinene sesi unisimbana siku ra kahle.
2: Na n'wina swivetano.
0: Thank you. 060-887-5942. Nkandiso luwa ufike u replace hi lowu.
3: Ni birthday kari kaka ro bava va navelela hi boti cha kusuka la ka mpatlo la.
0: Right. Mina n'wina hambana. 060-875-942 nomboro ya riqingho leyi mina n'wi yi nga famba kahle hi yoho eka www.gsrfm.co.za. That's our audio streaming Facebook page ya xitichi xikan'we na ma TikTok. Yi famba kahle hi @gcrfm. Hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 106 i gandlati le ka grand form xihondzo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a mi ke mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirinda ntombi liya ka Mahumani ni balekisa sweswo mina Marilyn wa ka Xirinda n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni baleka na languta kahle ka Facebook page ya xitichi ku ri kahlekahle hi fambe kahle na vomani kuri MCM eka sikura namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi khense swinene ngopfu ka n'wina mi nga kota ku va mi khe mi participator na ku va mi khe mi yingisela kahle eka sikura namuntlha nongonoko wa mid morning life wu tisiwa ka n'wina hi GCRFM a hansi ka vuhumelerisi bya The Real Miss K n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku suka xisasekini siku xa ha ta saseka ku ya mahlweni ni vona munhu wa ku fana na Body Vero happy birthday eka hinkwavo lava tlangelaka kahle ti-birthdays ta vona khense swinene kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Web Chabalala ka xikokwani kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mhana Risana ri na kona ringano va ku ni le Stilop Marilina a ka hi ku ri ka makoxo a hansi ka vukosi bya Nduna Mngoni i Mhana triple R hashtag eka munhu wa ku fana na Lodwig mi va na siku ra kahle na n'wina otherwise ke Maringa eka dzingidzingi va ku happy birthday ka Irene Hlungwani ka Mapuve hi khense swinene kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Tsikani Filimo va ku ni kwingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri la ka nkura Zamani hashtag eka munhu wa ku fana na Botilink Ngobe ndlevo yehlile na ku themba na ku pfumela swa ku siku xa ha sasekini 060-875-942 khen yisa sweswo mahlweni ni vona kahle munhu wa ku fana na Mhana Bumba le 14B le na ku themba na ku pfumela swa ku siku xa ha sasekini kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mkateko vukeya makwini na wena ri laha malonga laya hashtag eka n'wina ni yisa mahlweni vona kahle munhu wa ku fana na Body Choice Sipho Silapisana u fanela hi kepisi hamba ri ndlwini a nga hlevuli kepisi loyiwani otherwise ke va ku ni kwingisele ku antswa ni ri na wena ri laha santin laniwani a kaya ku ra xawela block 23 060 yisa sweswo mahlweni vona kahle munhu wa ku fana na Basani Chamango va ku ni kwingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laha ka nkomo 22B otherwise ke na baleka mina ntombi ya ka Mahumani na languta kahle ku ni famba kahle na vomani le ka TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na Mtavatsindi hi fambe kahle na vona masingo hashtag eka n'wina Poweni re hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Tinyiko Sidulu hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mhana Paseka ni vona siku ra kahle ni vona kahle munhu wa ku fana na Guyu Ntiyiso hashtag eka n'wina Mark 4 aka Mtsapa mi va na siku ra kahle 060 ni hambana kahle na n'wina hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka risimu leri ra n'wina mi nga tilangela i risimu leri sukaka kahle ka Khoni Chauke.

0: 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 odikumela 10,000 rand 270 odikumela 15,000 rand kasi 370 odikumela 20,000 rand kasi 420 odikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done
1: madjanzope traditional lila Dr. Giligili buru ngofambu kaka barikona
2: bapuneka kususa swinyama kutsungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutsungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 madyanzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
3: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrhandzi wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe vo 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society hi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan i society hi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina

0: Priscilla Funeral is society and Dumas Nene. Lab, Latam Ranzowen, Usala Uzakini, Basquad of Tegamun a Juni, Bongwisa Ekaya, Nasona, Basquad of Latamun, Hambi Inga, remember I won. Bokumika Kola again a section A, who soon Nereka Chip Chip, Bokonele Posuin, Kola Giani, Neleka Google, who check them to Yabona, Bokumeka, Natalba Cheka, Eka www.resimafunerals.co.za. Le Sexaka Yabona, Basquad of Calabam Chefs and Marriage, Legusa Sega Shnene, Hinson William Hans Shnene, Ngaba Funela Shish, Eka 083-252-7098, Kumbe, Eka 073-939-2181. Love, Basquad of Kumtirela, Hambim Karim Tama Edzanini, Palahura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makado, Natimwanto Tala, Unga Rivali, Resima Funeral, Yasquad of Kuendela Catering, Nadikyo Saseka, Resima Funerals, Hitirela Tembeka.
1: Uth Pro El Entire, you come in a special summer tile yet take easy. Kuma 15 size 14 black side wall, 950. 195 size 14 white wall, 999. Kuma 195 size 15 year black side wall, 999. Unga tela utu kumela 195 size 15 year white wall, 1050 rand. She special is here figure makumi 30 June 2026. Unga iphone laga 015-812-0777 Kumbe uyu WhatsApp eka 082-812-0777 Ikumeka kusuka na magistrate kwala Giyani Uth Pro El Entire you kumele special shama tile ya tekisi hi ntsengo wa le hansi hansi Uth Pro El Entire best drive.
2: Unga durelu Tombstone T-Life Group yirikona laba iba endleva Tombstone ta quality ya ximichele enhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeka xa Tombstone ta bona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone ba endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp number teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava iba endli ba Tombstone ta xiyimo xa le henhla
3: Alright, ni mamkeri kat ndawu inkwati lami ningisela kamerikao. Ika shonda 106.0 audio streaming ya ina www.gcrfm.co.za GCRFM, yo le minga ingisele kanchikano, sikuna na monta 26 wati minete kube awara ya kumembiri. Ni mamkeri eka viki lerin cha. Na munga Monday the 8th ta June eka number 26 kambe ke kuna biyele bziba ku hirina bzo kwa la tindu ntaina tabo ashilava ifanela ku beka ri burisana na bo hi ku languta ku lungisa timhaka ta tiko kumbe ku kombana swihoxo hi swo leswi hi va ku hi va hi ka hi ri dila hi swo hi masiku hinkwako kumbe hi mikarhi hinkwayo kasike ni maamukela ka ndhawu hinkwato ta ku hambanahambana emagondzweni chalani kahle vukheta ku landzelela swikoweto hinkwaswo mupresident Sri Ramaphosa ba vulavurini swi le ku beni ka bembele swinene eka swiyenge swa mabula ba vulavula ngopfu hi timhaka tetiya ta timachi leti nga kona switereke leswi nga kona ku hey a hi pfumeleriwangu va hi fika hi vandalize vanhu ku hi mhlampfa ene munhu a nga na right ya ku va ku sindzisa ku humesa ID no va ri vanhu a va na timama na malunghelo hi ya ku va va yima va endla sweswo ke swi vula ku va hi ntshuxa mara se vutomi bya van'wana byi lahlekini ku na lava nga lahlekeriwa hi varhandziwa va vona kuna lava nga vaviseka ku endleke swilo swo tala swinene kambe vanhu vo tala va vilela ku presidente a mi le ku adresseni ka mhaka leyi a mi le ku vulavuleni ka nchumu hi mhaka leyi kambe swi tikomba onge sweswi va nga vulavula hi swona swi ta kota ku va swi timeleka swi hunguteka leswi swi nga humelela though i vavisekini ku tlana mpe mikasike loyi a vulavulaka i Don Mathebula eka Facebook hi le ka GCRFM that's our Facebook page kasi mina aka Facebook mina Don Okahle Mathebula WhatsApp na tinqingo hi le ka 0608875942 a hi hlayiseni eka tindhawu hinkwato la hi va ku hi ri koho kasi loko mi tshukamirina swiphiqo swihi na swihi ku nga va ku ri antirhweni ku nga va ku ri ka miganga le mitshama ka ka yoku ngaba kuri bo hosi tinduna evurangeri ti stakeholders ku hambana hambana ngaba kuri ba councilor ba masipala emavumelo ku ba mitlanganisana hina hi bona leswaku minga kota ku ba mi pfunekisa ku yini kumbe ku pfuneka njani loko swini da ku fane ku landiwa department yo kare ya landiwa na yo ka sti hlanganise na hina vele loko mtsika vele mla ku ni khumba eka la minga switive ku minga hlanganisa njani na hina minga ni khumba eka 0634780702 hi roho riqingho leri minga tshuka ku mi hlanganisa na hina ka ti problem ti na ti minga tshuka ku mla ku damu hi mta khalanga hi la ku tshama hansi na n'we hi kombisana ku hi kuna swiphiqo leswi na leswi va aka tiko va ri yini kumbe va awe hi swona ke 0634780702 loko mina ra swiphiqo ti problem ti nqinga mi hlanganisana hina kwala na phinda riqingho lerero hetelana nakambe swa tikanyana ku hi pfa hi ri hlahla makuma ku hi teka nkarhi hi nga ri hlangi 0634780702 mi nga kuma ku ni hetelela mani ri hlayi kan'we kwala a n'hwetini mi kuma ku a ku ri ro hetelela ririya ni va ni karhi ni ri hlaya kambe mi nga hlanganisana hina kwalani vhele va hi karhi hi kombisana ti problem leti hi nga tshukaku hi hlangane na to. Happy New Week ni muamukerile ka vhiki lerintshwa ka sweswi hi ta tsumela ka tihlokomhaka ta mahungu nga endla ka tihlokomhaka hina ni nga ta vuya na vuyeni bya hina hi to leswaku va hi khomeleni.

0: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we. Maphorisa ya Mesini eka xifundzhantsongo xa Vhembe ya pfurile nandzu wo dlaya. President Cyril Ramaphosa vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga a ri nge swi koti ku va ri karhi langutana na mitlhontlho yo vuyisela vahlampfi etikweni ra vona yi ri yoxe. Mahungu hi xitalo le ka awara yan'we enhlika.
1: Alright, khensa swinene enhlikani tatani na ku mamukela mi ngo tshineka lexo vulavulela mi kota ku va mi kha mi twala kahle mo xisa hansi nakambe ya enhlikani mamukeri
2: ahe muhaxi wa xitichi xa GCR
1: amen njhani
2: hi pfukile hi ngo vona
1: hi na hi hlayisiwi
2: mi
1: hi vulavula na mani kusuka kwini mi hi khomeleni.
2: Oh, la mi vulavula na Baloyi SS chairman ya Association of Traditional Leaders la Limpopo leyi kumekaka yiri la Agiani Association leyi. Yi va yi karhi yi yimela swirilo swa tihosi leswi ti nga na swona. Se hi leswi swi nga endla ku ri namuntlha hi talawa.
1: Se ku na swirilo swa yini ku endleka yini?
2: Swirilo swa kona i ku ri mi ta tsundzuka ku ri eka vuhosi ku na leswiya swa ku va tihosi ti kokela na misava hi ku ya hi ku cinca ka milawu leyi nga vula leswaku vuhosi a byi vuyiseriwi eka vinyi va byona. Se swilo swoswoleswo loko swi nga tshamiseki swi nga hetiseki swi endla ku hi hlangana na swiphiqo ku fana na sweswi. Xiphiqo lexi hi nga ta hi xona namuntlha laha i xiphiqo xa ku biwa ka tingoma laha ku yimisiwaka tingoma ematikweni ya tihosi leti matiko ya nga ya tona ku yimisa lavaya van'wana ku kokeriwa na ku na vona evuhosi lebyi etindhawini ta vona ene vona a hi vona vinyi va vuhosi byobyolebyo kambe va suka va ta va ta ba tingoma eka tindhawu leti ti nga ta tihosi tin'wana hikuva va endle swikombelo va pfumeleriwa hi mfumo ku va ku ya va ya ba tingoma eka matiko ya tihosi tin'wanyana leswi hi ku ya hi milawu ya kona swi nga pfumeleriweki swoswoleswo kumbe ni ngo hlamuselanyana swintsongo ku ri swi pfumeleriwa hi ndlela yihi. Hosi yi fanele yi va yi ri na misava kumbe yi va yi ri hosi. Loko yi zela yi va hi ndlela yo fana na yaleyo yi va yi fikelela swilaveko swa ku yi nga ba ngoma endhawini leyi nga ya yona ku nga ri hosi yin'wana ku ri yi ta yi ta ba ngoma eka ndhawu ya hosi yin'wanyana. Swoswoleswo ku ni milawu leyi yimaka naswona swa ku nga vi na hosi leyi sukaka eka tiko ra yona yi ya ba ngoma eka tiko rin'wana. Wun'wana wa milawu leyi i Customary Initiation Act number 2 of 2011, section 34 subsection 1 yi alana na sweswo swa ku ri ku nga yi hosi yin'wanyani yi ya yi ya ba milawu eka tindhawu tin'wanyana. Hosi ya ndhawu yaleyo yi pfumeleriwa ku ri yi ba milawu kwalaho yi ba tingoma etikweni ra yona kasi loko hi tlhela hi ya emahlweni swilaveko leswi swi ya swi ya khumba na section 26 subsection 4 leyi nge ri mi nga ringeti miya ba tingoma etindhawini tin'wana. Swoswoleswo hi swi vona swi humelela hikuva eka nkarhi wa sweswi ku ni tingoma leti faneleke ti biwa etindhawini tinharhu ku nga ndhawu ya ka Khaxani, Mixiyani na Gawula. Eka Khaxani na Mixiyani hosi ya ndhawu liya i hosi Dzumeri. Eka Gawula hosi ya ndhawu liya i hosi Khakhala. Kambe hi kuma ku ri ku ni tihosi leti ti nga pfumeleriwa hi leswi hi nge i Provincial Initiation Coordinating Committee ya ka Cokster ku ri tihosi tin'wana ti ya ti ya ba tingoma eka tindhawu teto leswi swi nga pfumelelekiki hi ku ya hi milawu leyi fambisaka tiko leri. Se hi swona leswi swi hi vavisaka namuntlha kumbe ni nga swi hlamusela ni ya emahlweni muhaxi yo fana na liya ya ka Khaxani yi hi vavisa ngopfu hikuva ku ni hosi mayeneja a fanele a nga bi ngoma laya kambe u pfumeleriwa ku ba ngoma laya ya ka Khaxani ene a hi lembe leri ro sungula na le ka minkarhi leyi nga hundza u bile ngoma laya a pfumeleriwa hi committee ya leyi hi vulavulaka hi yona. yena a hi ali ku ri a hi hosi ha pfumela ku i hosi kambe a va a ri hosi endhawini ya laha swi nga fanela kona ku fana na le Masalal 722 kt i ndhawu leyi a nga hosi eka yona eMasalal farm mara swi hambana hi vo 23 kilometers from Khashani ku ri ku eka Khashani eka hosi Dzumeri so hikwalaho ka yini a pfumeleriwa ku va a bangoma aka Khashani na hi leswi swi hi vavisaka swinene kasi loko yi ri mixiyani yona yi wela eka hosi Dzumeri hi vona ku pfumeleriwa mixiyani as a headman ku va va bangoma lahaya ene loko munhu a nga ri na misava a nga bi gome i swa hosi Dzumeri ku va va bangoma lahaya naswona swoswo leswo a swi sola ku ri a swi fanele swi nga vi hi ndlela yo yaleyo eka Gawula nakona misava i ya ka Khakhala i ya hosi Khakhala kambe hi vona Gawula a va a bangoma a karhi a tirhisiwa hi hosi yin'wana leyi ya ka yi ya apply endhawini ya yena hosi Khakhala
1: mi nge se ya kule na ta swi twisisa a ni swa halaka va nikhaxana ni swi tivativi mara la a hi na hosi Gawula kumbe njhani
2: a hi na hosi Gawula Gawula i ndhuna Gawula i ndhuna ku na hosi Khakhala
1: hosi Mahumani va fuma kwini
2: hosi Mahumani va fuma ka Nkomo na Xawena a hi na problem na vona
1: okay ku na hosi Ndindani nakambe
2: ku na hosi Ndindani
1: va fuma kwi vo
2: hosi Ndindani va ku hundza aka Khakhala mi ku Mahlathi Ndindani and then mi ya ka Hlomela va kwahalaya
1: okay yana ni mahlweni a na ta swi twisisa
2: se swilo leswi swi hi vangela ti-probleme swinene hi twa hi nga swi twisisi ku ri swi tisa ku yini kumbe milawu ya liya ya khale yi nga rhiphiliwa milawu ya liya ya va Black Authorities Act number 68 of 1951 leyi yi nga ya endla ku ri ku zela ku va na Gazette 185 of 1957 hi leti a ti endla ku ri vuhosi lebyiwani byi va byi karhi byi ri aka vanhu vo karhi hi minkarhi yaleyo mara loko nkarhi wu ya wu karhi wu famba milawu leyiwani yi cinciwile lowu ya wa South African Black Authorities Act number 68 of 1951 wu ye wu ya cinciwa hi Black Authorities Act Repeal Act number 13 of 2010 leyi nga ya na yona yi ya tlhela yi cinciwa hi liya hi nge iLimpopo Province Black Authorities Act Repeal Act number 3 of 2011 so milawu leyiwani hi yona leyi vulaka leswaku ri tihosi letiwani a ti vuyiseri vuhosi bya tona ivi ti kota ku ba tingoma ta tona etindhawini ta tona mara milawu leyi a yi simekiwi laha Limpopo Province yi na 15 years sweswi loko hi languta 2011 ku ta fika ka 2026 i malembe yo hlaya swinene se hi leswi swi fikaka swi hi vavisa laha hi twa hi vaviseka ku ri why hosi yin'wana yi ya bangoma eka hosi yin'wana na
1: ene ku va ku nga ri ku na ku twanana exikarhi ka tihosi leti kumbe njhani
2: no eka tihosi letiwani ku nge vi na ku twanana hikuva lexi xi humelelaka lava a va ri evuhosini hi nkarhi walowo milawu leyi yi nga se cinca va ha swi teka ku ri tindhawu letiya i ta vona xikombiso hi nga vulavula hi ku ri vuhosi aka Thomo a ku ri vona hi nkarhi lowuya wa khale mara loko va ka Khakhala va yi va ya tlima vuhosi bya vona ivi ku ya kumeka ku ve na commission leyi nga thoriwa hi premier ku ye ku ya huma gazette hi 2019 leyi yi vulaka ku ri vuhosi i bya ka Khakhala loko commission ya tolo leyi tiwaka hi vitira Khatla yi ta va yi recommendile ku hi endle ti-investigations hinkwato hi ya hi ya consulta na vanhu lava khale hi kota ku va na ti-record hi kume ku vuhosi i bya ka Khakhala se hi swona leswi fikaka swi affecta sweswi loko Khakhala ku i fuma a ya hala luya wun'wana a ri kona ku sungula i fuma a ya hala the very same applies to eka Dzumeri hosi Dzumeri na vona va vavisiwa hi milawu yo fana na leyiwani act liya hi nga hi hlaya malembe laya le ndzhaku hi yona leyi fikaka yi vavisa hikuva va ha tirhisa mfumo wa hina wa ha tirhisa act liya ya khale nawu lowa khale yi tshika ku tirhisa nawu lowa sweswi lowu vulaka leswaku vuhosi i bya vanhu lava a va bi tingoma etindhawini ta vona hi ringetile ku ya hi ya vulavula na va PICC lava va komiti ya ngoma hi va tsalela mapapila ivi va ku ri tanani hi ta va na meeting hi endlile meeting na vona hi yile eLimpopo eprovince aPolokwane hi fika hi kuma ku loko hi vulavula na vona va hi tsundzuxa ku hi endla appeal hi yisa ka ofisi ya premier loko hi yise ka ofisi ya premier appeal ya ku a yimi na swona leswi swi nga endliwa swa ku nyika tihosi to ka ti nga ri ndhawu ya tona ku va tibangoma a hi kumi nhlamulo na sweswi loko hi endle appeal ofisini ya premier amatshan'wini ya ku kuma nhlamulo ho ya hi ya kuma ku ri no ku gazetiwile va pfumeleriwile ku va ya ba tingoma swi ya emahlweni se hi twa swi hi vavisa ngopfu swilo swo fana na sweswo
1: a ni tivi ku ka ha ri na swin'wana before hi teka tintiiute nkarhi wa n'wehe wutsongo swinene
2: ya leswiwani swi endle ku ri hi ku va hi vaviseka hi ndlela yaleyo ne hi fike laha hi nga tibyela ku ri no hi ku va appeal ya hina a yi hlamuriwi ene tingoma ti buwa ti ya mahlweni hi apply emarch ivi hi ya hi ya apply emarch ePolokwane swi nga leswi mindzuku hi le ndleleni ya ku ya ePolokwane hi ya macha hi yisa memorandum hi ri association ya tihosi hi yisa memorandum eofisini ya premier hi tlhela hi yisa memorandum eofisini ya MEC wa Cocta ku komba ku ri swi hi vavise ngopfu swilo leswi ene hi lava ku ri swilo leswi ku endliwa kungu rin'wanyani it's either ku reversiwa swilo leswi swi nga vi kona hikuva hina a hi yimi na swona a hi swi twisisi completely hi ku swi tshama swi kha swi endlisiwa xisweswo malembe hinkwawo laha tihosi ta hina ti ngo khunguwa mavoko ya ndhaku ti mukiseriwa a ku na lexi ti pfunekaka hi xona hi swona leswi endlaka hi ze hi yima hi milenge hi macha hi komba ku vilela hi ku no hi nga endliwi leswi loko nawu wu ri kona lowu nga vekiwa a wu tirhisiwi ku nga tshami malembe ya 15 wu nga tirhisiwi swi ta helela kwihi hambi swi ri swo tika ma swi lulamisa swi kha swi tikisa sweswo a swi papalatiwi hi swona leswi endlaka ku ri namuntlha hi karhi hi vulavula hi ku mindzuku ha macha hi lulamise swo famba ku nga tibasi na mathekisi leswaku mindzuku hi kongoma kona kwale Polokwane ku yisa xivilelo xexo hi memorandum leyi hi nga ta fika hi va hlayela yona eka premier hi va nyika hi hlayela na va ka Cocta hi va nyika hi swona leswi nga endla ku ri hi ta namuntlha haleni hi karhi hi kombela na support eka vaakatiko leswaku ri va hi joyina ku ya macha leyi hi lava ku swilo swa tiko ra hina swi famba hi ndlela leyi nga enawini hayi ku va nawu wu nga tirhisiwi eka leswi swi fanelaka ku pfuna tihosi ta hina ivi ti vaviseka hi ndlela yo fana na leyi hi swona leswi nga endlaku hi ta laha exitichini xa GCR namuntlha
1: inkomu 060 88 75 942 ya mahlweni la ku teka tinqingho hi twa kun'we mi swi vonisa ku yini kumbe mi ri invel timhaka leti hi burisanaka hi toho hi nga languta eka toho right a hi twenini lava enhlikani mamukeri
3: mpfukini avayini
1: e hi tshama hi pfukini yingon'wena
3: hi pfukile ya munhu laa ku nga ku vulavuleni munhu ku ri nga ri ntswari wo tolweni ana va khale ngopfu lexi ni lavaka ku xi cheka ku xi tisa kahle mi ni mi kombisela swilo mi ni tshamaka hi ri ka swikhonyana loko ni cheka swikhonyana i wa ka maxindzi mara yi fuma hi ngove loko hi twa history tlhelela ndhaku swi ka swi kombisa ku ngove laha hi le ka yena hi le ka swimanimanimani se mi ngove ku ve hi walava va na ntiyiso wo helela hi ku ve ri va macha ni macha va yi mahlweni ku va khome ntiyiso va fika kwale va ya koho va fika kumiwa phepha ma tlhela ma va raha hi ku na ri ku matlhuva vhanga vuhosi ka tiko ra hina ngongo ku wahupu hi tshama koho loko ku wawula va komba phepha va ku hapfu laha a wu ri khomisiwa i swa ndhondo i tikomba misilati ya vuhosi yi ri ku hi nge heti swi swa ndla ka hina hi hindla hinkwenu ha lwa hi yoho kumbe yi ta kota hi vatukulu loko swi tsandzeka hi tikomba nga ra yo hela sweswi nomu ku loko ku va right a va fambi na machi ya voho va kwale Polokwane loko va swi ta ku lava nga ku hele ka voho va xoho hi swona hi ku nga ri ndhawu leyi un'wana na un'wana hi le ka yena yi le faluvaluva nghenanghena ndhawu le ra wona hi ku loko i ku wa rina va ri ho a hi le ka wena hi le ka loyi se munhu ni ku machi ya vona hi seketela a yi mahlweni loko va ntiyiso ku lava nga koho va ri lava ri na ntiyiso na maphepha ma tshama vararo va swaka leyi va ya kona ukomba
1: inkomu yi khensi nkomu alright okay I think she's like kanganyisa la

0: All right, search some second, second, right? 0608875942. And that combat is shocking again. Nikama on the Mangway. Nelega, what's up? Look, when Miko, my Rumela Marungula. All right, Ilawa. But in second, learning about one and Aviani, and Combelaku with the Sakaba in Kuala, Kushana, Msava, Veliminam, Yeshe, Lokwa Fanelaba Bangoma, Fanelaba TV Sausi, and Nako Nabawela Kui, Matikoya Lawa. Yeah, I think more of the Missamula.
1: Okay, inkomo mhashi na vayingiseri mhlawa velemu na miyeshe tiwela eka khakhala kungova mhaka ya nkokelano wa lowu nga kona lowu uvangaka ku kuva na mfilumfilu kumbe mfuva wo tani. So ti bloko hinkwato leti ti sungulaka a block 1 ku ya fika a block 9 kungaka gaula hinkwato totoleto tiwela aka khakhala hi ku ya hi gazette leyi nga humesiwa hi Premier wa Limpopo Province hi 2019.
0: Yes. Alright. Ku na van'wana nakamela va ri minjhani Budon va ku sweswo swi hi vavisa ngopfu hina swi hi endlekerela ka Siyandhani ngove a yimise le aka gym ka misava ya hosi Siyandhani va ku va hi kwatisini a swi lunghisiwi va ku i xikalaviti kwala ka Siyandhani va ku danko. So lero swi le ku humeleleni swilo leswi mi vulavulaka hi swona swi le ku endlekeni ka tindhawu to hambanahambana eka tindhawu to tala swinene. A hi tekeni riqingho leri nge le ku ngheneni hi twa ku voho va ri yini va swi vonisa kwini enhlekani mamukerini.
2: Ahee,
0: ahi minjhani?
2: Kona minjhani
0: hina hi tshama hi pfukile
2: yena hi ko
0: ey
2: why swi leswi khale na khale wa nga swi vulavuli loko u ta yi mangoma sweswi ve ri matiko ya vona wa swi va so.
0: Alright, swivula ku va mi lava va mi hlamula sweswi kumbe loko se mi dropini?
2: E va ta ni hlamula loko ni hetile hikuva a ni a vo yo tshama mara sweswi ku biwaku tinghoma ve ri hayi matiko ya vona ene a va va tivisi lavaya va nga tshama le or tindhuna tetiya ti nga tshama kwini ana va fanela vaya va fika va va tivisa va ku ri no la swi famba so hosi ya n'wina hi mani mani loko mi lava ku endla xo karhi tanani aka dzumeri or mi ta ka nghoma inkomu i ba mavundha 14 a
0: inkomu yi can see. Alright, yi hlamuleni.
1: Okay, inkomu mhaxi na vayingiseri hayi xivutiso xa n'wina xi kahle swinene. A hi mhaka ya ku ri hi kona hi yimayima sweswi hi va hi karhi hi yimayima minkarhi hinkwayo mi ta tsundzuka na lembe leri nga hundza ngoma yi biwile ka miyexe na leyi nge hi le ka mbatlo hi ringetile matshalatshala loko ku endliwa ti-application hi apulayile ivi ta hina va ka khakhala ti feyirisiwa ku pasisiwa ta va lava va pasiseriwaka malembe hinkwawo hi swona leswi nga endlaku namuntlha hi zela hi yima hi tala hi nge kasi swilo swa kona a swi heli na ho tshama hi karhi hi mukiseriwa mimhombo minkarhi leyi hinkwayo na swi ta hela rini hi ku ri ku na nawu lowu a wu fane wu lulamisa swilo leswiwani ku ri swi hela swi tshamiseka ku nga havi na tihuwa to fana na letiwani yo yaleyo yi ta tlhela yi fana na liya ya ku ri vana va hina hi ta va yisa kwihi yi nga vutisa hi xin'wana xivulavuri yona yaliya na yona na hina swa hi vavisa loko vana va fane va ngomeni va nga kumi nkarhi wo ya but
0: all right mo yi khoma kwala inveta hi tsutsumela mahungwini ndlela leyi rimemba ngoveni na mahungu ya GCR FM hi loyi a landzelaka
3: Kensile Khalanga mahungu ya awara yan'we ka GCR FM rito ra rixaka vayingiseri rixi enhlekani ku langutseka ungungula eka wara leyi miehleketeleriwa wa xinuna wa malembe ya 32 vukhale wu khomile hikokwalaho ko kumeka na swidzidziharisi leswi nga ri ki enawini naswona u tlheriseriwile ekhotsweni ku ya emahlweni ka khoti ya ni nga ku laha a nga humelela emahlweni ka khoti ya majistrata ya Giyani ra vuntlhanu wa xinuna hi loyi a tivekaka tanihi muakatiko wa matiko mambela a humeke etikweni ra Zimbabwe naswona u tata mari ekhotsweni ku ya fika eka siku ra 12 ku ya endla xikombelo xa bele ka n'hweti leyi hi ra vunharhu hi siku ra vunharhu eka n'hweti leyi maphorisa ya Giyani kun'we na Dzanini hi lama nga va ri karhi ma khoma movha wa Nissani eka gondzo ra R529 na R81 endhawini ya maphorisa ya Giyani. Wa xinuna hi loyi a nga kumeka na 13 wa tipulastiki ta ntima ta fole leri kalaka ri nga ri ki enawini kun'we na 300 ya magidi ya tirhandi. Movha wu tlhele wu kume ni nga ku movha wu tlhele wu kombisa leswaku number plate ya ntsariso hi leyi kalaka yi nga ri ki enawini. Muvulavuleri wa maphorisa Colonel Malisela Lidwaba wa hlamusela. Ku yisa mahlweni na mahungu ya awara ya n'we ka GCR FM. President wa tiko ra Afrika-Dzonga u vula leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri nge swi koti ku va ri karhi ri langutana na mitlhontlho ya ku fambisa vahlampfa laha tikweni hi ri yoxe, naswona u komberile ntirhisano lowukulu eka tiko hinkwaro. President u vulavurile na rixaka eka timhaka ta vuhlampfa hi sontoni madyambu. U vula leswaku hambileswi tiko ri nga tirha hi ku tiyisisa milawu na tipholisi ta vuhlampfa, wu ta rhumela varhumiwa ematikweni man'wana ku ya tirha eka ntlhontlho lowu va hlanganeke na wona. Muchayeri wa xinuna u khomile ra vuntlhanu eka gondzo ra R71 ekusuhi na yunivhesiti ya Limpopo emangweni hikokwalaho ko chayela hi rivilo lerikulu swinene. Muchayeri u khomile a ri karhi a famba rivilo ra 124 wa tikhilomitara hi awara eka ndhawu yo famba 80 wa tikhilomitara hi awara hi vatirhelamfumo va le magondzweni. Nandzu wu pfuriwile tindhawini ta mangweni naswona wu yingiseriwile ekhoti ya majistarete ya mangweni laha muchayeri a nga huma ehandle beili.
4: Speed arrest. A motorist was arrested this morning on the R71 next to University of Limpopo, Mangueng for excessive speeding. The driver was caught traveling 124 kilometers per hour in an 80 kilometers per hour zone by Limpopo traffic officials. Brought to you by the Limpopo Department of Transport and Community Safety.
3: Xiviko xi gimeta mahungu ya awara ya n'we ku langutisana kambe eka hungu leri rhangeke mahlweni miehleketeleriwa wa xinuna wa malembe ya 82 vukhale wu khomiwile hikokwalaho ku kumeka ri karhi a xavisa fole leri kalaka ri nga ri ki enawini etindhawini ta Giyani. Eku gimeta ka mahungu ya awara ya n'we ya n'wena kona ka awara ya 2:30 ku bile awara ya n'we Lungile Malepani evuya kahle na tinhlokomhaka. Sweswi nongonoko wa GCR Talk wu ya emahlweni na Don Khalanga Mathebula enhlekani.

0: Alright, aka ha ri na xivutiso lexi a mi ri ku xi hlamuleni.
1: Yes, eka xivutiso lexi a ni ri ku xi hlamuleni a na ha kombisa sweswo leswo ku ri swilo leswi swo ya swi ya mahlweni lembe rin'wana na rin'wana. Mi kuma ku tihosana leti ti welaka eka vuhosi bya ka Khakhala ti kumeka ti karhi ti ba tingoma ti ya emahlweni. Ku fana na kwale ka Dzumeri, laya ka Khaxani a va sunguli ku endla hi ndlela yaleyo. Na lembe leri nga hundza va bile ngoma swi ala swi ya mahlweni. A ku na munhu loyi a lulamisaka xiphiqo lexi xa hina eka mfumo wa hina. Se hi swona leswi swi hi vavisaka ngopfu swoswoleswo hi zela hetela hi mihleketo ya ku hayi swi vula ku swantswa hi macha loko ku yima tingoma leti ti nga bi vana va ta yisiwa aka tingoma leti ti nga kusuhi.
0: Okay. I think anyone can go 0608875942 hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini a hi tweneni lava. Alright. So nhlekani mamukeri.
2: No bodon.
0: Aye.
2: Okay.
0: If we're done, Mr. McGuan.
2: Okay. Me dream ya ne. Look up, swang get up. Saman sangana na ka ti mitshini na tinwana ko lomba tira ko lo bodon. A kuri na. So swi la nwana, a vula hi mamoya ra premium. Swi na 3 years na ka ku sona. A kuri na sweswi mi nga nghena la nwana. Ku na vanhu lava ngo fuma tindhawu, va ngo fuma vuhosi hi mhaka ku va na mali maswona. Lava ku fuma komiti ni va vula swa 2 years loko ku ri ku na nyamutlha va ha ri la hi swona a ku na ku fuma komiti a ku nghela phelaa premium a ku na ku fuma komiti leyi nga ta fika yi lavisisa swi leswi ni vulavulaka hi swona loko ni swi kumini van'wani va ta rila van'wani va ta tlaka ma swivona ni va vula hi 2 years phela premium hi nomo wa yena loyi a vulavula swa so a a ni swi tivi ku loko a ta yo fika swi a dyisiwa yini ku hala phambeni ya phela a vulavula amahlweni ka tshungu wo tala ngopfu ene Premier a tsakisa ku a vulavula hi xihlanga a nga vulavula hi xilungu a hlamusela ku sweswi ni nga nghena laha ku na vanhu lava va nga ku fumeni hi vuhosi byi nga ri ku bya vona ku va na mali hikuva vanhu va ya tikhoto loko va ya tikhoto va fika va wina se loko ku ri ku South Africa hi leswi hi nga hi swona ni a ni tivi mara a va rili ku rila mara heyi ku le ku vuyeni ngopfu South Africa loko va xisiwana ku hava lexi nga ta fika ku kume xona va swona loko loko loko i bala wa rhala wun'wana lowa wun'wana wa pfuka leswi swi baku ngopfu ni le ka tona to ti tihosi tetiwana vanhu va lava nga tswali va nga ri swin'we a va le ka layeni yin'we hi ku loko a swi makuwani wun'wani makuwani i tshama ku le a tshama ku kuma hosi mara i fumiwaka leyi yin'wana hosi yo va yi nga ri ya kona ha ka vona ma swivona vaka vanhu lava loko mi byeni kuma ku i mani la a ta tiya ku ba madlala ku ri ku wa swi tiva ku tikuleriwa hara yere hi loa ya va ka makuwana a yima ku tovalaka a hi beni madlala a nge ndzi nchumu luya ma swivona fikani na ku ri mikuma ku loko va macha va ya le mahlweni ku na ti-brief tikulukumba ngopfu ku ve ku a makuwani loyi a nga kola papi ya ku hi macha va ya hela va nga ta va ta risa tihomu ku le ka vona hambiloko mina vanhu va rise tihomu loko mina ya ku hambi ya yi humesi debile hi mani ke ni nge swi tivi vodona loko swi leswiwani phela va dyise bala hi xivona kwalomo na mina a yi vuriwile nhoveni fikani sweswi ni nge swi koti mina ku suka ni ku heyi sweswi ni ya pfuna vuhosi hi machi ma swivona hi ku lava kwala ku lava kwala ka a va yi ku machini va lava kwala ka mutelowo ma swivona loko va tsala mapati lawa wun'wana wa tsala ku ha phela munhu yala nga tsala wa yindliwa na ya vuhosi ma swivona leswi va dyisa swi leswi a swi tala hlamuke khale le swi va swi va phijaphija na vona prima leswi va vulaka swona swi na 2 years se khala ri la ma swi vona ku komiti ya kona yi ta va yela sesa yi fika makumu
0: ya
2: se va n'wi phijaphija na yena se a swi sweswi madlala hambi u fanele u yima hi ti-level se loko ku ri ku va macha va yisa memorandum va ta mi byela ku hi ta mi hlamula ya mita ti-eight ari va mi byela ku hi ta mi hlamula after seven days madlala u ta u bile halawa ma swi vona ene swi vula ku loko madlala u bile loko i ya protesta leyi ivi wa processa loko madlala u kona va ta ku tshika swi va na swi va swirikwele hi ku sweswi va lava loko va lavula hosi bodele va lavula hi xikulukuma ngopfu a ta macha njhani hosi ka tiko ra yena na ma swi vona hi ku sweswi loko no lava swilo ka Khakhala munhu a tivaka mina i Khakhala loko Khakhala o za a tsala makuwana a kuma kuwani ni ku nyika ndhawu ya soso hambi swo famba swi ya fika ka prin ka tsala makuwana a kuma kuwani ni ku nyika ndhawu ya soso hambi swo famba swi ya fika ka prin ka president ku hava munhu a nga ta ala a ku why mi nyike makuwani

0: lokuruku bamhlamula bamhlamula kuma kuwani lanwa amuwele kona akamwena ndawulewa bamdze kuwela ka lona lona lo loko aberu zwile swa loko ku kuna ti gazette na yini mina ungoni mfamba mkhomela zwo bodon
1: please
0: said asa akuri mala ya said tirazi se swi mara minga tiri loko mbona kuri kuna ti challenge so se minga isungula isungula ni zwa kha makumu loko isuka makumu khembuya kwa ka bodon mbwa dzwele mbwe hey zwile swa a stenelani wa godona swilungile ku lexi ndaku mukuma kwa nwana wa michelete wa vhala nwana kwa la ka ti radio sweswi loko mi zimi chelete sweswi loko ya fika makumu a va ha wi mi ta vula ku sweswi hi tsandzekela hi tsandzekela loko ku ri ku na loko mi tsandzeka ku ya mi ta vula ku laha tsandzekela hi tsandzekela ha lunghisa swa swo vanhu va tshama va kha va swi tiva hlayisekani budo
1: inkomo yi can see ya samula
2: o inkomo muhaxi um hi xitwini xivulavuri lexi ha ku vulavulaka i ntiyiso premier va tshembisile ku va ta endla the so called provincial task team va yi endlile lembe leri nga hela yi tero sungula yi ta yi ta consult hale ka association yi tlhela vuya ra vumbirhi yi tlhela vuya ra vunharhu yi tlhela mi ta tsundzuka ku ri hi ti-6 a hiyile ofisini ya premier ku ya landzelerisa ku ri swi famba njhani ku nga lo hwina va fika va kombisa ku va ha ku kuma report ya kona hi xa tolo xa kona va ha ta lava ku yi hlaya se swilo leswi loko a swo va swi lulamisiwile a swi nga ta fika laha a va kombisa ku ri tihosi leti nga ta lava ku vulavurisana ti ta vulavurisana leti ti lavaka ku va ti famba ti-court hi ku kokelana ti ta famba ti-court mara a hi voni ku pfa ku biwa ntambu swo fana na loko munhu a suka centarini na bolo a tsuma honda 18 area 16 area a fika hansi ka tipala kwalaho ku nga na white line a dirivula goalkeeper a wela hansi a tlha tlanga tlhela centarini a ya wela kona se a hi koti ku swi twisisa ku hi loko ku humela yini why don't hi score maswivona se i problem leyi hi nga na yona sweswi ha yimerile ku lava ku ta twa ku ri premier va ta endlisa ku yini hi swilo leswi but hi ku komisa lexi nga ta humelela loko hina hi macha hi ya leyi hi va nyika 7 days liya loko vo ka va nga endlangi swo twala before ti-19 tingoma ti nga se yima hi la ku pla hi pulana ku macha hi ya ofisini ya ministara ni le ka president hi ya va nyika ti-memorandum teto hi siku rin'we hi ku ri ku famba yini kasi elipompo hi ngo tshamela ku rila masiku hinkwawo i nga ku ri a ku na mfumo na we are very much worried about this
1: all right a hi tekeni van'wana eka 060-8875-942 hi twa ku vo va swi vonisa ku yini all right ku na riqingho hi leri na ti-voice note ni le ku ti voneni nhlekani hi mamukeri
3: ahi mapfukini kharanga na vayini
1: hi tshama hi pfukini ngongweni
3: okay ya mina va twa vayini mina ni lava ku vutisa swivutiso xin'we kha va na ta ni hlamula ku ni huma moyeni a ni lava ku tiva ku ku na tiko leri va ri yimelaka kumbe va yimela matiko hinkwawo ya Limpopo na kumbe ya le Giyani na sweswo swo tani hi ku ni twa va hlaya matiko va katsa va khaxana va katsa na vo khakhari se ni lava ku tiva ku na tiko leri va ri yimelaka kumbe va vha va yimela Giyani hinkwayo na nkomu swilo swa layo ni ta yingisela ka xiyani moya
1: nkomu
2: o inkomo i xivutiso xa kahle xoxolexo a hi yimeli tiko ringwe ntsena as an association tanihi nhlangano i nhlangano wa tihosi leti ti fikaku 13 so hi yimela tihosi teto letiya ku ri nchumu wun'wana na wun'wana lowu nga ta endleka wo fana na lowu eka tindhawu ta tihosi teto hi yima tanihi nhlangano association hi kota ku lwa hi ri xilo xin'we kasi vuhosi lebyiwani na byona byi va byi ri lebyi mi kumaka ku ri a hi vuhosi bya tiko rin'we ka eka hosi yin'we mi kumaka hosi yin'wana yi na tibloko to ringana 9 yin'wana yi na 18 yin'wana yi na 5 yin'wana yi na 3 se loko yi ta laha ya hosi liya yi ta joyina nhlangano hi vhela hi lwela swirilo swa yona aka tibloko ta yona hinkwato so tihosi ta association letiwa hinkwato hi lwela swirilo swa tona hinkwato hi ku angarhela
1: right so far so good mara ku swi hlamuleni kahle a hi boneni lama
4: Rishile Mr. Don. Rishile Mr. Don. Mpukile. Hi, that's William. Hey. I meet a man, I meet a lion, wrong in a column gone. I meet a Mr. Don, I meet a. Fumulo. Ufampana to Star One. She's very complicated with Sabo and Abana. Such much very complicated because of what Mr.

0: Don. Loko ba bona ko khale a mi nga ta va vona va humelela mahlweni va ta avana va ta lwela switandi hi mhaka ku a ku nga ri na mali khale a ku nga ri na mali xitandi a xi xavisiwa hi 2 hi 5 cent kumbe 2 bobo kumbe 5 kumbe 150 kumbe 15 rand something like that. Se hosi a yi ta humelela njhani kwalani mi hi vona na yi nghenelela ka swisweswo ku xipurumboko khale a ku ri 15 cent na 10 cent sweswiwani va fanekele va va kona tihosi hi mhaka ku switandi se 40 something thousand 30 something thousand. Se loko i xavise xitandi xexo hi 40 something thousand a kha a teka swin'wana swa vuma 350 a yisa nkwameni wa tribal ma swi vona ku ri u gaine ngopfu xitandi xin'we wena n'winyi wa xona i nga xi xava hi 40 something thousand yaleyo kumbe 30 something thousand yaleyo loko i languta receipt kuma ku yi tsale swin'wana swa vuma 1.8 loko i vutisa ku wa yi tsale 1 ku heyi wena i xiphepho lero xitandi hina hi ku xavisele xitandi phepho lero ra ku pfumelela ku ri agreement anini mina na wena ku na agreement ya xitandi se teka xitandi wena ku loko a wula xitandi tisa ta nyika van'wanyana eyi swa hina switandi leswi phela a swa government ni se swi boha ni ya le ku huweni se vanhu lava vuyini va lava ta va tihosi hinkwako ndhawu leyi na lava hikwalaho nga va tivi ku tihosi va fanekele va va tihosi hikwalaho ka switandi leswi hi ku sweswi na mali phela swi na mali swilo leswiwani xitandi xa 40,000 45,000 se ma swi vona ku ri va nge tshiki ku talatala tihosi letiwani na
1: kambe hayi na xitwa xivulavuri lexi vulavulaka impela no eka leyiwani mhaka vayingiseri ku lo va na act liya a ni karhi ni yi khota liya va nge i Limpopo Province Black Authorities Act Repeal Act number 3 of 2011 leyi yi vulaka leswaku ri act number 68 liya ya 1951 yi repeal-iwile kumbe ku cinciwa ku vula leswaku vuhosi wun'wana wun'wana loyi a tivaka a ri hosi kumbe loyi a nga lahlekeriwa hi vulavuri bya vuhosi bya yena hambi ku nga va khale ku fika kwihi a hi a ya claim-a vuhosi byebyo a koxa vuhosi bya yena that is why mi twa hi nyike xikombiso hi gazette yin'wanyana ya 2019 ku yiwile aka commission ivi ku ya vuriwa leswaku vuhosi i bya swimanima ku na vuhosi lebyi nga shifta byin'wana ko va administration yi nga shifta yi ya aka van'wanyana byin'wanyana mi kuma ku ri ko va lava va nga aka byona byi nga ri ki bya vona hi ndlela yaleyo swi yima hi swiyimo swo hambanahambana so swikoxo leswiwani hi swona leswi nga endla ku ri swilo swi yima hi ndlela leyi mara mina a ni ta ku hi ku tshembeka lokukulu ku nga vi na munhu loyi a sukaka a ku yena a ku mina ni hosi ivi a claim-a vuhosi a pandzisa van'wana tinhloko a karhi a swi tiva ku a hi swa yena yo yaleyo please ha kombela ku yi nga endleki yaleyo kambe eka leti hi nga na tona hina laha hi na vumbhoni bya swona ku ri swilo swa vona tihosi leti swi yimise leswi lava va ha fikaka sweswi na vona hi ta languta swirilo swa vona hi languta swilaveko swa vona ku swi fika kwihi hi kota ku landzelerisa association ya hina yi tirha hi ntiyiso lowu nga hetiseka a yi lavi ku kumeka yi karhi yi deprive munhu wun'wana ti-rights ta yena kumbe ku tekela wun'wana vuhosi bya yena ku ri ku loyi a taku a ku ni tekeleni a hi yena e-e hina hi lava ku ta va tirha hi ndlela leyi nga tshembi yi nga yi tshembekaka swinene we are very very ethical
2: yes okay atwenela
3: ahe van'wana nga don ahe nhlokomhaka n'wana nga hi le ku yi tweni mina ni na xivilele xo loko hosi yi ri hosi yi va yi nga swi tivi ku ndzilakano wa yona wu dina kwini xana hi ku loko ku ri ku i ntiyiso van'wana nga don hosi yi tiva boundary ya yona yi nge tluli ya ba madlala a ka hosi leyin'wanyana loko yi tiva ndzilakano wa yona kahle loko ku ri ku swi va swi endlise sweswo ivi ntswaka byi kulukumba ngopfu a swi tshamisekangi hosi yi fanele yi ba madlala a phakati ka misava ya yoho yi nga tluleli aka misava yin'wana inkomu van'wana nga don inkomu
1: enkomu leswi mhani va nga vula swona i ntiyiso swinene ivuntswaka byi kulukumba swinene loko hosi yin'wana yi tlula yi ya bangoma eka hosi yin'wana kumbe yi yandla mitirho yin'wana eka hosi yin'wanyana. Kambe loko ku va na vutswaka hi ndlela yo fana na yaleyo, xana ho fane hi dodombisana hi ri tihosi na ku ri na mfumo xana? Hi yo mhaka leyi mi vonaka hi teka mhaka leyiwani hi rhwexa mfumo hi macha hi ku hi ya aka vona a va lulamisi swihoxo leswi nga kona. Ene swilo leswiwa swi base ngopfu swi le rivaleni ngopfu ko va ku va swilo swi nga fambi kahle etikweni ra hina laha swilo swi nga endliweki hi ndlela ya right. Impela hambi ku ri yona nsimu wa tsemakanya un'wana a tlulandzelekana a ri manghena hala ka luya un'wana va kombisana ku mina a ni funge hi nsinya luwa ivi luya a tlhelela ka ndhawu ya yena. Hi leswi na mfumo wa hina a wu fanele wu endla swona. Loko ku ri na xiphiqo wu fanele wu xi lulamisa. Ku nga vi ni vatirhi lava pfukaka va ya entirhweni masiku hinkwawo ku ze ku hela lembe va nga lulamisangi swiphiqo leswi swi faneke swi lulamisiwa. Hi nga nyika xikombiso, ku na tihosana kumbe tihosi leti ti nga holeki miholo mara a ti fanele ti hola. Wun'wanyana mi kumaka ku lolova papa tata wa yena tanihiloko a ri mudyandzhaka a fanele a ya mahlweni na vuhosi a hola muholo mara swi tshamisa sweswo a heta vo 5 years 7 years a nga holi nchumu mara hi ri na mfumo. Hi swin'wana swa kona leswi nga endlaka hi sungula association leyi. Mhaka yo fana na leyi ya muholo leyi yi kona aka memorandum leyi hi nga yi heleketa leyi nga endlaka hi ya endla follow up hi ti 6 June. Hi swin'wana swa swiphiqo leswi nga kona hi tivutisaka xivutiso xa ku xana hi fanele hi lwa hi hexe hi ri na mfumo na kumbe xana tihosi hi tona a ti fanele ti ri ka tiposition letiya na? Munhu a nga tsona muholo hosi ku ri ku yena wa yena muholo wa kha wa hola n'hweti yin'wana na yin'wana. It does not sound to me, it does not sound. Na hina vayingiseri hinkwerhu ha swi vona leswi a swi twala. Munhu a ya ntirhweni a ya tirha a phurosesa muholo wa yena loko n'hweti yi hela a hola mara hosi yi nga n'winyi wa tiko yi nga holi a kha a chayisa a tlhela kwale tikweni leriya ra hosi leyi a nga yi holeleki ye a vuya na muholo wa yena hosi yi tshama yi basuluka na ndlala yi nga tinchumu. Is this how to govern?
2: Ya ta vuya swinene. I twenty banwana
4: minjhani muhaxi Bordon kwala xiticini na vuyeni lebyi nga kona na nhlokomhaka leyi twalaka swinene. Mina ni nga ku aka timhaka ta vuhosi hosi yin'wani na yin'wani yi va yi na mindzilikano ya yona swi nga ndla or va yi nyika tiko rin'we leri nga ta ri fuma ivi tin'wani ti va na matiko man'wani ma ku hambana or 8 or 12 sweswiya. Se hosi leyin'wani loko yi vona ngo a yi na matiko yo tala yi nga lweli lebyin'wana. Vuhosi a byi peli nambu. Ha swi tiva leswi ku loko se va za va swi vona ku hayi mani na matiko yo tala ku fanekele ku va na jelezi e-e ku na ndzilikano ka swilo leswiwa hi nga swi lweli vuhosi a byi peli nambu a ku ri Billy Ocean swimbinyani kwala mugangeni wa hosi Sihendani Mapuve block 18 cut
2: right a ni tivi ku mi tala ku hi hlamula kumbe njhani.
1: Hayi inkomu ni ngo vula ku i ntiyiso hi nga swi lweli swa vuhosi loyi a tivaku byi nga ri bya yena impela a nga tekeli wun'wana a tshiki wun'wana a va na swa yena hi ku swilo leswi swa dyohisa laha misaveni ene hi nga rivali ku ri hi ta hundza laha misaveni hi hundza hi dyohile laha hi nga ta ya kona ku ta tika ngopfu hi ku hi ta va hi famba hi rhwale paper bag kumbe saka ra swidyoho ivi hi ya laha ku nga twisisekiki andilweni. Se hi leswi a ni lava ku vula swona a hi tirheni hi ntiyiso munhu a swi tiva ku ri loko ni ku vuhosi i bya mina ni kha ni tekela munhu ni hemba a ku heteleleni i ya kwihi loko i hundza laha misaveni i ya ka ndhawu leyi nga ta ku tikela swinene hi ku i ta vutisiwa hi nandzu lowu u nga ta ta i wu rhwele hi saka wa ku hayi wena a wu teka swa van'wana famba leyi i ya tshwa kona ma swi vona. Se hi nga rivali swilo leswiwaku laha misaveni hi le rendzweni se hi nga fambi na rendzo ra swidyoho hi lexi a ni la ta tsundzuxa van'wana xona ko
5: bodo no ha swi tweswo va swi vulavulaka va yini va lava a swi tihosi letiwani a ti na tindhawu ta tonaka leti va nga ha va ya ti vekaka tona hi ku ti tshama ti kha ti kotlombetana va ta chavisa hina malandza ya vona. A va tirhi emisaveni ya vona, va nga tluleli va tirha emisaveni ya van'wanyana. Hi kani swi ta va holovisa. Swa vava swihi sweswo va vulavulaka hi swona, ku va ta hi chavisa hina hi nga vana va vona. Hi swona Bodon.
1: Enkomo, mahungu yalawa ya kahle ngopfu mhani lawa mi kombisaka wona. Hi nga chavisi vaakatiko va hina, a hi tirheni hi ku tshembeka. Munhu a yimela swilo leswi a swi tivaka ku ri leswi i swa mina, a nga tekeli wun'wani swilo swa yena. Ntiyiso a wu tshama wu ri ntiyiso, na mfumo a wu tirhi ntirho wa wona hi ku hetiseka. Ku nga vi na lava va tirhaka va yima na tihosi tin'wani hi ndlela ya wrong, va karhi va tshikelela tihosi tin'wani nkarhi lowu hinkwawo. Ku fana na sweswi swa tingoma swi nga endla ku ri hi zela hi tala namuntlha, i swilo leswi swi ngo endliwa eka mfumo wa hina. So hi kombela ku kwala va nga kona va swi tiva ku ri leswi va hi endlelaka swona a swi hi tsakisi na switsongo, ene ha ta macha i sasendelendlela, i ndelendlela lexi hi hambayo. Hi ya aka ministara, hi ya eka president before the 19. Haya ha macha na kona hi ya va komba ku ri le ndlela lexi hi hambayo i nde.
6: Avuxeni Khalanga na Myeni kwalano na vahumelerisi xikan'we na vayingiseri. Sweswo va swi hlamuselaka kwalano swi humelela hi tindhawu to tala eMuhaxi. Laha ka Mulamula hi tshamaka kona swi le ku endlekeni sweswona. Ku na vuhosi bya le ka ku tiveka ku ri hi le ka Thomas, and then ku na vuhosi byi tivekaka ku hi le ka Desmond, va le ku kokaleni ni rhanga ro hisa ka nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona. Vatini last nyana va lebya byin'wana bya khale byi tivaka va fika va ku ri ha yino hi winini a khoto. Loko mi lava ni vukorhokeri mi ta byi kumaka tribal ya khale kakwa xakala va aphila va fana lavaya va hala kun'wana, then aphili ya vona hi ku ya hi vona yi ri vuhosi bya ri bya vona a hansi ka Desmond. So na wona matlala wa yima sweswana ka Muswana, ku yimisiwa hi vuhosi lebyiya byi nga rahiwa hi system mara byi continue because va endle aphili. So loko swi ri tano hi vona swi ri ku karhateni ka development na progress ya ti-communities leti nga ka under hosi Mulamula, because va le ku lweni vona, ende laha tindlopfu ti lwaka kona ku hoseka magungu na mabyasi eMuhaxi. Se a swi tivi hina ku ri interference ya politiki yo fana leyi yi rhangerisiwaka ngopfu hi Baskop Makamu, because yena a endlaka pfilopfilo loyiwani. A swi tivi hina ku ri hi themba politiki or hi themba va vuhosi or ho hanya hi titaniwani hi ku ri hi khondla mavoko, because ha chava ku nghenelela ku ri ve ri vuhosi a byi khupuki nambu eMuhaxi. Hi kombela ku pfuniwa na hina hi ku hlamusela ka myini wa n'wina ku ri swi ndlisiwa ku yini sweswona, because va lava va nge a va ha ri hosi hi vona na sweswo va fanele ku va yimisa matlala. Inkomu
2: ya hi hlamuleni tatana.
1: Ya i ntiyiso yaleyo mi yi vulaka tatana. Hi leswi swi nga ku hi humeleleni haleno, hi lavaka ku ri ofisi ya hina ya ka Coxter eprovince na ofisi ya Premier a va langutani na swilo leswiwani swi hela swi va na ntiyiso a ku heteleleni, hikuva va lava hi rilaka hi vona ku fana na sweswi ma ha ku hlamuselaka. Hi vona va tlhelaka va va ba tingoma teto. Lava a va fanele va ba tingoma vinyi va misava a va ha bi tingoma, wo kumeka va tlhela va sala va lo dlengwa swi nga ha twisiseki ku humelela yini na. Hi wona mfumo lowu hi nga wu vhotela loku wu ta hi endla leswi na.
2: Ya. Ta vuya swinene. Alright, mo hi veta hi nghena ka tinhlokomhaka ta mahungu na Lunghile Malepfana. Andaka sweswo ya mahlweni na tatana la.
7: Wa xinuna wa malembe ya 32 a khomiwa hi ku kumeka na swidzidziharisi swa rihlaza. Ndawulo ya dyondzo ka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku va karhi ku tana makungu ku antswisa xikolo xa le henhla xa Ilimilawuni ya n'wana eka awara ya 2.
2: Khensa swinene. A hi vete ni teka riqingho leri hi ndlela leyi. I nhlikani mamukeri.
8: Ahe bobe.
2: Ahe minjhani?
8: one. Papa va khomu va ri na vutivi swinene a nga ku cheka laha ku loko kha va chekacheka le ndzeni ka tibuku matimi lama vuhosi ma lama nga tsariwa kona swihehla kunene before khoto na
2: amukwini mo phinda futhi mi vulavulela henhlanyana
8: a ni ku matimi lamawa ma tihosi ku hosi leyi fuma kwini kona laha swi nga tsariwa kona na ku swa ku endhaku swi nge lo tshama laa swa ku va fula koho ku nga va na ntiyiso na before khoto
2: okay va ri matimu lama ma tihosi a ku na lama nga tsariwa kona na ku hosi mani a fanele a fuma kwini hosi mani a fuma kwihi ku na loko mi ya khoto mi fika mi kombisa ku hi leswi tsariwile
1: okay inkomu inkomu maxi ya a swi nga twalangi kahle a yi twalela kule ngopfu matimu lawani ya kona na vumbhoni byi kona lebyi byi nga humesiwa loko ku endliwa ti-commissions leti ti nga va kona ti tile kwalomu tindhawini ta hina ti famba ti karhi ti lavisisa ti karhi ti tsalatsala hinkwaswo ti ze ti ya fika maku vumbhoni lebyi byi kona na ti-land claims reports ti komba sweswo ku ri vuhosi i bya mani va va na vumbhoni byebyo hi ndlela yo fana na yaleyo kambe swi tsandza swi ri tano eka mfumo wa hina ku ndliwa vijijiji masiku hinkwawo loko ri xiyile ku ze ku hela lembe
2: Alright, tsemba kuva hlamulekile. Loko vanga hlamulekanga swivula kuva ta tlhe va vuya. Va ta kota ku switisa kahle. Ntsendele na ti voice note nhlekari mamukeri.
9: Hashtag shalamukani vatukulu mpukeni na vaxume.
2: Hina hi tshama hi pfukini ngon'weni.
9: Hi pfukini vatukulu na ku losa va ndhavi vita kwalani va khomba misava. Ya twala mhaka leyi ya mukwetlembetani. Avukosini. Mina a ni ta kombela aka vandhavevita leswaku a va ve na ndlela ya ku ti humesa aka ku nyajiwa hi van'watipolotiki a ni ri hi joyina tipolotiki letiwa hi karhi hi suka aka a hansi ka vandhavevita mara loko mo languta namuntlha swi gina swi tikomba ongi vandhavevita hi vona vantsongo aka van'watipolotiki mina ni tiva leswaku vuhosi byi vulavuriwa hi vandyangu wa vuhosi a byi ngheneleriwi hi mindyangu yin'wana se loko namuntlha van'watipolotiki va ri voho va fambisaka vuhosi phela a hi tihosi van'watipolotiki hi swona swi endlaka mpfilumpfilu hikuva a va tivi nchumu hi ta vuhosi va tiva hi swa tipolotiki leswi munhu a ngo ku komba xilo xa ku basa a ku xilo lexiya wa xi vona hi ku eyi a ku i xa ntima loko i ku a hi xa ntima a ku a hi voteni hi vona lava va nge i xa ntima loko ku ri ku voho aka phati yavo va tele ngopfu va ta pasisa xilo lexiya ku i xa ntima ku ri xa ku basa se avukosini a swi fambisiwi swona hi sweswona langutani sweswi va xanisa na tihosi se tihosi ti ta hi yimelela njhani hina malandza ya toweko na toho va ti xanisa a swi ri njhani tihosi ti tlhelela ndzhaku ti teka matimba van'watipolotiki ku va kota ku twa hi toho ti nga vi tona ti twaku hi voho loko mi languta namuntlha tiko hinkwaro ri le maxangwini vadyuhari lava a va fanele ku tekiwa switsundzuxo aka vona va yisiwa hansi na le henhle tihosi ti tsandzeka ku va lamulela toko na to a va ti twi sweswi loko va karhi va lava ku votiwa va ta mi byela ku hina hi tirha na tihosi hela hina hina lava hi fambaka na tihosi na tindhuna mara namuntlha va karhi va rila loko va tshamisekini va nyadya vanhu lava va hembaku va tirhisa vanhu va voho ku ti vuyerisa se hi ku komisa vatukulu mina a ni kombela ndhavezeti hayi byelani na lava van'wani yi va mhaka leyi hi nga ku van'watipolotiki va fanele va kombiwa xichavo xa ku hlonipha vuhosi vuhosi a byo vhotiwa vupresidente hinkwaswo leswi vuminista leswi hinkwaswo swi huma ka tivhoti loko ni nga tivi loko mi ya ku macheni loko a ni ri kusuhi na n'we a ni ta famba na n'weku na vaviwa aka mhaka leyi hi ku na hina vadyuhari hi le ku hlukumeziweni hi vona ma swi vona sweswi va suse na midende lomuya tindhawini ta n'wina laha a hi hola hi ri kusuhi na n'wina hi hlayisekile hi nga tlewuli hi ya hala na hala a va mi kombelangi ni nga tivi loko ku ri ku va mi komberini na loko va ta susa midende mi ta hlamula ni ta swi twa amoyeni ku va mi komberini na mari leswi ni swi tivaku swilo swa ku tala va endla va nga mi kombelangi hi ku a va ha mi teki mi ri nchumu va mi teka ingaku n'we mi le hansi ka voho nkomu vatukulu xumani kahle na va ndhawu leswi ta kwalani
2: inkomu Kensi
1: o inkomu eka leswi mi nga kombisa swona papa swi twala swinene leswi mi kombisaka swona impela tihosi ti le ku xanisekeni ngopfu swi hi teka swi hi yisa aka malembe ya 106 ku ya le ndhaku loko ku ta sungula Union of South Africa a ku dlivadlivekiwa hi ndlela yaleyi tihosi ti karhi ti tlevurisiwa van'wani va susiwa ndhawu ta wona until swi lulamisiwa ku va na mfumo lowu wu va ku wu ri ka xiyimo xo yelana na lexi mara still swi hi tlherisela kwale ndhaku leyi ho tlhelela aku kaya ka yini se swi hi vavisa swinene ha swi tsakela ku mi nga hi joyina aka match leyi hi famba na n'wina kumbe ni nga kuma nambara ya n'wina eka mahaxi loko ni suka lahawani leswaku ri hi ta kota ku mi khumba mi hi joyina hi lulamisa swirilo leswi hi nga na swona leswi hi ni ku tshemba ku van'watipolitiki va karhi va swi twa ku ri leswi va tirhisaka swona swi le ku hi vaviseni ngopfu na hina hi ri tihosi ha ti byela ku ri vanhu i va tihosi mara van'watipolitiki va nghena va xanisa tihosi leti ti nga na vanhu swi hi vavisa swinene hi kombela ku ku va na a sort of revival eka vona a va vi na ku cincanyana va hleketelela tihosi va nga ti xanisi ku xanisa hosi i nandzu wu kulukumba ngopfu
2: Alright inkomu Kensile a hi tweneni van'wanyana right enhlekani mamukeri ahe Inkomo you can see. Yeah.
1: Yeah, inkomo eka leyimi vulaka ya application ya ku tekiwa ivekiwa. Hi swin'wana swa swirilo leswi hi langutanaka na swona hi ri tihosi. Loko hosi ya kwalaha tikweni ra n'wina mi yi hlamusela yi hlangana swiphiqo sweswo, a yi tihaleni yi ta joyina Association of Traditional Leaders ya ha pfulekile ku amukela tihosi ku tiva ti nghena laha. Na ku ri xin'wana loko mo vona swi karhi swi hlwelahlwela hi ndlela yaleyo, hambi ku ri n'wina ma hi nyika report yaleyo as an association, hi ta yi handla because munhu yaloye a tekaka application ya n'wina a veka, u twisa n'wina ku vava a mi xanisa ku ri ku lahaya u yele ku ya korhokela n'wina. I nkorhoki muni wo korhokela ku xanisa vingi va yena? Swilo sweswo swi hi vavisa ngopfu. U endla leswi hi xilungu va nge i service delivery breakdown munhu yaloye. A nga pfumeleriwi ku endla swilo sweswo. Loko mo n'wi tiva n'wi tiseni lani Association of Traditional Leaders yi kona yi ta handla ti-problem to fana na totoleto. Na yaliya ya timovha mi nga yi vula, tihosi ti famba hi milenge. Yin'wanyana mi kuma yi kha yi famba hi mikondzo. Xana hosi yi ta famba hi mikondzo ku fika rini ku ri ku a yi fanele yi kuma movha? Swi endliwa hi munhu sweswo. So vanhu valava, we are ready to deal with them as the Association of Traditional Leaders. Hi nga pfumeli ku tshikeleriwa hi vanhu hi karhi hi va vona ni. So tshinelani ka association yi ta kota ku handle this problem. Yin'wana na yin'wana ya ti-problem leyi kumekaka yi ri ka vaakatiko, Association of Traditional Leaders ya yi teka yi yisa ka mfumo, ti ta katsana na teti. Hambi to tata masaka ya ti-80 kg ya va 400 hi ta rhwala hi ya yisa laya. Swi ta ze swi fika amakumu.
2: Alright. A hi kumeni van'wanyana la.
10: Bondona mina mavonelo ya mina ka nkulukumba lava mama mi nga na vokwana va yini valava a va amukela. Mara mavonelo ya mina hi lama a ni ku loko a va swi kota a va tshame hansi na tihosi. Loko va na hosinkulu wa machangani vatsonga, nyakanyaka leyi nga kona hinkwayo leyi a yi nga ta yi nga ri kona. Hi ku a ta swi tiva ku hosi mani i fumba kwini swi teyile swi teyile swi taniya. Se ku nga si va na hosinkulu ku ta holiwa tot and tot ene ku nge vi na solution. A ni voni solution yi nga ta fika yi ve kona. Hi ta ya tikhoto hi vuya ya tikhoto hi vuya aha ku haha solution. Mara ku a va ku kumeka hosinkulu, hosinkulu ya vatsonga machangani hi ku a hi ta va endle kahle ngopfu. A hi ta swi tiva ku ya rila ka yena hi ya nga ta kota ku teka switepe swi nga ta kota ku swi teka swi endlisa ku yini. Inkomu.
1: No inkomu inkomu a khensa tatana hi notile yaleyo ya hosinkulu hi notile swinene. Ya tikomba ku na yona yi nga hi teka ku ya emahlweni hi kota ku fikelela laha hi ya kona ha khensa hi notile swinene inkomu.
2: Inkomu a hi twaneni van'wana nakambe. Alright vakola va ngo minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene. Va ku vuhosi a byi peli nambu. A ku ri Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyandhani ka Mapuve a block 18. And then van'wanyana na vona va ku a hi muhaxi a ni kombela ku navelela hayi lava I think swo navelela meseji ya vo hlwele ku fika hale ka hina. Enhlikani lonene Budon ni nga tsaka ngopfu loko vukosi bya ka khakhala byo vuya ka vona vinyi ekhale va ri ku hluphekeni va ku ivi wun'wana wo biha mbilu a ti endla sindza ra honyololo. Ey a swi tivi a ni no va ku hleni ka ti-comment teti ti nga tsariwa
11: ariariariariariariaria hepi
2: I think the voice note ta vona ti fikeleti
12: ende nga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini ha tshemba mi hlayisekile nkulu wa munhu na vuyendzi bya hina mani. Tatana khalanga ha titwa timhaka ta vukosi na yini hinkwaswo leswi va swi vulavulaka vaendzi va hina mara nkarhi lowu tihosi a ta dya kahle ka mfumo lowu nga ku fumeni a va nga vulavuli swilo leswi hinkwaswo hi tona tihosi ti nga nyika mfumo lowu matimba mara sweswi va tsandzeka ku vula ku hayi ku matimba lama a hi mi nyikini hina se ma hi karhata va endla ingaku vo lo fosteriwa. Tatana khalanga ku hava hosi leyi yo ka yi nga swi laviki ku va na mali. Timali leti a va tikuma nkarhi waluwani se hi ku mfumo lowu wa tsekatseka va sungula ku wu teka ingaku a wu kahle ende tihosi hi tona ti lawulaku misava ku tlula mfumo loko wuta veka makhanselara tikwini mara vona va koti ku byela mfumo ku makhanselara lama hi wona ma nga ta hi byela mahungu na yena hi ta byela wona mahungu se sweswi va vona ku munyiwa ka madosi wa va karhata hi vona va nga pfumela swilo leswiwani hinkwaswo se ende mi swi tiva ku hosi yin'wana na yin'wana yi lwela ku va yi fuma ku yi ta xavisa xitandi yi ta endla vukungundzwana ku hava hosi leyi fumaka leyinene tiko hinkwaro va nga yima na mina handleni ka maxaka ya tihosi mataleni hi mina ni ri lavhenda laha a hi xumeni nkulu wa munhu
2: nkomu ya hi hlamuleni
1: ha no inkomu inkomu va hi swi yingiserile leswi a mikarhi mi kombisa swona actually tihosi a ti lo pfumela ku ri tikhanselara ti ta endla hi ndlela liya ku lo va milawu leyi a yi vula ku ri mfumo wa hina wu fane wu tirhisa xileswi kwetlembetano lowuwani wu ve kona right from 1994 loko ku nghena mfumo lowu wa hina laha van'wana a va vula timhaka ta ku ri hina hi ta tsutsumela ka mfumo hi nge he yimi na tihosi hikuva tihosi a ti na greydara a va swi veka netiso ni wun'wani wa laha va nga tshama va hlamulana na van'wana aka swivutiso sweswo va ku tihosi a ti na ti-greydara hi ta kwala ka n'wina kwala ofisini mi nga na ti-greydara ivi hi va byela ku ri no hi nga cukumeti tihosi hi tirhisana na tona hi ya emahlweni so swilo leswi i khale swi sungurile loko ku ri ku mfumo wa hina wu khoma lembe ra vu 32 sweswi swi na 32 years swi ri kona swi ve kona hi lembe ro sungula se hi lava ku vula mhaka ya ku ri sweswi hi karhi hi lavaka ku ya ka ministara na le ka president hi ta fika hi raise kona swinene ku ri president na minister hi pfuneni laha mi lava hi endlisa ku yini hi ku ri hi ri tihosi a hi tekeriwi nhlokweni hi lava ku swilo swa hina swi famba kahle hi tirhisana na mfumo wa hina kahle ku nga vi na ku tikeriwa esayitini ra hina hi ri tihosi
2: hi twi hi le voice note yin'wanyana la
13: hi tivu matebula maka madzumba na ni hlamula so a ni lava ku ta vutisa swin'wanyana ka valava mi nga na vo vayini valava n'wina a mi tivi ku ni ta va mi kha ni huma thopikini na mara ni pfumelele ni vula leswi ni fambafambe tindhawu to tala ngopfu swa tihosihosi leswi ni kha ni twa milawulawunyana leyi tengatengiwaka na leswi swi endlekaendlekaka ku loko ri xini ni ye ni ya kuma ku ri mister a ni nge chavi ku pointa vito ra munhu a ni ngo a no a hi swa milandzu leswi swa ku tenga ene a swo dlaya ni twe mister ngove ekheni va ku vona hi vona nkulukumba wa tihosi na tihosi tin'wana na un'wana la vekiwaku before a va hosi i tloka ka mister kheni mister kheni hi vona va appointaku vuhosi so va ri yini ku ri na hasihasi wo tani va ri vona mirhangeli wa tihosi va ri yini vona va ri yini mister ngove hi mhaka ku ni hlangane navo ko tala ngopfu va kha va vekaveka vanhu kun'wani va pfa va ku hayi ni nge veki leswi mhaka ku swi swa va swi basangi ni yimele swi swa n'wi swi basa loko swi basini ni vitaneni mi ta ta mi veka official vuhosi se a ni kombe ku mi ni hlamulela evayini va n'wina kwalani ku va ri yini mister ngove loko va hlangana na ti-challenges ta so or if va twa report leyi ya ku kule ku lweni ka vuhosi ene ku ri vona va vekavekaku tihosihosi leti va ri yini inkomu papanyiko laha ka xikokwana hlayisekani
1: inkomu inkomu papanyiko i xivutiso xa kahle lexi hosi ngove hi vona mutshamaxitulu chairperson wa the provincial house of traditional leaders swiphiqo leswiwani va swi tiva swinene a ku na lexi va nga xi tiveki ni ene hi vona wun'wana loyi a va fanele va langutana na xiphiqo lexiwani va kota ku xi lulamisa kwalahaya hikuva tihosi ti wela aka vona xikan'we na kwalaha ka MEC va nga kona hi vona lava a va hi lulamise a va fanele va hi lulamisela swihoxo leswi mara xiphiqo lexi ni xi vonaku xi vangiwa hi lahaya ka ku va van'wani va vona kumbe ku fana na vona va wela lahaya ka leswiya swa the South African Black Authorities Act number 68 of 1951 leyi a yi tirhisiwa hi minkarhi liya ya khale we call it old legislation hi xilungu leyi nga fika yi repealiwa hi the so called Limpopo Province Black Authorities Act repeal act number 3 of 2011 yikwalali pompo vanga kona a province kwalapo lokwana. And as the chairperson of the house, hi vona vativa ku act leswi nene. Leso ava fane va teka va ivandla ku implementiwa kwalaya. Loko kuri ku kuna ti bodies leti tiva ku ti fanele ku ndla ku ti implementa act leyi. Hi vanwanani va vona as sikhulu swa la province kuri ava fane va lungisa swiphiqo lexi xi nga ha vukona va endla ku act leyi implementiwa. Hi yaleyo ntsena. Hi yona leyi nga endla kuri yiku akususiwu leswi swa vatwananani community authority, khomanani, vuyani, tiyani, kuri swi disestablishiwa swi nga ha vi kona ti community authorities letiya. This act ya 2011. Mara ka hana marheriwa liya ya 1951, act number 68. Leyi nga endla ku va na swilo leswiya swa ti-community authorities letiya. Hi vona van'wani va kona lava va fanele va lulamisa problem leyi.
2: Alright. Okay, ka ha ri na riqingho, ka ha ri na riqingho leri. I nhlekani mamukeri.
14: I kona minjhani.
2: I pfukile minjhani?
14: I pfukile. Ni loko ni nga koti ku twisisa ku lama ku na tirhomo timbirhi ka ku ta nkwaxo ka ririmi ra nkwaxo. Loko hi tiyelani ku ri mfumo wa sweswi wu nga se wa endla hansahansa wa ku tihosi ti tekeriwa matimba na ku ku va na pfilipfili ya tihosi hala tlhelo hosi Ngove va famba na leswa khale swa nawu wa khale ene tihosi phela ti vi khale before mfumo lowuntshwa swi ngo endlela yin'wana hosi Ngove ku le ka right way ku ri kahlekahle va ha famba na leswi swa khale before mfumo lowuntshwa. Mfumo lowuntshwa wa sweswi wu nga se wu ta hansahansa kasi hosi Ngove i famba na nawu lowa khale lowu a tiwaka wona wa tihosi ta khale. Se hosi Ngove swi le ku vona lava kahlekahle va nga ku nghenta right lava mfumo lowuntshwa nga khona ta ku ri ku va na tilivili hi vona va nga ta xihoxo. Se a hi tshamile hansi hi languta kahle ka mbiri ka marikulu lotsongo na lonkulu loku ta tshama ri lonkulu swi le ku lonkulu hi yena tlanga matimu ku tlula lotsongo hi vulavula hi lonkulu ya tlanga matimu hinkwawo. A hi endla matimu ku va ri yini inkomu ku wa gaveri vula tani
2: inkomu
1: o inkomu tatana yaleyo mikombisaka yona yi fika yi tluriwa hi hluriwa hi act leyi hi vulaka ya 2011 yi nga na 15 malembe yi nga tirhisiwi. Kasi act leyi ku zela yi va kona i ku va va swi vonile ku ri eka minkarhi yaliya ya khale ku na lava vuhosi a byi nga ri bya vona record yi kona a archives a Pitori ya swilo leswa vuhosi leswi. Hi na ti-records leti vulavulaka hi va 1915 va 1937 va 1932 yi karhi yi hlamusela vuhosi byo karhi leswi a byi fambisa yiswona. Mara loko ku ve na mfumo walowa wa xihlawuhlawu lahaya a va swi kota ku fika va ku nyika vuhosi. For an example loko o va i kota ku tiva xilungu na ku hlaya kumbe i attend at meetings valungu a va fika va ku this man is very good va kota ku twista vuhosi byi byi ya ka luya wun'wana luya wo ka a nga tivi nchumu a sarisa sweswo hi laha swilo swi nga onhaka kona. Mara ti-records ta swilo leswi hi vulavulaka hi swona ti kona a archives a Pitori ku ri vuhosi lebyi i bya ka mani lebyi i bya ka mani lebyi i bya ka mani aka yindlu yo ka muti wo karhi yindlu leyikulu i ya ka mani ene na vona va lava hi vulavulaka hi vona ni nga lava ku vulavula hi mavito ya vanhu va swi tiva ku ri yindlu ya vona i yitsongo aka liya yin'wana ya ndyangu walowo. Xikombiso ku fana na le ka Mabunda kumbe ka Dzumeri kumbe Vangove va swi tiva ku ri yindlu leyikulu i ya ka mani. The investigative team leyi nga thoriwa hi Premier yi yili ya lavisisa swilo sweswo vumbhoni bya kona yi na byona laha yi nga kona sweswi swi endliwile lembe reriwani. So i swilo leswi mfumo wu swi tivaka lava va khale va tlhela va hlamusela hinkwavo va tlhela va hlambanya ku la ka muti lowuwani yindlu leyikulu hi leyi la ka vuhosi lebyiwani vuhosi lebyi i bya ka swimanimani byi lo shift a byi ya hala hi ku lava a va rhumiwa ka ti-meetings ivi lava va sala va lo dlengwa va vhe va tekeriwa byona. Loko munhu a ya ka meeting a phenda ti-signatures ta yena ku sayina loko ya ka yena ku nga endla ku tiko ra n'wina ri famba ri va ri fambise sweswo. Hi swin'wana swa leswi nga endla vuhosi bya van'wanyana byi famba hi mhaka ya ku rhumisa loko va ku mangwa yi pfumale timhondzo hi ku rhumisa hi Xitsonga i ntiyiso. Ku rhumisa swi ta mbangela problem yikulukumba ngopfu ha chachamela namuntlha hi mhaka ya ku rhumisa hi leswi swi nga humelela ha chachamela namuntlha hikuva ku pfumaleke dyondzo aka van'wana ku tsandzeka xilungu ntsena kona loko wo vona mlungu a humelela isuka itsutsuma luya a kota ku xilungu a sala a vhela teka vuhosi bya wena hi leswi swi nga fambisa swona ka minkarhi leyi nga hundza.
2: Alright, a hi kuveni van'wanyana loko ve ni karhi hava marito ya ku hetelele ka vayingiseri. Marito ya ku hetelela ka vayingiseri.
1: Ya, marito ya mina ya ku hetelela eka vayingiseri i ku nyimpi leyi ha ta yilwa hi ri Association of Traditional Leaders hi yilwa hi ndlela ya ku tshembeka hi ndlela ya ntiyiso. Hikuva hosi a yi fanelangi ku ka yi nga vi na ntiyiso. Loko yo pfumala ntiyiso yi ri hosi, swi vula ku vaakatiko va yona va le ka travel. Hi yo mhaka nhlangano lowu wa hina wa tihosi wu tirha hi ntiyiso ku pfuna vuhosi byin'wana na byin'wana leswaku byi vuyeriwa hi hosi bya byona. Ene hi rhandza leswaku na vaakatiko va hina va tshama hi kurhula. Ti-services leti ti nga fambeki kahle emugangeni ya hina hi ri Association ya tihosi hi ta rhandza leswaku ti va ti famba kahle kun'wana na kun'wana. Hambi ku ri kwala Benstolo, Giyani, yini yini, ku na minkarhi lowu pfaku mi swi twa ku loko mi famba ku na risema rin'wana ri nga veki kahle. Hi busy naswona sweswo hi ri Association ya tihosi hi karhi ku ri swi tiseni haleni na sweswo leswo ha swi teka. Hikuva hi lava vaakatiko va hina va hanya eka a healthy environment eka ndhawu leyi nga na ntiyiso yi nga vi na mavabyi. Hikuva swin'wana swa kona mi nga kumaka hi swona swi hi vangelaku na mafula yo tala ngo ya mavabyi hi mhaka ya mavabyi a ka ha ri healthy endhawini ya hina. Se hi teka xirilo xin'wana na xin'wana hi xi yisa emahlweni leswaku xi solviwa hi ri Association ya tihosi ingaku Xikwembu xi nga hi katekisi.
2: Inkomu tatana hi khensa swinene nhlayisekanga.
1: Inkomu maxi.
2: Inkomu.
15: Har Marovela Funeral Services hi lahla mhandzo wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ibi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Arma Rubela Funeral Services ali take the chance heka ti kasmende ta Arma Rubela Funeral Services na n'wina mlavaka ku joina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
16: Mahungu eka GZR FM na Lungile Malepa.
7: Leswinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya mbirhi eka GZR FM rito ra rixaka mingiseri enhlikani. Muehleketeleriwa wa malembe ya 32 vukhale u khomiwile kokwalaho ko kumeka na fole ra rihlaza kumbe mbangi nandzu wakwe wu hundziseriwe emahlweni hi khoti ya majisitrati ya Giyani ra vuntlhanu Lovers Moyo loyi a nga muaki wa tiko ra Zimbabwe u ta mara exitokixini endzhaku ka ku va nandzu wakwe u ta va hundziseriwa emahlweni ku kwa ka siku ra 10 mbereka nwete le leswaka ta endla xikombelo xa bail leswaka kona endzaka migingiriko ya maphorisa na swiyenge swa ku hambana hambana hambi ku ri swiyenge swa vurindi swa ku tiyimela leswi nga va na mapfhumba ya vurindi hi siku ra nharhu endzhaku ku yimisa movha maphorisa va kumile tibeke ta nkombo ti phutseriwile na 13 wa maplastiki lawa ya ri na mbangi le daka ntsengo 300 wa magidi ya tirhandi.
17: On searching the vehicle, the multidisciplinary team discovered 7 wrapped brown bags and 30 black plastics containing dagga with an estimated street value of 300,000 rand. The vehicle was also found displaying registration plates that did not correspond with the registered details of the vehicle. The 32-year-old male driver was immediately arrested for dealing in dag. Police investigations are ongoing.
7: Vandzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku va karhi ku va na makungu ya ku antswisa xikolo xa le henhla xa Ilim. Leswi swi landzela swivilelo leswi nga va kona mayelana na xiyimo xa miako eka xikolo lexi ya ndzawulo. Va vula leswaku va endle ximfumo mhaka ya ku va va ta antswisa xikolo lexiya hikuva va kunguhata na va Independent Development Trust loko makamara ya mbirhi ya nkarhinyana ya ta yisiwa siku ra 11 eka n'hweti ya Mawuwani. Ndzawulo a yi angula endzhaka loko va nhlangano wa ku yimela machudeni wa COSAS eka xifundzankulu va ta va endlerile ka xikolo lexi lava nga kombisa ku va va na swivilelo mayelana xiyimo xa xikolo kun'we na hi tlhelo ra nkululo. Mbulavuleri wa ndzawulo Isaac Mahlangu u vula leswaku tanihi ndzawulo va tiyimiserile ku va va vona leswaku vadyondzi va dyondza eka ndhawu leyi nga hlayiseka. Xirho xa palamente eka vandla ra Economic Freedom Fighters Sam Matiase u vula leswaku goza ra President Cyril Ramaphosa hi leri ri nga ta hi nkarhi lowu varhangeri va vaaki va nga kolwa yo oxa vaaki va matiko mambe lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. Matiase u vula leswaku mfumo wu tsandzekile ku va wu teka magoza lava nga fanela ku ololoxa mhaka vahlampfa lava nga laha tikweni hi nkarhi tanihileswi eka nkarhi wa sweswi vaaki va nga yima hi milenge. Loko a yisi emahlweni u vula leswaku marito ya presidente ya tsandzeka ku va ya ta na swintshuxo leswi nga langutaniwa na swona laha tikweni leswi va kona endzhaka ku va President Cyril Ramaphosa ta va burisana na vaaki hi sonto mayelana na ntlhontlho wa vahlampfa lava nga kona laha tikweni.
18: A role to play themselves, and the African Union has provided a framework of how these matters of migration and immigration should be addressed, and they have proposed that there should be regional cooperation. The economies of the different regional countries must be integrated to ensure that opportunities such as investment in infrastructure, investment in job creation, such opportunities are evenly distributed throughout various countries in the region, through SADC, for instance.
7: Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya mbirhi ku tlhela hi velele ka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Muehleketeleri wa malembe ya 32 vukhale u khomiwile hikokwalaho ka ku kumeka na fole ra rihlaza kumbe mbangi. Nandzu wakwe wu hundziseriwe mahlweni hi khoto ya majisitrata ya Giyani ra vuntlhanu. Yan'wini mahungu ni ta va na wona eka awara ya nharhu hafu ku vula ra mbirhi ni ta vuya kahle na tinhlokomhaka enhlikani.
16: Mahungu eka GZFM na Lunghile Malepfa.
2: Na Lunghile Malepfa.
19: Enzelela dumaduwe gyan na malamlele na mungha na sona utaba ukaru utlali samaru luka ukaru aka. Tikumelela dumasteri roof tile in 99.90 hainwe IBR 0.4x6 meters e 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yienda 329.90 hainwe. Shana ungaba ulaba shkweleid unga kuma kutula 500,000 na capital. Putisa kwala shtolo la tuma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee national. Kuna shipimelo.

0: Adyanzo pe traditional lila Dr. Giligili buru ngofambu kaka barikona
1: bapfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional hila Dr. Gilligili
2: Swi basa financial services ti kumele fanela cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu laha va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi laha i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 u ti kumela 20,000 rand 220 u ti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i ti kumela 10,000 rand loko u hakela

0: kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi akiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Rilinga ta mpfuna eka vavanuna. Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava eba shabisi wa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
0: Va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheli with Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Alright, ntlheni mi amukela kambe ka awara ya mbirhi, awara ya ku hetelela 13 wa timinete kumbe awara leyiwani ya mbirhi vhele ri ka awara ya ku hetelela.

Alright, ya langutaka jaha, ni kakungwana kumbe jaha, loa ngana 22 wa malembe ebukale. Loi anga gwebwa vele kwa leka lembere la 2026 lembele ringele karona vele bakari agwebiwa emilandu leyi landzelaka nanzo wa kuthakisa 1 wa kupfinya 2 wa kudlaya na kuphanga xikan'we na kusivela voko ra nawu ku va ri tirha i 5 if not 6 wa mlandzu kambe u gwebiwa 25 wa malembe ku va a tshama a khotsweni tsundzuka ku 25 leyi a ku nga tshika ku ve na tiparula ku nga tshika ku ve na tibeili nkarhi wun'wanyani na leswaku masiku kumbe

0: siku rin'we ri khawuntiwa kambirhi sweswiya swa ku taniya kambe handle ka sweswo mbona onge nawu kumbexana voko ra nawu laha ri tirhe ri va fe ri va na ntiyiso kumbe hi ndlela leyi nga fanela ke hi vulavula hi n'wana wutsongo loyi a nga na 25 a nga na 22 wa malembe I mean to say 22 wa malembe kambe u na nandzu wa ku va a tlhakisa nandzu wa ku pfinya nandzu wa ku dlaya nandzu wa ku phanga nandzu wa ku va sivela voko ra nawu ku va ri tirha so milandzu leyi tele i 5 if not 6 wa milandzu mbona onge voko ra nawu laha ri ve feke swi kahle loko ri va ri tirhe hi ndlela leyi inhlikani a hi vulavuleni voko ra nawu ahe
1: wepfukile
0: hi tshama hi pfukile ngon'we
1: ya kudona hi ku vona ka mina a hi ngo hi vulavula hi milandzu mimbirhi wo dlaya na wo pfinya xigwevo xi fanele xi nga languti ku ri i munhu wa malembe mangani a ni i nawu se vonani milandzu leyi a nga yi endla wa tsakisa wa dlaya wa pfinya loud senses ya hina yi kumiwa hi munhu wo va a endle yini hi ta kota ku yi tiva hi ku milandzu leyi a nga yi endla yi hlangananile se hi lava ku tiva ku loko va ku munhu i gweriwe loud senses hi loko swi endlise swi yini aka leswi swi nga hlayiwa aka n'wana hi lava swi va swi komba ku ri swi komba ku vutomi bya yena wa ha ri ntsanana laha a nga ta kulela kona na xiphorisa a nga xi lerisi xi twisisa hi vutlhari lebyi a nga ta va se a byi gayina bya vigileka i ku a ni tivi ku ri malembe malama mi te i yini
0: 25
1: i malembe mantsanana yaloyo a fanele a jele loko ku ri ku hindzela nawu wa tirha na parola a nga ha yi kuma yena u gweriwa vutomi bya yena a tikulelela a leswaku ta nyikiwa malembe mangani is long loko ku ri ku malembe ma yena ma n'wi pfumelela ku ri a nghena a jele a ni ku na leswiya swa tiiki ta ku ri ingaku wa ha ri va ntsanana ingaku va swirhwexi wa vatswari va yena mara loko ku ri ku se ma fikelerini ku ri yena hi yexe a faneriwa 25 a nga nyikiwangi two alright xigwevo xa fixa xa rei xi nga ku xisukela ka vo ma 15 yena what about ku dlaya hi ku munhu yaloyo a nge he vuyi ma swi vona se loko va n'wi nyika 25 i malembe ma
0: one pattern ana ari kumtweni
1: manito ne
0: sweswi nile kumtweni
1: ya a ni ku malembe malama va nga n'wi nyika wona i lembe ra ku kumbe i pfinyile kumbe i thachisile hayi ku hlangana ku dlaya ku pfinya ku thatisa mitena yi na rate kwalaya se swi lambani leswi swi tsanana ene mfumo a wu vi fe aka swigwevo swa wona wu nga papalazipapala a wu swi tivi ku ri loko munhu va ku i dlayiwile i file ku fa a ku na ku fanyana i file xigwevo xa ku fa a xi vi xin'we xigwevo xo pfinya loko va ri xoxoxo kumpela hi yena n'wi pfinyile a xi vi xin'we kumbe ku ngo hambana sweswo a swo tsakisa na yini na yini mara swigwevo leswi swimbirhi magwevelo ma swona a swi fanele swi nga tovatoviwi swi nga ri na tisentisi ku ri i gele a i ta tlhathiwa 5 years a i rhetile i ta biviwa 10 years

0: loko va vhela va ku munhu loko a khese a ku vi na xigwevo xa ku dlaya swi ngo hambana ku i dlaye munhu kulukumba kumbe dlaye n'wana ntswanana swo pfinya a xi vi na a xi ku ri a xi vi xin'we ku swi kota ku gweveka swileswi swi swi vulavuriwa ku loko wo ze i hlanganisa ku rhipa i tlhela i dlaya a wu humi a jele a wu kumi parula wena i fela a so mara kona mi tata ku tsutsumisiwa tontibe kahlekahle loko ni langutile xiphorisa xa la South Africa hina vaakatiko hi hina hi tisibelaku kumbe ku hi hina hi va byelaku ku swigevenga swi le kwini hi vona va hi khomaku va kota ku hi nyika ti-daily hi kota swilo swo fana na sweswo a swi fanele swi nga endleki hi mhaka yo vanhu lavaya va va ku va yendle sweswo va dlayiwile munhu yaloye a nga ku dlaya mfana yaloye va ha ta n'wi vona va nga vona 25 years yaleyo phela a nge yi tshami jelo hinkwayo ku na tiparula u ya tshamanyana 5 years a ku tikhoma kahle hi loyi wa huma va ta va n'wi vona jikajika na yaloye a nga pila leswi swa tisasa hi ku mfumo lowu a hi wu cinceni a wu le ku endleni swona swileswi wo tova tova swigwevo leswi a swi twisiseki dzoto loko a tiva ku i jele a nga ha ri na xitayele hi swi swi tiva ku hambe ri i khomiwini i jele i ze hi yimbelela nghoma yin'we ku ha elach swi nge pfuki hi n'wivonile i reyisile ha i 20 years kumbe 25 kumbe life swi ta defenda hi ku swi tiwe ku yini a hi tsemeni van'wanyana to
1: inkomi can see enhlekani mamukeri
2: ayi khalanga
1: aye
2: eyi hayi mo nghena ka nhlokomhaka ya malembe lama matele 25 khalanga loko hi langutisa vanhu vo tala mithato va ku i dlayini a gwevo vo 7 kumbe va 5 loko hi kha hi langutisa n'wana loyi a swa ta vulaka ku dlaya hi ku ya hi mina ni nga ni vulangu khomanga a nga ha nyikiwe 10 ivi ka ku pfinya a nyikiwa 10 ivi leswiya swin'wana i 1-1 ya tele malembe lama ende loko hi vulavula hi life sentence ku hava xigwevo xa rifu South Africa ko va na life sentence n'wana loyi u gwewe hi life sentence loko ku life sentence i 25 wa malembe swi vula ku i gwewe yona leyi hi vulaku i life sentence ku hava xigwevo xa rifu va ku ya ku dlayiweni va tsuke ku ta va na life sentence mali va ku life sentence ya swa nkuma minkarhi yin'wana loko miyingisela va ku i gwevo ti life sentence ta fikile leswi va ku gwevo ti 25 ta fikile se munhu a ta se loko hi khe hi ti vutisa ku a so i ta fela jele a tlhapuka hayi life sentence 25 years hi vona xigwevo lexi n'wana lexi n'wi fanele futhi van'wanyana ka minkarhi yo tala va hutela loko hi langutanyana rifu va munhu va ku gweviwini va n'wi besiki ka ku dlaya va ku 5 se ma swi vona ku ye n'wana loyi a swaku loko ni khe ni teka mambirhi lama man'wana ni nga hlayi lama manharhu va vulaku 10 years kundeni ya teka wa yini ni ku 3 years leswi a swin'wana swimbirhi 1 years ya va n'wi nyika malembe lama va nga tshama hansi va ma hlayela tanihileswi va gwevisaku swoho van'wanyana se loko ni langutisa futhi ye hi nga ku va n'wi binyana ku nkarhi wo tala ku yingisela malembe ka tivo ka hayi i dayini gwewe 12 gwewe 10 ni pinyini gwewe 80 hi sukela ka 15 ku ya hansi yo pina a ya ku dlaya futhi hi nga ku ya ye le hansi ngopfu ku tlaya yo pina se loko wo teka ya n'wana loyiwa hi ku nyika 10-10 leswi a swin'wanyana sweswo hi ngo teka ku ya ku kidnap i 3-1-1 ya leswi a swin'wana mi nga swi vula ma swi vona se malembe lama ma kahle ende mhe malembe lamawani vona ya tidyondzisa na vana lavatsongo vo ringana na yena lava nga hansi ka yena lavakulu vo ringana na mina ku va ta ka va swi tiva ku ku endla milandzu South Africa a ku na ku yena malembe yo tanihi kwini wa gweviwa i ri ntsongo leswi vula ku lava nga n'wi gweva hani va nyika xandla ve le ku hi dyondziseni na hina van'wani hi nga ta hlangana hi nga ta tikuma hi endle milandzu leyi ku loko hi gweviwa hi nga ku mfumo kumbe maphorisa kumbe va tiva nawu va hi roba hi vone xikombiso hi n'wana loyi va n'wi nyike 25 years loko ni khe ni lavisisanyana ka minkarhinyana ya mina no sungula ku kumanyana n'wana loyi hi nga ta kuyiwa le South Africa a nga gweviwa 25 years ka milandzulandzu leyi hi tshamaku khe hi ndla va gweviwanyana emansinini se laha hi nga ku va tikise voko la na le ka lavan'wana va tikise swi va tano swi vula ku n'wana loyiwa aba swivi ku igwewe life sentence ka mlandzu leyi a nga yini laya 5 hinkwayo hi swona hi khalanga xigwevo xi kahle hi va n'wi tikiselini mara va n'wi tikisela ku na lava van'wana a va hleketa ku ndla milandzu leyiwana ni va nga pfuku va endlini va nga na vonwako va tiendlaka ku va na lavatsongo va tlhelaa ku ta va na ti-5 malito loko se hi vulavula hi ku igwewe 25 hambi vo va na miliyoni a nga holi i fanele u yimela xigwevo xexiya until mfumo wu ndla sweswiya swi nga duma swa kuna tiparoli na ku a ti khome kahle hi ku munhu un'wana na un'wana na South Africa u na vutihlamuleri bya ku kuma parola u na vutihlamuleri bya ku kuma bail hi le South Africa a ku na ku i mani loyi a tekeriwa ku henhla se n'wana loyiwa i ta dyondzisa na vana van'wanyana ku va a swi endli 25 years i malembe yo tala ngopfu i ma nga ta hlengeleta 10 wa malembe sweswiwa ku va hlengeleta kunene kwala South Africa i le jele bela jele hi le ndzekaleka hi le South Africa na ti-right ta wena ta limitiwa ti fanele na ta vo hina hi nga ta pfuka hi ya bus powerni kwini yena wu va swi tiva ku pfuka ya kwini ya tele ngopfu 25 years and ya n'wi fanele inkomu khalanga
1: inkomu yi khensa swinene
2: thank you
1: inkomu 0608875942 a yeleni mahlweni nhlikani mamukerini
3: ahe butani njhani
1: hi tshama hi pfukini ngon'weni
3: pfukini hayi u dona u twa na nhlokomhaka wa n'wina me hi ku ya hi mina budona me ni vona va nga zanga va n'wi gweva nchumu mara hi ku ya hi na u vhele hi ku na un'wana yi tshama dlaya gwevo wa vu 1 year i va tshama 5 years ko va ku ri nawu wa masiku lama ntwa ingaku wa twela vusiwana budona wu twela ngo wu vevuke ngopfu wu week hi mhaka yo a wu fanele va swi vonile ku ri milandzu hinkwayo yi ndlile ya loyi a fanele no senga a nga zangi a nga senga budono a lo no wa khomiwa a vheta a yisiwa tiseleni ku ri hava ku senga swi vula ku ya tshama vutomi bya yena hinkwabyo hi ku loko a ri na 22 ka 25 loko o tshama 12 years 6 months wa vuya wa ha ri jaha ya vuya ri na vo 30 something years ma swi vona budona se ya vuya a ha ri ntsongo ma swi twisisa wa ha ta tlhe a ya a phambeni na mitirho ya yena leyi a nga yi sungula ene leni a hi yi ku loko a yile i ta vuya a ri right i to vuya o nyanya hi ku yi ta va swi vonelwa ku ha leyi a hi nchumu leyi ha dya hanwa tiye hi endla yini hi na ti-right ta hina hambala swimbalo leswintshwa ma swi twisisa eya se ya me ni vona ingaku va n'wi vevukisele voko a fanele ya loyi a nga zangi a nga senga hi mhaka yo minantu hinkwayo yi endlile ku hava lowu o ka nga wu ndlangi se loko a vuya laha i to nyanya ni khesile budon mavonelo ya mina ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku ba hi danki budon
1: inkomu hi khense swinene
3: danku
1: inkomu 0608875942 ri ka wu ra ku hetelela nhlekani mamukerini
4: alanga mjani
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
4: a mina ni tshama mipfukini ka khalanga
1: manani
4: hepi leswi n'wana loyi a nge swi sungula ri yexa bedani ni ta kuma ku ku na vanhu lavakulukumba va khale va nga hanya va kha va endletela swilo leswi na yena va va thanisa vanhu lava a tiva ku i va thanisa va ya kwini ku na lava va nga n'wi komba ntirho lowu lavakulu na lava loko a kha ya khota va kha va vulavula ku na yena ku loko u fika leyi i vulavurisa leswi loko u fika hi ku a nga swenga ri yexe swilo
1: leswiwani
4: a nge tirhi mintirho leyo tanisa leswiwani ku ri ku a nga ri na loyi a kha a n'wi komba yena kumbe van'wana se daswayi mi kuma ku khota ya kona leyi yi le hansi hikuva a ni yi na swigevenga leswikulukumba i mhana lukasi kona byi le ku tirhini
1: inkomu yi khensile
5: vandyangu wa vamakwavo vambirhi va majaha lava nga dlawa hikuva va cheleriwile chefu va vula leswaku va tshovekile timbilu xirho xa palamente eka vandla ra economic freedom fighters a sola mbulavulo wa president wa madambi ya dola ni n'wane ka awara ya 9

0: enhlikani mamkeri nawe
1: esikhala mukani batukulu muzumbe njani nabashume
0: ina idzumini ngonwi
1: izumini batukulu yatwala melazo na xivutisi eyi kuva la hi hanyaku kona batukulu a ku u tshembisa nchumu hi ku loko va munhu va ku va n'wi gweva vo ndlela ku ri vanhu lava va nga honeriwa va tsaka va ku munhu i ejele a nga ya a ya vuya a ta va xifumi lexikulu ngopfu ku a nga fika le a yisiwa xikolweni laha loko a ri laha handle a nga ta ya axikolweni na ku za a endla mitirho leyo biha swi vula ku a nga ha ta tirhisa nchumu hi ta xikolo se le hi ku yi pfaleriwe ndhawu yin'we a nga nghena xikolo a dyondza mitirho yo karhi a vuyela na mitirho yaleyo leyi a nga ta yi kuma loko a nga ndlangi vubihi byebyo phela loko mi langutaka vana lavatsongo nkarhi wun'wana loko va sungula ku endla vubihi ngopfu va va va vona lavaya va nga vuya va dyondze swo karhi se va ri swifumi loko va languta va kuma ku hi wone nkarhi laha handle ene a ya ha ri na ndlela ya ku hi nga endla yini mara loko yo ya le ku vuya ku va manimani hi nga ya hi ya humelela se swi le ku hi onheleni swinene ngopfu hi ku munhu i ya vuya a dyondze swo karhi loyi a nga onheriwa a sala kwalaha ku onhekeriweni a nga ririsiwi hi nchumu hambiloko a nga va halo dlaya hambiloko a nga va halo ku yivela a wu ririsiwi hi nchumu leswi swi nga zaku swi byela ku ya hi ya khomisa munhu ayi a kova nchumu wa ku ku pfuna hi ku ni nga nyika xikombiso a hi ngeni mi yivele homu vatukulu ni fika ni yi dlaya laha ni tlhela ni ndlala dzovo la ni belela timhondzo ta homu ya n'wela ximuwini mi fika mi tikuma timhondzo na dzovo mi ri kuma ku komba ku i ntiyiso homu yi dlaye hi mena va ni khoma va ya va ya ni gweva n'wena xirhodyana a va mi nyiki hambi peni a va mi nyiki mara mena yo jele se mi vuyeriwa hi yini n'wehe a ka ku luzekeriwa ka n'wehe ku famba tikhoto ta ku tenga na mhelo ni nga dlaya homu ya n'wehe n'we mi vuyela hi yini a ndhawu leti yi le ku onhekeriweni swinene ngopfu vatukulu mo ni twa van'wanyani kumbe va nga yi teka hi ndlela yin'wana
0: inkomu
1: danke
0: inkomu 0608875942 ahi twenini van'wanyana enhlekani na n'we mamukeri hi tshama hi pfukini yingon'wini
2: kwalala vivelaku mangubetrala a xigwevo xexo wa xigweva nga n'wi gwela after 5 years va ta ku ve i hume hi parole i tikhome kahle ye a tlhela vuya haxa va hava xerina swo swi va n'wi dyondzisile switifiketi sweswo i va vuya ka fuma futa a tla fuma byo bikwa lava nga va dlaya nga va ndlasela a va ha vuyanga vana vo tosa va hlupheka yena leyi a tshama kahle leyi i na ti-right phela i na malunghelo loko lava kutanini va ta n'wi nyika leswi a lavaku swona lava nga feri va nga dlayela vatswari ma lowo yinina i xilava ta nyiki ma mfumo lowa wu fela leswi va swi lavaku swi leswi a swi twali swi swa swigwevo va swi vulavulaka a fane nga ha vuyi a va tshama ya ndla mali i hoto ta vuya hina lowu va wa wu gwele malembe lava va ta i va tlhela vuya kwala ta tlhela fika hi karata futi se i to hi daya life xikarhi ka vanhu munhu yaleyo a leswi vonta se na vhuma ngo mikrala yini
0: inkomi kensi alright ya mahlweni a hi tweni van'wanyana eyi ya i timhaka to tika mivona voko ri na u ri ku tirheni hi ndlela ya kahle ke ka leswi case leyi va nga endlerisa xiswo kumbe mhaka leyi nhlekani
3: adoni
0: ahe
3: hambi ni vona voko ra ndaiiumio loko a ri u tikisanyana hamba ri n'wi nyika wu 45
0: yeva okay
3: a 25 litsongo to tlhavi a ha ri jama a xava yingetela mulani leyin'wana yo tala hambi ro n'wi nyika life ya yoku fita woloyo ku a ni swi vona tano doni swo
0: inkomi kensi
3: thank you
0: alright 0608875942 I training ba nwanyan. I training ba nwan. Ba re ina ke light right ila. Nhle ka re ma mkeri.
4: Eh bo don.
0: Ai.
4: Eh ai. Ya tola sa ko ma ka ma. Ya si ko le show ne bo na se se tsongo. Long tan it a alela. Bo koran nao ku tira. Ku dlaya ku ripa swilo hinkwaswo va n'wi nyika 25 years ha yitsongo voko ra nawu ra fika ra languta munhu xigovo xin'we ntsene wa nyikiwa malembe malama 25 years mara langutani ri na milandzu yo ya 5 or 6 ku vula ka n'wina mara i nyikiwe 25 years hi mhaka kumbe i n'wana wa 22 years a hi swona swi va swi nga ri kahle a swi fair a swi lunghangi sweswo swi endla ku mfumo wu endla ku va nga swi na ku vula ku lava kahle kahle va nga vanhu lava swi fa mona swi ta kala swi endla mhaka ya ku swi dlayetela swi nga swilo hinkwaswo swi rhisa vana va hina hi ku tshemba timhaka ta ku hayi voko ra nawu ri ta kota ku va hi va tela vusiwana hi ku no loko a za a alela na voko ra nawu ku tirha swi vula ku a va fanele va ngeteriwa na xigwevo xikulu kuma ngopfu se ya ni vona swi nga basangi mina life a yi pfumela ka yena ku a nga ha vi kona laha misaveni leyi vona a hanyaka le jele until ya ni vona swi nga tshamisekanga mina sweswo i mavonelo ma mina n'wina pana va ka mafoni mpfunoto
0: inkomu yi khensi
4: thank you
0: inkomu Alright, ya mahlweni 0608875942. Kuna voice note leyi nga kona la hi ndlela leyi.
5: Aye khalango. Soka maka hayi. Ai Joni khalanga. Ni sorry. Ai jele khalanga abusekum. Ai jele bo hlayisiwa ba. Abe ari ka thabe anyuri na abe a donona. Na u profita mta ku veri mprofita luya veri i pfuna vanhu a ve a gavhina tintambu va ku ha i mprofita ya tlhela i n'anga i hlamala ku leswi a ri swibocho i chayeriwe nkarhi munhu vuprofita byali i byi kume nkarhi munhu a jela a va sweka jele ku hlayisiwa ene a jele munhu hambi n'wi byeli vo n'wi gweva 100 years a ni va hlana na vusiku na nhlikani masiku lama na visiku nakona ve ri siku rin'wana na nhlikani ri siku rin'wana va hlaya a yi hlweli ku fika masiku lama a tlhela a vuya ta ti tsakela hanya na ndlela loko ri ku a ri n'wanuna wa muti a ta hanya na muti wa yena loyi a nga n'wi dlaya efambeni lavelekaka wa munhu loyi a nga n'wi dlaya twa ku vava va ta ku va ri va n'wi languta ha ta vuya kahlekahle voko ra nawu a ri fanele ri tirhela ku munhu loko a za a dlaya munhu a nga ha vuyi ku va swa vutomi bya yena hinkwaswo kwele jele a landza munhu luya na yena a nga n'wi dlaya i mavonelo ya mina le ka mapuma ni mahori hi mina hansi ka sport center inkomu
6: enhlikani bodon hina hi pfukini n'wina minjhani ha yi twa topic hayi voko ra nawu a ri tirhi hi ndlela ya kona ri tirhangi kahle voko ra nawu hi roho ri ndlaku ku vugevenga byi ya mahlweni hi ku a ri swi koti ku tirha hi ndlela leyi nga fanela ku va a dlele a tlhela a pfinya a tlhela a tlhake ma swi twisisanyana a hi a ngo doha xidyoho xin'we i na swidyoho a ndla hi vomi hi ku wa swi tiva ku ha na mfumo lowu nga kona lowu a wu bihangi mbilu mfumo lowu nga kona lowu hi lowo twela vusiwana se a wu tirha a ri a wu le ku tirheni hi ndlela ya kona loko moya ti jele ti tele ti tlhela ti tala va tlhela va nga ha ti koti no ti control hi ku a va swi koti ku gweva se hi yo mhaka vanhu va ndlaku swilo hi vomu hi ku tiva ku va ta tweliwa vusiwana se ha sweswo hi ku ya hi ntiyiso ha mfumo lowu nga kona lowuwani hi yo mhaka hi ngo e-e hi fanele hi vona ku ha hundzuluka hi rimbambu lerin'wani hi kota ku vona ku rhori ta tirhisa ku yini hi ya vhothela van'wanyana ku tlula leswi swi nga ku endlekeni leswi loko ho vhothela lavo basa lava mi ta swi vona swilo hinkwaswo swi ta tshamiseka majele ma ta sala ma ri hava vanhu hikwalaho ka ku va ta va va kha va tirha hi ndlela ya kona. Lowu mfumo a wu na xigwevo xa kahle, a gwevi vutomi hinkwabyo munhu yaloye. Hi yo mhaka hi ngo ntambu a yi vuyi ta kota ku hungusa swigevenga, se a va lava ku ta vuyisa. Se hi yo mhaka hayi lexi nga kahle hi fanele hi gweva vanhu va hi vota vanhu va straight ku pima ku va ta kota ku tirha va tlilina tiko ri sa ri basile. Hi leswi ni swi vonisaka swo hlayisekani bodona
7: ku rhula ku ve na n'wina dona. Hayi loko mi twe na migingiri ku khalanga exi nhlokomhakani le ku yi tweni ya n'wana wa 22 years a nga gwevi wa 25 years, swi vula ku 25 years leyiwani i 22 wa malembe na hafu ya lembe hi ku i tirha vusiku na nanhlikani. Malembe ya yena lama va nga n'wi nyika wona va swi tiva ku loko o vuya loko a nga ri na mitirho leyinene i ta tlha a tlhelela le xitokisini and a nga ha vuyi. Swi nga endleka kwala ku huma na tiparula andla aphili ya ti kumbe va nga n'wi aphili va nge n'wi pfumeleli va nga n'wi nyika parula a huma hi yona. Se loko a vuya laha kaya wa kariwa ku laya na laha nga yi i laveka laha a lavekaka kona a kumeka kona. Se hambi ku ri munhu nkulukumba wa tlula milawu na yena a nga n'wana va swi tiva ku ta vuya kandziyela milawu ene wa nyikiwa swiletelo swa le khutsweni ku loko se i vuye hala kaya i kumeka njhani i ndlisa ku yini ene wa ripota masiku hinkwawo ku na laha i yaka ya ripota kona vhikini mi kuma ku i ripota kambirhi laha i yaka ya sayina kona. Se loko va n'wi nyike malembe lamayani mina ni vona malembe ya kona ni ta swi vekisa leswi hi ku ya hi n'wana hambi ku ri mina nkulukumba swa ni tsandza ku tihlayisa. Se na n'wana loko o kota ku tihlayisa a nga ndli swona swo tlula milawu swi nga n'wi fambela kahle swihi swa yena, mara loko a tlula milawu ku vuya nga hlayiseki laha kaya vitswaka yini a va swi lavi. Ene ku nga hloniphi vanhu atikweni i ri na parula a swi laveki, ene ku tlha i ya tshova kun'wanyana endla vuosi kun'wana a swi laveki. Le jele le a nga kona le swikudya swona u swi kona swo dya hi ndlela leyi va tolovela vanhu lava na makhwiri ya vona ku ri se hi dyisa leswi. Loko ku ri ku a kaya a dya mpandu hinkwawo na lofo ra xinkwa a nge ri kumi le, loko ri xa nampundzu va heta ku ndla xikhongelo va hlambini ku nuwa tiya na mukapu kun'wana ku fanele matachi ngopfu mi kuma ti mukapu kumbe wa mugayo kumbe wa makhaha swin'wana na swin'wana kumbe otsi mi dya na yona mi nyikiwa na masi yo chela na xikwa lexi a xi totiwini. Leswiya mi nga dyisa leswiya mi nyikiwa swakudya leswiya nkarhi wun'we swi khomela ku mi ya dya hi 2:30 ene mi ya ku teleni ha madyi swin'wana loko mi nga ri na mali yo tixavela. Se va tolovela makhwirini swakudya swa kona. Se leyi ni yi vonaka ngopfu a ni i matikhomelo ku o vuya nga tikhomi na le jele fana tikhoma a tikhoma na laha kaya loko a vuyi na le jele phela ku na swilandzelerisi u nga pfuki van'wana endzeni ka xitokisi loko u va pfuka va ya ku ku ripoteni milandzu ya wena yi tlhandluka yi ya mahlweni ene va languta liya va yi tlhandleka kwalaya wehi na ximbalo i le ku tirheni i tenga yin'wanyana milandzu i ri le ndzeni ka khoto leswi mi nga swi tiveki vanhu loko mi ri hala handle phene le ndzeni va potana le va pfulelana tikhesi le loko u ri munhu wa ku hlayiseka va ta ku cinca na jele yaleyo u ya ka yin'wanyana se manjheni u ya tshama ka yona. Mi nga twa munhu va ku a ri matachi sweswi i le dorobeni mi nga swi tivi ku i yisiwe hi yini a thomboni ma swi vona swi leswi na milawu ya swona le ndzeni ka khotso le va ku tsusa ne le seleni va ku yisaka leyi ya vanhu vo ka va nga twi loko i nga twi i ya gembeteriwi lavan'wana kani wo tindla boso ka leyi n'wanyana leyi nga ka yona sele swi tele ngo hi nga swi vulaku swa le ndzeni ka khotso. N'wana loyi wani i gweviwile ya leyi a nga gweviwa yona ku ya hi mina yi kahle ku i ta tlhavuya ta dya yin'wana tlhela xitokisini a mi ri nambure ya ntshava.
8: Nhlekani nhlekani bodon khalanga mathebula loko mhaka ha yi twa ya jaha leri ra 22 years kumbe i 25 years a ka milandzu ya yena leyi a nga yi endla nandzu wo pfinya nandzu wo tlhakisa nandzu wo dlaya aka milandzu yaleyo i yinharhu yaleyo hi xigwevo xexo xintsongo ka milandzu yaleyo. Milandzu yaleyo yi tele loyi a nga dlayiwa munhu a nge he vuyi na va lava nga tekeliwa switekeliwana swa vona a swi nga ha vuyi. Ma swi twisisa ku loko munhu a wo tlhakisa munhu a ri wo tlhakisa a ri wo dlaya a ri wo endla swilo hinkwaswo a ni ku milandzu ya kahle munhu yaloye pela nge tsamjele 25 years yele vanga ivula uri ina malembe mantsana hanu loka zari na 22 anga na malembe mantsana hanu ane wa fida ku ngena jele munhu wale wa 22 years se milandzi yale a ku dyondzisa vanwanyani hi xigwebo xa kahle ku rani kwa xigwebo xa kahle loko a ri minga papa maladi swi vonisa sweswo ni ri laka mhakalani ku tiko ra hina leriwani ri nge pfuki ri ri na xigwebo xa kahle hikuva a ri swi lava ku gweva vanhu ri rhandza ngo mali xo sungula va ta vulavula hi mali ku a beyineriwa swi ku yiniyini se leswi swi endlaku hi tshama hi nga ri kahle right row va tshama kha hi dlayiwa tele va right row va tshemba ku huma vanhu but bodo nkhalanga inkomu mina ni vula sweswo ni siyela van'wanyana hi twa van'wana ku ri
9: bodono va xiume va dzumbe hina hi dzumbini wo tlha hi vuya futhi hayi swa tika n'wana lowu va nga n'wi khoma wa 25 years swa vava swi vava ka vatswari va yena a nga fanelangi ku bantita mara hikuva a ndle xihoxo xikulu wa boheka ku bantita a tirhela milandzu ya yena yi ze yi hela a ku ni a nga ta xidocha a yi bantiteli ya va hlupha vana va hina lava wani i mhani mahuri kwala ka mapuvu kokwani wa diyono na ku hlula danko bodono va xiume va dzumbe hina hi dzumbini wo tlha hi vuya futhi hayi swa tika n'wana lowu va nga n'wi khoma wa 25 years swa vava swi vava ka vatswari va yena a nga fanelangi ku bantita mara hikuva a ndle xihoxo xikulu wa boheka ku bantita a tirhela milandzu ya yena yi ze yi hela a ku ni a nga ta xidocha a yi bantiteli ya va hlupha vana va hina lava wani i mhani mahuri kwala ka mapuvu kokwani wa diyono na ku hlula danko
10: wa ri ndenga lowunene tatana khalanga hi tshemba ma hlayisekile nkulu wa munhu ya twala sokomhaka swinene tatana khalanga xirhongo leswi mfumo wu nga swi ndlisa hi swona hi nge langutisi ku n'wana kumbe yini nandzu i nandzu tatana khalanga swi fana loko u ya ku yiveni u nge fiki xopeni u yiva xiwitsi ku hani yiva ngopfu u yivini se ma wu vona nandzu wo pfinya nandzu wo pfinya hi nawu i 15 years loko hi wu langutisa handle ka sweswi vongo wu gonyini mara i tshama wa ha ri 15 ku va na nandzu wo dlaya nandzu wo dlaya i life sentence se ma swi vona loko hi hlaya 25 hi hlanganisa na 15 liya ma swi vona ku i 40 wa malembe swisweswo tatana khalanga se hi ta nghenela liya yin'wana yo rhoba na ku khomeleta voko ra nawu ku ri nga tirhi hambi vo hi katsa ndhawu yin'we wolo wo rhoba wu na vo 10 years ende swi ya hi ku u robise kwini kumbe house arrest kumbe armed robbery and rape swo taniya se eyi laha wu ndle rhongo lawani wu ta endla ku ku va na ku lavisisiwa ka xigwevo lexiwani i nga ku mfana laha nga gweviwa kumbe n'wana laha nga gweviwa u na vuxaka laha ka laha a va khomi nandzu kumbe va sengisi ku na dizi laha xikarhi a wu tshamisekanga nandzu lowu tatana khalanga a wu tshamisekanga na swintsinini mataleni mina na ha ri kwala vhena a hi xumeni nkulu wa munhu
11: Mr. Dondona hi Mr. Dondona hawa nhlikani lowunene maxa ya twala nhlokomhaka ya n'wina hi Mr. Dondona ya twala mara handle ka ku vulavula swo tala bra Dondona ha mfumo lowu hi fumaka ni a wu le ku ndleka swona a wu le ku ndleka swona lexi nga kona a vatirhi va fika makumu mani va fika makumu loko ya ku voteni hi cinca mfumo lowu wa vanhu va ntima loyi vuyisa mfumo wa mabunu swilo swi ta tshamiseka mfana loyi a nga gweva n'wichumi na ndzi ya leyi yi tele ngopfu yi tele ngopfu Mr. Dondona hawa a hi cinceni mfumo hayi loko ya ku vota swi vula ku cinciwa mfumo swi ri ko swi nga ta lunga bra Dondona a mi hlangana xilahla Richard Dzambeni ni ri la tsakani lonje ntirho lwa a kaya ku ri ka nsavulani danke bra Dondona
12: Matebula. Matebula makama shuma na. Hawa na shuma kaza mazama. Anuri bizinyana kufuna. Na swona kwa hayi leswi swa ndakusana. A Mr. Singopo mtirisa call na ti recording tsena. Leswa ti WhatsApp call Mr. Reese. Okay, rat moni ngena makeni. Mr. Matebula mina ku ya hi leswi swi vonisa ku swona. Malembe lava nga n'wi wona mantsongo ngopfu. Mantsongo swinene malembe lava nga n'wi wona. Mantsongo 25 years mantsongo. U ta vuya mfana luya a ri na ma 28 years 29. Ku na swo tala swi endlekaka le jele leyi. Vanhu va tsemiwa malembe va huma va endliwa swilo leswi hinkwaswo leswiwani. Va swi vona mhaka ya kona. Se ha onhe ngopfu munhu luya onhini swinene. Onhe ngopfu inkomo.
0: Alright, ta va hi fike makumu ka nongonoko wa siku ra namuntlha eka mme na we a hi hlanganeni ka siku ra munduku vayingiseri wa me Dr. Thomas Chauke nkarhi va ku wo tiyisela.

0: vahlavi bricks and sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks stop bricks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings la va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand river sand crop sand bubble storm i nga va chekanele ka facebook na tiktok i vahlavi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin at vahlavi bricks co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Buick Hardware i nga va foyinela eka 015-812-0848 aka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 ka Mamayila 072-325-6828 na le gandlalani ka khani va kona 082-724-2000 vahlavi bricks and sand na hi xitini hi khoma nambara
1: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya nharhu eka Jesu FM rito ra rixaka mingiseri i Nhlikani va ndyangu wa vamakwavo vambirhi va majala va nga dlayiwa hikuva va cheleriwile chefu emugangeni wa Madabani va vula leswaku va tshovekile timbilu swinene mhangu leyi va ndyangu va boxe leswaku va lemukile mhangu leyi ra vumbirhi eka vheke leri hundzeke endzhaku loko un'we wa vana wa malembe ya nhungu hi vukhala ta va nga fikanga exikolweni leswi nga endla leswaku va endlela laha va tshamaka kona naswona va kumile ntsumbu ekamareni ra ku wisela loko lo un'wana wa ntsevu wa malembe hi vukhale a ta va hundza emisaveni ka ndzhaku mana wa vana ku fika sweswi u khomiwile endzhaku loko maphorisa ya ta va ya pfurile nandzu kun'we na ku va va ri karhi va lavisisa mafu ya vana vambirhi muvulavuleri wa va ndyangu Chamano Tengeni u vula leswaku tanihi ndyangu va yimerile mbuyelo wa swikambelwana leswi nga ta boxa xivangelo xa mhangu xirho xa palamente Sam Matthias u vula leswaku goza ra president Cyril Ramaphosa ri te nkarhi lowu varhangeri va vaaki va nga kolwa hi yo oxe loko ku langutiwa ka vaaki va matikomambe lava nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga swi nga ri nawini Matthias u vula leswaku mfumo wu tsandzekile ku va teka magoza lawa ya nga fanela nkarhi wa ha ri kona loko a yise mahlweni u vule leswaku marito ya president ya tsandzekile ku va ya ta na xintshuxo leswi swi nga va swi languteriwa hi vaaki laha tikweni
2: and our leaders are not doing so the government in Lesotho is not doing so is not capitalizing on the water that it provides South Africa the government in Swaziland of Mswati is not doing so I can mention
1: ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya nharhu ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku va karhi ku va va ta na makungu lawa ya nga ta va kona ku antswisa xikolo xa le henhla xa ilimi leswi landzelaka swivilelo leswi nga va kona mayelana na xiyimo xa miako va ndzawulo va vula leswaku ndlela ya ximfumo ya ku antswisa xikolo hi leyi kunguhatiweke na va Independent Development Trust loko makamara ya mbirhi ya nkarhinyana ya ta va kona exikolweni lexi hi siku ra 11 ka n'hweti ya Mawuwani ndzawulo a yi angula endzhaku ka loko va nhlangano wa ku yimela machudeni eka xifundzankulu va COSAS va ta va endlerile ka xikolo lexi lava nga kombisa ku va na swivilelo mayelana na xiyimo xa miako kun'we na hi tlhelo ra nkululo muehleketeleri wa malembe ya 32 vukhale u khomiwile hi ku kumeka na fole ra rihlaza kumbe mbangi nandzu wakwe wu hundziseriwe mahlweni hi khoto ya majistrata ya giyani ra vuntlhanu Lavas Moyo loyi a nga muaki wa tiko ra Zimbabwe u ta mara xitokisini endzhaku ka nandzu wakwe wa ku va lowu nga va hundziseriwa emahlweni ku ya ka siku ra 12 eka n'hweti leyi ku va ta endla xikombelo xa bail leswi swi va kona endzhaku ka migingiriko ya maphorisa ya swiyenge swa ku hambanahambana kun'we na xiyenge xa vurindzi xa ku tiyimela endzhaku ku yimisiwa movha maphorisa va kumile tibeke ta nkombo ti phutseriwile na 30 wa mapulastiki leswi swi ri na mbangi leyi dyaka 300 wa magidi ya tirhandi
3: Upon searching the vehicle, the multidisciplinary team discovered 7 wrapped brown bags and 30 black plastics containing dagga with an estimated street value of 300,000 rand. The vehicle was also found displaying registration plates that did not correspond with the registered details of the vehicle. The 32-year-old male driver was immediately arrested for dealing in dagga. Police investigations are ongoing.
1: Rero hungu ri fikise makumu na mahungu ya awara ya nharhu ku tlhela hi veleleka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. Va ndyangu wa vamakwavambirhi va majaha lava nga dlawa hi ku celeriwa chefu va vula leswaku va tshovekile timbilu swinene eka mhangu leyi. Yan'wana mahungu ni ta va na yona eka awara ya 4:30 kumbele awara ya nharhu ta vuya kahle na tinhlokomhaka enhlikani.
0: Isosayiti ya ndhuma joni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu nambara ya vona. Va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka Chipchip, va kona le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. Va nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za. Leyi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene. U nga va fonela sweswi eka 083 252 7098 eka 073 939 2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala. U nga rivali Risima Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risima Funerals hi tirha hi ku tshembeka.

0: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Shesh yipfuriwe ximfumo naswona yilulamerile ku kupfuna leswaku u tshama uri endleleni. Xana u lava mathayele ya ximu xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka pancha, alignment, tibetiri ni vukorokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku kupfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dlokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla.

Yeah.

0: Ngaku ivengela na yini? Risimu ra suka kahle ka Manflo Mix Rwanda. Va famba kana hina kahle eka rana mutlasi ku va ku ho ivambiri ntse.
1: Mara ivengela na yini?
0: Ivengela yini nwana mali?
1: Swi vutso xa kahle.
0: Swi vutso xa kahle nga kha miri vambiri ntse na mara mukhamukuma ku amukuma.
1: Eish ya, makova.
0: Oh, mingisero wena amkena kambe leka awara ya kusungula kumethano tuminetsi simele kwele kwa awara lia kunga awara ya mune kare msumbu nukuwa kahle na tsemba empela siku arifambi kahle si leka spemlisha shakuma eke kumasu ungwa ungwa nilesi wakasukasi bampongo nileka rana mutla siku.
1: Alright, makona veleke mingisero wa jizera fai maungu lama baku huwa katikure nara Afrika zonga shikamwe kena leka matikula amele handa na kambe ke haku amkela kahle mingisero wa jizera fai mwana wakupela kahle redu ya wena ikandenga wasu kata mchaku amkela kahle kaya tleni kanungonoko bamba reload 2.1 eka shondo 106.0 mena we hilika rito ra rishaka mwe tule soku esu ungo ungoan kumbesha nike maungu ya kona mafamse kuini veleke ikandenga wasu kata mwana nslao yeban wakuringana makumentano unga 15 wa unzile M7 eka ngozi ya kuzinginika eka msaba etikweni ya Philippines kasikeba akatiko wa museum ejifunze ni kurusha sarangani etikweni ra Philippines bahlanganile kahle na ngozi ya kuhlaserwa kahle moya wa matimba xikanwe gena kuninginika ka msaba emsumbunuku na misho exikari ka awara leya nkombo na awara leya nhungu kasike ngozi kuvikiwa leswaku ri yi humelerile kusuka edorobeni ra le manado ku fikela eka mpfhuka wa kuringana 420 km² esulwaisi kasike va sulamulela mhangu kuvikiwa leswaku ri vakarhi va pfuna mavanhu lava nga khumbeka eka ngozi yo yaleyo kuninginika ka msaba nama bubu za tiku niri ya vire kwa watla seru ni sona eka misho sukura na munda kare mpundu matuwa masebe nama 80
0: Ena kutingiri kisaka msaba swifika swiveka vutomi bya vanhu byi va nghozini ku ne mi nga rivali ku ku na tiyindlu leti ti va ku ti kha ti tele henhla na le hansi swo boha loko ku na ku ninginika swandleka tin'wani ti fika ti va ti kha ti wela vanhu hi ndlela le hambi magondzweni loko kha ku ninginika xin'wana na xin'wana hambi wehe wa swi twa ku ri hayi kona ku na swin'wana na swin'wana leswi va ku swi kha swi humelela i mhangu yin'wana ya ku vava swinene mi ngisala mina ha famba na nguna kahle 10:30 hi tshumela kwele kamara liya ya mune le ka nongonoko bamba tibamba veke kuma kahle ku man'wani mamahungu lama fambaka amahlweni eka rana mutlhasiku khazi veri a DRC kumbe Democratic Republic of Congo va va kha va tivisa kahle mingisera mina ku hey the case sister Ebola tibuye hi matimba lava ka kahlamusela kahle ngopfu ku hi sonto va va kha va confirme ku ri tinhlayo ta vanhu ti va ti kha ti fika ka 515 what cases leti va ku ti kha ti ri kona andzhaka loko ku va kha ku confirmiwe kumbexani ku confirmiwe 27 wa ti-sample leti nga fika ti va va testa ti va positive ka 24 hours liya andzhaka loko va kha va hlayele yi va 515 leswi vulaka ku ri ti-cases himpese ti va ti ri 515 wa vanhu lava ku va kha va ri na Ebola andzhaka loko ku va kha ku tlhe ku confirmiwe leswaku government yi tivisa leswaku ku na vanhu lava nga hundze emisaveni vuvabyi lebyiwani lava nga ka nhlayo ya 91
1: hawu madoda
0: lava ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisera mina ku ri va Nigeria va va kha va ri na ku chuha leswaku vuvabyi lebyiwani byi nga heta byi va byi kha byi va fikelela tanihiloko se vanhu va kha van'wani va kha va nghena va pfa va va kha va huma lava ku kha yi kuma kahle ngopfu mingisera mina ku va Nigeria Center for Disease and Control and Prevention ku nga CDC va va kha va tivisa kahle ngopfu mingisera mina ku ri vanhu a va hlayisekanga ku na loyi a nga hlayiseka kambe ke va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku nakambe va va kha va hlamusela ku Uganda xikan'we na va DRC ku nga vona Democratic Republic of Congo va va kha va tivisa kahle ngopfu mingisela mina ku loko va kha va hlaya tindhawu teto hi timbirhi ta vona 80 wa vanhu va va kha va hundze emisaveni ka nkarhi wa sweswiwani se 400 wa vanhu lava va ku va kha va ri na vuvabyi byebyo lava ku va kha va na ku chavisa ku ri mi nga rivala leswaku na COVID-19 yi va yi kha yi sungulesungule xinjhani se swi va swi na ku chavisa ku ri se ku ta humelela yini mi nga rivali buti ku ri ku na vanhu lava se tanihiloko ku va kha ku na match on match va va ku va kha va tlhelela emakaya se ku na ku chuhisa ku ri swa ndleka vuvabyi lebyiya byi kha byi suka la
1: byi sukala
0: Say, I try sika.
1: No vakela na tinga ka ri advert nga vakela.
0: Yes, leswi va ku swi kha swi chuvisa. Mo
1: vaka vaka man.
0: Hi ku sweswiwani ku na timhakatete ta ku lava nga hale South Africa va va kha va ya ka swi ta fika na ku se maxaka hina lama nga le na vo va vuyisiwaka a va nga ta vuya na tsuna.
1: Yin'wani mhaka leyi chavisaka kasike loko kahle veleke ku na huvo liya ya madlanga commission hi ka ri na mahungu lama fambaka mahlweni kumbexana ku na swihungwahungwa swikumi swi nga kona ku na xiviko mani Shaleswa kuna munhu loyi a tirhisanaka na maphorisa ya vukungundzwana kusukela ekhampanini ya Transnet ku va va nghenisa swidzidziharisi laha tikweni ra hina kusuka etindhawini letiya ta Brazil. Veri wala tikweni tirhisana kahle na va Transnet ku nghenisa swidzidziharisi eka tiko ra hina. Kasike Colonel Joseph Sibone lava tirhaka eka xiyenge xa maphorisa xa tihawks va le ku nyikeni ka vumbhoni bya nghozi leyi nga humelela hi lembe ra 2021 endzhaku ka loko ku kumekile swidzidziharisi swa vito ra swa mpimo wa ku ringana 700 kilograms. Leswi durhaka mali ya ku ringana 300 million kona kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Eka siku ra namuntlha Sibola va humesile vumbhoni bya mbulavulo wa xiyenge xa mabulo eka WhatsApp leswi paluxaka vanhu lava khumbekaka eka nandzu lowuwa. Eka nkarhi wa sweswi ku kumekile xihundla xintshwa kumbexana ke leswaku ri xa leswaku ku na munhu loyi a tirhaka eka khampani ya Transnet liya loyi a tirhisanaka na maphorisa ya vukungundzwana ku va va tirhisa kahle swikepe swa kusuka etikweni ya le handle ku va va swi nghenisa ku va nghenisa kahle swidzidziharisi tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Sibola va vula leswaku ri marito ya leswaku endzhaku ka loko maphorisa va teke xi tinqingho ta le nyongeni ta maphorisa lawa ya ku khumbeka eka nandzu lowuwani hi nkarhi wa vulavisisi va kumile leswaku ri maphorisa ma tirhisana na app ya vito ra Trima ku va va endla mixikaxika ya vugevenga xikan'we na manyala lamwa. Ku na app leyi va ngo yi Trima leyi tirhisaka maphorisa na lava va tekurile Brazil ku va nghenisa swidzidziharisi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Leswi vulaka ku ri kahlekahle vanhu va makhelwani wa hina vo boti wa hina a vo nkarhi wun'wani vo hemberiwa swa ku swo tala swi ta na vona. Ku na maphorisa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga lama pfunaka na vanhu lavawani hi ku tisa swidzidziharisi hi le tikweni ra le Brazil.
0: Yes, and loko ha vulavula hi va xiphorisa ku na nkandziyiso lowu va ku kha u famba mingisa ra mina ka swiphemu swa mabulo a ni tivi khasi mi nga mi wu vonile laha sesi i va kha a tirha ka SAPS kumbe tani iphorisa loyi va nga heta wun'wanyana a nga heta a va kha va kuma ku i teke bribe ya 2000
1: veri ku ba mati tingwenya ti etlela.
0: Yes,
1: ya charge kwa mfo
0: lava nga heta i swi tikomba loyi a nga heta a va n'wi nyika bribe leyi ingaku a lowu languta ku loyi namuntlha loyi ni tirhana na
1: kahlekahle se swi nga ri va teke bribe ka wun'wana wa muchayeri luya a nika report ka n'winyi wa xifambo lexaku hayi mina ni fike ni tekeliwa mali wo karhi o na raita yi jika yi vuya
0: ene yi kha yi khome yi kandziyisa endzhaku se laha loko a kha a ku akombe ku i chuwile se varhandziwa loko hi swi vona ku xilo lexin'wana xi ta fika xi hi nghenisa enghozini siku rin'wana hlonipha ntirho a swa ku na vanhu va nga ni la tikweni va vaka va kha va lava ntirho fambela kula na swilo swo fana na sweswo
1: loko ri fana liya mitirho ya kala mani a hi vule ku nkarhi va mi ya mi tela swinene ngopfu mi ya tsutsumatsutsuma ve ri ka tsutsumiwa mi nghena lomu ya mara wa kuma ku mi fambe mi ri voma 90 ka ku hi teke 20 wena i wa like swinene ngopfu va i wa laka xaxamelo luwa wa ku va u tekwini mingiseri. Ekambe murangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga siri ra maphosa va vulavula marito ya leswaku ri emhlampfa wun'wana na wun'wana loyi a fanekeleke ku va atikweni i fanekele ku va na maphepha ya mpfumelelo xikan'we na ku landzela milawu ya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Ra maphosa va vula leswaku ri emahlampfa hinkwavo lava fanekeleke ku va laha tikweni va fanekele ku va va ri na maphepha ya mpfumelelo xikan'we ke na maphepha ya ku fambisa mabindzu hi ku hambanahambana ka wona. Kasike hi nkarhi lowu murangeri a va burisana kahle na vaakatiko va vula leswi marito ya leswaku ri a ku na muakatiko na wun'we laha tikweni ra Afrika-Dzonga loyi a nga nyikiwa mpfumelelo wa ku famba a kamba mapasi kumbe ti-ID ta vaakatiko eka tindhawu leti va fambaka eka tona. Kasike ra maphosa va vula leswaku ri va vula marito ya leswaku ri vaakatiko va Afrika-Dzonga lava nga thola vahlampfa lava nga hava maphepha ya mpfumelelo va ku se va late kumbexani ke ku va laha tikweni va nga langutela switandzhaku swo biha swinene ngopfu xikan'we na ku ekhomiwa hi maphorisa i valungu lava nga thola vanhu vo ta va kha va mali le matikweni ma le handle ve ri na n'wina ke mi nga khomiwa hikokwalaho ka ku va mi thole vanhu lava humaka matikweni ma le handle va rhava maphepha
0: a hi swi languteleni heyi ka tika himpela tikweni ra hina va khe kuma kahle mingisa ra mina ku ri ve ri ku kha ku tirhisiwa muxaka wa thekinoloji ku nga ti-drones enambyeni wa Crocodile River etindhawini ta le Mbombela eMpumalanga ku ta hlotana na munhu loyi a nga nyamalela endzhaku ka ku kumeka ka mitsumbu yimbirhi endzeni ka movha lowu nga wela endzeni ka nambu tolo ni nhlekani mi nga ri va loko eMpumalanga ku na tindhawu to tala leti tingwenya ti tele ngopfu ndhawu liya mi nga ri va leswaku ka ha na mhangu yin'wana ha ku yi kumaka ku va khale ngopfu ela kunga kumeka ngwenya iba ikayi yeta loko vakha vasukuma sukuma ku rai khona ngwenya lei hi yona inga teka vutomi bya munhu lava ku khe kuma ku iti mhaka leti vaku tikhatiri kona va hatsunzu xa vanhu ku tani hi tiko ra Afrika-Dzonga a hi hlayisekeni hinkwako hinkwako hi fambela a kule na tindhawu leti to ka ti nga tshamisekangiku loko ha ri ka swiphemu swa swihungwahungwani mingisela mina boti namuntlha i na mungani i na yehe mungani
1: na vanhu lava ni dzumbaka na vona
0: ahi vangani
1: mungana hinkwava mungana xilaveki
0: All right, hi va hi kha hi kuma kahle kuve namuntlha hi tlangela siku ra National Best Friends Day lava ku hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisela mina ku i na yena mungani hambi n'wansati hambi n'wanuna hambi kokwana wa yisati mina yena munhu loyi mi n'wi vulaka hi khona loyi is my best friend man loyi wani loko a ri kona la kusuhana na mina na moya wa mina wo famba kahle wo khululeka va ri namuntlha a hi va tlangeleni vanhu lavaya hi swi tiva ku ri hambi loyi no hlangana na swiyimo swa njhani siku ra mi ri ta famba kahle wa swa ku wa ku sapota na hambi swiyimo swi nga ri ku fambeni kahle mi hlangane xikolweni mi hlangane college amintirhweni hambi mapatweni hambi maxopeni wa hlangana munhu waloyo a hi ta hundzuka a family ya wena a hundzuka a va munhu loyi swi tivaka ku irilela ka yena a tlhava kona ka siku na siku kambe ke ve namuntlha a hi va tlangeleni i n'wi sendela meseji ku munghana wa mina na khensa ka hinkwaswo leswi i nga ni komba swona swa kala
1: maswo so ku na lava va ku kuma ku ti-brata vone i vanhu lava tshamaka na vona un'wana bra ye enoni wa yena un'wana bra ye ensati wa yena so kuma ku leha a swi bohe le handle u nga ri na a nga ri na nchumu
0: leyi hi nga rivali ku ku na vanghana van'wani lava loko se va fika a vo tana swa kahle ntsee a va tana swa kahle evuton'wini swi handleka a fika ku onhisela vuxaka bya wena na evukatini bya wena swi handleka a fika a va swa kahle swi handleka se swi kahle ku na loko hi nghena ka vuxaka i va na mavonelo ya kahle ku munhu loyi i tisa swa kahle kumbe
1: swa kahle na right hi sawa tiko mingiseriwa GCFM hi kahle ka mahungu ya awara laya mune na Lunghile Malefane nongonoko bambarilo dat wa kha uya mahlweni eka ndengo ya siku ra mhla vakhasi wa game vakhasi wa wilands vakhasi wa grand form hi kona ka radio ya wena ku fikela kahle ka awara liya ya ntsevu hi sawa tiko mbilu ya noyini.

0: Zing-zong na zeng.
1: Na zeng. Itshame ba bana ba kha ba impela la ba ri ba mbiri.
0: Ntsakisa emtjino liya aba yi bale kwa hlanganini ba ri ba naro. Bojo, Body Prince, Body Benny. Ntjino lo ku ra ra swine ngana ku ri khaloko. Ho vuyisiwa hi ximanguva lama.
1: Ane loko ba vuyisa u fika ngwe ndo song.
0: Ikhala ori kona.
1: Loko ni kha ri bona e ane loko ba vuyisa u fika ngwe ndo

xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Tianzope traditional healer Dr. Giligili buru ngofambukaka bari kona
1: bapfuneka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku va nga koti ku pfula hi ku ha milenge loko yi va vana ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
2: Funeral services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand ku tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo funeral swi tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani. Malamlele, Bushbuck Ridge, na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.

0: Dalom Kids kumbeshani ke monuku e Dalom Kids kwa sana sdota afamzani kata Dalom Kids wani tuwa mwuskona mwuskona
1: it's hami isi wansi kashi bam dancing one sisi isi wana ku shira kutipine
0: isi wana ku body is chi
1: body is chi ena wa sungule ni ku ashirikuwa na nyana loko sisi ya decide kwa hiko na mantu anga ku mirulo wan awar wa mina kumba ufam sana na malembe ya mishi ete shibashi
0: kashi wangota me waze kushivula bula ne
1: yes
0: shi shaka shile soma bulu shuku hee nisukele ni mina
1: nisukele ni magoku abative sisi shiriko na marashoshi shibashi kashi kwa hiko na esi mina body le aya antaki sinla wako wankani unguta
0: unguta nga lua angate itwa engari in love na na matsonga
1: yes.
0: Kumbe na majaya ya matsonga no ya tuko sile sile la ku
1: isho si arna sona aku bombele wa bangwini kazi
0: aiko angantivi ngarilwa
1: so
0: antiva so
1: ana shi sasekile sesi sesi shina ei sesi shikona sesi shi sasekile
0: mani aiko mina njoko magayiri ni kola
1: okay mangi sero mai na mgeni vula lesa kui kensile eka nguna nkweni nga kota kuba eka ifamba sungwe eka rana mtlasi kina eleka awara kwese masuba na te awara ledu mge titu bakazi na bakazi warukona kwa la ambuye beke kumakashi kunisha kumaka eka rana mtlasi kika nengone kwa bamba chibamba veri shana utame uemba ikuyini uskote zokare kasi vya wena la austibi no loko bofika baku shi endli aungata shi endla king auta shi endla king sana utame empu kuyini mingisero wamina uskote zokare kasi vya wena loko ukau aplaya la utala kwa ikona mina na shikona ikota Afrikaans
0: yeah.
1: Mina nasinia kuluma mina
0: agni prate
1: Kumina na ikota Excel na kama tama computer bafika bakunyika
0: bela shi bana shift la
1: yeah
0: bana
1: kuma kona ikona ikona mshaketa isu tisu sesu
0: asikona sesu
1: shano yembe yiku itame
0: yembe yiku yini
1: eka CV ya wena mingiserwa ina iku unabu skote zokari kuma kwa ikona ya aba ngongwani kuma kususesu au Steve na sone subona kulo kuna fika ba kubani nyika spreadsheet la ninge skote na kubani kanishina kutana kubani dila na
0: shono futi ungari CV nzene naleka mlungwa luenga tama yiku ilawante ruka ye isamu yemba kukota yini Sevaskumse kuyini?
2: Aba sikumangi no tsara ne hamba no ku mpase grade 12 ga sinkele grade 12.
0: Sorry bodistereka.
2: Ano kumela nanto la vanga swivoni ku ni failile grade 12.
0: Seva ka mpho.
1: Aba mtholani.
2: Eh?
1: Aba mtholani.
2: Aba swivonanga aba mtholani.
1: Kumbe vasikumile
0: mara loko avo mteka kwalani mi fika va mtshamisa kwale va minterviewa a mi ta vulavula swona swa xilungulungu
2: a mi na vulavula swona a xilungu xa puka la
0: mi vula tano
2: a xilungu xa tiviwa swinene
0: hi le moriya khesile
1: Alright, mengi sara mena ipulen 060875942. Sana same mpu kuyine ka CV ya wena kuna bu Scott Zakari. Ungari haba, la shubona kuna mpu fika paku mwa mwani endla ini kumokure.
0: Aungata
1: su endla yiku awustibi yiku kuloba mabu nwantena la ya. Aibule mengi sara
0: mena. Hamikure ka mlungu nje. Ika ya lantiru.
1: Ya lantiru.
0: Same fika yembe ku inga endla yi.
1: Shubona kura hai kuna.
0: Ahe, gez nartiba mia.
1: Vaku ilu ngisele rutimu
0: 060875942106 Mleka radio, hello
3: Ae njare
1: Ifukile njare
3: Ikawa wako mwema Ikwale
1: Ifukile Kwa
0: zena wabe kral
3: Mwela mtamele kumatikil Kwa mwani ya kishop Kwa mkawa mbuta kuna skota Kubachi nina nukena skota
1: Matiba
0: Ewe suku yini
1: Takeru sati malu to thalela
3: Ewe takeru sati malu lining of Bambila, Pago,
1: Kota kula vlasonga English so fana na sweswi kuri wena ufike kwini hi tidonzo sweswo swa kufana sweswi ya kuma kuna hambi vo fika va kunyika isi swo karhi ntirhweni va ku swi endi ani hembi le ka CV ya we e kuma ku hayi khona wena sweswo swa
0: sport 0608875942 riperile
2: yebo
1: aye
2: ya Pani kholo kuri na CV leyi nga tshama yi va straight.
1: Yeah.
2: Ah, ande ku hemba enge lowu.
0: Ayo fo hemba ne?
2: Yeah. Mara na efaneleke I hemba ku swikota ku hinda.
0: Mara ngwe mtshame hemba mi ku yini ku yini?
2: Ah, swi tela ne swi ya hi ku ri wena a wu la ku kahliwa kwesi.
1: Okay.
2: Eh hemba se ku mina hayi la wana excel kasi ha ku na nchumu. Kungo vanga ke kuse sawu kusele wa swona swinwanyana ha wa hlangani na swona. Mhm. Kwa le mahlweni se eku yendlela ku kota ku kuma ntirho.
1: Mhm.
2: A ni swi fana na vile ya rathela eku dendela ku hemba kahle kahle. Mhm. Se swo tanya. Se loko u lava ku va ntiyiso ni le ka CV e ta dhanga. Mhm. Kumani double up ku na swikota hambi nga swikoti. Eh.
1: Hey, satala kokwa. Can see.
2: Eh, hayi. Na n'wina kwalo va mbuti ze tibi ku ku ma ni. Ka tsada ene ka le le tota eka.
1: Ai. Bye bye. All right. Hi, see, na ya ka tinhloko maka.
2: Ah, erperi.
1: Aye.
2: Me fukene.
1: E fukile njani?
0: Me choice.
2: E fuke var bo choice rap. Manzagi mfukini mar. Manzagi.
1: Botwa mina mfukile.
2: E fukini wokha sa kutwa bona tate haya ni ngamiti ka tsa ite matenini ya.
0: Bo choice mjani.
2: If you can join both MK the Navigator Matos,
0: Fuki.
2: I can't suspend one about.
4: wabona loko xiyimo xi tikile i ta swi vula swin'wana na swin'wana leswi i tsakelaka ku swi vula ku ta kota ku kuma leswi swi lavaka. I remember it was 2005 loko ni ya maketa ntirho aka auto paint yin'we ya ni nga kona hala Soweto a va lava mixara ya ku mecha ti-color ta timovha. Lucky enough a ni khotiwina ku ri na n'wansa ra mina yena a tirha ku mixa kwala a fanele ni ya tirha na yena ni n'wi byela ku a ku vula ku i ta wa swi kota ku mixa wena ene ni hembile ni ku na swi kota ku mecha ti-color ta timovha ma yivona khala mo va ni teka ni nghena ene a ni endleriwa hi yehe ti-color to tala se a ni va heta va ni applause aka ntirho wa mina ku ri ku a wu endli hi mina
0: kha ku endla liwa swivara
4: a ku ku endla liwa swivara ni ze ni fika laha switsongo ni swi kotaka kumexa ti-color ta timovha swa tika vana hambani yi nge swi koti hinkwako tin'wani tin'wani i ti-base code ti lava ku hatimisiwa tin'wani a swi a wu faka black and white swi hela mara I was very lucky because a ni ri na swivara laha and a swi endla hi mhaka ku nkarhi wolowo mhaka ka hina a va nga yimangi kahle a ku languteriwe swihlangi ku nga ri khale a ku boheka ku kumaka ntirho ene swi ni pfuna swinene hi ku loko se vana va mina va fika va kume vuxinkwa xi kona hayi na maleri a maxiana ni vulavula maleri a ka hambariwa maleri nkarhi wa kona
0: papa va kha va mixamixa ti-color
4: va kha va mikisa ku swi swi ni pfunini loko a ku ri mavunwa phakati mara sweswi swi ni pfunini ku ni kota ku sapota vana va mina va kula ku ya mahlweni mavunwa ma kahle kun'wanyani a ni thili va za va ku thumba loko ku ri hi swin'wana swa ti-fraud swi ta tika mara leswiya swa ku hemba hi ti-color a va kha va ti vona ti-color ta kha ta mikisiwa va ta va ta teka vinyi va tona va nga vuyi va ta va ta complain va ku hayi movha wa mina a ni yi tiva yi ri ya navy blue se a ya ha tshamisekanga mara loko sweswo swi tshamisekile swi ya mahlweni otherwise a ku heteleli va nga hi khoma mo special ka ti-CV loko va i ri na certificate xo ndla nga ku original ku ri ku i fake i ta ya nghena jela
1: sweswintiyiso
4: a ni swa nomunhu nga kaneta swi ku mhani vulangi leyi mara loko se va voza va humesa ti-certificate kumbe xin'wana na xin'wana lexi i nga ku wena i twa i nga ku xi endliwe original ku ri ku xi fakini swi ta tika swilo ni khese swinene vahaxi va mina ni kona San City aka hi le xa vona block 23 mi hlayiseka vahaxi va mina
1: ka
4: inkomu
1: thank you 0608875942 and masto kuri loko swi ta ngopfu ka ku fana na matrix certificate va swi kota ku va va kha va cheka ku ri matrix certificate leyi hi yona na mi nga ri vali va kona lava xavaka tshame hembi ku yini mi ngisarima eka CV ya wena hi vuswikoti byo karhi kumbe hi maphepha yo karhi i ku wena i na wona laha swi vona ku na hambi u fika va ku nyika swilo leswi i nge i na swona leyi u swi vona ku hayi kho leswi ni nge swi koti a swi le ku hlanganeni ku va riqingho ri nghenaka boti la
0: 0608 7 5 9 4 2 mingiseri wa GSRFM mo yi teka loyi mingiseri laha 106 halo
5: thosi
0: botsenyi
5: na maisesi wa mina hinkwawo
1: ahe papa
5: mpfukile mara sesi tsaka n'wanan'wana wa mina hinkwawo
1: mpfukile minjhani
5: ndlala yona ya vava
1: ahawuxem
5: tshame ni nghena ka xifema hi xin'wana ka kuzani va ku mina certificate swo hiselela ni ku swi tele hinkwaswo sweswo va ku lawani hi ba thole dzingi ti fane ti famba ti ya bed bridge hi ku laveka 20 before 10 days ni kaka i dyambu ri za ri pela toilet na yin'wingiza yi nga heli
1: phela va tshembele ka n'wina
5: loko a ni languta a nga zanga hala ta vona maphepha lamba ka mabiyela loyi hi mpela mitovu fanele wu kota loko ni languta na matexi ya kona ka halo hi mpela swi kota kata swi kotiwa toilet zing ni ze ni tata hlavele kun'wana a tsutsuma ni mi languta leyi nga le ndhaku mi pima tisayizi ivi ni famba sayizi hikuva a nga vuyanyana kuma ku hanalo ndla freme yin'we na madyambu kulu ku vulaka ku nyiwa femba
0: yane
5: twa ku hala ni tshembi ri ta mipelela dyambu lawani hi xa mundzuku se ni dosa nyana ni dosadosa a ni sani kumbe tisayizi se ni koka swinyawula manjheni twa ku a ku sungula swi mikarhi ta hini ku a michini wa n'wa lumaluma ka ta swi nga tiviwi na kan'we a ku ri mhaka ya ndlala hayi swo sweswo tosi hayi mara hi vi hi kota ku dya nyana hi tlhela hi ta hi tshika manjheni kasi a ku nga ri na xa phepha xa la swa welding wo tiva ku hisela tisimbi ntsena
1: hei can see
5: hi swona se swi tsaki n'wan'wana wa mina hinkwawo
1: mengiseri wa mina famba na n'wini
0: mulamu bya va rhumele kahle rungula laha hayi lava hi tirhaka na vona mulambya wan'wani va ku mijani vahaxi mina ni tshama ni apply post ya principal hi certificate ya security vahaxi a mi ri na Saddam Ngoveni ni ri kwala Polokwana
1: ma xota mahungu ya n'wina
0: mara no vula ku post ya principal hi certificate ya security so yini Saddam
1: wo ringetela wa zi u va na laki
0: yare bana riqhika 0608752 mingiseri ifamba kahle veleke ka vadyambu ya siku ra namuntlha khese swinene ku vingiseri bya n'wihi kwala miyingisela kahle mi ri kona ni ri jali ri ya ri ka vathonsi mi nyengeti vabocosa vakhasi wa game ka wilesa tsakiwa wun'wani ku ka grand form ya wena hi twa miyingiseri swaku wena i tshame i hemba wu ku yini
1: ya u tshame hemba ku yini miyingiseri wa hina nga ri va leswaku loko u hemba swandle ku va na nkate ku swi ku fambela kahle swandle ka ti fate ku jikele kuma ku hayi khona va heta va va swi kuma
0: i nga fambi swona
1: kumbexana va na nkateko wa ku ek fika a va i kuma ntirho kambe loko se va swi kuma ku wena certificate yaleyo ya computer u hava wena e driving school driving license yaleyo nge na yona e hava swi se cha njhani se a chaisa kwini seke sweswo swa ku be dyondza mi yingisela mina ka hina hinkwenu ku ri a hi ali va hi kha hi lava ntirho kambe a hi tihleketeleleni swa endleka heta hi tikuma hi ri khotsweni hi swihi swintsanana leswi va ku swi ri kona ti-compan tin'wana a ti hemberiwi hi mpela wa fika ti-certificate teto kambe va heta va tivutisa ku i swi kuma kumbe
0: ya tidyela tibonjisi na peanut butter ya ku na botere sweswi
1: ya hi khensile vayingisela
0: vamixeri nghena kahle ka 20 minute hi kongoma kahle ka hour leya ntsevo birthday wishes na ku pfumela ku tshamisa ku miyime ku lunga hi rhumeleni kahle tona mukandziyisi wan'wina marito ka nambara 0608752 birthday man eka siku ra namuntlha ka sike andaka leswi ta yibela kahle na riqingho heni si miyingiseri wa GSR FM ri sungula ku ringa thwavilo ku ba

0: nkarhi veka kahle ka timinete leti ti endlaka timbirhi sukile ka awara ya tsevu loko mi swi twisa sweswo va ri karhi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga la eka madambi ya siku ra namuntlha ku nga musombunuko wa siku leriya ra nhungu ka n'hweti ya Khotavuxika lembe ka ha ri 2026 ku nga 2026 loko va ri karhi langutaka leswi nga ta swi languta eka siku ra namuntlha hi ta va hi languta le ka masipala wa Collins Shabane laha hi nga vona meyara ka siku ra namuntlha a va a ri karhi a simeka ximfumopfhumba ra ku basisiwa ka switarata swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi khumba eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va ri karhi hi khumba eka masipala wa Greater Giya na koho hi vone meyara Councillor Thandizitha va ri karhi va valanga eka tindhawu leti ya tivaka ti ri na mintlhontlho loko langutiweka mhaka ya ku halaka ka nkululo hi ta tlhela kambe hi va ri karhi hi languteka ku kwetlembetana loku nga kona eka van'wani va varhangeri va vaaki kun'we na vamasipala wa vaphalaborwa loko swi ta ka mhaka ya vukorhokeri bya mati hi ta tlhela langutana kambe eka leswi swi va ka swi khumba eka mapfhumba ya maphorisa lava nga va kona la ka xifundzankulu xa Limpopo ka ntlhanu wa xifundzantsongo loko hi languta eka mapfhumba ya operation Chanela lawa ya nga kona ku nga tlhelo ra ku lwisana na vugevenga la ka xifundzankulu ka swin'wana leswi hi nga ta va hi swi languta eka nongonoko hi ta va hi languta eka mhaka leyi va ka yi khumba ku akiwa ka cost center etindhawini letiya ta Mabulol laha ka suka ra namuntlha hi nga vona na Premier a ri eka tindhawu letiya swin'wana leswi hi nga ta tlhela hi va hi ri karhi hi swi khumba i mapfhumba lava nga va kona eka tlhelo leriya ra maphorisa ya le magondzweni laha ka xifundzankulu xa Limpopo loko hi languta kwalomu ka 114 wa vachayeri va va ri karhi va khomiwa loko hi languta eka swifundzantsongo swa ku hambanahambana hi ta tlhela nakambe hi khumba etlheleni leriya ra masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe laha hi nga va hi vona meyarankulu wa xifundzantsongo xa Vhembe a ri karhi a andlala ninga leswaku a va ri karhi a andlala mpimanyeto wa xifundzantsongo xa Vhembe hi ravuntlhanu sweswo na swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi hi swi languteka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha khensile swinene eka xipano lexiya xa Bumper Reloaded lava nga va na n'wina kusuka le ka awara liya ya nharhu ku ta fika sweswo eka awara ya tsevu loko va hi siyela kahle nkarhi leswaku ta languta eka mahungu lawa ya vaka ya ri karhi ya famba emahlweni lava mukelaka ndzi lunghile wa Khamalepfana ta fambisana kun'we kondza ya fika le eka awara liya ya nkombo ripere
1: Silo Funeral i society ya nduma swinene lava va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakini va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala again a section A kusuhi na le ka chip chip va kona na le posweni kwala giyani na le ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama etsanini phalavura elim nkowankowa malamulele makhado na tin'wani to tala u nga rivali risima funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka risima funerals hi tirhela ku tshembeka
2: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela

0: wansati. Unga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Visa sweswo mavhengeleni nkarhi ka rhubeka kahle ka timinete leti ti endlaka nhungu i ri karhi i kongoma eka awaradiya ya nkombe languteni eka ndzawulo ya dyondzo ka xifundzankulu xa Limpopo lava nga kombisa leswaku va karhi ku va na makungu ya ku va va antswiseka xikolo lexiya xa le henhla xa Elim leswi swi landzelaka swivilelo leswi nga va kona mayelana xiyimo xa miako lava nga kombisa leswaku ndlela ya ximfumo ya ku antswisa xikolo hi leyi nga eku kunguhatiweni na va Independent Development Trust loko makamara ya mbirhi ya vadyondzisi ya nkarhinyana ya ta va kona hi siku leriya ra vu-31 eka n'hweti ya Mawuwani leswi va ka swi landzela eka ku va va nhlangano wa ku yimela machudeni ka xifundzankulu xa Limpopo ku nga va COSAS va ta va endlerile ka xikolo lexiya lava nga kombisa ku ka va nga eneriseki hi mhaka ya xiyimo xa xikolo kun'we na hi tlhelo leriya ra nkululo loko hi languteka va ndzawulo va va ri karhi va kombisa leswaku tanihi ndzawulo va tiyimiserile ku va va vona leswaku vadyondzi hi lava kumekaka va ri karhi va dyondza eka ndhawu leyi yi kombisaka leswaku yi hlayisekile ve ni ri karhi hi languta eka swin'wana leswi swi nga kona va ri karhi hi languta eka leswi swi khumbaka eka masipala lowuya wa Phalaborwa laha ku nga va na swivilelo hi van'wana va varhangeri va vaaki loko langutiwa eka tlhelo ra vukorhokeri bya mati ku ya ka vaaki tanihileswi va masipala va va ri karhi va kombisa mhaka ya leswaku ntlhontlho wa ku pfumaleka ka mati lowu nga va wu ri karhi wu ololoxiwa kambe vaaki va kombisa leswaku kwalomu ka 55 wa tiphesente ta miganga hi lava ni le ka nkarhi wa sweswi va kumekaka leswaku a va le ku kumeni ka mhaka leyi fambelanaka na mphakelo wa mati. A hi languteni ka swin'wana leswi nga ta va swi ri karhi swi hi gimetela hi khumba eka vandyangu wa vamakwavo vambirhi va majaha lava nga va ri karhi va dlawa hi ku va na swihehlo swa leswaku va cheleriwile chefu emugangeni lowuya wa Madavani lava kombisaka leswaku va tshovekile timbilu swinene lava nga lemuka mhangu hi ravumbirhi ka vhiki leri nga hundza endzhaka loko un'we wa vana wa malembe ya nhungu a ta va nga kotanga ku va a fika exikolweni leswi nga endla leswaku va ya lavana va tshamaka kona lava nga kuma ntsumbu ekamareni laha va kombisaka leswaku lowun'wana wa ntsevo wa malembe u va ri karhi a hundza emisaveni ka ndzhaku loko hi languta ka nkarhi lowu hundzeke mana wa vana u va ri karhi a khomiwa naswona u fika sweswi u tama a ri hansi ka vulanguteri bya maphorisa loko maphorisa ya ta va ya pfurile nandzu na ku va va ri karhi va endla vulavisisi ku kuma hi xiheri xikongomelonkulu xa rifu laha mivulavuleri wa va ndyangu yena nga kombisa leswaku tanihi ndyangu hi lava nga va ri karhi va yimerile mbuyelo wa swikambelwana ku kuma xivangelonkulu xa mhangu va ri karhi hi fikisa sweswo emakumu na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya sukura namuntlha ta tlhela hi hlangana nakambe eka nongonoko lowu fanaka eka siku ra munduku nongonoko wa Sportsville hi lowu va ka wu ri karhi wu landzela mbala ni mikufumela ripere.

na cancer lungile malepani kusirwa nkari na cancer swinene ni xota ba yingiseri kwaku lo meaning sala kamiri kona minjani nalo intombi yo zenya ka nongonoko wa Sportville kama jama sikura na muhla mingiseri wa mina nkari wa hina ubeko la ka 7 o'clock straight 7 o'clock xivangela xa ku ba ni tsutsuma hi ndlela leyi mingiseri wa mina ku la ka kota pass kota 2 tan khomela kota 2 itaba e kare tsumela ka xitori xa hina xa xisaka xa ngondo mingiseri wa mina swihani la ku heta nkarhi ka majaha masiku ra namuntlha namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi Bafana Bafana ku yo sala masiku manharhu ntsena xipani xa hina xa Bafana Bafana va va karhi va sungula ntlangu wa vona na xipani lexi swona Mexico hi ta va hi nghena hi xitalo ka ntlangu ka mitlangu yoleyo ya World Cup mara nhlokomhaka ya mina mingiseri wa mina yi teka laha hi ku vona ka wena hi va mani va nga ta vonaka ingaku ti-team ta ntlhanu i ni yingisela kahle mingiseri wa mina ti team dan tlan leti we bona nga ku yinwe ya to hinga teka World Cup hi ti sumela ka Facebook page ya hina GCRFM kwa la ya unsela ti team dan tlan leti we utwa nga ku yinwe ya to tingana teka World Cup sumela ka Facebook kumbe utsumela ka WhatsApp ya hina ya 0608875942 kwa la ya unsiela nkandiso kwa la ya mingisela mita vahlala ntaka tincingo kula ku hutwa leswaku hi ku vonaka wena we ubone nga ku hi ti team ta nthlanu leti tingata fika aka di final ti yinwe ya to inga tekaku laba nthlanu wa ti team ntsene mingiseri wa mimi so taba ka horoni byela na mina ta ku byela ta mita nthlanu leti vonaka ku ti standard chance ku tinga vana fika le ka ti final di yinwe ya to hinga teka mingiseri wa mina so kama jama siku rena monhla hi ta va hi karhi hi twa kusuka nkulukumba Steven Pina leswaku u ri yini mayelana ri lebukile wa ka mfukeni mingiseri wa mina u ri yini ndwalo lowu va ntakwe va seketeri na vatlangi va u rhwexaka mfana ntsanana yena ri lebukile wa ka mfukeni kasi swona swo swintsene hi ta tlhela hi twa one of the legends abakara advisor Leila Foster lefsaku kahle kahle nanga ti challenge dwalo makatleni abakara tlanga hindlela le ayi ayi tivaka ta kubyela leswaku uri yini Steven Pina hi yena Leila Foster mingiseri wa mina swona swo ntsena ntaba kai adawai kari hitwa nkulukumba Gaten McKenzie lefsaku vari yini hi le Mexico atmosphere yiri yini aswilaba ku switiva leswaku ku vakha ku endleka yini kasi ta tlhela hi vulavula hi Christian Eriksen mingiseri wa mina collapsing nakambe kambe u nga ri va leswaku collapsing ka lembe leri nga hundza kumbe ku malembe lama nga hundza mingiseri wa mina langa zaya ya pfuxiwa xibedhlele kasi ku na ntlangu lowu nga va kha tlanga siku lera tolo mingiseri wa mina laha hi nga vona tlhela collapse nakambe kambe yena Eriksen swi vula yini leswi ka yena swo vula kahle leswaku kumbexana ha eka tikhokho mingiseri wa mina kasi taba ka re vulavula na kulukumba JJ hi mayelana na tournament leyi nga kona mingiseri wa mina leyi vuliwa ku annual nation sports tournament 2026 mingiseri wa mina va ta yi hlamusela hi xitalo loko yi ku 10 past 7 taba yi karhi hi vulavula na nkulukumba JJ asa hi swona sweswo ntsene hi nga ta va karhi hi swi twa ka majaha masiku ra namuntlha wa swi tiva leswaku a ku ri na mitlangu yile kumbexana a ku ri na lodge liya ya Mamelodi Sundowns branch le aka Malamulele taba kari hitwa kusukisa aka kulukumba Cavrel leswaku va lonje njani naswona ku endleke yini ka timhaka eta tikari ka ti humelela le ka Malamulele ku tsakise ku fika kwini taba kari hitwa kusuka ka kulukumba Cavrel leswaku va va kari va ku yini mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi kama jama siku na namuntlha hi ta tiphina hi nongonoko wa Sportville hi sungula hi wahi mahungu a hi sungule hi ti-playoff ta ABC Mutsepe hi leti na to ti nga ni tsakisa mingiseri wa mina ti-playoff ta ABC Mutsepe leswi a swi va swi kha swi endleka a swi va swi kha swi ni endla leswaku ni va ni karhi ni tsaka hikokwalaho ka ku ti-team to tala i ti humaka le ka ABC Mutsepe ti va ti kha ti kuma ti-opportunity nakambe kambe ta ku va ti kha ti ta aka mitlangu leyi ya NFD mingiseri wa mina so a hi sungule hi twa leswaku ku va hi ku endleka yini le ka ABC Mutsepe a hi vulavula hi crown sweswiwa hi vulavula hi mitlangu leyi a yi va karhi yi tlanga mingiseri wa mina leswaku hi va hi va nga va karhi va tiyisiseka kumbe ku tiyisisiwa leswaku va ya aka NFD ku na xipani lexa xa Hope FC leswi va ku xi kha xi rhangela hi nkulukumba Kicken Buchan va n'wi tiva vanhu va ku tala u tlangele le xipani xa Kaizer Chiefs leyiwani laha nga chairman ya xona mingiseri wa mina hi swin'wana xa swipanu leswi swi nga va swi tsutsumela aka mitlangu ya NFD
iba kare ba hoyozela mingiselo wa mina loko na nguta xipande xa yona Hope FC uta kota ku swivona leswaku akuri ku katsana ka batlangi lava vantshwa na batlangi lava khale lava hi vativaka vanwanani ba bona inga ba bona batlanga mitlangu mara loko hi ya hi ba bona batlanga la xipande xa Hope FC ive hi kota ku switwisisa leswaku xipande xa Hope FC sive swi switwisisa leswaku loko vanhu va ri na ntokoto na lavo ka va nga ri na ntokoto hi ndlela yaleyo va hlanganini swo tala swa endleka swa kahle so xipande xa yona Hope FC hi swin'wana leswi swi na xona swi nga va swi endla matimu hikuva xipande lexiya va va karhi va tsutsumela aka mitlangu ya NFD mingiselo wa mina hi kha hi ku hoyihoyi aka vona ku va va kote ku va va va kota ku va va muvhela ka mitlangu leya ya NFD kasi hi tlhele hi twa kusuka ka Hope FC nkulukumba Mdzaberi nkulukumba Dale and Dan va va karhi va share vision ya vona leswaku le ka NFD va tiyimisele ku fika kwini mingiselo wa mina a hi tsumele ka xipani xa Hope FC hi twa Mdzaberi wa xipani leswi swa yona Hope FC leswaku va ri yini mayelana na promotion ya vona leyi va nga va yi kuma a hi twa. Yeah, valava enkulukumba tena ne ra vakarhi va kombisa leswaku va tiyimisele ku fika kwini loko va tavaka kume promotion ya ku ya ka mitlangu ya NFD va kombisa leswaku ku signa vatlangi leswi va vaka kha swi langutisa va ku va kombisa leswaku va ha ri na nkarhi kumbe va na nkarhi wa ku va va tilungisa hi ndlela leyi nga fanela mingiselo wa mina va kombisa leswaku hi na tin'hweti timbirhi ku va hi tilungisa hi tshamiseka leswaku hi va hi va xikwadi leswi nga hetiseka va va kombisa nkulukumba den leswaku aka nkarhi rososwan idi makata kuva va nangutisa vatlangi lava vanga fanela aka team ya bona na kuva va fanerini kuva vatlanga laka mitlangu ya NFD mingiselo wa mina mswiritano aba kwa kombisa leswaku xipani xa hina hi xipani lesi singa vana combination ya vatlangi lava kulu leswani kane swi hlaya mingiselo wa mina na lavatsongo hi swo swi nga endla leswaku va kota kuva va karhi va tsutsuma va ya le ka mitlangu ya NFD mingiselo wa mina hinkwaswo leswiwa u swi kuma aka nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenyo va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi xipani lexiwani xi ta va xi kha xi tiyisisa kumbexani xi karhi xi tiya swinene xi boha mabawuti because mitlangu leya NFD mingiselo wa mina i mitlangu leyi yi tikaka swinene loko u va karhi u tlanga yona kumbe u tlangela ka NFD u va karhi u swi tiva leswaku ku na swo tala leswi va ku swi kha swi langutisiwa kusuka kwalaha ka mitlangu leyani xipani lexiya xa yona Hope FC mingiselo wa mina xi hi vone the veteran frontman Kamaldin na yena a va a ri kona a karhi a pfuna xipani lexa xa ku huma le a Western Cape xa Hope FC lexi a nga hetelela a xi pfunini ku va xi kota ku va xi kuma promotion ya ku ya ka NFD vo va na ntshembo na ku pfumela ku hayi le ka NFD va ta va karhi va languta swin'wana swo leswi nga ta va swi kha swi pfuna xipano miyingiseri wa mina kasi swin'wana nga khomela swo loko ha ri ka mitlangu leya ti-play off aneri hi ve hi vona xipani lexiya xa yona Northwest University va va karhi na vona va karhi va tlanga kwahala ka ti-play off miyingiseri wa mina leya va nga va karhi va xupuriwa hi xipani lexi xona xa ku huma le a Western Cape mingiselo wa mina laha xi nga fika xi kota ku va xi drowa 1-1 aka 90 minutes kasi ka ti-penalty va hlula hi 5-3 va va tiyisisiwa leswaku hayi tingwenya ta mitlangu leya ya ABC Motsepe mingiselo wa mina leswiwani swi va swi kha swi hi komba kahle leswaku hayi xipani lexa Hope FC a swi ngo va ti-fluke loko swi va swi kha swi wina hi ndlela yaleyo a swi va swi kha swi wina hikokwala ka ku vatlangi va va tiyimiselini loko swi ta ka timhaka ta ku va va tlanga bolo ya minenge kasi swi vula leswaku xipani xa Hope na xipani lexa yona xa ku huma le a Northwest University swipani leswi ri swimbirhi swi va swi kha swi kuma promotion ya ku ya ka NFD swi ri swimbirhi mingiselo wa mina kasi leswin'wana swi va xi tiyisisiwini xa Hope FC leswaku i ti-championi
ka Safa ABC Motsepe National Playoff ba ka ra bukutela 1.2 million le ba ngata ba ka ra famba nayo ba macha nayo ba ya le aka NFD ming sorwa mina o bana ntse mona ku fumela swa ku ba ta itiresa hindlela ya kahle mali leyiwa phela ya didanyana loko minga sa itolovela ko ikona mali le ya ABC Motsepe mbona itaitele leswa ku hay mali le swivula ku hey inga na yihuhisa kasi le ka NFD ku na traveling to tala ku na ku ya hansi ni le henhla ko tala ngopfu xipano xa Hope FC vanhu vo tala va ngo va karhi va vulavula leswi va vulaka swona loko u langutisa Express ya Camaldinian u langutisa Experience ya Clayton Daniel u ta kota ku swi twisisa leswaku xipano lexiwani a xi ri na vatlangi lava a va ri na ntokoto lava karhi va endla leswaku swilo swi va swi kha swi tshamiseka loko u langutisa mukapteni wa vona Craig Martin va n'wi vonini vanhu vo tala Craig Martin a va karhi a tlanga ka mitlangu ya Premier Soccer League so u ta kota ku swi vona leswaku xipano lexiwani a xi ri na experience hinkwayo leyi a yi fanele leswaku yi xiteka yi xi yisa ka NFD hamiswiritani no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphileni hi nongonoko wa Sport Filming se ra mina a ni ku byerile leswaku ta va ni kha ni vulavula na nkulukumba JJ mayelana na tournament leya ya annual nation sport tournament 2026 means serwa mina la vanga ta va karhi va hi hlamusela hi xitalo leswaku ku va kha ku endleka yini kwa la ka tournament leyi wa means serwa mina so hi ta va karhi hi sungula hi timani ya hela hi timani hi va hi karhi hi switsunduka kahle leswaku loko ti tournament leto fana leti one ti va kha ti simekiwa means serwa mina ti va kha ti ku va kha ku huma vana vantshwa lava va kha karhi va vampoporiwa kumbe ku va ku va tiviwa leswaku va va karhi va tiva timhaka ta bolo ya milenge na netball swi tele leswi va ku swi endliwa aka tournament leyi wa mingiseri wa mina mara a hi tsumile ka nkulukumba JJ ya twa leswaku vo va hi khomele yini mingiseri wa mina mayelana na timhaka leta annual soccer tournament leyi one hi la ku twa to tala kusuka ka vona a hi twile leswaku nkulukumba JJ va ri yini laha

0: June 16. Tournament leyi muhaxi yi endliwe hi xikongomelo xa ku pfuxeta mitlangu ematikoxikaya ku nga ri ntlangu wa bolo ntsena kambe mitlangu ya ku hambanahambana ya vaxisati va ku tlanga hi minenge na leya ya ku hoxa hi mavoko ya netball na yoho yi na yoho eka tournament ya hina na ti-masters na toho na vakhegula va netball ta hina voho hi ta tlhela hi va na swin'wana swi vitana fane walk laha hi lavaka ku ri vaakatiko va tiko ra n'wamakena va sisimuka va ya teka 2.5 kilometer va woka va suka kwalaho nga ta va hi pime koho va ya wina a groundini a hi nga swi endli ntsena hi ta va hi karhi hi tlhogomela vanhu lava nga ta va ri karhi va woka eka siku leri leswaku ri va humesa machukele na swin'wana na swin'wana kambe loko ku ri ntlangu wa bolo woo ku ta va wu ri hi xitalo maxi le aka n'wamakena kusuka hi mitlivela loko ku ta va ku tlanga ti-under 13 ta vanhunyana na vafana ivi ku tlanga under 17 ya vafana hi voho va nga ta sungula hi mitlivela kambe hi sonta ku banana lavakulukumba kusuka na mpundzu ri zela ri ya pela kambe mvulu ku ta va ku ri ti-finals ntsena lava nga ta va winile va yimela ti-finals ntsena
1: kulukumbe JJ a na ku na swin'wana leswi mi lavaka ku swi edda ka leswi mi nga mi kha mi ni swi vulavula mayelana na tournament leyi nga kona yi nga ta va kha yi sungula hi ti-13 ku ya fika hi ti-16 ta June ku na swin'wana leswi mi vonaka ku swi fanele leswaku vayingiseri va hina va swi tiva leswaku va ta va karhi va kongoma kwale ka n'wamankeni
0: ya swi fanerile muhaxi tanihiloko ni kombi leswaku tournament leyi yi hambanilenyana ti-tournament leti ti nga koho i tournament leyi pfumelelaka ntsena vatlangi va lava tshamaka ka tiko rero ku va va tlangela xipano xa tiko rero a hi nikeni swikombiso mash i tiko ra ka n'wamankena ri ta nghenisa ntsena xipano xin'we kambe vatlangi lava kumekaka tiko leri hinkwavo va pfumeleriwa ku ya tlangela xipano lexiya swi tana le ka dzingidzingi swi tana le ka ndengeza i swi langutele sweswiya ku ri ndlela ya ku endla build up ya ku ya ka Mayor's Cup ni ta tsundzuka mitlangu ya Mayor's Cup yi le kusuhani swinene so leswi ta pfuna matiko ku va ya tilulamisela ku va karhi va langutisa switirhisiwa leswi va nga na swoho aka community ya vona hikuva na loko va ya ka Mayor's Cup hi leswi nga ta swi ya tirha leswi
1: nkulukumba JJ masagwadi lama ma nga ta va ma karhi ma winiwa aka annual nation sport tournament 2026 mi nga hi hlamusela nyana moyeni leswaku hi va mani va nga ta va kha tibuketela position 1 yi ta va kha yi tibuketela mali muni position 2 yi ta va yi kha yi tibuketela mali muni
0: inkomo muhaxi lembe ra ku hela hi kote ku nyika 10,000 rand ka lava va nga va va khoma number 1 ka vaxinuna lembe leri ngeterile 5,000 swi vula ku ri lava nga ta khoma number 1 ka top 8 leya va ta kuma 15,000 na trophy va kuma na kit na ti-medals lava nga ta hluriwa vona na vona va ta tikumela ti-medals na mali ya ku na 5,000 rand lava nga ta hluriwa ka ti-finals letiya le ka ti-category letiya tin'wanyana va netball lava nga ta wina va kuma 3,000 le ka under 17 lava winaka va kuma 3,000 netball ta va hi ri na ti-netball timbirhi ta va hi ri na group A na group B leswi na swoho swi nga ta swi famba na masagwadi ya swoho na masagwadi ya ti-individuals lava nga ta va va endle swa ku hambana ku kora tibolo to tala va mitlangu wa kahle wa tournament aka ti-category letiya hinkwato va ta va va famba na ti-trophy leti nga ta va ti va nyikiwa tona ku pfumela leswaku hakanenenene va ve tinghwazi kumbe va ve vatlangi va ku antswa ka matlhelo yo karhi hi ta tlhela hi nyikela switirhisiwa swa vana va xisati lava va nga kwalomu ka malembe ya kusuka 12 ku ya fika kwalaya ka vuma 16-17 switirhisiwa swa vana va xisati leswi va swi tirhisaka loko minkarhi yo karhi yi fika so lava nga ta va ri karhi va participate hinkwavo ku nga ha va ku ri ka ladies soccer kumbe aka netball un'wana na un'wana wan'wana la nga ta va ri kona laya hi ta fikelela ku va hi endla ku ri a famba a ri na swoho loko a ya ekaya yi ri ndlela ya ku seketela vana lavawani ku ri va ya mahlweni na ku hlayisa rihanyo ra vona kasi

0: van ba ti sponsors ta hina vete va na masagwadi lawa va nga laveki ku ya humesa hambi hina a va hi byelanga vete va ta ya ma humesa ya kongoma aka lava nga ta va ri tinghwazi ta tournament ni vulavula sweswi muhaxi na mina a ni swi tivi ku va khome yini kambe vete i surprise so surprise leyi ta hi surprise hinkwenu siku ra kona
1: Kulukumba JJ hi cancel ku va hi ri na n'wina ka majama siku ra namuhla ku ta mi ta vulavula hi annual nation sport tournament 2026 ho va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle swi ta mi fambela kahle hinkwaswo
0: swi ta famba kahle muhaxi swipano leswi ha lava ku ti tsarisela aka lavakulu a ha ri na ndhawu yin'we leyi xipano xi nga ti nghenisaka ka yona eka under 17 na koho ha ri na ndhawu yin'we le ka netball ya group B nakona hana ndhawu yin'we laha swipano swi nga ha kumaka nkama wa ku va swi ta swi ta tsarisela hi ndlela yaleyo
1: no va na ntshembo ra ku pfumela leswaku vayingiseri va hina va swi yingiseli kahle naswona va swi twa leswaku ka ha ri na xipesi lexi xi nga kona xa xipano xin'we ka netball aka mibolo ya minenge ya vaxinuna ya under 17 va swi twa leswaku ka ha ri na ndhawu yin'we so na ntshembo na ku pfumela leswaku loko vo tshika va lave ku mi thinta a riqinghweni va nga mi kuma kwini mayelana na mitlangu leyi
0: eka nambara ya 076045 8970 ni kombela ku thani ngeta muhaxi pfumeleriwa hin'wena
1: alright 076 045 8970
0: Khensile Nkulukumba JJ hi nkomu muhaxi khensile ku ni kuva nkarhi wa ku lavana na yingiseri
1: thank you valava hi vulavula na vona miyingiseri wa mina ku ri Nkulukumba JJ kusuka le ka N'wamankena va va karhi va rhangela tournament leyi va yi vitanaka annual nation sport tournament 2026 miyingiseri wa mina va kombisa leswaku leri lembe ra vumbirhi hi tournament yi kha yi famba va kombisa leswaku ka lembe leri nga hundza ku ri 10,000 lava a va ri tingwenya kasi ka lembe leri va va ngetela yi ku 15,000 leswi vulaka leswaku lava nga ta va karhi va hlula va ta va karhi va tibuketela 15,000 ya ku va va famba na yona ku va va tingwenya va kombisa leswaku ku na swo tala swi nga ta swi kha swi winiwa kwale atimbaleni ta mitlangu hi ri hi tsutsumela le aka Malamulele hi ya twa leswaku Nkulukumba Kev va hi khomele yini mayelana na leswi a swi karhi swi humelela le aka Malamulele timhaka ta Mamelodi Sundowns branch leyi a yi karhi yi lonjiwa miyingiseri wa mina Nkulukumba Kev minjhani
2: hi pfukile n'wina minjhani
1: hi pfukile ha mamukela ka JCR FM ka nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha
2: hi khasa ku amukeriwa ripele na le ka vayingiseri
1: ahe Nkulukumba Kev hi ra vuntlhanu hi vulavurini mina na n'wina mayelana na lodge leyi a yi ri kona le aka Malamulele mhaka ya branch leyi a yi ri kona ya lodge ya xipano xa Mamelodi Sundowns yi fambe njhani hi ku angarhela songasongani mi hi byela leswaku timhaka ti fambe njhani
2: lonje yi ve kona yi ve yi humelela na a yi seketeriwe swinene hi vanhu vo hlaya swinene hi vanhu vo huma ta tindhawini to hambanahambanana ku ri na vanhu vo huma aJoni a Beetroof ku va ku ri na vanhu vo huma Mozambique ku va ku ri na vanhu vo huma aka tibranch hinkwato ta Limpopo hi ku hambana ka yona Limpopo hinkwayo lero i lonje leyi nga fika yi humelela yi fika yi va kahle swinene a yi sasekile swinene
1: a na ku na swin'wana mi nga lava ku swi okay
2: ya futhi na vayingiseri hayi a va swi yingiserile swinene va tini va mbarile madlasi impela hayi se hi lonjiwini official branch ya ka Malamulele laha ku nga the first branch leyi nga lonjiwa ku star eka xipano xa Mamelodi Sundowns hinkwako international and national
1: a na ku na swin'wana leswi mi lava ku swi byela vayingiseri mayelana na lonje ya n'wina
2: ya swi kona vayingiseri va hina tindhawini ta helena ka hina kaya a Giyani Malamulele Thohoyandou Venda hi ku angarhela ka yona hinkwako se swi tive leswaku ka Malamulele its official branch ya Mamelodi Sundowns supporters se yi kona ha ha ri va tsendeleki swilo hinkwaswo se hi swi kuma from the office ivi na office na yona hi yoxe a yi ri kona la ka lonji ya hina ku ta va ta hi seketela kumbeta ku ta va ta tiyisisa leswi hi swi vulaka swa ku impela ku ri branch yo sungula ku lwandle yi ri na two star lero ka matimu ya Sundowns swi kona swi tsariwile sweswo
1: Nkulukumba Kev hi va hi khensile ku va hi na n'wina ka majaha masiku ra namuntlha vanhu va swi tiva leswaku leswi a hi vulavula hi swona hi ramuntlhanu leswaku hi mudlivela swi ta va swi kha swi endleka swi endleki naswo swi fambe kahle hinkwaswo
2: inkomo hi khensi ngopfu doroba hinkwara ka Malamulele hi Saturday a ri pendekeni riyelo a ri sasekile swinene
1: dankise swinene neri
2: inkomo hi khensa ngopfu na le ka GCR ku va yingiserini e va tlhela va responda hi xitalo va ta va ta vona matimu lama ma kha ma endleka
1: dankisile valava ku ri nkulukumba Kev mingiseri wa mina kusuka ka xipani xa Mamelodi Sundowns support group kumbe sun branch leyi kumekaku le aka Malamulele hi mugqivela swi ri ku endlekeni le ka Malamulele community hall mingiseri wa mina la xipani xa Mamelodi Sundowns a xi va xi kha xi simeka branch ya ka Malamulele mingiseri wa mina la ti-branch to tala ti va ti kha ti hlangane kwale ku ta pfuna va ka Malamulele leswaku va simeka branch ya xipani xa Mamelodi Sundowns ya tisapotara le aka Malamulele no vana ntshembo na ku pfumela leswaku hayi vanhu va ta va karhi va swi tiva leswaku hayi sweswi hinkwaswo swilo swi fambe kahle le aka branch leyi aka Malamulele a hi suki kwalano ka branch ya ka Malamulele mingiseri wa mina hi nangutisa man'wani mahungu a hi tsutsumele ka xipani xa Sikhukhuni ku na jaha laniwani hi ri vonini ri tlanga aka xipani leswi swa yona Black Leopard Lido da Duva ni vulavula hi Betwell Mesu i jaha leri nga na 26 wa malembe ka tinguva tinharhu mingiseri wa mina ri kumeke ri kora tibolo ta 36 mara leswi hi vulavulaka hi swona ka nkarhi wa leswiwani i timhaka ta ku jaha leriwa ri va ri karhi kongoma le aka xipani lexiya xa Sikhukhuni jaha leriwani ku vuriwa leswaku hayi xipani xa Sikhukhuni va vula leswaku i jaha leri nga sayina contract ya malembe manharhu plus 2 yo ngetelela loko va tshika va ri lavini andhaka ku va ri va impressive kwalaha ka xipani xo swo yona Sikhukhuni so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku jaha leri ri nga va ri nghena kumbexani ri sayina contract aka xipani xa Lido da Duva kusuka ka xipani lexi va xi vitanaka Tura Magic hi 2022 ri ta fika ri ri hanya hi leswi va ri vulaka swona leswaku ra kora nkarhi na nkarhi ki khale laha Afrika-Dzonga hi jileyi ku vona switirekara swa ku va swi kora hi ndlela ya kahle mingiseri wa mina ho vona ntshembo ra ku pfumela leswaku jaha leri ta fika ri tirha kahle ka xipani xa Sikhukhuni ri hi kombesa leswi swi ri nga duma hi swona a hi suki kwala ka jaha leriwa mingiseri wa mina hi tsutsumela le aka World Cup interesting a swi tiva leswaku a ku ri na the legends soccer kumbe game leyi va hisa lavaya va tlanga hi 2010 va kusuka kwala Afrika-Dzonga mingiseri wa mina a va ri ku tlangeni a Mexico na ti-legend letiya ti nga tlanga World Cup na xipani xa Afrika-Dzonga kwala Afrika-Dzonga hi vone ti-legend letiya ta le Mexico ti va ti kha ti kombisa matimba ka ti-legend ta la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina hikuva ti-legend ta la Afrika-Dzonga ti kha ti kha ti xupuriwa hi tibolo ta ntlhanu aka timbirhi mingiseri wa mina ni vone Siphiwe Chabalala kora penalty ya ri kona bolo ya minengeni ya Siphiwe Chabalala ni vone Intumele Nkhune na yena a ri kona kwalaya ku vuriwa leswaku loko Intumele Nkhune a nga ri kona laha tipaleni i nge ku kore tibolo ta ku tala ngopfu yi still got it loko ze ku kora ntlhanu wa tibolo mingiseri wa mina swi komba kahle leswaku heyi a ku ri ku tikeni hambiswiritani a ku ri timhaka ta ku va va karhi va kombisa leswaku vona Mexico na Afrika-Dzonga bafana bafana a hi valala hi yo mhaka va create mitlangu leyi wa mingiseri wa mina u nga rivali ku tekiwa ti-legend ta la Afrika-Dzonga tiya le ti hakeriwa mali na tihotela leti va nga va karhi va ti va ya ka tona va ya tlela ka tona ti langwe hi vanhu va le Mexico ku komba ku ntlangu wa Mexico na Afrika-Dzonga a hi valala i vanhu lava va nga tumbuluxa vunghana va va karhi va kombisa leswaku hayi ku va vo va tlange la Afrika-Dzonga hi 2010 na xipani xa Afrika-Dzonga ntlangu wo sungulasungula swi ve swi vandla lava va nga va va karhi va tiveka na sweswi vatlangi lava nga ta va karhi va tlanga hi lava va nga ta va karhi va tiveka va na ku tshemba na ku pfumela leswaku bafana bafana na vo va ready ku lava ku va va tlanga mitlangu liya kasi hi tlhela hi vona ntlangu wa xinghana mingiseri wa mina exikarhi ka xipani xa Jamaica na xipani xa yona Afrika-Dzonga hi na ntlangu wa kona nga bolo yi nga huma hi bolo yin'we eka yin'we a wu nga ri ku kombiweni ntlangu lowuwani ku vuriwa leswaku Afrika-Dzonga yi tlanga xitumbelelana a yi lavi leswaku ku va kha ku vonaka leswaku ku va kha ku endleka yini kumbe vatlangi va vona ti-weakness ta vo ti le kwini hi swoho swi nga endla leswaku ntlangu lowuwani wu va wu karhi wu nga kombiwi mingiseri wa mina mara andhaka ntlangu wolowo mingiseri wa mina ntwe nkulukumba Hugo Bruns lava nga mudzaberi wa xipani xa hina xa Afrika-Dzonga andhaka loko vanhu va va karhi kumbexani vateki va mahungu va karhi va vutisa ku hayi leswiwani a swi kombi image ya kahle ka xipani xa hina ana swi veka xipani xa hina aka good position loko vatlangi vanga kombi matimba kumbe ku hiseka loko swi taka ti game to taniwa na ive a kombisa leswiwani kulukumba Hugo Bros mayelana na ntlangu lowu nga va ka tlanga xikarhi ka Jamaica na xipani xa Bafana Bafana.
3: Maybe and that was certainly also a reason that yes, we still need a few more days to adapt at that high altitude. I saw yesterday players who couldn't do the efforts anymore that they wanted to do. So that is certainly because of the high altitude here. But again, it is not really a problem. I'm sure that with the 4 days that is still remaining, we will be ready for the game of Thursday. People said, well, what are you going to do already, 21st and blah, blah, blah. I know what it is. I had the experience as a player 40 years ago, and this is no difference with now. Altitude is altitude. So I know that we had to be here so many days before because we need that adaptation and be careful also.
1: Yalo ya kurunkulukumba Hugo Bronze aba kara kombisa mudzabheri wa xipanxa Bafana Bafana kombisa leswaku anga tsakanga ntlangu lowu nga vaka ri u tlanga xikarhi ka xipanxa Jamaica na xipanxa Bafana Bafana hamswiritana vaka kombisa leswaku hina munhu wa masiku la manga sala ku va hiti nangutisa leswaku kahle kahle matlangela ma hina na mentality ya hina iba iri ka game wall o giya yeleyo a kombisa leswaku una ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi ntlangu lowu vanga ta ka ri u tlanga na xipanxa Mexico u ta hambana na mitlangi leyinwani vanga hi tlanga kombisa leswaku aka karose swan eti makata kuva vana ngutisa la kunga ona ka kona komisa leswaku ntlangu lowu aba utlangana Jamaica ntlangu lowu kahle kahle a uri hutumbele swinene u batumbele swinene hamswiritani ti mistake leti nga va kona ive a ti nangutisa nkulukumba Hugo Bruce Ming serwa mina a swi tivi leswi tivaka eku mitlangu ya bolo ivangela torra a hitwi ka xipanxa Bafana Bafana kusuka ka the legendary Steven Pienaar leswaku uri yini hi rilebukhile wa ka Mfukeni a swi tiva leswaku kuna ndzwalo lowu nga makatleni wa rilebukhile Mfukeni kokwana ka ku vanhu va ri u ta rhwala xipanxa Bafana Bafana van'wani va ku wa ha ri ntsongo van'wani va hlamusela swo tala kasi nkulukumba Steven Pienaar i va karhi a angula leswi.
4: Players of South Africa, you know, he's a special player, and we as a country, we have to protect him. We don't have to put too much pressure on him, so we have to be careful how we treat him. If we're just gonna overload him with a lot of pressure, oh, he's a star boy, that can also, you know, it can affect him, so we have to be patient with him. He's got a good opportunity here to showcase his talent, so we're behind him. I'm excited to see him, you know, to play at the highest level against the best in the world, yeah, at the World Cup, so. We have to be patient with it. Yeah, there's always pressure. You mean you're a football player, that's why you're in it. You know, you have to deal with the pressure. But like I said, again, we don't have to put too much on him. He's a young boy, he's only 21. So we have to be very, very careful with it. But again, you know, a lot of other young players in the world are shining at this stage. So and this is a moment for him to showcase his talent.
1: Yeah, yellow ya kuri Steven Pienaar loyi kahle kahle anga legend ya xipanxa Bafana Bafana. Steven Pienaar va ka kombisa leswaku inga n'wi tshikeleli ngopfu yena ri lebukhile ka Mfukeni a hi n'wi nyikeni ndhawu ya yena ya ku hi swi twisisa leswaku wa ha ri xihlangi 21 wa malembe a tlhela kombisa leswaku mara hambiswiritani ka age leyi a nga ka yona vatlangi vo tala amisaveni loko nangutisa i jikajika ta swi kota ku swi vona leswaku 21 vatlangi lava va tlangaka kahle ngopfu so u fane a swi tiva leswaku loko a ri mutlangi loyi kahlekahleni vanhu va va karhi va ka tshamba ka yena va ta va karhi va n'wi yowetela hi letlhelo van'wani va karhi va n'wi nyika matimba ka nkarhi wa sweswiwani i ku va a nyikiwa matimba ya leswaku a performa timhaka ta kona leti a nga hlaya Steven Pienaar u ri u tsakini ku va a n'wi vona aka World Cup leyi a va karhi a showcase talent ya yena kombisa leswaku ku showcase talent ya wena swi vula leswaku i va karhi u voniwa hi misava hinkwayo so u fanele a shayina leswaku a ta kota kumbe xana swin'wana swipanu leswikulukumba va swi kha swi n'wi sayina a hi swi tivi leswi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torra a hi tlhe hi twa nkulukumba Steven Pienaar ku va ri yini hi jaleriya ri kahlekahle ni no ka ni nga tivi not ingwa ku ri kahle as a third striker ri vekiwa switrike leswi n'wana swi rhanga swi nghena ri nge se nghena jaleri ni vulavula hi Leila Foster a hi twi leswaku u ri yini hi Leila Foster a ndzhaka loko a criticize ku tlula mpimo aka mitlangu leyi a nga yi tlanga laha Afrika-Dzonga va ri ha wa loloha no tsutsuma wa loloha mihisa loyiwani a hi twi Stephen Pienaar leswaku u ri yini hi mujahana loyi
4: outside always put pressure. We the supporters put pressure. There's a reason why the coach selected him and what he brings to the team. I think yeah, the coach have his reason, and I think the only thing he must do is work hard and prove everyone wrong on the field. That's the only thing. That's where you can respond. You know, there's no people will always criticize you. You just have to deal with it. But at the end of the day, you have to put everything in on the field.
1: Yeah, va kara kombisa nkulu kumbe Stephen Pienaar leswaku vanhu va ta va n'wi criticize nkarhi na nkarhi mara mhaka koho i timhaka ta ku va prove wrong hikuva a tirha hi matimba ku va a koretela tibolo a swi tiva leswaku strikara leyi la Foster laha Afrika-Dzonga hi nangutelele ku le ka World Cup a va karhi a yi korela tibolo a hi swi tivi mingiselo ya mina ma leswi swi tivaka i ku hina hi lava tibolo ti va ti kha ti koriwa a hi twi nkulukumba Gate and McKenzie leswaku va ri atmosphere le a Mexico yi ri yini Kulukumba Gate and McKenzie va fikini le Mexico mingiselo ya mina va kombisa leswaku hayi swakudya swa kona leswi nga kona le Mexico le va swi tiva ku Afrika-Dzonga ku dyiwa magwinya va fanele va swi tiva leswaku maAfrika vanhu lava va dyaka swakudya swo tiya hambiswiritano va kombisa leswaku hayi leswiwani hi swo swi endlaka leswaku timhaka ta bolo ti va ti karhi ti nandziha ministara wa sports neri kulukumba Gate and McKenzie neri u va karhi a kombisa leswaku hinkwaswo leswiwani va swi vona mara mhaka ya koho i timhaka ta ntlangu lowu nga kona hi ti 11 ta June lowu kahlekahleni u nga khoma swilo hinkwaswo a hi swi tivi leswi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangele toro ra miyingiselo ya mina le Mexico u le ku phijizeleni Afrika-Dzonga yi fikini a na yi ta fika yi dilivharaki kumbe ku to fana na kwala a hi swi tivi miyingiselo ya mina leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela toro a hi siku kwalano hi tsutsumela ka Ericsson miyingiselo ya mina leswaku a ma ri ku ni hiseni mahungu lama Ericsson hi nge za hi ya hi ya teka tinqingho ta ku hi ti ti-team ta ntlhanu leti wehe u vonaka leswaku ingaku ti nga fika ka ti-final ti tlhela ti teka World Cup miyingiselo ya mina so hi nge za hi ya ka ti teka tinqingho a hi vulavula hi rihisa leri Christian Ericsson hex mihisa loyiwani kahlekahleni a ndzhaka loko a wini le a Italy miyingiselo ya mina a ni twi ngaku kumbexani sta ringa la mhleketeni ya yena leswaku ava karhi a retire mihisa loyiwani mihisa loyi nga beburiwa ti 14 ta February 1992 u na 34 wa malembe niri i jaha leri ri nga beburiwa le a Denmark mhaka leswaku hi vulavula hi roho miyingiselo wa mina aka friend leyi nga va kona miyingiselo wa mina i jaha leriwa Christian Dan Ericsson ri ve ri collapse aka ntlangu wa xinghana miyingiselo wa mina la ri nga hetelela ri mierisa sweso until va ri teka vatlangela vanwanani va ri humesa a timbaleni ta mitlangu leswaku ri ya kuma vutshunguri lebyi nga fanela aka nkarhi wa sweswo hi Spanisha yona Denmark ba va karhi va kombisa leswaku hayi u kahle xibedlele u tshamisekile mara jaleriwa loko ri karhi tlangela Spanisha yona Inter Milan hi 2020-2021 mingiselo ya mina hi vone riwa a timbaleni ta mitlangu la vanga ve va terminate contract ba Spanisha Inter Milan leswaku ri nga havi kona hambiswiritano xipano xa Brentford xi ve xi reviva career ya yena swi n'wi sayina kasi hi 2022 hi vone a va sayina contract ka xipano xa Manchester United la nga tlanga 73 wa mitlangu a kora tibolo tinharhu kasi Wolfsburg aka 2025 va va sayina kumbexana va n'wi sayina la a nga tlanga 31 wa mitlangu a kora 3 wa tibolo ntsena miyingiselo ya mina le a Germany a nkarhi wa sweswiwani u le ku tlangele ka xipano xa rixaka no ka ri nga tivi leswaku as a player wa swi tiva leswaku i nkarhi wa ku i hayeka tikhokho hayi ku i fostele khi swi vona ku swilo swa koho a swa ha endli Ericsson u le ku fosteleni hi matimba ngopfu ku va a tlanga bolo leyiwani ende swi tikomba kahle leswaku se nga ku nkarhi wa ku va a va karhi a tshika bolo miyingiselo wa mina no ka ni nga tivi leswaku wa swi tiva leswaku i nkarhi wa ku a tshika bolo yena Ericsson kumbe u ta yimela nkarhi wa ku va aza wela kwalanga pfuka timbaleni ta mitlangu a swi tivi mara mhaka ko hi timhaka ta ku we a timbaleni ta mitlangu la game ya kona mingiseri wa mina yi nga va yi karhi yi tshikiwa a xikarhi ku ri 63 minutes loko entlangu lowuwani wu va karhi u tshikiwa mingiseri wa mina wa swi vona leswaku loko ntlangu wa xinghana wu va karhi u tshikiwa hikokwalaho ka ku va mitlangu a wina a timbaleni ta mitlangu swi va swi nga ri kahle naswona tanihi mitlangu vana meka sure leswaku loko swi twa leswaku a wa ha ri kahle retire ka timhaka ta bolo ku ta u ta endla swin'wana u ta va analyst or something because timhaka ta bolo hi leti u ti tivaka u collapsini hi 2020 aka euro u collapsini a ndzhaku ku collapse kwaloko xipano xa Inter Milan va va ku hayi i mani terminate contract ya n'wina mi ya wisa hambiswiritani a swi tikomi nga ku angala ku wisa swo ndlinga ku wo kholeriwa hi timhaka ta ku u weri sungula mara sweswi ra mbirhi mawele ma yena ma ndlela leswaku vatlangi lava va ri kona timbaleni ta mitlangu miyingiseri wa mina va va karhi va nga havi kahle laha timbaleni ta mitlangu kokwala ka xiyimo lexi a ri ka xona yena Eriksen no va na ntshembo na ku pfumela leswaku a ndzhaku ka mitlangu leyi ya World Cup u ta va karhi a swi twisisa leswaku timhaka ta ku va a retire nga ku tile kusuhani miyingiseri wa mina ma swi le ka yena leswaku wa retire kumbexani swi tikombi nga ku vuongori lebyi a va ka karhi a nyikiwa byona emadokodela ma va karhi ma n'wi byela leswaku hayi wa ha ta fita wa ha ta fita a va n'wi byeli leswaku hayi kahlekahle ni nkarhi wa ku va u hayeka tikhokho a hi teki tinqingho miyingiseri wa mina hi nge za hi fika emakumu ka nongonoko wa hina hi twa emiyingiseri wa mina leswaku a na hi ti ti-team letiwe u vonaka ku ta fanela ku ya ka ti-final ta World Cup kumbexana titleka World Cup miyingiseri wa mina a swi tivi leswi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torhe ri ni langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela u riperile ni se Sitombi yo Zenya ti-team leti ti nga yaka ka ti-final i Portugal, Mexico, France, Brazil na Argentina a ku i leni mabasa ni khense swinene swi twini leswaku va ti paketele kahle ti-team leti va ti lavaka miyingiseri wa mina ri ni langutisa wun'wani ku i ri yini u riperile Ntombi yo Zenya ta mina hi leti France, Portugal, Spain, Brazil na Germany wa n'wina Ismail kusuka ka Homu 14A vanhu lava va tsalaka namuntlha va ni khoma kahle miyingiseri wa mina va famba na nhlokomhaka ya hina i ri minjhani muhaxi ni miyingisela ni ri kwala ka mugangeni wa hosi Siyandani Mapuve okay a wu ni tsalelanga nchumu hi bill a wu ni tsalelanga nchumu na swi rhandza ku va ni swi twa ku we wu ni tsalele yini i ri hi teka n'wana miyingiseri laha hi twa ku yena u ri yini Sara Femelo
5: Mpfukini Ntombi
1: hi pfukile minjhani na
5: hi pfukile
1: ti-team ta ntlhanu ntsena leti mi vonaka ku ti nga teka ka tona ku nga teka yin'we
5: ya ya ni le ku teni ma vona France a yi khume va hina maAfrika na yi hleketelela hambi swo n'we ti yi dyiwini hambi ni nga swi twangi kahle ku yi dyiwei
1: okay
5: sweswiya ni nga swi voni
1: okay
5: France hi number one
1: okay
5: ma yi vona
1: Germany
5: Germany, exactly. Na lei one mina i tshika khale vo Netherlands. Leti ti ta vuya leti ya.
1: Okay.
5: And then hi ri vala Brazil.
1: Number 4 i Brazil. Okay.
5: Spain, ha
1: number 5 is Spain. Okay. Okay.
5: Ha swa Brazil, swa Mexico leswa hi ku swi dhi leswa.
1: Okay.
5: Se a ri don't know the hi tona. Na hi ka ku qualify na ma South Africa.
1: Ndangis.
5: Ku qualify ku ya ka game ya vambili.
1: Okay, all right.
5: Eselo sangasi.
1: Ndangis. Okay, all right, miyingiseri wa mina ni le ku tsutsumbeni swinene. Ni la ku twa leswaku va ri yini van'wana va yingiseri va yini.
6: Repere Ntombi yo Zenya. Ka team ta 5 Ntombi yo Zenya leti mhini ti hleketelela ku ri yonka tona yi nga teka World Cup Ntombi yo Zenya. Yo sungula ePortugal Ntombi yo Zenya. Ya vumbirhi Argentina. Ya vunharhu ni vona Brazil. Ya vu 4 ni vona France. Ya vu 5 Ntombi yo Zenya ni vona Germany. Team leyi ta 5 Ntombi yo Zenya yin'we swo boha ya ku tekeni ka World Cup Ntombi yo Zenya. Namuri na Eric siwa kwala 1-4-6.
1: Khense swinene vayingiseri va hina ni ri va famba na nhlokomhaka ya hina i ri ni langutisa i ri riperile Ntombi yo Zenya mina ni vona matiko lawa ya 6 ya mina u ri 6 okay i ri Senegal, Ivory Coast, Argentina, England na Tunisia aku leyi nwe ya kona ya ku tekeni imzambala Kenneth nkani okay Kenneth mzamani Kenneth makaringe balota ni khomela ibot Kenneth kuba ninga hlayanga swona ekusikala ka Thomo nkhense swinene kuba mi fambena nhloko maka ya hina ni khomela swinene nkhense swinene kuba ni twa va yingiseri va hina va famba hi nhloko maka ya hina ni bele riqingho mi yingiseri wa mina ka nomboro ya hina xirhandza 060-8875942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku hi ti team ta ntlhanu leti ti nga ta ya ka ti-final ti tlhela ti teka yin'we ya tona ka ntlhanu wa teto yi nga ta ni byela tona mi yingiseri wa mina yi nga na famba na tona a hi swi tivi mi yingiseri wa mina leswaku we swi vona njhani a hi tsumile ka Facebook page ya hina hi langutisa leswaku va hi tsalele yini va hisa lava va hi tsalele yini va yingiseri va hina mi yingiseri wa mina ri ni langutisa leswaku va hi tsalele yini laha na swi rhandza ku va ni hlaya ti-comment ta n'wina a hi tsumile ka Facebook mi yingiseri wa mina va tele vanhu lava nga hi tsalela ta meka sure leswaku na ringeta ku va ni hlaya hinkwato Dumisani Ndobe ka Sikhwinyana u ri hi swin'we till 1945 yede Dumisani khense swinene ku va hi tsutsumile ka Facebook page u yingisele nongonoko wa hina swa tikomba leswaku u yingiselini cause u famba na nhlokomhaka ya hina u ri hi swin'we till 1945 a ku Morocco, Brazil, Spain, England na Ivory Coast khense swinene kasi mani un'wana nga hi tsalela laha Wisan Richard u ri riperileni hi yena ozenya France, Spain, Ivory Coast hi swin'we and khensin kense swinene i mani un'wana nga hi tsalela mayelana na nhlokomhaka ya hina miyingiseri wa mina kahlekahle ni namuntlha ni famba na lava va tsutsumaka hi nhlokomhaka ya hina i mani un'wana laha lava un'wana vo hi tsalela leswaku va yingiserile hambiswiritani na vo hi ta va hi karhi a hi va sindhaku hi tekani ni nhlantsweko ni khense swinene tshikani ni khensini sostina ni khensini na n'wina i mani un'wana nga hi tsalela la makungu ni khensini kawula ngoveni tsimba ni khensini Ondimbedzi ni Kensin Timen ma 10 Kensin kokwana makapuli Kensin kokwana wa mina Christina Manyiki ni Kensin Masindi Madzivandira Kensin swinene Tian Maluleke ni Kensin Tubaranova ni Kensin swinene na wena ni Kensin swinene Imani la Mbilwi ni Kensin Chabalala Oscar Jombo ni Kensin na wena Phil Jones thank you Imani Patricia Tibani Kensin swinene Aksani ni Kensin Saddam Kensin Billin Kensin na wena Cleanford Kensin Farelon Kensili Clarence Kensin na wena imani la manangomani Kensin na neri imani unwana nga itsalela Takalani Kensin na wena Hasani Kensin na wena Nkuna Nyeleti Kensin na wena loko utaba uitsalela Zex Kensin Web Chabalala Kensin na wena Mpo Kensin ne masimze Lucky ni Kensini imani la nga ntsalela Black Cute Kensini na wena la ka Bungeni Bongani Chauke Kensini swinene la ka Xithelani manjhani vanhu va ka Xithelani sikayasele endleleni u ri hashtag tona rihisa leri swi veketela kahle nkarhi na nkarhi loko ri fanele ri khomenta ka nongonoko wa mina ri ri hashtag radio you on ri ku hashtag sportville at GCRFM ri vekela maki ri ku ri perile na vaxumi nhoyani wo zenya ni mi yingisela niri atindawini taka khakhala intiro ekaya kuri ka mahlati ivri heta ri ku skase le ndleleni hi mina aku hashtag bolo ivangela tore kese swinene skase le ndleleni timbakata wehe u tiveketela kahle giyani mahumani ni kense swinene master munyani kensin basani kensin johnson kensin na wena rulan hlungwani kensin mani la mani ni kensile engeta balwen kensin malum dev ni kensin manjuli ya kama geza ni kensin swinene amsiritani loko ri mina ntombe zenya ntombe ya le swikundzisa maleza wa zinje mitsetselo wa kahlungwana neri tukulo mamujaji nwari smart na sira mamujaji nwa mathola kama vuza kaya mbuwe vapfukile vanhu no vana ni tshembo na ku pfumela leswaku hayi hi tiphineni nongonoko wa sportville ka siku ra ramunduku 7 o'clock ta va karhi hi teka tin'wana u nga ri vala leswaku ku sale masiku manharhu world cup yi va kha yi sungula mexico Versus Bafana.
7: Eka va yingisele va xisaka xa ngondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa xiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
8: Bashumi. Minjani?
9: Ipfukile minjani?
8: Hayi na hina ipfukile. Hayi, no la ku midelanyana xinkarhanyana xintsinini. Ni na hungunyana. Se hungu ra kona i ku hi ti 16 ta June la wanga wa xuta va hi karhi hi tlangela 50 wa malembe ani ma swi tiva ku ku na vantshwa lava nga lwela ntshunxeko hi
10: 1976
8: se siku leriya ra ti 16 ta June la ntirhweni wa hina hi ta va hi karhi hi tlangela ku ta va ku rhambiwe vanhu vo hambanahambana ku ta va ku rhambiwe na vaprofesa va ka Gaza hi vona va nga ta va va karhi va hi entertaina siku reriya na vo hambanahambana va ta va va ri kona so n'wina siku leriyani i siku leri mi fanelaka mi bomba mi mbala kahle mara mi ta va mi ri ntirhweni mara siku leriya i nga ku va ta mi nyikanyana na swimalana a ni vutaka ku ri siku ra holiday passiwe a wu tirhi kona laha wena swa rile
10: e-e ni vula ku mina mi ni rhamba hala ka ti-celebrity
8: hayi kona i ta ntirhweni wena ti-celebrity se ti rhambiwe khale no hakeriwa se va hakeriwini swa rile
11: kamanikati ho bomba a hi mbali swiketinyana leswiya swa xikolo hi tsundzuka khale ka
8: hinaani dasiwa loko ni ku munhu a bomba hi ni vulela swona sweswo ku n'wana na n'wana a mbali leswi a titwaku ku i kahle loko ku lava ku mbala yunifomo no ku mbala hayi yunifomo ya le ntirhweni
10: Chavana
12: bashkon. Mina ni ambara buka imbolo kharia khakhi liya yukona.
8: Ji. Na swona swikahle.
11: Eh. Enge saseke.
8: Swi ta saseka. Loko kuri itava ithe ingenisela xinyekete.
12: Ingenisani mbara sokusolo fika swa mouth batsolweni.
8: Ah, itava isaseke ngopfu.
11: Na thai.
12: Ngopfu.
8: Mwina manhla wina mwana swi lava mukomanya na dangara.
11: Dangara
8: ya kala ntaku machuniki kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna k

0: Ndawini mwanangu.
1: Ah, gaba.
0: Mfugile.
1: Fugile njani?
0: Hayi, kare azama mwana wa mina. Mbyelula. Kasi why mwa gijenga ka kwanga angele ku vuyeni. Ndlela. Ami ungihlongola wunguna nje.
1: Ahlongola hi mani? Ni munhu wo hlongola munhu mina.
0: O sonta ku yini ku i te wa va na swi swa ri ku vabyeni.
1: And the money mbyela swin'wana va nga mbyelangi ta hi timasitwani i chava ku hakela luya mata ku ndleke yimani ni mbyela loko va famba lava sike va lombe mali ya tati lavaya va va ku bonya a va ha vuyani ma va vona sweswi
0: a nga chava sweswo
1: a va chava swona ku na swin'wana wayi va nga vuyi ntirhweni
0: a swi tolo mfumo
1: kumbe kumbe ntirho kun'wani ke
0: a ni ku n'wi fowunela handle ka swindza n'wi fowunela nexe
1: n'wi fowunela mi lava eka n'wi gija
0: kasi we i ngo chava ku n'wi gijela
1: yo mhaka
0: ni
1: ku
0: ani n'wi hlongola ka
1: a ni n'wi hlongolangi ma ta ni mi byela
0: kuyi hi lava ta n'wi fowunela a ni ri loko
1: i ku na swi tiva ku a mina xifuwo va ku zeni kumbe nga n'wi fowuneli hi ku sweswi a ni nga mi byela ku i lombe mali ya vanhu ende vete ni nga vuli mi ya vule mi ta vula ni mi tivi n'wini
0: mi nge vuli sweswi mina no lava ku ta ku a ni ri wona loko mi ri na munhu loyi a nga mi tirhela kahle u tirhe kahle ngopfu phela i kurise vanhu va Joyce nkarhi wo leha loko a nga vonaka maya mi ya cheka ku nandzu yini
1: a kha ku yi tsutsuma swikweleti
0: i ta vuli yexa ku ni chaa swikweleti
1: a nge vuli munhu ku chaa swikweleti
0: sweswo a nga ta vula swona hi ta teka swona
1: so hi swi ha ni twa ku vava ni nge he vuyi
0: loko a nga nge hi vuyi a ni hi lava ku ti thola munhu wun'wanyana a ta ku pfuna
1: ni right ni ri wa ni ta tandla yini vatirhi va yiva ma swi tiva na wa gija a ncoca no ka ni nga lava ku vula
0: ncoco yin'wa gijo
1: a pateka nyama a kaya
0: a ni veri yi dyela yi nga khungiwa kona mbutini
1: mara yi khi yi hola na wo hola phela luya
0: n'wana nga bimbilu mawari ntsongo okay womb farm ta ku vona
2: maxumi
3: ahe mani katikahle
2: ni njhani
3: pfukini hingovo
2: a hi pfukini a ni vitani vatirhi ni ta va byela swin'wana se nkarhi luwa ni voni hi nga ka mikona laha ofisini ku ta va ku ri na ntirho wa ku tlangela hi ti-16 ku tlangeriwa malembe ma 50 ya ntshunxeko wa hina lowu hi nga va na wona lava vantshwa lava nga hi yimela hi 1976 se ku ta va ku ri na ku tlangela ku ta va ku ri na tinhlambi hi ta va hi rhambe swipikara swo hambanahambana
3: a na mitwa swo tala endzeni na mina ni yimana n'wi kwalani mara ntsonga ku position ya mina la purasini a mi fanele mi rhange mi ni byela before wu va koho loko hi lava ku ehleketa ku endla ntirho wo karhi hayi ku mi ni lerisa kunene ku ta va ku ri na ntirho
2: a ni ku
3: no va mutirhi nje
2: hayi kona phela a ni ku ri lerisa no ku byela ku ku ta va ku karhi ku ndleka yini
3: mi ni byele ku wo pulaniwa na tinqambi ta kona mi ni vutisa ku hi nga rhamba vomani se ni bya ku rhambani mani na mani na mani a swi tava ku lava varhandzi vanhu
2: kambe wena i murhangeri kumbexana i fana na mina
3: ni loyara ya n'wina
2: se loyara na murhangeri a swi fani sweswo a ni ku na murhangeri ku nga mhani Joyce phela mhani Joyce hi vona va nga endla swilo leswi a ni hi vona murhangeri
3: mara as ni ri loyara ya lani mapurasini role ya mina ku mi advise ka swin'wana na swin'wana ku ri leswiwani swi ta hi hoxela swi ta hi hoxa khombyeni kumbe swi ta va kahle for purasi lero se loko n'wina mi suka mi ya byela vanhu mi kuma ku ri mina ka leswi ni vona ngaku swi ta va na khombo rin'wanyana se ya swi endlisa ku yini loko swi ri so
2: na sweswi a ka hari a swi kuse ku leti wena mara ko va ku ni ku lave ni nga ku kumi ehofisini ende vanhu va fanele va byeriwa ka hari nkarhi va ta kota ku prepare phela ku losala masikunyana
3: number phone ya mina mi na yona management musi
2: swo fana na phone a hi nga ta vulavula musi a ni nga ta ku byela ku sweswi ku lava ku ndleka yini swi lava sweswiwani loko hi kha hi ri swin'we
4: swi nyeketa
0: ahe
4: mi vuye mikhamini yo kana
0: a hi fambi kahle yini
4: La Dubai la
0: nuwa.
4: Ha manyoka mani egi va ha ri ku wiseni.
0: Hayi na va ha ri ku wiseni mani egi.
4: Ha mi fambe kahle.
0: Mara
4: ku ri njhani kwaleni?
0: Hi na yi tiphinini swinene ngopfu.
4: Swo tsakisa.
0: Yi tiphini ku ya nuya.
4: Mi vuyele na yini?
0: Swo ti fanele.
4: phela mani ku tivine le Dubai ma endhawu ya njhani mara
5: Dubai ndhawu yin'wana ya kahle ngopfu
4: mm.
5: Leswa huwahuwa yi tshamaku yi ri kona tikweni ni wona hayi ku hava leyini mani
4: mm.
5: Ey
4: hi ta ze hi navela ku ya
5: ne mini leswiswiwa loko a ka nkarhi luwa mi te meno
4: ni ku meno yini a swi tsakisi sweswi mi nga vuyelela na mi tshamisaka na mani eke
5: marani ni vulini
4: a wu tsakisa hi sweswesweswo nghena laha i humi nghena laha i
5: vulini ku ni la ku teka wasiti vambirhi
4: vambirhi na mani
5: a ku ta ku ri n'wana swikusa tikumbirhi
4: hi kha hi tirha swin'we hi tlhe hi va maseve
5: a swi na nchumu na nchumu a ku ta tiya vuseve
4: o a byi ta fa vuseve hi na ku dlayeriwa vuseve mina phe wun'wana fanele a tshika ntirho loko swi fika kwalano
5: hi ndlela yihi
4: hi mhaka ku hi nge he langutani kahle laha ntirhweni
5: o va tirha vanhu va rokuva ka tikuloni
4: ho e swi nge koteki sweswo
5: hi ndlela yihi
4: ho i tshami swi va kwini
5: swi ri egnes ta tshika ntirho ya tshama
4: se loko ku lava ku teka vasati vambirhi a wu swi tivi ku mhani na nuna le venda
1: le
5: kuyilomi
4: a ni na muti mina
5: wa kahle ka buru
4: wa tekiwa nsati wa munhu i ku wesati wa wambirhi
5: wa tekiwa loko rona
4: leswi a nga ni lovola n'wanuna luya i tirhangi ya lovola i n'wi tlherisela mali ya yena i ta kota ku ni lovola na wena
5: a ini a ni nga ni ya lovola na mina
4: nga ya lovola
5: kahle ngopfu
4: i lovola kambirhi rhangi lovolela yena a ni hi lovori n'wi tlherise tihomu ta yena
5: a lovole mali munhu
4: u vula ku ya ha ri na vhelu mali leyi a lovole
5: hi nga tlhela
4: a lovole hi 50,000
5: ni nga tlhendlekela kambirhi
4: hayi kambirhi ka 4
5: a ku na
4: khoze vhelu
5: hayi nkinga sweswo
4: i n'wi nyika 200,000 i ya ni lovole hi vuntshwa
5: ni nga n'wi nyika 200,000
4: mindzu ku ri yini kasi wo lovola munhu hambe a nga ku rhandza wa yi fositela so
5: a ni ni vulaku loko mina ni hlamusilikala a ni munhu valavulo
4: wa ni fonela mhani eke

0: Queen of London.
1: Ah, ega ba.
0: Epukini katami.
1: Epukini ba ngumi.
0: Aha, karawa wa pfuka na bona vala vantsa.
1: Ah, la vantsa vele mvula me. Kasa mvula mina ka ba.
0: Wa rumtsa wena katami.
1: Ah, mara ni mtsa mani lontsa ka ngona ka ba.
0: Okay. Katami na ni twem ku ta ku bizungu 16 de. Wanga wash.
1: Ah, baba.
0: O ku tlangeriwa mhaka leyi yana ya 50 years ya vantshwa loko va na phela ku ri hina a hi susini leyi a Soweto
1: a ku ri mina baba xivulaka xipikara hi ta fayive ka n'wina ni n'wina mi na history ya kahle
0: ta ni nga ri kona
1: pome ya kwini
0: ku na World Cup a ni titana na suka
1: ka bava mani
0: ni titana ka ta mina a na ni te ni famba na wena se mara a swi na mhaka u hi rhangisa swi le ntirhweni ni ta kuma un'wana kumbexana ni fambanyana na yena
1: ako bava swi ni mi kuma un'wana
0: se ni ta ndzisa ku yini kata
1: akhona bava sweswo swi ngu humeleli bava ni ta vona ako ni hala ta hleketa bava swi ngu humeleli sweswo mi famba mi ri one swi vantshwa leswi a swi yima va ta sala va tlangela bava
0: i nga ri kona wena kata mina
1: a ni va kona mhani Joyce
0: Joyce a nga kona i ri ya ka World Cup
1: aredzi vana va nga kona va Masana na luya veri mhani kambe wa luya wa luyari
0: Masana i ta va ri kona
1: i ta va ri kona Masana i ya ku
0: mi vutisa i ta va ri kona
1: wa mi fanele mi vutisa sweswo bava i ta a ri kona ntirhweni i la ku ya kwini
0: kumbe ya ka World Cup ni twe nga ku ya ka World Cup
1: i ya ka World Cup hayi na mina ni sali bava ni ya kona
0: kata mina ku ta sala mani leyi
1: ku ta sala mani mi famba n'wina ku kha ku ya na Masana hi khona ni nge endli swona sweswo bava
0: kasi wena Masana mo khompita
1: a yi khompiti Masana i busy na n'wina bava ni nge pfumeli
0: swo mina na ha ri kona ume kale kwalano
1: bava ma ha ri kona na n'wina mi tshama nkarhi hinkwa mi karhi ni wu landzelela yini ni nge pfumeli sweswo a swi nge humeleli bava hi famba swin'we swin'wana bya swiyima swa le wanga waxo
0: kata mina kasi a wu rhangisi ntirho mahlweni
1: ni rhangisa na nuna mahlweni bava
0: na nuna i vanhu
1: mi swi hleketise ku yini bava
0: okay ni ta bula
1: hi swona bava xi mara bava va hleketa ku mina ni nga pfumela va famba va ri voxe va ya le antsungeni wa malwandla ku ri na Masana u bo ni nge endli swona sweswo loko se ni na ta titekerisa nuna swin'wantshwa swa le wanga wa xiswiyimi n'wana mani ni ta vanhu va fonela mhani Joyce ni va byela ku hayi a ni nge sali mina na famba ni famba na bava ni ta vona vona bava ku va va ta swi ndlisa ku va tlhava ku ni to lava un'wanyana a va lava ku lava n'wana va va ta lava Masana i bo a ni nge endli swona sweswo ni tekeriwa nuna ni kha ni swi langutini pi leswaku ku tekeriwa nuna swi langutini a swi nge humeleli sweswo
2: fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

0: Rasubrakatle mingsi rwa GCR FM rata kaska kakle lika delayed maats wabe muda rasubrakuri nga tuwa vitu wakubele hansi kaske ungan pila katheri nkingo kanambara 060-875-9422 wana mingsiri so kwa naika wakon kwa makatle urkwin kama jambia sukura na bota ingsiri katle nongo nunga ichungulen urkwin hallo 106
1: Tosi
0: Ahey
1: Why is somebody who's not a sunganya
0: Awa mkumekili mfugili
1: Kumbe mina tega phaisela hayi pumile go bona tosi. Ah le ri wa le se mo re ka dzi rinda go famba ya chetra mafole hi kwa kwa le.
0: Ya chela chela kwa le.
1: E tsama le famba la bisi kuma nje.
0: Wa ze wa hapsi ku ina chela fole.
1: E le kuma ka wa chela nkola wa go ni ka se pe.
0: E chela ka ra rongo.
1: E ya chela ka ra mo tosi gore go le ba ka mkhabe.
0: Ah ma i bora makana.
1: E kuma go so nyenye go oneka. Tasa u chelang kona.
0: O chelang kona e chelang zao ya rongo.
1: Sona bezi ya kwa ruwe chela fo yarina bisi.
0: Ni mwazi wana mara samse gangna so.
1: Karulu wa gogo jeli bara. Aunga rugi nchumu.
0: Aunga rina magana bo.
1: Kaiko. Kasi tozi se ikande gondora R578.
0: Ka gondora R578 hila nga ko.
1: Oh, namuta nika rala wangin. Ah, TV ngopfu se misa unwana wa ta zata misa na nkhesa ma. A kwatana ko itwa ikarhele ngopfu. E fanele swi nghena ka Waterfall. Loko e heta ku nghena ka Waterfall. Ebe idya. Loko e heta ya pfula moxara. E kuma mati man'wana mo timela raya. E kuma va. E ta swi twa e ta va se ri kahle.
0: Swi twela.
1: Ma. Aku mafezula hinkwa ta kuma fambile mindoku ta kuma se manjeni enga etaba se eri mchini lowo kutira zvinona hayi lowo papa mati lowo papa remote haya nguri wano lowo papa mati mati maishika marva va pela ka tekati kulaveka mati la ma street etosi hayi ti fighter sezo ha nam tani kala langi enga zi chaisa chaini yana futi kuma hari zwinwe
0: dawa a itlangeni ei
1: kumbe na wele kuna takarala kumbe lokuna takarala nungisela mati malama
0: hayi pushi
1: wa machaba makase ngopu mana appetite
0: laisa ka bo basiyan
1: eso la tose uno gondwe tose
0: good masinya na kama josi kensin tanaka number 060-875-9422 ndeka mixer perile awaro 6 hallo akuramuno alright ntano ndela 060-875-9422 ndeka la barshile perile
2: Aye,
0: yale. Ipugiri mjale.
2: Ito lala nsesera lako bekrale.
0: La sesera lako bekrale.
2: Si, seso mjala kwa mbuni yale wako makwala ni tisi mga fumeli kisa yeno.
0: Nika fumela ne?
2: Ei. Nisekele shitori wana mani.
0: Shitori shayeni wana mani.
2: Wana mani, imi kivela ka.
0: Iina.
2: Ami rapo gora yin tela la hii Friday. Nila isandi.
0: Pogore,
2: Kungena kongela kwa, ei. Ni kongeri na kongela cha popa ichi si beza popa kongori ni angu tete aya tang kongori wana ma aya kumeka ashi ton
0: aya aya
2: wana ma ichi sa ni mako mekra yale wa kuma kwa la wako majos
0: kwa nyimpila
2: mikwate koi kwa kota na hap
0: babay
2: nama ni kakuti wanko mulata na ramba yini ya ene angu bakwa le ya chamako
0: miya kwa lega majos kwa li
2: kwa ya tangu lata ni angu paeten Ele olele ngoba yaloyi. Ante ku mfundiswa njalo angala sasisa vani.
0: Ewo amfanikele mfambini.
2: Ku mfundiswa lungisa tima. Eh. Ana yiku mphogori nyamalani.
0: Ai, bye bye. Alright, it's 060-875-942. Mera amfanikele varwa lwe mphogori. Hello.
3: Tosi.
0: Ah hey.
3: Eh, leka padrai.
0: Yaba bijai
3: ba. Impukene bot.
0: Ijam shap tere le ka gobe bot.
3: Ah. Magai le ka ma jos dinere zo zen.
0: E gura magala.
3: Eh bot magai le ma jos dinere zo zen.
0: Eh mfundisi.
3: Ah. Eh mfundi ambe mfundisi wa ntisi kuba mabona so tivana ne zo zen le ka ma jos.
0: Mfundi.
3: Ta kungena mfundisi wa straight loyi.
0: E cha.
3: E jana ro chamat na baba sad.
0: Laga mbogota la. Eh la
3: mbogota. La
0: ri milaka ka ngobe.
3: A United States botandi wa ka ngobe mini le United States kuna le ka ngobe kuna le United States State of Ngobe.
0: Oh, mina vele the United State of Ngobe.
3: Asikhokho xa mavenda na machangana.
0: Langwenza
3: house.
0: Eish ya, langwenza house la.
3: Munhu wo chava swilo swo tsakisa ntsena.
0: Ah, ngeza mati. Yeta.
3: Ah, mara ingoma ta hambe bot. Mati ngoma leti ti bakutlana na gezi bot.
0: Ti bakutlana na gezi ne?
3: Kambe vete namuhla i Black Monday.
0: E Blue Monday.
3: A famba kahle, a ni hlangana na mabyala lamayani yo fanisiwa swo biya biya swa ntima.
0: Ya
3: hina i Black Monday mara I know a kha a xalamuka ni hlisisimuka hi mhaka swona sweswi ni yi khomini.
0: I sweswo khensa.
3: Ni chava ku ku byela ku pfula muxari. Va vuli va pfula muxari teka mati lamayani. Eta matwa ma erangi hlamba nga tisetele mimi ni nga hlambeki hi bot.
0: Ndzi swa twale bot ni khesile mati.
3: Ay trene bot.
0: Esas okay ku ya mathlini mixer wa G7506087594 madambu lamanene ka wena. Mixer mi le ka radio.
4: Ahe ma hashi sen fikeni ka radio mpfukeni ka ba.
0: E pfukile mjenge mama khuve.
4: E pfukile ngo mwini.
0: Mm.
4: Ah, ena hola kumbyeku hi le ku mingiseleni la Gian Section F amugangeni wa Riboningo.
0: Amugangeni wa Riboningo Gian Section F mala mina.
4: Ndi kha ti hi bela swinene. Hayi mani makhwela lawo duma misava hinkwayo yi jikelele hi mina. Danki.
0: Danki. Pinsini mani makhwela lawo duma misava leyi hinkwayo yi jikelele. Kasi ka mingiseriwa GSR 5 i swona ku famba leswaku na swin'wana ka radio ya wena xirhandzwa eka madyambu ya siku ra xikulu kumba mingiseri eku ku nyiketa kahle feleka vunanga eka lowu nongonoko. Phila kahle or kwini van'wani va ma kuxumeni, van'wani va ya kuxumeni, van'wani vo dzumbela njhe lomu switangeni, van'wani vo tshamela kahle lomu tindlwini lomu. Kasi ka mingiseri loko ku ri hina ni le kuxumeni a hi fambeni kahle swin'we ku fikela kahle ka awuri leya khume.

0: mixeriwa GSFM kumbe xani ke munhu la tirhandzaka timakeni ta vurimi, munhu wa ku rhandza xikwembu, munhu wa ku chava xikwembu, ku ri kumba loyiwa wena wa nhlonipho swinene njhani mativana ka munhu un'wana na un'wana u lo ntsongo u lo nkulu ka vona yikho va ku vi njhani. Hallo,
1: hayi
0: chongole,
1: tile
0: ku beni man.
1: No ka ni nga ti ku xitsiriri xa me xiyive hi mani.
0: Mara i mani wa mi yivela xitsiriri wa mona so?
1: Ayi na mona, a ni ta xiya xin'wana mbuti.
0: Ya.
1: Ku
0: lava mi xiya xin'wana.
1: A ni ta xiya xin'wana mathesi ya mpfuka.
0: Impela ku lava mi xava xin'wana mativu.
1: Ma swi vona mhana nqambi wa vula ku no.
0: Mhana nqambi ni khensa vuyingiseri bya n'wina mativa.
1: Ntsono.
0: Thank you. Sesa ke sino mana nkambi 0608875942. Lwa nga tekela mana nkambi xitiriri eta holova. 106 hello.
2: Ahe.
0: Ahe.
2: Mpukile mashi.
0: Mpukile mpukile mingiseri.
2: Hello.
0: Ahe.
2: Hello.
0: Hello, mina mi thoba baba, mani thwa.
2: Ya, mami thwa mashi amen.
0: Mm.
2: Na right na.
0: Ni right nguna minjani?
2: Hai na right majo amen.
0: Mhm.
2: Eh hai na mingi zero kwa ntrwen maj.
0: La ntrweni la.
2: Hai kwa la kanja kanja kwa.
0: Oh mitira mira kanja kanja ka ne?
2: Yeah.
0: Hina mala kanja kanja ka la.
2: Ya mina good luck majo amen na.
0: Good luck ke saving sir dzangwa na matwala kanja kanja ka la.
2: Ya, ba ko moment ka yar sim yar ram sim dwa pendra wan una rung wan ma shorne.
0: Mi vula tano ne?
2: Ram sim dwa pendo.
0: Na mi to em sim dwa peni.
2: Ya, ya, ko mo kleng roro.
0: Ai ke sil ma tla se ka.
2: Okay.
0: Is so giving 0 GSFM 0608 75942. Ba ke fa magadi ka matabi ya sikura na motla. Mi lethe i kwentse ngere ka tika hour le 10 hour ka tela no ngonoko. Monte ka la ba hitwa 106 allo.
3: Inaka, onde uma khamba bethuka sampoko makhathele nikhala block 3 kamlungene.
0: Mm.
3: Quarantine mina ne. Mina yatisimtane mina mathema khosi.
0: Okay, samatibu.
3: Inko mosmane good and pa.
0: Thank you. Guys giving Sir Roger family for min kahle feleke hindlela yo yale ka Jondo 106.0. Mina no mixer le ka ritora shaka eka madambi ya sikura na muta. Ngati ka mixer umwe wa kuhetelela ingena kahle mina no mixer Roger family ka hour le ankaye. Vunanga iba ntuntu vana vanta vasika madambi ya sikura na muta. Hello. 106 hello. 106 hello. Akwela ahe.
4: Yivukile thonsela mathe.
0: Yivukile mpukile papa.
4: Yiva ku homina.
0: Mm.
4: Ayi na mina ngizalo kwala ka ntshushi.
0: Laka
4: general.
0: Ntshushi
4: ntshama ukona.
0: I general ka ntshushi.
4: Yeah.
0: Kenzi general.
4: Takatavi jana.
0: Tile ku vinjani yini?
4: Ah, hi twa tona mani twa tala tilo ku gembeteleni va ri the gold oldies.
0: The gold oldies mativana hi mi nyika ta malembe ndzhaku khale ka van'wina.
4: Khale ka wena ha by the blue bottom.
0: Hoi ka blue bottom kambe buruku i buruku ya njhani kambe swi hi kanganyisa.
4: I bokati leyi loko yi fikaka ku le milengeni leyi hundzuka bolo nyana nga ku i round ball.
0: Ho yi fika yi pfuleka ne?
4: Yi pfala tintangu u kuma loko na loko mbele ntangu yi nga vonaku no vona.
0: Okay. Kuna tiburuku leyi a yi ri kona mani mi kuma ku yi na swikhwama swimbirhi ntsela swa le mahlweni a ndhaku yi ri hava a yi vitiwa yini liya?
4: Na yi rima loko a yi vitaniwa yini ya liya yona.
0: Leyo pfumala xikhwama?
4: Leyo pfumala xikhwama total.
0: Ku na liya ya ku ya xikhwama xin'we xa le ndzhaku. Akuva ku ri na liya ya.
4: Ni tiva kahle yona leyi mi vula ngo rivala nga.
0: Bye bye.
4: Xiyapu thonsela mati.
0: Alright, hi famba kahle mingiseri timinete etimbirhi ntsena je yi ngene kahle leka awara leya kaya a hi fambi na wona mingiseri minjhani mara na kanjakanjaka la a hi fambi. swinga nghenelela nyana la mix 0GSFM kasike froza leswi hi va ku khela vona kahle feleke na swona kumbe xanike leswi hi lava kahle feleke na swona ke hi leswiwani kokwana ka xiwondo wa 6.0 eka rito ra rixaka.

0: famba kaka va ri kona
1: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional healer Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka.

0: arisibrekona mixeritweke vitwa ku tikhiloto kusuka kahle velekile ka khoni cawu ngenwa xinyori kusuka rifikele xika kahle ka 39 wa timinete yi ngele kahle ka awara leya nkaye tinqingho la ti tshama ti tshukile ni ngote ka mixeri ka radio
1: ahe butoseni
0: ahe
1: swi perile na vaxumeni
0: hi perisa n'wini la river plus la
1: ala river plus ya mi ni khome kahle ra deleti pita hlungwana ha ri ni berile xam ri ni bela ngopfu ha buti lavayani va fevha xiyamu na va fevha
0: ku leka ku hlwa xitshitshi
1: hi mpela n'wina na reri i matihlo ya kwahle ya voniwa hi muye kuri
0: ina
1: va ni bela
0: ri mi khoma kahle
1: ngopfu ha ana a hi tikanile ku ri hi ta se chayisa na n'wina se hayi mi ya kona
0: a se ya kona vheleke ya chaya swo swi ta humula
1: se ya wa nyoka
0: a swi vetelele ka n'we hi hlayisekani mativa
1: danku
0: i sweswo ke mingiseriwa gcr fm le ku fambeni kahle mina na vona ka xiwondo 106.0 kona kwala ka rito ram na rixaka on phela kahle riqingho mingiseriwa gcr fm ni twa wena leswaku wena ke phina kahle nongonoko rikwini mo yi twa yin'we mi le ka wireless ka radio
2: a ni la ku chela xini lexi matini a ku tani
0: a xi la ku cheliwa matini se a ku lan'wiwa leswi
3: hello
0: hallo
3: hello
0: hallo na mi twa ma ni twa
2: mi twa kahle ni ngo a ni la ku teka ni chela matini hi ku sukela va lava kwele ka jiloko va lwaku na muti wa hina va kha va lwa ni kha ni tlhavetela ni kha ni la ku taku mara ma n'wi vona mhani loyi ku endla
0: ma swi vona mara
2: mativa munhu loko a la ku hahluli mpela hina hi wolava kwalaya ka ku ve zozo manani mi tlhe mi ku a ku na nzozo ya nchumu vo va na rinama i nga namarheli munhu wa
0: i rilavelelo
2: i rilavelelo ve wa tshimbitshimba ku xuxa a la ku i xuxa na van'wani i rinama i lava yi va kwala tlhela
0: mativa na
2: na n'wina mativa ni le ku mingiseni a ni ta chayisa na n'wina ni le ku mingiseni mativa
0: na khesa
2: kwalayani na kokwani xinyori layani mani loko va ku a va teka nsati hala wa ha tshama kwala
0: va teka va teka ku na swin'wani
2: hlayisekana hi fambeni
0: a swi vetanele ka n'we hlayisekana
2: danko zimba
0: hi sweswo alright mixeri famba kahle vheleke hi ndlela leyi oke 42 wa timinete yi nghene kahle fanekele ka awara liya ya nkaye 060 875 942 hallo
4: brayakon
0: ramino
4: a va hembe pela ta va ya swi chele matini
0: na n'wana ku chela
4: na mhani la ku chela hi rini ku tika ko ku tshunguleni ta vuya
0: hi inani
4: ta duma
0: xe miri kwila
4: mata ni yi tlhelele xinyana hala ndhaku nyana hala hayi tinsimu leyi ta
0: ta twala kahle
4: a ti phuphangi na swinene hi ta ba swinene ngopfu
0: a ta ba matwana u khensa vuyingiseri bya n'we
4: ti hi bela hi ri kwala ka xithelani kwala hansi ka phawa kwala ku ri mhana nkateko la
0: hi khensi va mhana mikateko hlayisekani la hansi ka phawa
4: hisweswo
0: bra mina hlayisekani fanekele hansi ka power laka a sikambi ngiseriwa gcr fm mina wona yi famba kahle ka xihondo 106.0 delayed exor valuleke i risimu ra ku ri nga thwavile kuma femali

problem yenu kuya iranga I bhangwa ti pepe. Right. Right, maka ikona mge itsikanya na ikhunguluganyana na vuya na hlokomaka nkarlonga itikumberi ndlela yale yaniri.

0: Hlekomaka e kona vele nimlinga kahle hlekomaka ya siku ra namuhla timhaka ta nokia vuva xibakelo va la Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo. Alright, kesile comrade xigevenga delayed comrade xigevenga mativa n'wina ya ndlela yaleyo va ta ndlela yin'wana ya voho va ri wexe. Alright, hlekomaka yi tshame kahle ndlela leyiwani pa ku na papa lana va ngo bona va na malembe lamana ya 55 right. Lava papa va ha tirha ni ri va ha tirha kahle njhe lava tirhaka koho, kambe ke vana vana vanharhu le kaya ka voho le va sungule timhaka leya ta ku ri no ku nga ha kumaniwi kahle na nghami ya voho. Vana hinkwavo ka voho va tirha, ku va wun'we ntsena lowuntsongo a nga tirhiki hi ndlela yeleyo a nga koho kwalaha kaya, kambe ke bolovo ta kona ti sukela laha kaya ku ri no mhani leyiwani i sungule ku va a phungela hala kaya hala i sungule timhaka ta vugangu hi ndlela yeleyo laha va kombisa ku ri no va zame ku kombisana na yena ku ri no a swi tshamisekangi vana va kulini wena i tisatisa vavanuna va wehi laha mutini. Hi laha se mhani leyiwani a nga suka ko a kongomaleka police station landa leswi endli va ngo i protection order hi ndlela yeleyo. So va ri loko papa va vuyile hala kaya hala phepha leriyani ri fekiwa laha xikarhi laha kwalaha mubedwini a va humangi kamara mhani va tlela kwalaha va tshama kwalaha va tlela kwalaha papa va tlela khuzela kona hi ndlela yeleyo. So va ri va teka phepha leriyani va ri vekela kwalaha xikarhi kwalaha va tlhela va teka na xikhegelo va xi vekela kwalaha ku va nga va khumbi na swintsininini. So va ri loko swi ndlisiwa xileswiyani swi le ku va tikeleni swinene a va swi tivi ku nandzu wa koho ku nga ku ri yini nandzu ku la ku ta zama ku lunghisa muti wa vonaki va ri sweswi va fanele va endlisa ku yini voho loko se timhaka ti ri hi ndlela liyani ku hambanisiwa hi protection order njhe leyi vo ka va nga swi tiveki ku nandzu wa koho ncini va fanele va pfumela papa timhaka ta ku ri no mhani va va na vugangu va byi tivi va byi endlela na kwalaha kayaki va tlhela va kombisa kahle papa ku hayi ko wa swi vona ku na vana va kurile mara we va ha teka vavanuna va we va vuyisela kaya vana va kha va ni byela ku hayi ko papa ku na munhu loyi a taku laha kaya la a fika ku tlela laha kaya a famba na mpundzu nkarhi wun'wana a nga fambi loko ku ri ti-weekend i va ha ri koho kwalawa loko n'we mi nga ri kona hi ndlela leyi se va kombisa ku no loko se ni tshama na yena hansi ni vulavula na yena yena xa yena i ku a tlatlaroka ni xawuta hi ndlela yeleyo a ni caca ku heta kwala na suka kongoma police station ya vuya na protection order leyi protection order ya kona yini loko hi se ku khuzeliwa kwala mfedweni khuzela koho a yi veka kwala xikarhi se va ngo hi leswi nga te tani kwala muti wa mina endyangwini wa mina aka yindlu ya mina protection order yi va yi ri koho kwala diphepha hi dyi kwala va ri va endlisa ku yini loko se swi te tani xiyimo va famba va n'wi siya kwalani vana ke leswi vana na voho va le ku tirheni a hi ali mara ri ku na lowu a nga kola kaya a nga tirhi laha ku ta endleka yini lanuwani na va lava ku tiva ku xana ke va fanele va swi endlisa ku yini ka nomboro 060 8875 9428 ta ku xana ke mi swi vonisa ku yini n'we loko swi titana hi leri phepha kwala xikarhi kwala ka khuzeliwa kambe ke timhaka ta ko i ku a fanekelanga ku khumbaniwa hambi ku ri swikunwana swinene a ku fanekelanga ku va khumbaniwa hi ndlela yeleyo ri kwala phepha 060 8875 9428 va endla njhani papa la va fanele va swi endlisa ku yini hi ku kwala mutini wa va zama ku lunghisa timhaka ku no a swi tshamiseki swilo hi lava munhu va tsutsumaka va ya police station va landza protection order ku yi ta kota ku va yi control-a ku papa va nga khumbi munhu hambi ku ri hi tsolo leswaku a khondliwi minenge i ku fanele ku tshama ku nawuwe minenge yo tweleka eyi nokia mi le moyeni ahe kokwana hi pfukile hi ngo vona
1: mi twakala nyana kahle
0: mi twakala kahle ka mehe
1: no ya twakala
0: Ya kutika na mimi ndiye hina halula misa irongo amiela irongo se ita kusini ma
1: Nuka mina akitwanga kama wana mlembe mwanga
0: Papa wana 55
1: Wana 55
0: Vana va zama ku hlamusela papa ku hey loko mi nga ri kona ku na ndoda yi khuze hala ku la kaya la sometimes the weekend a yi fambi yi va yi ri ko kwala
1: mina a ni ta ku a va hlongeli va byela lava la kaya lama maxaka ya vona ma va va hlamusela ku mhaka leyi va nga va tsundzuxaka hi
0: yona
1: mara swi nga rivariki loko se va hundze kwalano ku ya vitaniwa va ka mamhani lavaya ku tshamiwa hansi hi matlhelo lamambirhi lava va hlamusela swivangelo swiphiqo leswi va nga na swona hi ndyangu wa vona tanihiloko se lava va karhi va tipfulela va ringeta ku tshinya mhani leyi va swi tiva leswaku ri ku vulavula kun'wana ku teka sayiti mara loko matlhelo mambirhi ya hlanganile swi vula ku va ta landza mhaka leti nga hi xiswona na ku ringeta ku muti wu hanya na ku ringeta ku xixima vana lava
0: so kokwana swi pfuna yini ku ni fela ku muti wo hanya mhaka ku na vana mara mihi moya wa mihi wu nga tsakangi phela a ni yo dyoha lanuwani i ku va ni la ku lulamisa ndyangu wa mina ku wu va kahle ku va na order ma swi vona
1: ene ni twa mikarhi ni vulavula hi protecting order a ni swi tivi loko ni heti ya kumiwa na protecting order leyi a swi tshikela kwini a vo lwa a ku bananiwa a ku
0: i timhaka ku va ku ze ku landziwa a tsutsumelaka protection order a ni wa swi vona ku swi nga ze swi fikelela kwalano i timhaka ti leta ku papa wa sungula ku hlamusela nsati ku no mhaka leyi yi endlaku ni yi twini ya ku lakayala ku na timhaka ta ku nghenisa swigangu swa wehe swi ndlisa sona sona so hi mugivela hi tivukendle loko ku ri ku a ni kona vava hi helo yi tshama a ri kwala so va zama ku la ku lulamisa swona ivi va swi vona ku nga ri la se xihundla xi humini hi nga ri se ti ta xi ta taka tsutsumela le police station a landza protection order a va zangi va nga holova i ku timhaka teti ta ku la ku lulamisa muti va nga zama ku pfula na mapapa va hlamusela timhaka ta ku leswi a ni swi lavi la muti wa mina
1: that's right
0: hi
1: yo yaleyo muti wu akiwa hi matlhelo mambirhi a va vitani va ka vasati na vona va vitana va ka vona va ringeta ku hlamusela leswi nandzu wu nga hi xiswona kumbe leswi va karhataka ku ya fika na kwalaha ka protection order leyi nga endliwa va ringeta ku va hlamusela va twa ku va teka goza rini swi nga tlhela swi endleka ku va ku va laha nga kuma kona protection order na vona va ya kwele ka magistrate kwala ku nga huma protection order liya va ya hlamusela va nyika xitatimende xa vona hi vutalo ku ya hi leswi protection order a mutini wa vona yi nga fisa xiswona ni nga la ku ringeta ku hlohlotela ku ava muhlongoli mara ni vula ku va a ni xilondza xi vava mun'wana amuntini wa mina na matimba hinkwawo wa ku endla ku ndyangu wa mina wu ni yingisa loko wu nga ni yingisi swi vula ku swi fanele ni vona ku yini leswi nga ta endla ku va ku mina ni sala ni tshukile emoyeni wa mina
0: se leswi la mhani va nga laveki ku yingisa nuna ku nuna phela ni hi vona president laha ndyangwini so a va le ku yingisiweni loko ku ya khuzeriweni phepha hi leri kwala xikarhi ka vo wambirhi mbedwa un'wana tlela hali va hambanyisa hi phepha ntsena
1: hala hi yona mhaka leyi endlaka ku mhani loyi a belela ku tlula mpimo hi ku wa swi tiva ku endle protection order na mina ni nga swi kota ku tlhela ni ya ka magistrate ni ku protection order leyi mi nga ni nyika yona yi endla ku ndyangu wa mina wu hahluka mhaka ya ku ku na mhaka ya 1-2-3 leyi nga ni tsakiseku mina la kaya se ni kombela na mina ni endla ya mina protection order
0: kuva
1: ku a namutini wa mina ni va na rito ro hetelela tanihi nhloko ya muti loko ku ri ku swi lava ku va ku vona va ku a fambi swi vula ku aka magistrate ni ta vulavula leswi nga ta endla ku va ku na yena a ni nyizela matiko a swi olovi ngopfu ka malembe lama va nga ka wona kusuka vona va fikela ndyangu wa vona va ya va aka kuma ka xitandi xa birhanyana loko ni nga tivi ku va tirhi va ha ri ntirhweni va valavala loko ku ri ku va ha ri ntirhweni swi va olovela
0: a va ha ri ntirhweni va ha ri ntirhweni
1: no so swi nga ve vuka nyama
0: timhaka leti tindleka loko va ri ntirhweni
1: se loko ku ri ku va ha ri ntirhweni loko va vona ku swa va olovela ku n'wi siya laha mutini a vo ngo tikumela xitandi xa vona va tshama kona loko ku ri ku va nkuma xihinani xexo va nga xi kumaka a va swi kumeli xona xihinani xexo va swi akela muti wa swona kwahalaya sayitini yena va n'wi siya kwalaya na vana lavaya hi ku ku na vana va n'wi siya kwalaya
0: se n'wana la nga sala la kaya lontsongo loyiwani va swi hanyisa ku yini phela na yena hambi swi voka nga kombisangiki ku hi n'wansati kumbe hi n'wanuna loyi a nga sala la kaya na loko se a ya kula ku a ta kota ku a teki ku ringana ku a nga tekiwa kumbe ku teka swi endlisa ku yini kwalaha hi ku wa ma vona manyela lama endlaku hi mani phela
1: yena na n'wana wa yena va ta sala va vonana a ni loko ku ri ku xiya ta xihika lexiyani loko vana lavani va byela va tiona manyala ku na leswi nga va salekeki yena u ta bila na vana lavaya swi vula ku vana lavawani hi vona va nga ta va na matimba ya ku iniswa swi endlaku ka mhana wa vona na mihika loyi a taku laha mutini vona loko va ta va tshukhilile va nga ta va ri kona vana va vona va nga va siki a va va hlayisi va ri kele va nga ta va ri kona va kume xitsongani xa vona kwala va nga ta tshama kona loko ri va lava xihinani va ta xi kuma kwele loko va tshama ri voxe xi ta va swi ri ku huma ka vona mara va nga va tiki vana va vona ku va hlayisa mara leswi ni swi tivaka tanihiloko vana lava va sungule ku vona manyala va tlhela va byela mbawu wa vona swi vula ku hi vona va nga ta teka goza ahenhla ka mhani wa vona na miyisa liya a taku laya veri ntlhangu wo sungula a wu vavi wa vumbirhi ya vana hakelo ya vona va ta yi kuma hi vana va vona vona va ti tshamela halaya loko va nga lavi ku bisana va nga bisani munhu na huwani
0: Alright. 060-8875942 itoma vona mangwana mixera mina kuna xana ka ngwana mi swivonisa ku yini loko mhaka itsa mendlela le one protection order ya le ikwala pepa iri ri kwala xikarhi ka mbedo ku ndlekela yini la vafana vandlisa ku yini hi mhaka le one le ingwa nga hlangana yo papa munhu itsutsumela protection order hikuva ni papa va kota ku pfula nomu va lata lungisa timhaka ta vona ku no wena wan'wansati mhaka leyi yindlaku leyi a ni le ku yi laveni so hi ri ndhava u nga endleki timhaka ta ku ri no u hanya kahle la kaya laha swa ti gangugangu nghenisa vavanuna wa he laha mutini hi leswi ni nga ku swi lavi ni nga ku ri ku swi lavini hi ndlela yeleyo 060-8875942 xana ke va ndlisa ku yini papa va hambanyisiwa hi pepa laha mpedzweni la pepa ri la xikarhi vona mhani hala papa va hala loko papa wa vuya a ku na ku ti ta khumbana ku na pepa ra xikarhi leri kombisaka no papa va nga tshuki na siku na rin'we hambi ku ri ku khondla minenge va khumba emhani hi ndlela yaleyo va nga swi endli hi ndlela yaleyo 060-8875942 papa va ha tirha ni ri va na 55 years va ha ri ntirhweni kambe ke nkingha leyi nga kona ngami ya voho laha kaya laha yi sungule timhaka ta vugangu laha vugangu bya koho va byi endlelaka kona laha ndyangwini laha swi nga ze swi vona hi vana vana va hlamuselaka papa loko se papa va hlamusela ngamu ku hayi khona wena leswi vana va swi vona i kombaka vana swona swa vugangugangu bya wehe ni vona nga ri a swi kahle laha mutini wa mina nakoho va ri hi nghenisa vavanuna lavawani laha kwala ndlwini ya mina hi ndlela yaleyo ku ri ku wa swi vona ku vana lava va kulini va tlharihini hi ndlela yaleyo van'wani va tirha van'wani a va tiri lowun'wana a nga tirhi hi ndlela yaleyo lowo hetisela kambe ke qinga ya kona loko va vula sweswo papa hayi mhani suka swi vona ku nga ri la swi ta xi xitaka laha va tsutsuma va protec va landa protection order le eka magistrate mi le moyeni n'wina
1: hayi maxi
0: minjhana
1: hi pfukile ni njhana
0: hi pfukile
1: ya
0: ari
1: nyoka yo yi vona hi lomi
0: nyoka yo yi vona hi lomi
1: yes
0: se yi nga tshika yini lomi loko no copeta mos
1: khamba kambirhi ari nyoka ya tikhonyanisa loko yo loloka siyela yinsu
0: nyoka ya tikhonyanisa
1: yitexira loko yo loloka yi ta yi siyela yindlu kumbe ta yi komba xikosa swiswona ku ringeta ku vula hi ndlela na ku pfuna ba ni ri va na malembe mangari
0: mi vula ma
1: bava
0: va na 5-5
1: hayi se na yona mudende se mi na 6-5 ni va siya hi 10 se ma ndringeta ku pfuna mfowethu ke hi vutswa n'wana matswalweni yi vulavula timhaka ta ku aka bibeleni ya ku loko n'wansati u kuma timhaka ta ku osuka tibyelo byi fanele byi ve byi fa byi fadalala
0: mi ri ku ndleka yini bibeleni
1: va ri loko wansati u kuma hi timhaka ta vuoswi ta manyala
0: ku n'wi kuma mi vula ku loko mi n'wi teka hi timhaka ta vuoswi
1: e-e leswi nga ndliwa hi manyani
0: o loko mo kuma loko n'wansati a karhi a endla timhaka ta vuoswi
1: tibyelosweswo byi fadala byi terminatiwa kontraka leyi ve yi hela va nga languti ku vana va ta hanyisa ku yini mbuti wa vona u ta swi njhani hikuva mhaka already mhani loyi i va xixeni ta vuti hambi swi nga tivi hi vanhu ngopfu mara xi kwala kaya ka voho mani teka mihleketo ya voho xindhutoto lexi nga kona loko ra va sayina swo sayina swa minisayina or whatever leswaku masiku lama vhele a temeteka loko swi lovola kumbe swi tani a va thamile ti-contract leyi va hambana na mhani
0: se loko va terminate contract va ta yi terminate njhani contract leyiwa phela ku na pepa laha xikarhi la
1: na vona sweswala va pfula timhaka ta divorce a ni leyi protection order protection ka dendle ba ba fana mo banga khumbana khumbana
2: mm
1: nalo kuna shuma banga ntokola
2: mm
1: eh kuda fika la fana ba shamshala ba bo she baba mo ba futa shamshala ye she ati swekela ye she loko akarna ku rhola
0: pa tsanda ya so sheka so shava hi mani
1: a so swa katale ke so kumbukela ku mo mo poto mo ndiri mali xa la ku ngofu a pa ka ndiya vana swi vato ku va mo ku lwa ka ti mo tin leri ku va tsaka dza
0: se loko papa vo tsika va lava ku vulavula swin'wanyana leswi va swi vona ku swa rhongo la ndangwini a ku nge vulavula nge vulavuli mhaka ya phepha leri mo
1: eh se leswi ni vulaka swona ku va va ta hambana na travel yaleyo a va tsemile ti-contract va hambana na mhani loyi and na swi tiva mbilu ya mfuti ka vava ku vana va mina a nga ha lakuti swona sweswo ngopfu a humi ka swona cause leswi nga va hlangana na swona se swikulu kumba ngopfu
0: se ku huma ka vona va ndlisa ku yini
1: a va vuya ka majistrata
0: then loko va vuya ka majistrata
1: a va va vuya loko va ya va se va lava timhaka ta divorce namuntlha ti va mina na ku divorce va ta ku nyika papila lava vangasana va ta va hlangana khona
0: se loko divorce yeleyo yo fika yo ku papa huma hi teka baji u huma hi lebyi ke
1: va ta va fanele va ndlela swidivorce yi nga talaka swona
0: se swi lava ku va moxekele ka two musa swi ri va ta va moxeke kambirhi
1: a ku moxeke nchumu kulo va lava a lova mfuti a lava ku fosela ku tshama laya swi ta n'wi peta nhloko swin'wanyana loko vukati byi nga fambi kahle i konongono miyimbelerini ngoti nga tshama rito yena i lama rito lowo a ku ni teka baji ni ya nkopuri ni ya horisa moya na loko a vuya wa vuya ku na vuya hi le ka mina mara lowa mfuti a nga ta teka baji ya famba ku ya horisa moyani a endli timhaka ta divorce straight
0: okay
1: all right i n'wi sayina automatically hi mhaka yini hi ku kombisa na xinglesi ni ya munhu ve ni kombisa hello
0: eh a yini bla bla
1: eh hi mhaka ya ku yini leswi nga ndzisa swona laya
0: manager
1: eh ni ku mitirho a ni ku loko vo a teka ku huma yena a famba swi ta tshamisa yi ya sungula vutomi byi byira ku ni tshaka matsalwa bibeleni kun'wanyana yi vulavula marito lawa ya ku a swi pfuni nchumu ku tshama amutini loko dyoa swilovolovo na mafurha ku ri hava ntsako swa antswa ku tshama amutini loko ku dyoa ku ri kokela xilondzo mara ku ri na ntsako swilo wa mfuti a nga ha ri na ntsako la nga kona swi swantswa ku hambaniwa kumbe
0: swi le ka mani sweswo
1: hello
0: swi le ka chaptera yini sweswo mi nga ma ta ma ku heta ku swi khota
1: swi kova lembe ka bibele ka swivuriso
0: ka swivuriso mani
1: a ni nge ni khoteli yona sweswo ni nga lava vulavula ku nghena ka bibele loko xava mi hlamusele swi nambe ka bibele
0: oh
1: yes
0: okay se swinene
1: inkomo
0: dango alright marth mina se vele kongoma kahle ka wurile khumen'we nakona ku tale mbileni mixer wa mi na wenga barkingu kumbexani u rhumela nkandziyiso wa wena kwala ka nomboro ya kudumo swinene 060-875-942 na kwala ka TikTok butogen
3: riperini
0: perisa vona
3: ai nkarhi maxuma
0: hina hakarhi ya xuma hi ngo vona
3: hayi ya hlayisekile
0: ni tshemba ku miti nhlokomhaka
3: DJ yi twa karini DJ papa lava va tirhela kule na le kaya ni ri
0: ya va tirhela kule na le kaya mara hayi kule leswaku a va vuyi va vuya hi nkarhi wun'wani kwala vhikini wa mitlhanu nkarhi wun'wani va nga jumpa vhiki swi ya hi mitirho ya koho leyi va yi tirhaka yi tshamise ku yini kwahala va tirha koho
3: okay DJ papa lava va na mhani lava va na meridi
0: sweswo va hlamuselanga
3: okay loko va nga hlamuselanga a hi na nghozi ngopfu mara lexi ni lavaka ku ta xi twisisa lexi ni xi vonaka lana ni ri DJ ku na mhaka yo va ku vulavuriwa hi vugangu lebyi byi nga le ku endliweni laha ka lowu ndyangu ene le di bo ba etela ku vanga bi bona ngi ki ba bana ba ba byelanga
0: public
3: inteso. So DJ Chibangelo show baba ya pfula e baya enda protection order manda ba ikuba vanga lab ku yingisela papa la ba musa
0: eh ani va stiva ku loko aza pfula no mukuluko mbale wa loko no pikiza eta ni trapa so ba ku haiko swa anza anga se hlundzuka ku tlampimo a vulavula ku nene va huma gate va tsuma va police station ka landa pepa ku vanga tshuku na siku na rin'we va va khumba.
3: Lexi nga kona ni DJ va fanele ku va xi endla papa lava na a va ye ka nawu eka nawu va ya va kombisa ntsena ehenhla ka protection order leyi va nga pfuleriwa yovo va va hlamusela ku ri lani ku na timhaka leti mhani loyi a ti endlaka le kaya mina a na ha ri nhloko ya muti le mutini tanihileswi swi nga xiswona ka lowu ndyangu ku nghenisiwa na xihobo xin'wanyana ekaya ka mina xi etlela ehenhla ka mbedo lowu nga wa mina xi swekeriwa na swakudya leswi swi va ku swi xave hi mina ejarateni ra
0: mehevatwakunandrikaphepha ra protection order leri ku na xihobo a ri viri ri kona ehenhla ka mbedo
3: a ri vi kona a ku na leswi ari exihobo a xi na swipimelo xikarhi ka ndyangu xi endla e swilo hi ku rhandza hi tindlela leti xi swi lavisaka xiswoho hi tindlela hinkwato so mhaka leyi nga kona lani DJ kahle kahle mi nge ni ku papa a va phule byi hola mara ku byi phula byi hola a byi lavi va vheta va byi phula byi hola swona a va eka nawu ku ri ya herisa hi nawu ku ri a nga ti a tata jika a ku en'wanuna loyi i ni balekerile e va nawu a veve vo va tlhela ku va ya a hlula hi ku a ni ri se vasadi va yi nghenile loko a ni nga tivi swaku eka vo va ta va yi endlise ku yini mara hi ku ya hi ku twisisa ka mesa swi va swaku loko va na protection order hi fanele hi vitiwa hi ya hi ya yi tenge mhaka leyi hi vulavula xixi hi tshame hansi hi ri hinkwerhu hi kota ku va ku kombisaniwa hi yoho mhaka leyi ivi loko ku kombisaniwile hi yoho ku va ku ya tekiwa xiboho ehenhla ka yoho mara sweswi loko yi tetani DJ loko ku vekeni a swi endlisiwangi xiswona ku ya hala ka nawu va lo teketana va humesa ephepha ra protection order va va nyika swi hela kwalano mara lexi nga ko i mhaka ku ri papa na va DJ a va ti laveli xitandi va ti lavela e munhu loyi va nga ta hanyaka na yena va n'wi veka xitandini xexo
0: so leswi vulaka laha ka lowu ndyangu wa laha ka ndyangu wa vona va fanele va duka na haro va nga ha ngheni vhele
3: DJ loko ma vona exiyimo sweswi hi lava ku ta a hi langutiseni a hi pfunaneni ku langutisa xiyimo lexi xi nga kona hi ku lani hi vulavula hi protection order leyi nga kona yi nga endla ntselekana ende va ha ri ka kamara rin'we va ha ri ka mbedo wun'we e switwi DJ switwi swo teketana swa swi va koho enkama wun'wana wun'wanyana a munhu ni ngo hetela ni tikuma lexa protection order lexi tsemakanyile ni yisa evoko loko ni va ni yisa voko ni khumba swi va swa ku ku ya va ku ri nandzu ni ngo nghena jele enkama wun'wana wun'wanyana so loko va ta va va ha yimele hi 5 years ku ri va huma pension DJ a va yi va tibelelela mukhukhu va tikumela entombi leyi va nga hanyaka na yoho va tshama na yona eka lowa mukhukhu wa vona va swi tiva swa ku va ta bela hi moya va ta hola va ta pyupya va ta va kahle leswa swo va ake 20 room kumbe va ake ti-room tingani kumbe jarata ra vo va swi tirhisa hikuta a va rivali va humaka swo va savha vutomi bya vona evana vo vini va ta tihlawulela ku ri va lava ku ta vhakela mani hi nkarhi muni kumbe va lava ku ta tshama na mani loko vo endla leswa swa ku va va ku va fostela ku tshama eka lowa muti va ta fa hi swi hi mbiti mbiti ntsena nga ta va dlaya ku DJ hi ku loko hi ta yi langutisa kahle emhaka leyi yi le ku tikeni hi ku eswigangu swi le ku ngheneni endyangwini wa voho loko ku nga ndyangu wa voho ehenhla ka mbhedo wa voho hambiswiritani na vachava because i munhu loyi a kotaka ku va a tiyisela xiyimo lexi na sweswi ku tiyisela lowu wa vona wu kahle swinene so mara lexi nga kona i ku ri a va tikumele munhu loyi va faneleke va DJ switi swi lava kuta swi le kuta swi fanele swi yingiseriwa swi nyikiwa leswi swi lavaka swoho so lexi nga kona i ku ri voho va fanele va tikumela munhu loyi va nga ta tsakisanaka na yehe ku a ni ri ekaya a va ha tsakisiwi loko munhu a ze a endla vugangu phela i endla vugangu ivi loko va fanele va vulavula a ya endla protection order ku ri va nga vulavuli nchumu va pfala nomu so okay swi endlekile tani still ya continue hi leyi ya ha tsema ndzelekani ehenhla ka mbeta a ni ri loko yi endliwile mukhoni wa protection order leyi a fanele at least tanihiloko na protection order a pfa a twela switwi swa voho papa lama so mara swi twilani a swi loko ku tweriweni ka vusiwana lexi nga koho DJ ku vulavula ntiyiso loko ku va va ti saver vovini va saver vutomi bya vo va saver na ntshamiseko wa voho kahle kahle lani i ko vanhu leyi ya ku ri a va yi va ya tikumela exitandi va ti tshamela koho DJ ma vona va ri xitsonga xi ri emavoko a ya mili byasi leswi va nga makisa xiswona emuti lowa wa vona lowu va nga ya ku va ya tshama ka wona va ta makisa xiswona
0: a ni ku hambana ku sweswiwani phela se vakulu muti va wu aki va ha ri xijahi ntani
3: DJ ekuva na muti a swi vula ku va na jarata lerikulukumba kumbe swo va leswa swa ku ri ku fanele ku ya va na yindlu leyikulukumba swinene ni nga fika ni va na muti ni fanima ka two room yi va kahle ivi ni ti tshamela ka yona mara entraku wa moya na vutomi byi va kahle ku tsakisa ku va kahle mara leyi hi vuyo kahle kahle ku vulavula ntiyiso leswi vula ku ri emali loyi i fanele a huma endzeni ka jarata leriya ra voho loko ku vekeni vo a va lava ku ta yi endlisa mara na va vona papa leyi leswi mi yi hlamuseriswaku xiso papa lava va na ntwela vusiwana ende va na rirhandzu because swilo swa vo va le ku swi fambiseni kahle a va swi endli hi nyimpi a va swi endli hi pongo so mara loko ku vekeni voho va swi vona swa ku okay a ni lavi ku ta huma leswi va ku ri va fanele va humesa mani loyi and va fanele va n'wi humesa hi nawu leswi va ku va fanele va ya tlhelela kwale etipolice station leti mani loyi a nga ya ka toho va ya fika va va hlamusela ku ri phela nani na xiyimo a ni nge swi koti ku tshama na munhu loyi endzeni ka jarata ra mina ni kombela a huma a famba mara loko ku vekeni voho va twa va ri na ntwela vuswona loyi a ku ri a va lavi a famba va lava a tshama laha mutini wa voho na vana va vona a yi na problem va n'wi n'wi thika vo va ta ya ti lavela xitandi
0: all right no ni khesa swinene
3: kasi
0: ni bota ken la ka ha ku hala tanini ku halani kambe hi le ka mani ka mhlava
3: ka mhlava Elifara village ya
0: kasi na la ri fala
3: inkomu DJ
0: alright Alright, 060-8-5942. Hi toko xana ka n'wina mi yi vonisa ku yini ku hala mi nga kona. Tata ka n'wina hi xapxuta mi nga vileli ni teka na hala wani. Mi le moyeni la?
4: Hi le moyeni wa X.
0: Ahe.
4: Hi mani loyi na mbilu yo biha.
0: I na mbilu yo biha?
4: Mi ri u papila ri fane kwala hi tlhela kona kwalawani.
0: Mi ri ku ndleka yini n'wina?
4: Mi ri u teka papila ra protection order ri fane kwala hi tlhela kona.
0: A ni dyondzo xi tlhangu i xivhikelo
4: ni n'wi byeni ka phepha ri ta tlenara hi ri nuna wa wena no teka baji na pasi ni famba
0: mi ya kwihi
4: laha ni nga ta vona ku dyavu ri ya ri pela kona kumbe ri huma kona kumbe hi le tlhelo ka rona kumbe ya hlaka kona ntsena a ni na vana va swi tiva
0: ey va swi tiva
4: a kha ni ta futa swibeke ivi manje a teka phepha ra kwalaya
0: ani phepha iri landele a ri kuma ko le police station
4: u ta tlelela phepha rero na le police station
0: i ta ndlisa ku yini
4: i ta tlelela phepha rero a tlha a tlelela le police station kwale henhla ka mbedwa a na ha vuyangi hambi ni siye na movha na swikelozi ni teka xibukwa xa ngwen fambile ni n'wi siyeswo swo swa hi problem futi na kan'we u ta swi kota swi ta fambi kha hola vana muni bukutela munhu i ba hi mpamongo va ku 6 months ivi ni ba ka nharhu nyana ivi va ku 12 months ivi ba ku hindzisisi va ku vutomi hinkwabyo u hambana munhu ya loyi famba a ni ku na vana a ni famba ntsena a ni malembe lowu makurini na le South Africa lawa na mudende ya hola ni makurini malembe ta hola ni kha ni dya mudende kwalomo va kona vanhu vo lava ku ta hlayisa va ta ni hlayisa loko a fili ni tavela ni ta ni ta n'wi lwa sasa ni tlhela ku le ni ya kona swi herile
0: se loko mi vuya mi ta fika mi mbala nala vhele kumbe nala ku ta mbala luya a ta ku laha
4: ni ta nkosini ku fana na van'wana hi madiresini ntsena no fika ni n'wi languta ni kumbaku hi yena loyi wani ka hi yena se phepha ri ta va ri tlele hikwala tlhelo ka bokisiki na vana va yena va ta va tlele kwala ndle ka yena na yena a ndle ka bokisi na yena hi fika hi lahla hi hlama mavoko hi phaka plate loko hetani hetani a khandle thekisini ya loko ku ri ku ni munhu wa fane ni nghena hala ka i ka restaurant leyi n'wana ni fane ni nghena ni va kahle ni timela nyamuneti ya mina ni heta ni khandla tlhela kwana ni nga ta ni tshame kona swi herile ntsena
0: se min'we mi la khola mi kholela na xidumbu vhele
4: swa fana loko xiloku ni kholele xi ni kholele ni zeni ni nyamalala phela i ku dyisiwa mbeti munhu phela hi n'wana ndlela i ri ni n'wi dlaya mhe ni ya fela jele munhu kumbe ni n'wi ba ni ya fela jele kumbe ni n'wi ndla yini ni ya fela jele
0: ani
4: so n'wi swi na madumba malawa hambi ni ake 25 room wu fa ni famba va ta sala swi vona vanhu swizi swi ndla nchumu sweswo futi na kan'we futi ni futa swi nga ndleka masiku mo hanya xikwembu xi hatla xi n'wi kumisela wona hi ku hatlisa xi teka chin block lexi yi vuyisa hansi ku tlula ku ta famba wena tshama tijele fambe kha yi dya tisupu na tikhupuka na tisupu letiyani hi mhaka ya munhu loyi yo n'wi rhwala hi ku ta n'wi fida ivi n'wi fida ze yi tswala madivana namuntlha se a sungula ku ya vona swigangu khale a nga swi voni namuntlha se ya teka maphepha ma ma-protection order ta maveka kwalaa vanhu manjeni khale a nga ma tivi loko a gangisana
0: a ni n'wi se mina nomu ma pfula nomu ma swi vona
4: wo miyela kunene wo mi famba ntsena a swi dlayi nchumu swe swi famba
0: alright kesi ni laka patra 578
4: a yi boli mhaka leyo
0: kesi swinene dango kesi ri boni masinyana kusukela ka majuzi laha ka patu leriya ra R500 ka ehle ra 578 rand hi ndlela yaleyo kesi swinene ni ri hlayisekani shapshuta 060-875-942 hi taku n'we mirhi yini shapshuta mi right alright a vona hina lavani 060-875-942 a hi teni ku xana ke n'wina ke hala ka tinqingho mi swi vonisa ku yini mhaka leyiwani papa va nga landzeliwa protection order ku muti wa voho hi ku fela ku vutisi ku tla pfula nomo ku no kahle kahle we hi mhaka leyi u yi ndlaka yi ze yi vona na hi vana mugangu lebya wehe lebyiwani bya ku u ta tisa vavanuna va wehe la muti wa mina aka ndla ya mihi hi mbedi wa mina hi ndlela leyi swi vona na hi vana a swi kahle ivi ke va ze va tsutsuma va landza protection order mi le moyi la
5: ahe maxa
0: ahe
5: minjhani
0: sasekini hi nga vona
5: hi pfuke swinene
0: xitsonga
5: xa hina va ri akaka toya ku riliwa
0: mi ri ku ndleka yini mi vulavulela hansi ngopfu
5: o akaya ka toya ku riliwa
0: akaya na toya kumbe akaya ra toya
5: akaya ka toya ku riliwa
0: akaya ka toya
5: leswaku ku hlawula swirhendzo swa pfuna swinene
0: yi
5: hambana na mhangu leyi nga hlangana na yona bava va ngheneni kha ni vengisela swinene va vula swona swaku a ma nga divorce va teka baji va famba va ya kwini swa tikombelo va nga ta va kota ku horisa moya na mbeni
0: se loko papa va teka baji va famba hambi va nga inani va nga leli va tekela baji va famba se ndyangu lowu wa voho lowuwani wu ta sala wu pepetseka wu lava papa vana va ta sava laha papa va nga swi tino ve kwini ku ta ndleka yini
5: Protection
0: order, you go what I think I'm better for a Kumbi man.
5: Yeah, toilet, everything, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so

0: se loko loko bo huma va famba teka badge va famba evi loko ba vuya va ta bona e bana va kuma ku protection or the illegal sto yini
1: ah no se loko kuma illegal ku ta hambana so
0: tlhelaka
1: no moko
0: e so ko loko va bona papa khavata ele manlo a tsima fika veka protection or the gidin
1: kali a ile gidin ile kamarini
0: no vlago a teka yena ni pepa a fika xive a ka xive ka kwala mfula ku go
1: a wo lo tsella nda ku va a va xixi ba ku bulu bulu sanna xi ba ku sanna xi rena tani le ngo vula tani ni sanna xi rena le kongo ma va tsellu ba tsemo ko vana va tsi ba ba kana ba vona ko ntimo le ni ko ma dorobe na ko le kala tsemo ko vanga tsela ba vaka tsha ba mara muto wena ko fa bru ndi ko tsini mara ya ka hola
0: eish
1: xika swi nga olo
0: no ni kesa swine
1: ka swa le tega va fa swi ri xa ka vanga va swi vuta
0: mara why ko ko nga sa swiveri u se va kurinso
1: no le va swi swivele ni nga ti nga swi kaina ni ndi la ku ka va swi swivele ni nga teka na swa
0: all right kesa swine
1: mago ana hi teki vana va mana hi na va ta tova hi tlela swi swa
0: a swi nga ta lunga ku teka va sesi
1: no ni swi lava timentini loko u pfumela ni swilo swi ri tala va ta tova hi tlela swa
0: all right kesila ne dango kume nunguti mna seko bila warliya malungara warliya kume nwe nongonoko tele mbilwini mikiseri wa mina teka mikiseri la mle moyela ae
2: protection order a yi geveli munhu a yi dlayi munhu mhaka i ku ri va yi kumile protection order mani loyi i ye a ri yexe ka magistrate va n'wi endlela protection order ene loko ni yingisela kahle swi tikomba va nga hlanganangi wun'wana na wun'wana a humesa mavonelo ya yena kumbe mava a magistrate a nga twangi leswi swi nga moyeni wa yena se vo vona hi protection order ivi va rhurumela va chava se a ni lava ku ta hi tichela ni yi veka hi ndlela leyi ya ku va ku a va hi twele ka magistrate kumbe ka social work lava nga ta kota ku hlangana va ri vambirhi ivi magistrate kumbe social work a yingisa hi matlhelo mambirhi ivi va hela va vula leswaku ri mina ni dawela ku va ku ni vutisa xihoxo lexi a ni endlelaku xona emutini wa mina lowu nga muti wa mina na yena sweswi ku na munhu wa vunharhu loyi se a nghenelelaku laha xikarhi ka ndyangu wa mina se ni endleliwa protection order ku ni nga vutisi manyala lama karhi ya humelelaka hi ku xixima protection order ya n'wina ni nga ku ta byela na wena sweswi magistrate kumbe social work ku loko vana va mina va ri laya ni fanele ni ya va vonisa ku yini ni endla yini hi vona mara sweswi ni kha ni ku byela mhaka ya ku va ku ni ta n'wi siya laya mutini walowuya ni ya ti akela xitsongani xa mina se na mina ni lava protection order kusuka ka wena ku a nga ti a ta ni byela huwa laha ni nga ta va ni ri kona ivi vona va ta kota ku tihlayisela vana va vona a va byela ku va ku vana va vona i ya va vonisa ku yini nkulukumba loyi tanihiloko vana va nga sivi nchumu a ni holovangi na vana ni holova na yena protection order ya n'wina na yi hlonipha a sali na yona mina ni ya tikumela xitsongani xa mina mara ni kombela a nga ti a ta ni byela huwa na mina laha ni nga ta va ni ri kona
0: kesini ku kona all right ndlela leyo 060-8105-942 ku kahlekahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani eka nomboro 060-8105-942 himela ku twa mavonelo man'wina kwala ka nongonoko lowu wa tele mbilwini wu ta ka wena musumbuni ku fikara vumune vhele ndlela leyi xikarhini ka wuri 10 na wari liyani ya 12 060-8105-942 mi nga hi cheka hala hi vona ku a ku na lava nga rhumela swimbenyana.

0: na swimbenyana ku halaka tsap tsap mo itwa la bona ku avaku yini la
1: ahe riperile nhlokomhaka hi le ku yitweni hi le ku yingiseleni papa swi vula ku mhani va lava mi tshamaka na vona va lava ku n'wina mi pfumelela hinkwaswo leswi vo va endlaka swona loro a va lava ku tsundzuxiwa loko va tsundzuxiwa va tsutsumela emaphoriseni swa tikomba ku mhani va rhandzana a handle n'wanuna va na yena ene lexi xi endlaka ku va nga ha pfumeli ku n'wina vambirhi mi tshinelelana i ku va swi ringini swa le handle loko n'wansati o za a ringa swa le handle a nga ha khomeki a nga ha twisiseki se papa mi nge swi koti n'wina ku kokela na nkumba wa vuxika na n'wanuna wun'wanyana leswi mi vulavulaka hi timhaka ta ku i nga ku mi nga famba kumbe njhani n'wina a mi helo a ku fambi mhani valava leswi se vo va nga sungula va landza i protection order n'wina va laveleni i vatswari va vona vitanani vatswari va vona mi ta vulavula na vona hi mhaka leyiwa ku hava n'wanuna wo ku pfumela ku nsati wa yena a jola handle a rhandzana na vavanuna handle ivi a pfumelela vitanani vatswari va yena mi ta vulavula hi yona mhaka leyi mhani a va muki va ya kaya va kota ku ya endla leswi vona va lavaka ku endla swona hi miri wa vona a ni a va ha lava ku khontroliwa ene va tikomba ku a va ha lawuleki va swi twi kahle swi le handle i mavonelo ya kokwana wa xingwavila ka xihosana nkomu
0: kasele kokwana wa xingwavila laha ka xihosana niwani kasini mavonelo ma n'wina mavonelo ma n'wina hi ndlela yaleyo kasa swinene kokwana wa xingwavi kokwana wa ngwavingwavi mo hi twa lava
2: ri peri na vaxomi hina vanhu va ntima hi hatla hi fa kumbe ku hatla ku lova hi mhaka ya ku veketela ma tiva ku veketela swilo swa vava swi vanga vuvabyi bya mbilu ku va i ri na problem kumbe xiphiqo i tshama na xona xi ku vava a ni va na vumbhoni bya ku tshama munhu le muti wa vona a va fonela van'wana va vona a vula ku hayi i kona munhu luya va vuya va ta va va report-a a ka ri kona luya va ku hi loyi munhu laa ni fayelaka muti ni fayela muti ni tshika nsati wa mina hi timhaka ta yena ku se yi tshama le mutini va divorce kunene va ta kota ku hanya hikuva va ta fa hi mbiti hina vanhu matima hi dlaya hi ku veketela mani ku veketela i Bavaria kusuka tlhavekisa inkomu
0: kasini Bavaria kusuka la tlhavekisa hala ka ximavusa hala hlayisekani ku hala ka ximavusa hi ndlela yeleyo Bavaria kasa swinene ni ri mavonelo ma n'wina muni twa lava ni ta vuya ni tlanga ti-voice note ta n'wina muni twa lava mi le moyeni laha
3: ahe maxi
0: ahe
3: mi pfukile
0: hina hi pfukile minjhani n'wina
3: hi pfukile mhaka hi le ku yitweni no ka ni nga swi tiku loko munhu nyoka yo nghenda eka yindlu u fanele a rhurha a siya nyoka ndzeni ka yindlu ya yena ke a teka bajhi a famba
0: swi ya hi ku mi yi chavisa ku yini
3: swi kona sweswo ni nga kaka na yona ni vona ku endleka hi ni yindlu ya mina ni nge yi niki yindlu
0: swi endleka mi ri na vutoya ngopfu
3: hayi swi nge fiki kona kaza na swi kondzelela hi le mutini wa mina na la ku kombisa ku hi ku twisisa ka mina vana lava hi vona va timbhoni tin'wana ni vana va swi vonile
0: ya vana va swi vonile
3: vana va swi vonile va byela va vona hi swona ene va kulukumba vana lava va nge hembi se vana mina ni vonaka ku bava lava a va teki vana va vona lava va nga swi vona va tshama hasi na vona va burisana na vona ku nga ri mhana ku va nga ri kona va twisisa nkoka wa yona mhaka yi kulukumba ya leswi swisuka swi lava ku humeleleni kusuka kwalano ivi va vitana va ka vasati lava ka vanu na va ka vona va bula hi mhaka leyi kusuka kwalano hi leti ti ya tekisa lebya ti ya kwele ku nga ta ku nga suka protection order kwele swi ta hi ku vo va ta famba na mani kwele hikuva ni lava lava kona ni vonaka ku ri hi ta va pfuna loko swi ta hele ka vana swi ya nghena ka vatswari matlhelo hi mambirhi ivi swi ya ka magistrate swin'we magistrate la nga tala protection order lama a nga ri yena va ta ya va ti vona nandzu na vo hi ku va teke protection order va hoxa mutini wa vana i muti wa wun'wana wu onheka se n'wanuna loyi a nga suki mutini i muti wa yena i humaka a dlaya nyoka ku huma ya nyoka yi fa yi huma ehandle a sale mutini wa yena hi le mina ni vona ku nga ku yi ta n'wi pfuna n'wana loyi a vi na xivindi xa ku yini xa ku a nga lwi ku loka kona e ku teka vana vangu beka rivaleni ivi a busa na vana ku va famba va ta bula swin'we na vatswari hi matlhelo mambirhi va teteka mhaka leyi lava nga ta va va burisanini na van'wana vatswari kwani va kona ku yi teka mhaka va yisa ka magistrate kusuka ka magistrate yi ta vuriwa ku yi ta tirhisiwa xiyini ku ri ka magistrate a ni lava vatswari se va yi vone hi matlhelo mambirhi ni vona nga yi ta pfuna ngoku malowi mhani loyi a humi mutini wa munhu a wa yena mhani loyi yo tekiwa la mutini lowu a hloni a ya ka n'wanuna a nga teki n'wanuna a wisa mutini wa n'wanuna wun'wana ni vona ka u yi ta va yi hoxekile hi ndlela yeleyo a ku fambi yena a ya mutini wa n'wanuna luya a swi ya muti lowu n'wanuna lowu wa yena muti wa yena yi ta sala swi vona na vana va yena because na vana va swi tiva
0: kese swinene a hlangana mala
3: hi kokwani khosa ra ka mudzavulo
0: hi kokwani khosa
3: halo baba
0: kese swinene
3: bange xilungu
0: ina alright la ka mudzavulo ni kese swinene kokwani khosa hlayisekani hambi le ka mudzavulo ku yini ya machele hambi le ka mudzavulo ka xihosana hambi le xirindi hambi mi le bokoro hambi mi le kwini mi le dakara kumbe mi le kwina 060-875-942 kese swinene kokwani khosa kwala ka mudzavulo na papa va fanele va endlisa ku yini hi leri phepha kwala a ku tshukunyukiwi loko vo tshukunyuka va khumba mhani hi tsolo hi gantroktu mi le moyeni la
4: mulam
0: ahe
4: lekaya
0: ri pfukini ri ngo vona mulam
4: ro vona mulam
0: ina mulam va yi fakangi sister mulam
4: na zuluka zandiyela mulamu mara akiri
0: loko va mi fakeleni mavula hi ta tata solvana na sister
4: a nkirinxe mudaka xauka ka ritihloni
0: mavula hi fika hi va byela sister va ku no susa ni phepha rero
4: mulamu i rini ri nameleto ya zava mara lazi va rekele na ku ya hi mina kidze vu ri na ku lohela xintu
0: a xi hela a ni laniwa papa va pfule nomu va dlawela ku vutisa a za ya kwele tikepisini va ku hae teka phepha leri a fika i ri vekela kwalani veke ku khumbi
4: na n'wina matsasi va ri yaku na mhaka yin'wana na kumbe ku ku ri vanhu va swi tiva la wa ya ku nghena xintu nhlokomhaka leyi ya hanya reason why vanhu loko va ne khale loko hina hi lovola swari loko ku ri ku na mhaka exikarhi ka mina na nsati a swi tiviwa hi mina na va ka hina loko se mbolovo wu nga heli hi koho ku nga ta vitaniwa va ka nsati ku vana va lwa a va twisisani se masiku lama u vona mwana wa wena wa jaha a yimayima i hlangana na papila ruma ka social worker social worker i vulavula timhaka ta la kaya to kala vuthazi a ku na loyi a nge na swi tivanyana va holovini ri koho ko va nsati a nga suka la a ya ka social worker a ya pota lowa n'wanuna loko ti suka ka social worker ti ya ka magistrate na yena avo a humesa papila rero mi ri vulavulaku lowu wa jaha wa mina na yena avo why se i kwatini papila leri xikarhi na xikhegelo kumbe na nkumba u phusiwini u tsemaka nyambedo a huma humela handle ya ku dwexi u le kwihi papancha wasat adlaya reason why was to go satu lo mina anga lavu ku tlhelana mina itana shimani man a te ka gabale a tsemelel ina ite bisi ku phela a te ka ntapa tsunga sihirini. That is why I could not solve this. Let me start here. So you see, mina kwa kumina a iswar e chauki. Mina ane yangu shikolwe.
0: Ame yangu shikolwe mara ndangu mna wao.
4: Ah, eh, eh, ah, na ba.
0: Ndangu wao don't believe. Shiko shoko ni shikolwe ni nanto kota ndangu.
4: Aku sebagainya sekolah sih. Mara,
0: le fani sih.
4: Lokuluku mina ane yang asekolah ini swar. Le bola ku lokuluku wakawa sama hongo, le bola kota ku sama hongo, bala bakuara kaki si aloku bawa nasi cape. Lokuwa bola bola ku sema kui kaka sianta le ku temeru mo nishipeti. Mina ineshe mina natenga mina rineshe. A songo phuku teka silo ku tsemela munhu. Openge musu. Hiyo papela leri. Ene papela leri siku ringata tiku aristivo kuna papela. La skimini la. Aba stilo ku mina nansati la le loko ntlela le ndlwini ya mina n'wa sati u tlhela swa helme ni tlhela swa mina la skimina wa steve a ni ri loko ni khanda tekisi ni ya giya ku ni mutengu na va steve se suku ni karhalaku i yini i gexe loko ni karhala ni ta lava ri gexe Ini tak tengah ni rene sekombe. Lepas cha, lepas lepas lepas cha, lepas lepas boleh bual. Tak boleh aku minta salam kumama. That is why suara merta bal boleh tala masuk la makut telo ku daya. Isu ses, isu manje ni.
0: Ya ne.
4: Mena ant suara mana mana susah sol, mana sulili. Kale mwena ame onan sato wa mina ne? Mungu nyika mwana ne?
0: Sister,
4: Tutengi wa ivile kutieta tutengi wa miria sihela mitsikana sato wa mina. Lukukuru kumina nilebe matwa. Sese wakaa suwa rukona sese. Lukubwa kaku chauke wa huwa na gula warukeshi. That is why you meet a refu, retele, rojawa, rojayana. It's popularly. Popularly, mina and trakeli, and someone who love popularly.
0: Come on, kasi sister.
4: Eku, popularly, ritana bo, lava anta.
0: Nguina lomo, come on, sister, kasi, I'm tasubone, ingeti narona peparer.
4: Sebab, minggu awal aku lulus kualo.
0: Lagu muka apa? Mulamu,
4: mulamu. Sebab,
0: tertentu.
4: Lagu lugu boleh, sesetengah orang nampak jole lah ke.
0: Tertentu sih, mana jole ni? Tak drama sih. Lagu apa punggara sih sih jalan ni? Enak, tak dilan nampak.
4: Aiyah, anak aku kekak sebab. Nrela bana ba hina sisi ba xaniseka ba xaniseka sisi n'wansati kusuka hi ravuntlhanu a nga ri kona kaya hinkwavo ya ku namuntlha mvulo
0: ku ri nsati wa mina hayi
4: wayi loko hayi papila leri
0: ni nga papila
4: papila leri
0: ni nga ri lavela traka ni ri layixa ni ri tlherisela la ri humaka
4: hiswar mi nga vulavuli leswi ku ri ku hina mina hi vulavula swilo leswi isi vona akula standi ande a mena plan aka kinovini mina
0: ya
4: ntshama la standeni vavanu na vaxaniseka sweswi impfuka n'wasati a nga fambi mpfulu ira mitlhana madyambu
0: na sweswi a nga se vuya
4: a nga si n'wi vona n'wanuna mara i koho kwala kaya n'wanuna
0: iyo
4: n'wasati loko a vuya i jupule nomu o chiseta n'wanuna ku u nga vulavula na mina mara isatele n'wi lovorini ivi u wa mina i dyangise hi mina ni tlhele ya n'wi lovola i dya mina i hlamba hi mina la kaya ni chava papila leswi mina mo ni ni hetelela siku ra nomu moyeni va nghena van'wana mina ni ri loko ku ri ku munhu i karhele ku tshama na n'wana wa mina famba ka n'wini xikwembu a xi gobangi a xi te i yaloyo xi te hi valava handle ka rifu famba ka n'wina i ya tekiwa le ka n'wina yi ta se a teka ende ku na mhaka ya ku phanga ku teka vavasatela u teka n'wansati wan'wani na yena la teka wun'wana n'wanuna teka n'wana ivi loko mi ya mi hambana mi ta yi ta endla ti-correction hi teka na rintshwa si hi teka u tekiwa ri na vana va ntlhanu ni teka n'wansati wa vana va mune i correction swo sweswo rilaliposhullo mulamu
0: mulamu
4: rilaliposhullo o ku dya ku vuya leswi wekijiwa ke munna wa u talwa ke musali gili corrections
0: ya ne
4: rito a va dzamaya rakakani u vulayana
0: ya
4: le le na mulamula n'wana le ka swi lesere owo nga si to ri n'wana waka nga sabekana na nkhalavile mulamu
0: a ni khese swinene mulamu
4: mulamu le xumi ya vuzi DJ Mrex le xumi ya vuzi mulamu mara le ya belisa va dya mannetri le mo le mo a beaka sidoro wa baki ya gaya sidari ya gari wena unwa mbilu ya khulu u gale kwatsila le n'walo ka munduni kana munduni
0: mina mulamu ni teka traka ni ri tlhelisela ri huma koho
4: na ni nga se hetelele le n'walo ka munduni mulamu ka yetsela kana munduni voroko voka swintsarini
0: Alright, mlamu, a ri kesi swinene.
4: A va njalo mulamu danki.
0: Pepa ra hi hlupha mulamu.
4: Danki bani.
0: Danki. Alright, ya ne. Va nge swi koti ku tlela na pepa laha va lovolangi pepa vona va lovole nsati hi ndlela yeleyo. Se hey mani xivambu. Minjhani? Sona kwalomu ka kona ku na huwa yin'wanyana yikulu ngopfu. Hi nge koti ku vulavula moyeni mi ri na kwala huwini yeleyo ku na huwa yikulu kwalano manitwa hi mani xivamu
5: ni mitwa kahle ni le huweni
0: allright a mi twi nhlokomhaka vhela a bule
5: ku tshe ma hafu hafu mara ni vuyeni ni vuyeni swi tsokolela leswi hi swi khomanisa
0: allright a ti
5: hayi swa ku mhaka yeleyo vava hi
0: swi
5: vulavuri leswi nga nghena swi vulavulani swi twini swi ti swi twini mara laha ni tsakise hi nga nghena mani yanga sweswi ku n'wanuna a nga fambi loko ni nga ku va n'wi vutisile n'wanuna luya n'wansati luya ku o va a nga ha valangi kumbe a endla swilo swa
0: swikomana no a ni mhani leyiwani i nghenisa timhaka ta swigangu la loko se ni nghenisa swigangu la mutini wa papa swi vula ku a nga ha ri ka vona papa
5: loko a nga ha ri ka vona swi vula ku ta tongiwa loko ti tongiwa va tlhelela kaya ya dizemba ku tlhelela kaya hayi mapalanga va famba va hlupheka ni muti wa vona swa ku tela van'wana
0: I learned the protection order, ne? In a protection order, man, look, Papa wanga tsiki wang tsunelili. Mero kuteka yini?
5: Sona so loko ba teka rena family ke kona ingenelela so.
0: Mm.
5: Akura ha va phepha.
0: Mm, se mara so zwiri ko.
5: Ani munla ka loko ndi va kuna. Ndi mara loko ba loko ndi va kuna ke. Ndi ntumle tiya tinga ta teta. Ta kwa ta kwa sela na ntumla. Akuri tumu ngona ita tengi.
0: Oh, so tumle ta ta fika ta teka into. Pepper leri wa protection note.
5: Tinga teki pepper mhala va ta kota ku tsamisela ku order swi vangela ku yini papa ka ha nandi.
0: Ene phela ku va ku ri na pepper i ku va papa vuti va vulavula timhaka ta ku leswi twini timhaka leti ho ti endlaka ku lamutini ta ku nghenisa vavanuna laha va muti wa mina ene vana va swi vona ku vana vakulu.
5: Mm.
0: Se va swi vona ku nga ri ta zeni biwala a tsumala pepper.
5: Ayi va rhongo loko a va ni swiyetana va biwa mara pepe va rhongo loko ndzi nandzu ku hlupiwa vona va fila ku kuhi ena threat ku hlalisiweki.
0: Mm.
5: Se a va vitani tintsumi ta vona leti va pepa mani va vulavula na vona lava n'wansati hi vona loko leti nga tirhi swo karhi va fana.
0: Okay. Kasiri mani xi va hambu. All right. Okay, Monto Lava.
6: Repero du superle DJ Briggs. Na ba shumi. Ei kale nga vulavula man. DJ. Na kali yone ya tikanya na ri. Engalle. Ku fuzisa swi hoxo swa so, swi vonwa na hi vana va reporta ka papa swi ri mani at all avele ku endleni ka phone. So, ikwe mina papa, swi nge endleki va nga ri na family va kona lava nga kusuhani swinene na vona na vona mani va kona va ka vona hi xitepe xo sungula a va sungula va hlanganisa mindyangu leyimbirhi va ringeta ku kombisa problem leyi va nga na yona na mani ivi xitepe xa vumbirhi va ringeta ku hlanganisa vana va va hlamusela na vona ku na problem na swi tiva ku ri a swi olovi ku nga ene loko mi holova na mutswari mi nghenerisa na vana mara loko ze ku va ku sungula lontsongo loyi a nga sala na vona laha a vona ti-problems ta mani obvious swi nga endleka na lava va nge ri ku tirha tirheni va va se va kha va swi tiva ku mani a va le ku endleni ka swona laha kaya so a va va hlanganisa na vona va va byela va tlhela va va vutisa ku vananga loko se xiyimo xi ri so endlisa ku yini ku na swa ku holova emahlweni ka vana a swi tshamisekanga a va nge pfuki va holovi na mani ku ri va ti byela sweswo ku ni nge swi koti ku holova na swa swihundle swa xikhale ku holova na mani loyiwani because se hi na vana lavakulukumba va hi langutisa ku yini so va ri mhani a va ri ku swi hleketeni ku leswi va swi endlaku vana va ya va langutisa ku yini emahlweni ka papa va ha ri kona va ha ri ku hanyeneni va ha ri ku tirheni va tirhela vona mani va tlhela va tirhela na n'wana yaloye a nga sala kwalano. So a ndzhaku ka sweswo papa hi ku tanihiloko va ha ri ntirhweni swi le rivaleni ku loko vo tshuka va ku ni va tintila va hundza misaveni timali leti ta vona hinkwato ti ya sala ti dyiwa hi misa loyi a nghenaku ka ha ti ta va a nghenaku ka ha ti ta va ha ri ku copeteni so a va va humesi mhani loko ri ku va va tsarisini laka a ntirhweni wa vona va rhaba muko wa ku ri mindzuku leri xaku loko ku va riba le ku mitweni ni xa ku va nito because hi vona va nga tsalela va fika va rhaba mindzuku loko swi endleka va vona ku va tsarisa kumbe va tsarisa n'wana yaloye kumbe va tsarisa vana va vona va lava va tirhaka mhani va va susi ka swa vona ivi siku swo vuya hi mhaka leyi na tifemele timbirhi ta ku xana loko tikuzi timbirhi ti tshama exivaleni xin'we ku fane ku hanyisiwa ku yini hi yihi leyi faneleke yi suka yi siya yin'wana ene obviously laha faneleke a suka mhani va fanele va suka va byela mukhalabye wa vona luya wa vumbirhi a ya va kumela xitandi kun'wanyana va endla vusopfa lebyi va byi endlaka emahlweni ka n'wana a mutini wa wun'wana wanuna va byi endla kona le tandzeni xa vona na lowu n'wanyana mina hi DJ Briggs no twa ni yi vonisa sweswi ya tika swinene papa a va swi endli vutlhari a va va susi mani a maphepheni ya vona loko ri ku va va tsarisini mali vhele obvious swi le ku tikombeni ku yi ya kwihi lama nga ta sala va hlupheka va ta va va tirhile mahala. A ku ri mavonelo ya Mafosi Foster Shirindra ka 148. Dankie.
0: Kisini Mafosi Foster Shirindra va ku huma kisi swinene ni ri.
7: He maxi. Loko swi ri so ro ku ri mina a ni vulavuri kwalano. A ni divorce chumu loko ku na marriage a ni divorce. Ni ti humelana ka ni ya mitirhweni a ni no huma ni ya mitirhweni. Loko ku se nkarhi wa ku ri a kuma mali. Mali ni nyike vana. Vana tekani mali leyiwani sendera ni sweswi ku sendera timali. Ku sendera vana wa yena wa mina ni va niketa mali. Ya leyi ni nga ni swi lavaka ku va niketa ni hola mali yo karhi okay vana loyi ni ta mi nyika yo karhi. Swi endlile loko wena ku mali emaxi kwala na swa ha lava ku vutisa u vo ni byela straight wy khuveka na vanhu va wena valava mina ni right lani nga ko u hambana swona loko loko u lava ku ba u lava ku tikisa marito sweswi ha mfumo a wu lava ku twa henhla ka n'wansati emaxi a nga wu lavi no twa. Loko u endla mistake wa ku pfarela u nga vonela ma mina malamo a va hume hi baji va ri voxe a va byi va byela munhu wo huma va lava xitandi va akela va tele ngopfu vasati lava va tele ngopfu sweswi va tele ngopfu vasati.
0: Kisa swinene mavonelo ma n'wina hi ndlela yeleyo ka nomboro 060-875-942. Tokuxana ka n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani ka tika laha ku hanyini la timhaka loko se byi tiva hi ndlela leyiwani phepha ri va ri ri kona xikarhi laha ri hambanisa papa na mhani la mbedweni laha i nge khondli minenge hambi ku ri mavoko i nge khegeli voko kahlekahle ku ri ku khegela voko swa ndleka ri ya khumba mhani xikosi se yi ta suka ke ya jele 060-875-942. Hi to kuxana ka n'wina mixer wa mina mi swi vonisa ku yini loko swi titani hi xapxuta ni panda nhloko alright ni ta ka n'wina xipanda nhloko mo ni teka lava ku sungula sweswi ni moyeni minjhana
8: epfukeni njhani
0: epfukeni mata mi twalela kule ngopfu
8: semanitwani
0: a ndzi se mito yo ni kumbitwa ni mitwalele kule leyi
8: hayi na tshemba ku semantwanyana
0: o mo tshemba mixo wa swona ku fana na mina ka mitiko
8: hayi mina mitwa kahle
0: o blabla
8: a ni kume ni tsundzuka Justice Valagiyam ni tsundzuka na Jim Valagiyam
0: mi ri ku ndlaka yini
8: na makhuva
0: mi ri mi ndle yini
8: i vanhu lava ni va tsundzukaka
0: mi va tsundzuka ku njhani na
8: mi ri
0: mi va tsundzuka njhani
8: hayi a na ka ku tsundzukiwa vanhu
0: awa a hi swona a hi le ku tsundzukeni ka vanhu a hi tsundzuki vanhu xemingiseri hi le timhakeni Great Makeni 060-875-942 panda hloko mfukini
9: ai va tomi embrex mi zombile n'wina
0: hina hi zombile ngopfu tsamba ku mi twini nhlokomhaka
9: ya loko yi twini nhlokomhaka ya ku vava swungasi DJ Embrex loko pa mhani kumbe mhantsongo va kumeka va ka va dyisa mavele heyi i mhaka yin'wana yo ka yi nga vi kahle
0: ku na phepha laha phepha leriwani ri nga vekiwa laha xikarhi ka mibedo la ku ndleka yini hi rona
9: hi ku ya hi mina loko swa ku va na phepha swi nga ku ri a ku ha ri na rirhandu a ku ha ri na a ku ha ri na xi a ku na xi a ku ha ri na nchumu lexi yi hlanganisaka Never sang and so he. Even a lava and got to all. I mean, Natani, Papa, Nifane Gurini Suka, Nala Western, and she wanted to see a run a lava. Na manlo wa le ka motulo nga ba akela wona ni ya sungula nwana ku ri se ku tsudzula ku dya mavele zwo ho ene problem
0: so mi fane mi nwana mi bona plan
9: ya swaro no taka budget rolan famba ni ya sungula swinwana ani leswi swi ti komba nga ku so ani fane landza swi fanele lava.
0: Mara se swi ya swa ku munhu a ya vuya na protection order fika yi veka kwala mbedweni a xikarhi swa ku hi fingenela kumba wun'we mara ri kwala pepa swi njhani a ku xanisa malunghelo ya wun'wana sweswi
9: leswiya that's one ku bomb raiser hi kona ku loko u xanisa munhu un'wana ku ri wa swi tiva ku ri loko o za a sala hi nikisanani hi leswiya swa nikisanani swa tilenjari a karhi a tsutsumatsutsuma phameni ka mina mulambya emilakalaka u ta phakamile loko u phakama u lava leswiya swi nga kona na xikarhi ka milenge seni u ta va u
0: no sweswini laha lowu nongonoko a wona loko ya mi tivaku lo
9: no vula ku ri mali loko u za ku humelela
0: leswi
9: problem
0: ma swi tiva ku wa yini laniwani a hi tivi ngopfu sweswo swa inani sweswo hi lani hi solver mhaka
9: okay swi vara kahle kahle no longa ku ri tsakama hi ku ri the problem se va ti ri tikulukumba ngopfu ni rivalele muhaxi ni rivale ku ri hi le moyeni
0: ke se swinene
9: danko
0: ke se le ke se swinene ndlela yeleyo 060 975 942 kombo wa timinete vhele kongoma kahle le ka wara liya malunga ra wara liya ya 12 mo cheka ku a ku na swimbenyana hala na 060 975 942 aziko a ku na chumala ndlela yele 060 975 942 ito kixana ka n'wini mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani papa va fanele va endlisa ku yini va ku tala va kombisa timhaka ta ku no papa ncono lexi mi faneleke ku va mi xi endla i ku va n'wehe mi ti tekela baji mi huma hi le bya mutshwa mi huma hi bya mutshwa vhele mi ya kota ku vona ku mi bela hi moya kwini la moya wa n'wehe wu nga ta kota ku va wu ri kahle mi nga ha sungula xitandi kumbexani mi vona ku mi tshama kwini hi ndlela yo yeleyo 060 875 942 hi to ku loko ku ri ku na wun'wana a lavaka ku gogala a nga banking ka nomboro 060 875 942 hi ta twa mavondzelo ma voho ku xana ke va swi vonisa ku yini hi ndlela yo yeleyo loko xiyimo xi te tano ka tika lomindyangwini wo hanya hanya hi maphepha ma ri kwala yane 060 875 942 hi twa mavondzelo ma n'wina vayingiseri va mina ku ri xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini loko se xiyimo xi ri so ko lavaku vanhu va kota ku va va kota ku tsundzuxana kahle swi va kahle hi ndlela yo yaleyo swa ku no va kota ku vula ku no papa ntanani so papa ntanani so a ku na swin'wana leswaku no papa bukutelani mhani yaloye awa a swi tirhi leswiya leswi fanekele ku endleka ku papa hayi khona n'wina hlanganisani mindyangu hinkwayo ya kwala kaya ya ka vamhani yaloye na le ka n'wehe kutani ku mi vulavula hi yo mhaka leyiwani hi leswi swi nga vulavuliwa kahle hi vayingiseri ni van'wana va kombisa timhaka ta ku ri no papa xo antswa eku va n'wehe mi teka e baji mi huma hi le bya mutshwa hi ndlela yeleyo ku hava lexi nga ta va xi onhekini mi ta va mi ponini mi ta mi tiponisini na n'wina hi ndlela yeleyo ka nomboro 060 875 942 hi twa mavonelo ma n'wina vayingiseri va n'wina vamina laka anongonoko lowani wa tale mbilwini tsundzuka mixerome nongonoko wo taka n'we misumbhunuko ku fika ra vumune xikarhi ka wari liya ya khume na wari liya ya khumembirhi njhi hi ndlela yaleyo na mina murakxida DJ hi ndlela yaleyo loko a ri mina a yi khona mina si ndza yi humake nda yi humaka nongonoko lowu wa tale mbilwini ta hlangana futhi le ka morning base ka wari liya ya nharhu ka siku ra namuntlha ka siku ra mundzuku hi ndlela yaleyo sweswo radio ku lawula mihevhele hi ndlela yaleyo 060-8875942 hi ta va kha hi bula kona kweli ka morning base hi ndlela yaleyo right protection order pleasure tsa manyalo twana.